0: Mel. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay nasa Tripa di Galiena Pumping Station sa Barangay 190, Zone 20 sa Pasay City. Ngayon si Pangulong Marcos para mag-inspeksyon dito sa pumping stations na ito. At mamayang 11:30 naman, ang Palace Press Briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Malamang kung saan na naman ito sa ACT Teachers Party List nung naging statement niya sa mga guro dahil...
1: Ayaw umamin, no? Ayaw mag-sorry.
0: Ayaw mag-sorry. Ang sabi pa niya, ang dapat na mag-sorry ay yung mga nagpakalat ng maling konteksto sa kanyang naging pahayag, which is yung ACT Teachers Party List.
1: Talagang classic narcissistic attitude. Sorry ha, pero classic narcissistic attitude. Ginaslight mo na, binaliktad mo pa. No? I mean, sorry.
0: Mamaya natin kung ano ulit ang kanyang yung sagot kasi kahapon, after ng kanyang press briefing, ay merong inilabas na panibagong statement naman yung ACT Teachers.
1: Oo nga eh. Alam mo, hindi naman mahirap sabihin, sorry, medyo mali yata yung pagkakasabi ko. Hindi yung mali yung pagkakaintindi ninyo, mali yata yung pagkakasabi ko. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Hindi yun ang gusto kong sabihin.
0: O di kaya, sorry kung nasaktan kayo, pero ito ang ibig kong sabihin.
1: Oo. Pero yung para sabihin mong, hindi, mali ang pagkakaintindi ninyo, kayo dapat ang kasuhan. Parang ano yun eh, adding insult to injury yun.
0: Abangan natin mamaya sa kanyang Palace Press Briefing.
1: Parang sinuntok mo na, sinampal mo pa ulit, di ba? Parang ganun eh, di ba?
0: Ayun lang.
1: Tamang ganun, di ba? Pasensya na kung nasaktan kayo pero hindi yan ang ibig ko sabihin. Pwedeng ganun eh.
0: Oo.
1: Di ba? Pwedeng ganun eh.
0: At saka dalawang magkaibang bagay naman yun na nag-sorry ka dahil nasaktan sila at nag-sorry ka dahil mali ang sinabi mo. Dalawang magkaibang bagay naman
1: yun. Magkaiba yun. Oo, magkaiba yun. Pwede namang sorry dahil nasaktan kayo. Period. O, di okay na yun. Di ba? Wala nang issue kagad kasi nag-sorry ka na eh.
0: Tama.
1: Kailangan pang ano eh. Ano nga, classic narcissist. Di ba? Magbukas ka na lahat ng libro sa psychology. Makikita mo yan. Nagbasa ako kagabi eh.
0: Tingnan natin mamaya kung ano yung kanyang magiging statement at saka isa rin sa mga tanong yung pag-recant ni Orly Gutesa ng kanyang statement na binabawi niya na yung kanyang statement na hindi daw siya nag-deliver ng pera sa kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si mamaya abangan natin.
1: Binawi na niya yun, ano? Game.
0: Abangan ko ano magiging sagot ng Malacanang. Magandang umaga, ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ako? Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Posible maging star witness ng depensa si Romel Madriaga kung siya may presenta sa impeachment trial ayon sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa press briefing, sinabi ni Attorney Paolo Panelo na si Madriaga ay kabilang sa witness list na ipinasa ng defense team ni Duterte kahit na may mga report na maaaring hindi na siya ipresenta ng prosecution. Anya kampante ang depensa na masusubok nito ang testimonya ni Madriaga gamit ang mga ebidensya na nakala para sa reklamong perjury na inihain laban sa kanya. May posibilidad din gawing araw-araw mula Lunes hanggang Linggo magkaroon ng extension ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil lubhanang naantala sa hinang pananalasa ng habagat bukod pa sa mahabang testimonya ng saksi. Itong taya ni impeachment court spokesman Attorney Reginald Tongol sa ginanap na online press conference dahil tatlong araw nang walang paglilitis sa hinang pananalasa ng habagat sa Metro Manila at Karating Bayan. Bukod sa ulan, sinabi pa ni Tongol na nagpahaba din ng impeachment trial ang mahabang testimonya ng ilang saksi na halos umabot ng dalawang araw. Sige, okay na yan. Kaya lang, ang tanong ko lang, simple. Habaan niyo yung impeachment. Paano yung legislative duties ng Senado? Paano na yon? Paano na yung mga lawmaking duties ng Senado? Diba? Yan pa, tatalakayin nyo na yung budget. So, ano na? Diba? Yung impeachment na lang talaga focus natin. konfigurasyon si Ante ICC ay palusot pa din.

0: Red-handed na siya. Claire Uyang, Claire Castro, you say it's best when you say nothing at all. Detreyes, good morning, Pard, Zaira. Yan si Kapunan, gaslighting din yan. Same palengke siya namili tulad ni Auntie Claire. Hehehehe. Sir Liu Yang, plano. Kailan naman ang gawa? BBM, we. Alex Chua, lilipas din yan. Sir Liu Yang, yan na pala mo, Claire, sa pagiging Mema Queen mo. Nagpatawa ang Amerika ng sanctions laban kay International Criminal Court President Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Abdullahi Seye sa pinakabagong hakbang ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa International Criminal Court. Ay kay US Secretary of State Marco Rubio, isinailalim sa sanctions ang dalawang opisyal sa ilalim ng executive order ni Trump na nagpapahintulot ng parusa laban sa mga individual na sangkot sa ilang hakbang ng ICC laban sa mga opisyal ng bansang hindi pumayag sa jurisdiksyon ng korte. Si Akane ay isang Japanese judge at kasalukuyang presidente ng ICC, habang si Seye ay isang Senegalese national senior trial attorney na kabilang sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nominado si Seye para maging hukom ng ICC. Maring kinondena ng ICC ang hakbang ng Washington at sinabing nakapipinsala ito sa rule of law at sa pandaigdigang sistemang panghukuman sa ilalim ng sanctions, maaaring i-freeze ang anumang ari-arian ng dalawang ICC officials na nasa jurisdiksyon ng Estados Unidos at mahigpitan ang kanilang access sa US financial system. Posible namang mabawi o masuspindi ang tuluyang mabawi ang driver's license na aktor na si Derek Ramsey at kaibigan niyang negosyanteng si Anthony Jude Diolago kung tayo na imbestigasyon sa umano hindi otorisadong plaka ng isang Porsche 918 Spyder. Ayon sa LTO, nakasalalay sa magiging desisyon ng Intelligence Division ang posibleng karagdagang parusa sa dalawa. Nakapailalim na sa 90-day preventive suspension ang lisensya ni Diolago. Nagsimula ang imbestigasyon matapos mamataan ng LTO sa isang social media post ng luxury car na may plakang hindi tugma sa opisyal nitong rehistro. Tinugo na ni Diolago ang kanyang driver's license. Sinabi naman ni Derek Ramsey na wala siya sa bansa nang makita niya ang insidente. Okay na, tama na, mauna na ako. Wala na. Pagkakalas, papalit sa atin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod dyan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. BCRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey. Hello. Hi. Hi mga ka-RJ Patrol! Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol. On a Thursday, August 20, 2026. Welcome kayo dito. Make it a habit, 9 to 10 a.m. daily on weekdays. Dito sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Politics is still in the air. It's now brewing. Kumukulo yung politika. Asa ka ba, di ba, mga ka-RJ Patrol? Politika pa rin ang umiikot sa lahat ng kokote ng mga, siyempre, politiko. Kita nyo, no? Ang bababaw ng mga propositions ng mga politiko, yung mga nakaupo, lalo, no? Sa mga elective position, ang bababaw ng kanilang mga, yung kunyari ay nag-volunteer ng solusyon, halimbawa sa pagbaha, halimbawa sa pamamaril sa loob ng university campus. Ang bababaw, ano po? At mahalata mo yung parang, uy, mas pogi yata ako dun ah. O mas pogi siya sa akin. Kailangan medyo pahinain ko yung katanyagan niya, popularity niya. Popularity contest na nangyayari. Kita nyo ba? Nakita ko yung very obvious na parang politika na lang talaga ang umiiral. Oo, pati yung mga nilalabas na ruling or desisyon ng mga ahensya ng gobyerno. Aba, parang pinupolitika pa rin. Parang pag tanggalin mo yung nakakulapol na puti. Kunyari kasi, matino, in good faith, Pero punasan mo yung tawag doon, kalburo. Parang winawhitewash yung sa totoo lang, may madilim na balak at puro pansariling interest, pampolitika ang nasa likod ng bawat kilos ng mga, siyempre, politiko. Isa na dyan yung sinasabing loose firearms. Loose firearm ba yung nangyari doon sa Tacloban at Zamboanga? Oo. Itutuloy ko lang yung komentaryo ni pagtalakay, pagsusuri, pag-aaral ni Ira Panganiban. Doon sa dalawang insidenteng ng mass active shooting sa Ateneo de Zamboanga, pinakahuli, at doon sa high school sa Tacloban, Leyte. Loose ba tawag mo doon kung ang may-ari ng baril na ginamit ay isang rehistradong nagmamay-ari ng baril? Actually, as a matter of fact, Tagalog Enforcement Agency. Pamangkin ng isang pulis, yung isang shooter doon sa Tacloban. Yung sa Zamboanga, anak ng isang customs police, customs official. Sabi ko nga nung isang araw, kahapon ba yun? Sa custom. magtanong ka kung anong klaseng baril, sasabihin sa iyo ng mga taga-custom, meron ako niyan. Oh, te, may ara, ta, ana. Lahat meron tayo niyan. Bakit? Yung mga nahuhuli nila sa smuggling operation, kuminsan bulk eh. Nawala na yung kaso ni the late na ba? Congressman De Guzman, Nicanor De Guzman. Naalala po niyo, panahon ni Cory Aquino, the late president, nagpasok ng mahigit 300 baril sa airport galing sa Amerika. At ang balibalita doon, ang nag-utos sa kanya na dalhin yung mga baril ay isang mataas na opisyal ng gobyerno ba? O kapatid mismo ng, allegedly, kapatid mismo ng presidente noon nung nakaupo si Madam Cory. Eh, naging sacrificial lang. Nagbuno ng ilang taon sa munti dahil sa illegal possession of firearms ni Congressman Nicanor De Guzman. Naalala ko yung kasama ko sa Radio Patrol, si yung big time na ngayon, si Radio Patrol number 9, Edinel Calvario. Ang tawag niya doon every time na mapasadaan sa kanyang police report yung issue ng gun smuggling na nangyari. Ang tawag niya doon sa suspect na nahuli, principal suspect, congressman yon. Congressman Nicanor, the gunman ang sabi niya. Hindi De Guzman. Kaya tuloy, hindi ko makalimutan yung De Guzman. Dahil De Gunman ang tawag ng isang colleague ko sa Radio Patrol na ngayon ay very successful businesswoman na dito sa Quezon City. Laki-laki na ng negosyo. Ha? Sana all, Miss Edinel Calvario, Radio Patrol number 9. Anyway, pag loose firearm, Robin Padilla Law. Naalala po ba ninyo? Naging headlines, kasama sa headlines, yung biglang naging cambio ni ano, ni sa statement niya, DILG pa naman, DILG Secretary John Vic Remulla. Siyang nakakasaklaw, nakakasakop ng PNP, BJMP, Bureau of Fire Protection, hawak niya lahat yan, Bureau of Jail Management and Penology. Sabi niya, dapat siguro i-repeal, amyendahan na yung Robin Padilla Law regarding loose firearms. Kasi daw po, ang loose firearms ay pag nahuli ka, bailable offense. Dapat daw ngayon, parang gusto pa yata, firing squad eh. Non-bailable offense na dapat. Loose firearm. Pero alam nyo, nasa, nangingibabaw doon sa kanyang statement, ang pagbanggit ng Robin Padilla Law. Anong motibo doon? Anong purpose doon? Sino mas, yun na babanggit ko kanina, yung parang may jealousy, may inggit, ano, or sino ba si Robin Padilla? Eh, senador ng bansa, di ba? Medyo, ganito, yung jacket, ha? Macho effect. Pogi, celebrity. Itong si DILG Secretary John Vic Remulla, porma din, macho, brush up yung suklay, parang Mayor Alfredo Lim. At sabi ay may case siya, siya mismo nagsabi in the past months na may karapatan siya, pwede siyang tumakbong presidente ngayong 2028 elections. So, nakita niyo ba kulay doon sa statement na ganun? Di po ba parang pinupolitika yung very simple ano remedy o solution na ini-inject niya? Kasi, very prompt naman si Senator Robin Padilla. Parang nakakatuya din. Although, masaklap sa kanya rin. May tusok sa kanya, may blow sa kanya. May patama sa kanya. Robin Padilla Law. Dahil alam na lahat, common knowledge naman, nakulong siya dahil sa pagbitbit ng loose firearms. I-classify natin, ang loose firearm ay yung baril na walang papel, walang lisensya, hindi naka-record sa pulisya. Sa pangalan mo, yung nagdadala. Loose ang tawag dun. Hindi pa kasama yung mga backyard gun manufacturing dyan sa Danao, Cebu. Loose din lahat yun, di po ba? Loose means walang papel, di ba? Usong-uso yan noon sa PNP, di ba? Aminin, sa PNP, pupunta lang, magmamamakyaw doon sa Cebu, bibili ng mga loose firearms. Yung magaganda. Magaganda rin gumawa ng ating mga kababayan doon eh, ng barili. Pati yung engraving, tatak, parang kuhang-kuha. Namamalengke sila ng mga loose firearms doon. Anong purpose ng mga police? Meron naman silang issued firearm. At saka nakakabili sila ng talagang legitimate na totoong baril na masasabi nating from reputable gun manufacturers. Kukuha sila sa loose firearms diyan sa Danao. Bakit? Para daw pantanim. Yung police naging agriculturist, nagtatanim. Kapag meron kasing inkwentro na, ay, mali, na baril nila, wala palang gamit, eh kasi may batas tayo na the rules of engagement, yung force na gagamitin mo para i-neutralize yung kalaban mo ay equal dun sa puwersa na ginagamit ng iyong kalaban, yung nakakaharap mo. So, kung binaril mo, dapat yung binabaril mo, may baril din. The same, imamatch mo yung puwersa. Rules of engagement po yun. Eh, walang baril pala yung napatay nila. O nabaril nila. Tataniman nung loose firearm. Diyan na papasok yung... may baril eh, kaya binaril namin eh. Nabasa ko na yan sa mga police report eh. The suspect draw his firearm, nandun sa report eh, police report, and shot to the authorities twice or once, leaving the police no option but to fire back. Ganun, ibig sabihin self-defense. Pero kailangan lagyan mo ng baril. Pagdating ng mga investigador, may baril siya. Isang galing yung baril sa Danao. Yung police naging agriculturist, naging farmer, magsasaka, nagtatanim ng baril. Aminin ha, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May report pa muna tayo. Batangas MSMEs, micro, small, medium enterprises, humingi ng tulong sa DOST sa packaging, labeling, at food safety. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Humingi ng technical na gabay sa Department of Science and Technology o DOST Batangas ang ilang micro, small and medium enterprises o MSMEs para mapahusay ang kanilang mga produkto at makasunod sa mga kinakailangang pamantayan. Isinagawa ang libreng 101 consultation na ginanap sa Batangas MSMEs Week Celebration sa Batangas City Convention Center. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang packaging, product labeling, food safety, FDA requirements, nutrition packs, shelf life at wastong storage ng mga produkto. Sa pamamagitan ng konsultasyon, nakatanggap ang mga negosyante ng rekomendasyon na katbatay sa food science, packaging technology at mga umiiral na regulatory requirements. Layunin itong matulungan ang mga MSME na maiwasan ang karaniwang problema sa packaging at labeling habang napapahusay ang kalidad, kaligtasan at market readiness ng kanilang mga produkto. Ang aktibidad ay bahagi ng tatlong araw na Batangas MSME Week Celebration na isinagawa sa pagpagtulungan ng Batangas MSME Development Council, DTI Batangas at City Government of Batangas. Patuloy namang nagbibigay ng libreng technical consultation ng DOST Batangas para sa mga negosyanteng nangangailangan ng gabay sa packaging, labeling, food safety at iba pang technology-related concerns. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, Senator Amy Marcos. Kinalampag ang DICT, CICC at NTC
6: Gampanan ninyo mga trabaho nyo. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
7: Kinlampag ni Senadora Amy Marcos ang Department of Information and Communication Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Telecommunication Commission na ipatupad ang kanilang mandato bilang mga regulatory agency at tiyaking hindi na-expose ang mga kabataan sa mga online platform at dark web community na nagtataguyod ng karahasan. Nananawagan din si Senadora Marcos sa Department of Trade and Industry na higpitan ang pagbabantay sa pagbebenta ng mga maras ng material online. Sa kanyang privilege speech sa plenary session, sinabi ni Marcos na dapat nang itigil at pagtuturoan at tinawag niya ang whole of government approach para sugpuin ang karahasan sa mga paaralan at kampanan ng kanilang mga trabaho upang matigil na ito sa lalong madaling panahon. Ginawa ni Marcos ang panawagang ito kasunod ng dalawang magkakahiwalay na insidente ng karumal-dumal na pamamaril sa campus sa Tacloban at sa Zamboanga City.
8: Nagtataka kung bakit katakot-takot na naturuan ang nangyari. Tinuturo yung eskwela, yung mga guro na wala namang malay kung sino-sino na lang ang tinuro, pati yung LGU. Ang pinagtatakahan ko, bakit wala tayong naririnig sa mga regulatory agencies ng ating pamahalaan? Ang talagang nakatutok dapat dyan ay yung DICT. Pati na rin yung criminal investigation, yung CICC. Asa na sila? At bakit hindi sila nagsisikilos? Ganon din yung NTC, kasi kahit papano yung telecoms, may kinalaman dyan. Nagtataka rin ako, hindi rin kumikilos. Kapag may online selling, kasi kung minsan, sa dark web man o sa internet mismo, meron rin mga binebenta. Kung kaya't kinakailangan, yung DTI kumilos din. Nananawagan po ako na dapat lahat tayo ay kumilos dahil itong pangyayari ay hindi kauna-unahan at hindi rin siguro magiging kahuli-hulihan. Kailangan mahinto na ito sa lalong madaling panahon.
7: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ito pa para pampolitika talagang nasa utak ng lahat ng politiko sa bansa. Ito si ex-representative Ace Barbers. Sinabi na delay sa impeachment trial ay nakakaantala sa paglabas ng katotohanan. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
9: Nagpahayag ng pangamba si House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers sa sunod-sunod na pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa masamang panahon. Ayon kay Barbers, bagamat nauunawaan ng prosecution ng suspension ng mga pagdinig dahil sa malakas na ulan at pagbaha, naaantala naman nito ang paglilitis at paglalahad ng mga ebidensya sa Senate Impeachment Court. Anya, justice delay is justice denied, kaya umaasa siyang bibili sa mga pagdinig kapag bumuti na ang panahon.
10: Siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong apat na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied.
9: Dahil sa suspension, hindi pa na ipagpapatuloy ang direct examination kay dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta na idineklarang hostile witness. Nauna nang sinabi ni Acosta na inutusan naman siya ni Duterte na ibigay kay Colonel Raymond Dante Lochica ang 125 million pesos na confidential funds. Ang halagang ito ay bahagi ng 500 million pesos na confidential funds ng OBP habang may karagdagan 112.5 million pesos na inilabas sa Department of Education. Sa kabuuan, 612.5 million pesos ang saklaw ng Article 1 ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y maling paggamit at liquidation ng confidential funds. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
6: Maraming salamat, Jong Manlapas, at yan na sinasabi natin eh, puro politika yung nilalaman ng mga bibig ng nasa ano, samantalang nagdurusa ang lahat dahil dito sa matinding dulot ng dilubyo ng pagbaha. Eh, puro pamumulitika ang nasa utak ng ating mga hinalal na mga politiko. Good morning, Sir Angelo. It's a day. Rick Oracion. Thank you, Rick Oracion. Atom ay nalusaw na. Di na relevant para sa mga yellowish kasi nga BFF na dating magkaaway sa politika, nag-collaboration na sila. Atom, August 21 movement. Uy, malapit na yun ha. August 21. Si Pres Jerry Santana, tanggalin na ang Robin Padilla Law. Ibalik ang illegal possession, no bail. Tama po. Tama ka, Pres Jerry. Common knowledge po na hulihan si kaya nakulong yan. Pati yung kuya ba niya, si Romel Padilla, tatay ni Daniel, yun ba yun? Eh, nahulihan din po ng... ginagamit nila kasi kung minsan mga artista, walang papel, kumukuha sila ng yung loose firearms. Ginagamit sa mga shooting gano'n. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Alam ko sentimiento mo doon sa kay Auntie Claire. Yuse Claire Castro bilang isang teacher. Opo. Hindi naman kayo ang dapat sinisisi. Yung Americanized environment ngayon sa mga eskwelahan, mukhang ano tayo eh. Masyado tayong na-impluensya ng mga Amerikano. Western style. Magka-level ng estudyante at teacher ngayon eh. At hindi mo pwedeng kantin ang estudyante. I will sue you or I'll call the police. Ganon. Di pares dati. Eh, kami, pag dumarating yung teacher, ang iba nagtatago, ang iba, yuyuko, magmamano sa teacher. Yan ang good manners and right conduct ng araw. Yung in-inculcate sa utak ng mga estudyante, irespeto, igalang ang teacher bilang pangalawang magulang. Shirley Uyang, rainy morning. Dear Angelo, thank you. Thank you, Shirley Uyang. Oh, nagka-karaoke ka, ha? Mayroon kang karaoke icon dito. May TV. Maaga pa para mag-two-battle sa Shirley Uyang. Angelo Ridaha, thankful Thursday morning to kayo. Bukas holiday, Ninoy Aquino Day. Tama, bukas, August 21. Makulimlim sa Malolos. Alam nyo ba, pababa ako dyan sa parking area kanina. Aba, mainit ang araw. Ito, mainit ang araw. Pagtingala ako, ba umiitim yung mga dumadaang ulap na kopo. Imbis na kukunin ko yung isang ano, manipis-nipis, windbreaker, ay talagang kinuha ko ulit itong rain jacket. Baka mamaya, after 30 minutes, 1 hour, bigla na naman paparamdam yung, di ba, tatlong low pressure area, sabi ng PAGASA. Umaaligid dito sa ating bansa. Naku po. Sana all long weekend, bukas walang pasok, Friday, August 21, Ninoy Aquino Day. Yes. Na-remind mo ako, Angelo Ridaha, may gagawin sana ako sa government office bukas. Nga pala, August 21 mo, declared holiday ba? Mukhang allergic sa Aquino ang ating sitting president. Joke! Kasi naalala niyo yung people power, hindi ginawang holiday, di ba? February 25. Napansin niyo? Marcos yung apelyido ng presidente ngayon. Anything that will remind about Aquino ay tinatapon niya sa basurahan siguro. Ewan ko ha. Just joking. Yan sabi ni Press Jerry, yung sabi ko nga sa inyo, yung loose firearm, napakarami niyan. Yan sa may Central Visayas. Cebu, Iloilo, Bacolod, marami kong kilalang mga gun runner dyan na gawa sa backyard. Sa likod ng mga bahay lang ginagawa yung mga baril. Napakarami niyan. With due respect sa ating mga law enforcement agencies, pwede ba pati police hulihin nyo pag may loose firearm? Meron bang huhuli sa mga police? Napansin nyo ba sa mga operation? May armorer pa yung mga police. I'm speaking of from experience bilang reporter. Napansin ko may mga raid kaming sinasamahan. Yung nasa yung official issued firearm. Ito lang ha. Ito lang ha. Tayo lang naman nag-uusap ha. Yung official issued firearm ng police. Hindi niya binubunot 'yun sa panahon ng operation. May papasa ng automatic weapon sa likod yung mga armorer nila, tagabitbit ng baril nila. Yung mga high power automatic weapon ang ipapasa sa kanila pag kailangan nilang bumaril. Yung issued firearm, minsan inspeksyonin nyo kung sino man mga official ng police. May agiw na po yung barrel niyan. Pinababahaya na po yan ng mga gagamba. Hindi nila binubunot yan pag nag-ooperate. Ang binubunot nila yung galing ng Israel, Uzi, yung mga ganon. Talagang hindi ka bubuhayan kapag inisprehan ka. Yung mga police. Exempted ba sa loose firearms? Question mark. Break muna tayo. Ang oras, 9:30 ng umaga.
11: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
12: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 PM.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 AM to 10 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
6: Alas 9:32 na po sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Remulla 6 repeal of Robin Padilla Law. Hindi ba dapat busisiin natin ng maigi? Para ba nagka-access ng baril yung mga shooter? Mga student shooters. Tacloban at saka Zamboanga. Di po ba, hindi ba dapat yung mga law enforcement officer na yan, ng customs, yung tatay, yung auntie, may kaso na, negligent in the custody or in the safekeeping of her firearm, yung auntie nung isang shooter sa Tacloban. Yung customs official, nilagay lang daw sa bag niya, sa kotse, yung baril. Di accessible ng kanyang anak. At yun, pinagkuna ng pamamaril. Oh, alright, alright. Alam niyo bang kultura ng Pilipino? Siguro dapat din natin itong talakayan ngayon. Ay yung pagtatapo ng basura. Yung pagtatapo ng basura, pinagbabawal, makikita natin may nagbabawal. Pero ang nangyayari, tawag dito, kung saan pinagbabawal, doon tinatapon. Yung basura. O ito ang typical na mapanganib na basura ang itatapon sana sa ating bansa, talakayan natin. Welcome natin ang ating panauhing pandangal, resource person for the day, si Katoni Dison, advocacy and campaign officer ng Ban Toxics. Magandang umaga, Katoni. Andiyan ka ba, Katoni? Katoni? Hello? Andiyan po kayo, Katoni Dison. Good morning.
13: Yes, good morning.
6: Good morning po. Good morning, Katoni.
13: Yes. Gano'ng yes, good morning, Sir Angelo.
6: Opo, gusto lang namin i-confirm, 25 container vans ng hazardous electronic waste itinangkang ipasok sa Subic Bay Freeport nitong kasagsaga ng pananalasa ng habagat. Tama po ba, Katoni?
13: Tama po yun, no? Actually, ano po ito? Bahagi po ito nung 184 sa Angelo, no? Na ibinahagi sa atin o in-alert natin ang Bureau of Customs na ang coverage po nito ay August to September. So ito pong 25 ay kabilang po ito dun sa 184 na inaasahan pa natin na dadating dito po sa ating bansa. At ito nga po ay ano, direktang paglabag po ito, Sir Angelo, no? Doon sa Basel Convention na kung saan tayo po ay signatory. At ito po ay direktang paglabag din sa bahagi naman po ng US dahil hindi po sila signatory o hindi po sila bahagi nitong convention.
6: Oh, saan po nagmula yung point of origin, country of origin, Katoni?
13: Sa US po ito, Sir Angelo.
6: Uy!
13: Ano po ito eh? Galing po talaga ito halos lahat ng US. At halos nung matapos nga po yung isang pagpupulok na pinangunahan ng Bureau of Customs, nakita po natin na halos galing po ng US itong mga shipment na ito na pumapasok po sa Subic Bay. Kaya po tayo ay nabahala. Kaya nung nagsimula po ito, June, nung inalerto natin ang Bureau of Customs at maging ang ating ang publiko, dahil nga po ito ay ito ay paglabag doon sa convention na kung saan tayo ay kabahagi. At the same time ay nauulit na naman po, Sir Angelo, yung mga dating attempt na magtapon o magtambak ng basura galing sa ibang bansa dito sa atin. Kung maalala po ninyo, nangyari po yan 2013, yung Canada Waste. Galing naman ng Canada, more than 100 din po yun na container. May mga na-repatriate po tayo, may mga naipabalik po tayo, halos lagpas sa lahat eh. Pero yung iba po ay naitambak na po dito sa ating bansa. Nag-attempt din po noong 2020, yung South Korea, e-waste naman po. At ito naman po, yun nga, no, galing, nakakalungkot, galing pa ng US, yung pag-a-attempt para magtapo na naman ng ganitong peligroso o delikadong mga basura katulad ng e-waste.
6: Uy, bakit paborito, suki ang Pilipinas na parang transfer garbage station ang Pilipinas ng mga bansa?
13: Ano po yan eh, posible pong mangyari yan, hindi lang po yan dito sa ating bansa at maging doon sa iba pang mga Asian countries natin, dahil nga din sa ilang mga loopholes, no, yung mga kakulangan ng regulation natin, pagbabantay din, no? Halimbawa, ang Pilipinas po, Sir Angelo, alam niyo naman po, no? Tayo ay pinapalibutan ng iba't ibang pamamaraan para magpasok ng ganitong klase mga transactions o ganitong klase mga shipment. So may mga lacks po doon sa ating ano, no, sa ating mga regulation. Ngayon po dahil sa ito identified naman po, no, na SBMA talaga ang ruta nitong mga shipment, eh yun po yung isang dahilan kung bakit po ipinanawagan natin ito, bakit po ito pinahintulutan. Ngayon po ang loophole po kasi dito ay yung kanilang declaration.
4: Mm.
13: Ang declaration po kasi ay e-scrap o kaya scrap materials po ito. Sa declaration ganun po. Pero pag binuksan mo na yung mga containers, eh lumalabas basura po talaga. Similar po yan dun sa nangyari po sa Canada Waste. Ang declaration ay plastic recyclables. Pero nung binuksan po yung mga container, eh talagang sumumbulat po talaga. Mga basura po talaga, no? Mga municipal waste po ito. So, yun po yung dahilan kung bakit talagang naninindigan yung mga environmental group na tayo po ay signatory. Kaya nga po tayo ay naging bahagi nitong Basel Convention para po makaiwas, hindi po maging tambakan ng basura yung patulad po mga bansa tulad po ng Pilipinas. Dahil nga po, siyempre, ganun po yung nagiging situation globally, Sir Angelo. Eh.
4: Mm-hmm.
13: Yung mga mayayamang bansa, ang dami nilang mga klase ng basura. Ngayon po, hindi nila yan napoproseso on their own. Ang gagawin po nila, i-ship out nila yan dun sa ibang mga bansa na interesadong tumanggap. Unfortunately, sa ating bahagi po, eh, SBMA yung tumatanggap dahil sa kanila po nakatutok yung ruta mismo nitong mga shipment na ito.
4: Oh, napansin niyo ba, Katony, may pagkukolaborate, may pakikipagsabuatan yung customs natin, Philippine Customs sa US Shipping Corporation?
13: Actually, baka hindi po yung Philippine Customs kasi po ang nangyari po ay mas direkta SBMA. Nagkaroon po ng kaso po ito, nagkaroon na kung saan ay kasi nga po ano, no, merong mga kumbaga may kinikilala naman po yung mga recycling industry dito sa ating bansa. Ang iniiwasan lang po natin eh maging ganyan nga po yung maging sitwasyon na kung saan dinedeclare na recyclables o kaya ay scrap ito pong shipment, pero pag binuksan mo naman po eh naku, sumasambulat nun ay puro halos mga basura. So nangyayari po, ginagamit po itong loophole na ito para ano, tumanggap tayo. At yan nga po yung naging dahilan kung bakit tinanggap itong yung mga nauna, no, mga nauna mga shipment dahil nga po may recycling industry dito sa ating bansa. Unfortunately, eh yan po ay ano, no, paglabag dahil nga din sa isang punto po na ang US ay hindi po signatory, Sir Angelo, sa ilalim ng convention. So ibig sabihin, wala po silang karapatan na mag-ship out ng kanilang basura papunta po dito sa atin.
4: Nako. Eh paano yan? Paano? Ngayong na-discover yung toxic materials na yan, highly toxics, ano daw disposisyon ng ating mga otoridad, customs at saka gobyerno?
13: Tama po yun. No? Matapos nga po yung pagpupulong na yon, nakasama natin ang SBMA, ang Bureau of Customs, kasi sila po yun ang una din sa pagpupulong, eh, pinag-usapan nga po doon yung sitwasyon na yan na kung saan may pumapasok po. At yun nga, nilinaw nga po doon na sa ilalim po ng convention, ipinagbabawal po ito. Yan nga po, no, yung inaasahan. Kaya po, matapos po yung pagpupulong, sa pagkakaalam ko po, merong nauna pa, no, dyan sa 25, may nauna pa na tatlo na containers na kung saan ay ipinabalik po ng custom. Na, kumbaga, nasabat na po nila doon sa pantalan, tapos pinabalik po nila. Ang isa pong medyo kakulangan lang doon sa bagamat pinupuri natin, no, yung ating Bureau of Custom, ay isa po kasi sa panawagan natin, Sir Angelo, buksan po natin, no, isama ang mga environmental groups, buksan po yung mga container para po talaga makita natin na ito po ay mga legitimo basura. Maging transparent po sana yung ating Bureau of Custom pagdating sa ganyang pamamaraan. Ikalawang punto, eh, ipatupad po talaga yung batas na meron po tayo, yung environmental laws po natin dito, yung ibang bansa, kasi baka po ang mangyayari niyan, Sir Angelo, baka i-reroute lang nila, no?
6: Tama. Baka sa ibang pantalan lang.
13: Opo, idadaan po sa ibang mga bansa na medyo signatory, kasi total, ang sinasabi ay hindi signatory ang US. Baka po i-reroute nila, doon po papadaanin sa ibang mga bansa na signatory ng convention para po pumasok dito sa atin. Dito po pumapasok yung sinasabi po mismo ng convention, Sir Angelo. Meron po dapat, sabi nga, pag ikaw po ay magdadala ng ganitong klaseng mga containers o shipments dito sa atin, meron pong tinatawag na prior informed consent. Ibig sabihin, i-inform mo muna yung bansa na kung saan papasok ang ganitong klaseng mga shipment bago yan tanggapin. Para din po malaman natin kung ano nga ba yung laman ng mga containers na yan. At syempre, para pagdating po sa pantalan, talagang i-hold po yan. Eh kung hindi po dadaan yan sa ating mga Bureau of Customs, sa DNR, ang tendency po niyan, dito na po yan, dito na po yan itatambak
6: sa atin.
13: So yun po, ipatupad po natin yun, yung environmental laws natin at saka syempre yung sinasabi po ng Basel Convention.
6: Mabuti pa pala kayo dyan sa Ban Toxics, may intelligence network kayo. Dapat bigyan kayo ng intelligence funds para ma-detect yung mga ganyang mga palusot, mga kontrabandong nakasasama sa atin. Paano yung consignee, Ka Tony? Di ba dapat kasuhan yun?
13: Tama po yun. Dapat nga po talaga ay kasuhan. Bukod po doon, yung intelligence po kasi may kapartner po tayo na nasa isang US-based NGO din po ito.
6: Yun.
13: Sila po yung nag-develop ng tracker. So nilagyan po nila ng marka o tracker yung mga containers na suspechado na e-waste shipment po ito. At ini-inform din po tayo at ini-inform din po natin yung ating DNR at Bureau of Customs para po talaga masabat itong mga containers o shipments na to. Pero syempre, pag yan po ay nasabat dito sa atin, hinikayat naman natin ng Bureau of Customs na imbitahan yung mga environmental groups para sabay-sabay po tayong buksan natin itong mga container na ito para po mapakita natin na ito talaga ay basura.
6: Bawal.
13: Kumbaga medyo nga po, may mga nauna na nga pong shipments na hindi po ito natin nakita nung binuksan para po pagpapatunay na talagang ito po ay mga basura. Ang mahirap po kasi doon sasabihin ng ating mga recycler industry gagamitin nila yan para sa as raw material. Pero po marami pong mga patapon doon. Kaya nga po ipoproseso pa yan Ang mangyayari, saan po yan itatapon, no? May mga residual po kasi yan Konti lang po siguro yung mga metals na kukuha po nila, pero yung mga residuals, yung mga tapon, saan po yan ilalaga? Hindi naman po yan ibabalik sa US. But rather, dito na po natin yung pangangasiwaan. So, sumatotal, lumalabas po, ginagawa po talaga tayong tambakan ng basura.
6: Tama. In-identify ba ng customs yung consignee? Yung point of destination kung sino yung mag-claim niyang basura?
13: I think so, pero hindi po kasi tayo nakakakuha pa ng impormasyon kung sino yung mga consignee. Ang ginagawa po kasi at nung partner natin, ina-identify po yung mga shippers, no? Yung mga may dala, yung mga shipment nitong mga containers na ito. So, na-identify lang po natin anong pangalan ng shipment, pero hindi po natin identified kung sino po yung mga consignee. Nonetheless, whether kung sino man po yung consignee na yan, kung ang identified destination po nito ay SBMA, therefore ang pananagutan po ay nasa SBMA.
6: No, pero ano palusot ng customs? Hindi nila, tama naman, hindi naman toxic yung deklarasyon ng shipment. Pero na-discoverin nyo.
13: Based po doon sa huling na ipabalik nila, declared po talaga ito na basura. E-waste po talaga ito. Kaya nga po, pinabalik po nila ito. Ngayon po, dito po sa pumasok na 25, dapat po talaga ito ay buksan at paktingnan po natin at imbitahan po yung ating mga environmental tools para sa bayan po natin makita sumambulat sa atin yung basura mula po dito sa mga hazardous waste katulad ng e-waste.
6: So, the fact na napabalik nila yung ibang containers, inaamin nila na anong sasabihin pati ng consignee? Na-scam po ako kasi yung binayaran kong shipment ay ganito, pero pagdating ay basura. Parang ginaya sa mga online seller na nag-i-scam. Pipicturan yung item, napakalaki, pagdating parang manika yung yung scammer dito sa atin. Baka sabihin na kinokopya na rin sa US yung style ng mga Pinoy mag-scam.
13: Pero dapat din po talaga meron pananagutan ng US kung sakali man. Dahil ang shipment ay nanggaling po sa kanilang bansa. Dapat din po talaga dahil nga sa ilalim ng convention, hindi sila yung hindi sila signatory. So therefore, ay sila po ay direktang paglabag po ito ang kanilang ginagawa. So bahagi naman po ng kung sino man po yung consignee dito sa atin, may batas po tayo yan. Meron po tayong international law, kaya nga po tayo ay signatory dito, dapat po sumunod po tayo at mag-comply. Mahirap po na na kumbaga gumagawa po tayo ng pamamaraan para lusutan natin yung mga batas o regulasyon dito sa ating bansa. Hindi lang po yan ngayon nangyari. Maraming attempt na po dito sa atin. So therefore, mas nananawagan talaga tayo sa Bureau of Customs at saka sa DNR na mas higpitan yung ating mga pantalan. Mas i-monitor po natin no, yung mga transboundary movement itong lalong-lalo na ng mga sartosway, kasi baka posibleng galing ngayon lang muna ay galing sa US, baka sa susunod yan galing na sa iba pang mga mayayamang bansa. So mas bantayan po talaga natin at mas protektahan natin, dahil ang tendency po talaga sa global movement ngayon, lalong-lalo na sa mga mayayamang bansa, ay maghahanap po talaga sila na magpoproseso ng kanilang mga basura. Dahil po, Sir Angelo, ang China po ay nagsara na eh. Kumbaga, hindi na po sila tumatanggap nitong ganitong klaseng mga e-waste shipment. So maghahanap na

0: deny sa susunod na impeachment article tungkol sa umano'y unexplained wealth. Samantala, sinabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers na saklaw ng transparency ang mga biyahe at pagpapatakbo ng opisina ng Vice Presidente. Dagdag niya, kailangan malaman ng publiko kung saan napupunta ang pondong ginagamit ng mga opisyal ng pamahalaan. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Alright, salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula kay Jong Manlapas. Naghatid sa ating oras, 52. Parang may binobola tayo din eh. 52 minutos makalipas ang 10 in the morning. Sabi ni Mama Shirley Uyang, may nakalimutan daw ako. Nagluluto pa rin daw po yung mga guro ng tuneladang pansit, sabi ni BBM. Ayan na. Si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community mula sa Dubai, UAE. Magandang morning po sa inyo. Boss Idol Joseph Franz Guzman. Of course, ang ating Ma'am Ena Gray at ang ating Filipino community sa Australia. Ma'am Menchi Mim mula po sa Bahay Pari dyan sa Bulacan. Si Boss Rico Rasyon, Ma'am Kimura Dolores at ang ating Filipino community sa Japan. Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Angelo Redahan ng Malolos City sa Bulacan. Si Boss Randy Santisas mula sa Maynila. Ma'am Zeni Lubigas Jose mula sa Malabon. Darating yung araw, magro-roll call na lang ako kada syudad. Dito po sa Metro Manila, ha? Para ma-check natin kung sino ang present at kung sino ang absent. Magandang morning, sabi ni Tata Rick. Blessed morning, sabi ni Ma'am Menchi Me. Sabi pa ni Boss Rick Orasyon, PGMA, nag-sorry. Nang lifeless ang feeling.
2: I am churi.
1: I am sorry. Ngayon si Auntie Claire was showing her rudeness and impoliteness. Ayan, parang ang taas ng ere, no? Ang taas ng lipad. Saranggola ni Pepe yata yung gustong patunayan itong si Auntie Claire. Oy, sabi ni Ma'am Ena Gray, medyo may nababaliw. Nababaliw sa pagtatanggol daw. Ayan. Yehey! May mananakaw na naman yung mga kawatan dahil bilyon na naman. Eh, binanggit ni Teacher Ruby kanina eh, yung budget para sa flood control. Hindi ba sinabi ng gobyerno na may subsidy para sa mga bata na may autism? Kaya nga yata may SPED, Ma'am Ena, yung special education. Baka dito sila nagbubuhos ng budget. At baka kasama dun sa line item yung training ng mga guro, no? To be knowledgeable at maging espesyalista dun sa field ng pagtuturo sa mga bata na may special needs. Pero mismong si Ruby Bernardo ng Alliance of Concerned Teachers ang nagsasabi, they are not equipped. Wala pong maayos na istruktura pagdating dun sa trainings, upskilling. Naku, napaka-importante yan. Kaya hindi ko maintindihan kung ituturo rin lang natin sa mga guro yung sisi, eh bakit ang tila nakikita pong solusyon ng gobyerno ay yung karagdagang metal detector sa mga paaralan. Anak ng baka, eh ipipurchase na naman yan. Baka may magkapera na naman yan. Ano pa? Eh yun daw pong issue ng mga guro bilang pangalawang magulang pero nagiging sanhi ng kawalang modo ng mga bata. Anak ng baka naman talaga, oo. Isinisisi pa dun sa Roblox. Naglalaro ka ba niyan, Boss Aye? Hindi. Ako hindi rin ako marunong niyan eh. Pero alam po ninyo, ang ginawa ko kahapon, meron pong private schools para sa ADHD, kaso mahal kada session. Totoo! Ang can-afford lang dyan yung humihiga sa pera. Sa totoo lang, dahil napakahirap isustain kapag yung pong bata ay merong mental disorder. Kaya nga sabi ko kanina kay Teacher Ruby, bakit yung HMO coverage ay restricted when it comes to the mental health ng mga pasyente? Eh, this is one area na kinakailangan po talagang obserbahan. This is one area na kinakailangan talagang busisiin. So, nung sinabi ni John Vic Remulla about Roblox,

0: I sat down kagabi with two minors na naglalaro ng Roblox. Isang 17 years old at isang 15 years old. For me to understand. Kasi number one, wala akong oras para maglaro niyan. Number two, parang full graphic yata itong Roblox na yun. Sumasakit yung aking mata. Nirarayuma yung aking mga kamay. So, paano tayo sasabay dun sa elemento ng laro? Anyway, sabi ko, ganyan ba talaga ka gulo? Ganyan ba talaga ka sama itong laro ng Roblox? Sabi ng dalawang batang kausap ko, hindi naman. Hindi naman itinuturo yung patayan. Hindi naman itinuturong maging radical. Hindi naman po tinuturong maging parang vigilante type yung mga bata. Pero my point is, sa Roblox kasi, and since this is an online game, meron pong nakakausap yung mga bata online. Alam po ninyo, kapag ka-online ang usapan, hindi po natin kontrolado yung sitwasyon. Because meron pong mga tao, local and abroad, na talagang mga perpetrators ng mga kalokohan. Kinukuha po yung loob ng mga 15, 16, 17-year-old kid. After a while, kapag medyo body-body na, medyo magkakaibigan na, yung pong kanilang usapan, lumalayo na sa Roblox. Ano ba naman sabihin ng perpetrator? Little Johnny, why don't we continue this chat using my private messenger? Pwede yan eh. Hindi ba? Pwede na yan. Lumalabas na kayo dun sa Roblox. Ngayon, kapag private room na, private chat na yung nangyayari, hindi na po kontrolado ng gaming community dahil lumabas na po sila dun sa main chat room. Hindi na rin po kontrolado ng magulang. Ngayon, dito na papasok yung ano? Dito na papasok yung harassment. Dito na papasok yung kunwari labing-labing. Sige nga, little Johnny, padala ka nga ng picture mo na naka-topless. Pwede ka bang magpadala ng picture mo na completely nude? O tapos yung mga litrato na ito, ibinebenta sa black market. Secretary John Vic, maiintindihan ko pa kung ganun yung takbo ng ano mo eh. Kung ganun yung takbo ng utak nitong si John Vic Remulla. Pero siningle out niya yung laro. I don't know, ikaw ba naglalaro? Meron ka bang anak na naglalaro? Kinonsider mo bang tanungin yung mga naglalaro bago mo i-splok ka nga yung issue? I have nothing against Roblox and I have nothing against dun sa sinabi ni John Vic Remulla. Pero the point here is, hindi po dun nagtatapos eh. If we really would want to identify the culprits and put an end dito po sa issue na ito, kinakailangan po all areas tinatalakay, all facets ikangan itong problema na ito dinidiscuss. Hindi po yung makapagsabi lang kayo ng gusto nyong sabihin nang walang validation. Marami din daw pong games katulad ng Roblox na marahas, mas marahas sa Counter-Strike, sabi ng texter. I totally agree. I cannot agree more. Pero hindi po doon nagtatapos yung dapat na investigasyon na ginagawa nitong ating mga leaders ng gobyerno at tigilan po ninyo yung pagsawsaw sa issue. Inuunahan po ninyo para may masabi lang eh. Talagang mga anak ng baka itong ilan sa mga opisyalis ng gobyerno. Oo, dyan lang kayo. Magbabalik. Ako, okay lang ako. Okay ba kayo? Magbabalik pa ang palatuntunan magalipas po ang ilang paalala.
1: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
2: the best food and treats for your dogs.
3: The best dog places to visit.
4: The best training for dogs.
5: Okay, go.
4: ko. Speak!
2: The best dog accessories and items.
5: The best dog hotels.
1: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ikalawang oras na po ng inyong malayang palatuntunan. Ang bilis talaga ng oras kapag Johnny Gomez Live. Meron po tayong 5 minuto makalipas ang 11 in the morning, second hour. Ngayong medyo maganda-gandang panahon na Webes, mga kaibigan. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Tuloy-tuloy na tayo dito sa palatuntunan. Yung tanong kanina na tila tahimik si Secretary Angara ng DepEd, walang ginagawa, etc., etc., fino-float yung idea ng localized suspension. Dahil meron pong binanggit yung dating kalihim ng NEDA, National Economic Development Authority, DepDev na ito ngayon. Di ba, Ma'am Angel? DepDev na yung tawag. Yung pong dating opisyal na si Carl Kendrick Chua, at ang kanyang sinasabi, yun daw pong blanket class suspension during severe weather could worsen the Philippines' learning crisis and hurt long-term economic growth. Ngayon, alam po naman ninyo, technical yung termino, kaya we have got to check yung ibig sabihin ng blanket class suspension. Ang blanket class suspension is a broad city-wide or region-wide cancellation of classes where all schools shut down at once. Katulad po nung announcement ng Balacanang kahapon, sa National Capital Region, suspendido yung face-to-face for today. Ibig sabihin, lahat po ng klase, lahat ng classroom, lahat ng estudyante, lahat ng teaching personnel sa National Capital Region should abide by the circular and the directive coming from Balacanang. Wala pong magbubukas na paaralan. Okay? National Capital Region. Ito po yung sinasabing blanket class suspension. Ang proposal po, dapat daw magkaroon ng localized suspension decisions. Ibig sabihin, kung ang Maynila, lungsod ng Maynila for example, ay hindi naman nakakaramdam ng matinding pag-ulan. Katulad halimbawa ng Paranaque, kasi medyo may distansya, malayo eh. Baka yung pong mga paaralan sa Maynila ay pwedeng magbukas ng klase dahil hindi naman po sila affected ng pag-ulan at pagbaha. Of course, this is just my analogy. Theory lang po ito. Kaya ang sinasabi po ng DepDev o dating NEDA secretary, hayaan po natin yung desisyon mula dun sa localized official. Ito rin po yung gusto mangyari ni Secretary Sunny Angara ng Department of Education. Hindi ko lang maintindihan kung nung nagsabog ng talino ang Panginoon, nasan itong mga tao na ito? Ha? Nung nagsabog ng utak ang langit, nasan itong mga tao na ito? Meron po tayong intercity problem. Kahit pa sabihin natin hindi umuulan, let's say, sa Paranaque, hindi umuulan. Halimbawa na natin, yung bata ay nag-aaral sa Paranaque, kumukuha ng nursing. Merong perpetual hospital dyan sa Paranaque, kundi ako nagkakamali. Okay? At merong Our Lady of Perpetual something na eskwelahan. Hindi umuulan sa Paranaque, pero yung bata umuwi sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong, malakas ang ulan. Sa Mandaluyong, walang masakyan. Paglabas mo ng bahay, may baha. How can you expect the learner to travel from his area papunta ng eskwelahan? Baligtarin natin yung sitwasyon. Yung mga taga Rizal area, doon umuwi. Yung bata nag-aaral sa UST, for example. o sa Rizal, walang ulan. So pwede nating i-expect yung mga bata na makapagbabiyahe. Pero the bottleneck, pagdating ng Marcos Highway, pagdating ng Imelda Avenue, lulusot, pipiliting lumusot ng kainta, didiretso ng Pasig, tatawid ng Shaw Boulevard, para dire-diretso siya papuntang Espanya, papunta ng UST. Okay? Tama naman yung sinasabi eh, na baka naman pwede yung localized suspension. In a way, tama yan. Pero dapat maintindihan nitong mga opisyales na ito na hindi po ganyang kadali. Because number one, meron tayong mass transportation challenge dito sa ating bayan. Number two, meron po tayong problema sa baha, ulan, lubak, etc., etc. So how can you expect the pupil kung nasa National Capital Region na bumiyahe from one area to another para makapasok? So kapag ka hindi nakapasok, absent. Kapag ka hindi nakarating on time, late. Alam po ninyo, if this government, no, at yung mga opisyales, meron pong naiisip na tamang solusyon, itong mga tamang solusyon na ito, kinakailangan pong dumaan sa masusing pag-aaral. Kasi nga, ang sinasabi ko, how can we discuss yung pong kasalukuyang trending na issue, yung challenge, without first discussing all the other elements surrounding this bigger problem? Hindi tayo pwedeng manghula eh. May problema, Roblox, balik tayo dun sa Ateneo de Zamboanga. May problema yung tatay, iniwan niya yung baril dun sa kotse. May problema yung ganito, may problema yung ganyan. Dinidismiss yung issue ng mental health. Ano po bang si John Vic Rimulya, expertise nitong si John Vic Rimulya bukod sa panghuhula? Pwedeng ipalit kay patay na si Madam Auring. Huwag magagalit yung mga kaanak ni Madam Auring, nabanggit ko yung pangalan, ha? Kasi puro panghuhula at puro pagpapapogi, puro banger style ng diskusyon yung pinapasok ni John Vic Rimulya. Ngayon pinapasok ni Sunny Angara. Okay? How can we fully address ito pong issue nating tinatalakay, class suspension, yung pong shooting sa mga paaralan, mental health, kung hindi po natin sisilipin all the other elements surrounding this main problem? Itong main issue, hindi po pwedeng papatsi-patsi. At hindi po pwedeng paratin yung gamitin itong si Anticlair para meron kayong attack dog. Kinakailangan po ng masusing pag-aaral before you open your mouth. Hindi ba? Dahil kung wala naman po kayong maiging sasabihin, you better keep your mouth shut. Ano sabi ni Nick Torre? Pasado daw sila. Dahil nung malakas ang ulan ng Lunes, kahit papano po ay nakapag-deliver ng maayos na daloy ng trapiko ang MMDA, sabi ni Nick Torre. Ilang oras ka nga bumiyahe nung Lunes? Hindi lang 4 hours. 4 and a half hours. Yung iba halos doon na natulog sa kotse. Doon na natulog doon sa mga pampaserong jeepney na pilit na tinatawid yung Kalabaw Ilog na daanan. Okay? How can this General Torre claim na they passed the test? Sino kaya nag-check nung paper ni General Nick Torre? Baka si Claire Castro rin. Hindi ba? Baka sila-sila rin yung nag-check ng papel nitong mga ito. Alam po ninyo, maganda yung idea na hindi lahat, walang blanket suspension. The idea alone is maayos, maganda. Para nga naman, walang nasasayang na panahon dun sa ating mga bata. Pero before we even discuss yung possibility of a localized suspension, alamin po muna ninyo yung mga underlying issues and challenges. Mass transportation, ito pong issue ng pagbaha sa isang lugar versus yung iba pang mga lugar. At iba pang mga issues surrounding this challenge. Hindi po tayo pwedeng magsabi na ganito yung gagawin, ito pwedeng gawin ito without understanding the main problem muna. Kaya sabi ko kay Teacher Claire, Teacher Ruby, sabi ko kay Teacher Ruby, baka pwedeng pag-aralan na pagdating ng buwan ng July up to September, automatic magsishift sa online class ang ating educational system. And we need a Congress that is proactive, hindi reactive. Magpasa po kayo ng batas patungkol dyan. Kasi di ba, sinimulan na natin, tiningnan natin na yung school calendar na may pasok yung mga bata ng summer during the pandemic. Tapos magtatapos yung school calendar ng June, July. Para bago pa pumasok ang mga bagyuhan, wala nang pasok yung mga bata. Anong naging problema natin? Anong naging issue? Masyadong mainit. Masyadong mainit. So may mga bata, may mga magulang na naghahatid, may mga guardians na naghahatid na biktima ng heat stroke. Hindi ba? Nakita na natin yan, kaya umagal tayo. Nakita na natin yan, nakita ng mga magulang, nakita ng mga teaching and non-teaching personnel na mukhang hindi applicable sa tropical country katulad ng Pilipinas yung ganitong klaseng school calendar. So ibinalik, nagsisimula ng June, magtatapos ng Marso. Para habang nasa kasagsagan ng summer months, wala po sa pangangalaga ng mga paaralan yung ating mga estudyante. Hayaan po nating nasa bahay. Hayaan po nating yung mga magulang ang silang aalalay at titingin. So, tinatanggal po natin sa mga paaralan yung responsibilidad ng ating mga learners. Which is correct. Tama nga naman. Pero pagdating po ng July, eto nga problema natin, bagyuhan. May mga class suspensions. Actually, maraming abangers. Hindi ba? Inuunahan pa ng mga magulang na nag-aabang. Sana isuspindi na. Ewan ko kung ilan sa mga magulang natin ang pilit na nananalangin gabi-gabi na sana po ay lumakas yung buhos ng ulan para dun sa automatic suspension ng face-to-face. Tandaan po ninyo, kapag ka iniakyat ng pag-asa sa yellow warning automatically, yung pong ating grade schoolers hanggang K-12, wala pong face-to-face classes. O bakit hindi tayo humanap ng solusyon? Gawin ng Kongreso, magpasa ng batas na magsasabi, kapag buwan ng July hanggang Setyembre, ang mga bata nasa bahay. Ang mga bata, hindi kinakailangan pumasok ng face-to-face. Ang mga bata, tuloy-tuloy sa kanilang pag-aaral on a modular learning system na online. Parang home school, home study. Ang problema natin kasi, ang dami nating magagaling na mga leader ng gobyerno. Wala pong ibang maisip kundi magbigay ng mga solusyong papatsi-patsi . Ako, hindi naman talaga mataas yung aking pinag-aralan. Hindi naman ako ganung karunong. Pero sometimes, kinakailangan po natin gamitin yung common sense. Ang tanong, pwede ba? Alam po ninyo, kapag gusto, may paraan. Okay? Kapag ayaw, may dahilan. Kasi identified mo na yung culprit . Alam po natin, between July and September, talagang naandyan yung malalakas na buhos ng ulan. Alam rin po natin na yung mga klase at some point isususpend. Alam rin po natin na yung mga paaralan, especially dun sa mga flood-prone areas all over the country, pati na rin yung mga paaralan na halos skeleton na lang yung struktura. At isang pako na lang yata yung nakakapit, hihiwalay na yung bubong. Alam natin yung mga challenges eh. But why can't we provide viable solutions? Hindi po natin kailangan yung drastic solution. Hindi po natin kailangan yung solusyon na basta na lang ini-splok ng kung sino mang tagapagsalita ng Malacanang. We have got to rely dito po sa mga solusyon na talagang backed by investigations, discussions, at meron pong holistic approach, merong whole of government approach, etc., etc., etc. The Philippines is a tropical country. Taon-taon problema natin ang ulan, baha, climate change. This is the new normal, sabi ni Bongbong Marcos. O eh, bakit hindi tayo makapag-isip ng lasting solution? Para nang sa ganun, yung ating mga magulang at ang ating mga bata, hindi po parang nakipagpatintero gabi-gabi. Pagdating dun sa paghihintay ng kanselasyon ng klase. Kaya nga sinasabi ko, eh bakit hindi natin gawin mag-enact ng batas ang Kongreso para pagkadating ng panahon, months of July to September, automatic shift tayo sa online. Gaano kahirap intindihin yun? Mahirap bang gawin? I don't know. Hindi ako congressman eh. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero meron po ba tayo ibang solusyon na nakikita? Meron po ba tayong ibang solusyon na pwedeng gamitin? Eh kinakailangan po number one, gumamit ng utak yung ating mga government leaders. Baka sakali mauntog at maintindihan na meron po tayong krisis pagdating dito sa suspensyon ng klase ng mga bata. Because this is happening ng dekada na. Hindi naman po ito ngayon linggo lang nangyari. Katulad niyan, nung Lunes may pasok. Ang Maynila, wala eh, no? Nagdeklara. Sa Pasig, may pasok. Pero at 8 in the morning, if I'm correct, no? Nung itaas yung rainfall warning, eh bigla pong nagdeklara ng pagpapauwi. Ito, paulit-ulit na senaryo ito eh. Malakas yung buhos ng ulan, yung tubig baha ay nasa bukong-bukong na, pero walang deklarasyon. So yung mga bata susugod. Oo, naroon na tayo. Discretion ng mga magulang yan eh. Okay? Discretion ng mga magulang. Pero kunwari ako, magulang ako, sabihin ko dun sa anak ko, Little Johnny, huwag ka nang pumasok. Malakas yung ulan. Pagdating ba dun sa grado ng anak ko, hindi ba magre-reflect na absent siya? Nagre-reflect eh, di ba? And attendance is one area na sinisilip ng mga paaralan. Yung mga bata nga, yan na lang yung inaasahan sa end of school year eh, perfect attendance. Hindi yung paibibigay. So there is a disconnect. Okay? Kahit pa sabihin, discretion ng magulang yan, kapag ka sa palagay ng magulang ay ma-compromise yung kalusugan ng mga bata, huwag niyong papasukin. Again, hindi niyo ba mamarkahang absent? Mamarkahan yung absent eh, hindi ba? So, for us to be able to, you know, mabura lahat ng mga issue na ito, kinakailangan po natin mag-isip ng viable solution. Applicable to all. Hindi po yung solusyon na hindi ko alam kung sampunin nyo hinugot. Okay? Basta may masabi lang. Tapos kapag medyo nasisita kayo dun sa mga maling mga desisyon po ninyo, eh para po kayo mga balat sibuyas na kulang na lang maglupasay sa harap ng kamera. Pinanood ko kahapon yung batuhan ng tanong ni Ivan. Anong apelido nga ni Ivan? Mayrina, no? Oh. Tsaka ni Claire Castro. Dahil ang sabi ni Ivan, Hindi po ba kayo magsusorry? Ang sagot ni Claire, wag na daw gumawa ng pagpipiestahan pa to that effect, ha? Sa social media. The question is answerable by yes or no. The question is answerable by yes or no. Unang-una, sino bang gumawa nung mga dahilan para pagpiestahan sa social media? Because saying sorry is an admission of guilt. Kaya hindi gagawin ni Auntie Claire yan. Kasi hodang baka sakit siya ng damdamin. Kasi hodang merong mga nasaktan dun sa kanyang sinabi. Hindi po siya magsasorry because saying sorry, again, is an admission of guilt. Abogado itong si Auntie Claire eh. Kaya ginagamit niya yung kanyang pagiging abogado doon sa paraan ng kanyang pagsagot. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi niyo boycottin, ha? Yung press conference ni Auntie Claire para makita natin kung ito ba'y ngangawa o kung magtatapang-tapangan. Problema kasi yung accreditation ng ating Malacanang reporters. Ha? Yung accreditation ng ating Malacanang reporters ang parating tinitingnan itong mga tao na ito eh. Pero alam po ninyo, itong mga press conference ni Claire Castro is wala na tayong bakuhang substance sa totoo lang. Unless and until itong Palace press officer realize na she represents not just the government, more importantly, the president. She is the alter ego of Bongbong Marcos. Eh dapat nag-iingat ito dun sa kanyang mga pananalita unless may go signal coming from the president. At kaya sinasabi ng iba, Claire Castro is doing a magnificent job for the president. Hindi po natin may aalis yan. Sabi ni Boss Totoy Mola, dear teachers, remember this. Kapag ka hindi sinisante ni BBM si Auntie Claire, may basbas niya ang lahat ng pinagsasasabi nito. Because Claire Castro is the attack dog of the president. Okay. Mr. JG, nice program. You tackle political issues, whether pro or anti-administration. Salamat po si Ginoong Bayani Ricarte ng San Pedro City. Salamat idol, ha? First time, Ma'am Angel, tayong pinakinggan ni Mr. Bayani Ricarte ng San Pedro City. Salamat po. Adon Bosco, yun. Okay. Kanina kasi nabanggit ko Adamson. Maganda yun eh, hindi ba? Yung binanggit ni... Anong pangalan ito? Nailagay ba yung pangalan ng teacher? Okay. Ha? Anong pangalan? Virgie. De Chavez. Banggitin natin, Ma'am Virgie De Chavez. Ito po yung post ng Don Bosco College Incorporated. Oo nga, si Dr. Virgie De Chavez nakalagay rito. Kung di ako nagkakamali, ang Don Bosco College narito sa Makati. Kasi technical school to eh. Kung di ako nagkakamali, ha? Okay. Classes had been suspended because of the storm. Ito po yung kanilang panimula. Dr. Virgie De Chavez, an LL... bakit parang promeno dun? Okay, ulitin natin. Take two. Okay. Classes had been suspended because of the storm. Dr. Virgie De Chavez, an elderly education professor at Laguna, had already announced online that their scheduled exam would not push through. May examination pa pala. Still, she went to the college gate and waited. Kasi sarado yung eskwelahan eh. So naghintay siya doon sa labas ng eskwelahan, doon sa gate. She worried that one student, especially a scholar, with limited internet access might not have received the advisory and might brave the storm just to take the exam. She knew that a message sent is not always a message received. So she waited. Not because she expected anyone to come, but because one student might. Perhaps that is what a real teacher is. Someone who refuses to leave even one student behind. Naalala ko tuloy si Colonel Bong Nebrija. Pagkausapin ng road safety, meron siyang sinasabi parati. One individual is one life. Ayun. Si Attorney Abaton yata nagsabi ng one individual. Ha? Pero parang ganyan yung ibig sabihin. Uy, naglulupas ay si Ma'am Angel sa lapag sa katatawa. Ha? Meron ba kayong... Wala na. One life is too many. Ayan, kaibigan natin yan, Colonel. Si Colonel Bong Nebrija mula po sa Metro Manila Development Authority. Kudos ha, kudos kay Colonel. Magbabalik pa po ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Salamat po ng mga maigi, ng maigi at maramit. Nandyan pa rin kayo. Hindi kayo umaalis. Hindi natin tatantanan itong issue na ito. At kapag ka nagkaroon po tayo ng pagkakataon, muli natin babalikan yung usapin ng mental health. No? Si Ma'am Arzeli Lazaro ng Barangay Pinagbuhatan dyan sa Pasig, nanonood at nakikinig. Uy, idol natin ito, Michael Tangog. Magandang umaga, idol. Good morning, bossing. Nakikinig at nanonood sa atin si Boss Idol Michael Mike Tangog. Sobrang angas mananita ni Castro. Sobrang yabang. At sobrang yabang. Dapat yan palitan urgent. Hindi na daw po siya nakakatulong sa Pilipinas at may pagkabastos. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Malapit na ang 2028. Ngayon pa lang, nangangatog na daw po yung mga kapatid Lamang Loob eh. pati lamang loob ng mga kawatan sa pamumuno ng magpinsan. Sabi ni Boss Romeo Sunga, hindi ko pa pwedeng banggitin eh. Oo, pero yung ICC, ching-chiring-ching. O yan, basahin nyo na lang yung komento ni Boss Romeo Sunga. Covering up their shortcomings, tama naman sila, hibangers. Ano ba ito? Balikta rin ba ito? Lang nila ang pinagsasabinla. O baluktutin yata. Galing kay Architect Angelito Castillo Pilias. Mula po ito sa Batangas. Sayang din yung announcer ng... ha? Sino ba yan? Si Ronnie Ramos. Lumipat po. Lumipat. Yung inyong idol. Tinatanong si Ma'am Kimura Dolores. Si Ronnie Ramos nasa kabilang himpilan. Ha? Pagka may pagkakataon ako, Ma'am Kimura, i-PM ko sa iyo, ha? Okay, kung saan lumipat si Ronnie. Oh, ha? Skin deep lang ang mga hibangers. Ay, abangers. Neck deep ang mga abangers. Ayun. Yung mga hibangers skin deep. Sabi ni Boss Angelito Castillo Pilias. Naku, Sir JGL, I saw a video interview ni Karen Davila kay Secretary Anggara ng DepEd. Bakit kaya? Ha? Ang likot daw ng mukha tapos ngiwi ng ngiwi si Secretary Sunny Anggara. Maybe because he doesn't know kung ano talaga yung kanyang gustong sagutin at isipin. Okay? To think na scripted pa nga yung interview na yan ni Karen Davila. Scripted na nga, nangingiwi pa yung kinakausap. What more kaya kapag garito sa Johnny Gomez Live na wala tayong script, di ba? si Secretary Anggara sobrang, ano ba ito? Bingi, no? Bingi. Sa mga nangyayari sa mga eskwelahan. Yun daw pong eardrum ninyo, Secretary, sarado. Ayun, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Okay, ang dami rin nagbibigay ng komento out of topic dahil nakausap natin kahapon itong si Engineer Rene Santiago at diniscuss po natin doon sa first hour ng Johnny Gomez Live yung desisyon ng Office of the Ombudsman to temporarily suspend itong si Attorney Vigor Mendoza, formerly of LTO, ngayon ay chairman ng LTFRB. At itong si, what's his name? Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Guadis. Attorney Guadis III. Vigor Mendoza II. Attorney Guadis III used to be the chairman of LTFRB. Tapos ngayon ay chief ng OTC. Okay? Ito yung transport cooperative. Ang dami pa pong nagbibigay ng kanilang reaction sa pamamagitan ng private message sa inyong lingkod. Doon sa mga nag-aabang, no, na mabasa ko yung inyong mga komento, hintay-hintay lang po kayo. Pamaya-maya, no, isingit natin yan. Pero gusto nating maunawaan at balikan yung usapin, not just ng mental health, pati na rin tong cancellation ng mga klase at suspension ng mga klase dahil doon sa sama ng panahon. Can you please help me out, no? Yung mga nakikinig at nanonood, ano po yung pwedeng mga suhestyon? If the government is asking for unsolicited advice, ano po yung pwedeng yung maibigay? Huwag natin haluan ng politika. Sige, huwag natin haluan ng politika. Tanggalin natin sa equation si Claire Castro. Tanggalin natin sa equation si John Vic Remulla. Tanggalin natin sa equation si Sunny Anggara. Tanggalin natin sa equation si Bongbong Marcos. Tanggalin natin sa equation si Vince Dizon. Kasi nga yung pagbaha, lubak, you know, itong mga elements na nagiging dahilan kung bakit nagsususpindi ng klase para sa ating mga bata. Given the opportunity na kayo po ay maging bahagi, let's say, no, maging bahagi ng isang malawakang diskusyon on how to solve the issue of class suspension and class cancellation, Ano po yung nakikita niyong pwedeng gamiting solusyon that would be able to, that would be able to assist the government in formulating lasting solution sa pamamagitan ng paggawa ng batas? Sige nga, baka may mga nakikinig at nanonood na interesadong magbigay ng kanilang mga komento. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Yung mga nakikinig, nanonood sa Facebook, YouTube, nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa Radio Garden, sa Streama, DTT Boxes, kung saan matatagpuan ang Radyo Bandido TV, tulungan natin ang gobyerno. Because, you know, we are not just critic. Hindi po eh. Ito isang paglilinaw. Hindi lamang po tayo critic. At some point, no, may mga pagkakataon, nagiging kritiko tayo at nagiging mapanuri doon sa mga maling gawi ng ating mga taong gobyerno. At doon sa mga nakikita nating mga maling statement, mga maling plano, mga maling pronouncement. Pero sabi ko, tanggalin muna natin. Let us set aside politics for the remainder of the program. Sige nga, tanggalin natin ang politika. Walang political color. Kunwari, magulang ka lang. Magulang ka. Guardian ka. Guru ka. Estudyante ka. O simpleng mamamayan na meron pong interes para tulungan ang bayan at tulungan ang pamahalaan. What would you suggest the president and, you know, the government, para nang sa ganun, wala po tayong nami-miss na opportunity, lalo tigit sa klase at pag-aaral ng ating mga bagets. Sige nga, tingnan natin kung meron pong magbibigay ng ano, magbibigay ng suggestion. Sige, tingnan natin. Okay. Aha. O habang wala yan, basahin ko muna ito. Feeling second lady kasi si Auntie Claire, sabi ni Shirley Uyang. Ma'am Shirley, kaya lagpas daw po sa ere yung pride nito. Aha. Sorry, pero B. Hindi ko pwedeng banggatin eh. Pero basahin nyo, B daw po itong si ano. Itong si Auntie Claire. Aha. Bata mo ko, boss. Watching from Malabon. Ayan, sabi ni Boss Idol Michael Bulyeser Tangog, isa pong ano, isang batikang mamamahayag, yung ating bossing Michael Bulyeser Tangog. Salamat po na maigi at marami. Okay, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, walang political will. Wala daw pong political will. At baka isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng issue, nagkakaroon tayo ng problema, because of that lack of and in political will. Okay? Another ano, another scenario is that ang edukasyon kasi sa atin is one big business eh. Nung araw, Ma'am Ena, natatandaan mo pa yan, ilang beses nating pinag-usapan. Si Ma'am Ena, dating guru ito. Si Ma'am Ayu nga pala, dating guru din. Ako, I used to be a professor. Okay? Eh, nung araw tayo, kapag yung mga learners, ako even in college, no? Kahit na anong turo ang gawin mo, eh, hindi po makasabay dun sa asignatura. Masama man sa ating loob, eh we cannot help but give a student a failing grade. Kung minsan inilalagay mo na yung sarili mong posisyon dun po sa posisyon ng mga magulang eh. Kapag ka ibinagsak mo ito, sayang yung ibinayad na tuition. So, kinakailangan mag-enroll ng summer class, doble gastos sa mga magulang. Pero how can we equip these students How can we provide an additional knowledge na hindi libre ang pag-aaral? Na kaya ka pumapasok para matuto? Meron kasing mga estudyante, sa totoo lang, pumapasok dahil sa baon. Pumapasok dahil kailangan. Pumapasok because there is a pressure, not just from the family, not just from the household, pati sa community. Kahit alam ng bata na yung kanyang interes ay wala sa pag-aaral. Pero tayo mga guro, we keep on pushing ourselves to be better second parents, di ba? Sabi ko nga, to the point na marami tayong ginagawa, hindi naman natin binobroadcast, pero gumagawa tayo ng pamamaraan to assist the students, to help them succeed. Pero may mga bata nang ayaw eh. Ayaw talagang mag-succeed. So kami, nung araw, we cannot help but give failing grades. Eh ngayon, meron pa ba? Meron pa bang bumabagsak ngayon? Wala na yata eh. Because of that idea of mass promotion. Ang mga bata kinakailangang pumasa. Ang mga bata kinakailangang lumipat ng grado. Dahil kapag ka ikaw ay 6 years old, automatically dapat grade 1 ka. Eh, meron pong mga slow learners tayong tinatawag na hindi kaagad makaangkop dun sa sistema ng pagtuturo. May mga bata na talagang mabagal magproseso. Pero since ito pong ating mga eskwelahan ay one big business, kinakailangang i-mass promote. Eh next year mag-grade 7 ka. Next year magpipitong taong ka, so dapat grade 2 ka. So that vacuum, hindi mo natutunan yung mga asignatura ng grade 1, mag-grade 2 ka. So yung vacuum ng mga hindi mo natutunan ng grade 1, iaakit mo sa grade 2. Eh slow learner pa rin. Hindi pa rin makaangkop doon sa asignatura ng grade 2. Pero because of this mass promotion, kinakailangan pong iakyat ng grade 3. So, taon-taon, patong-patong na mga challenges ang kinakaharap ng mga bata. Pero since education now is one big business, hinahayaan ng mga paaralan, hinahayaan ng ating gobyerno. Isasama mo pa yung class suspension. Idadagdag mo pa yung cancellation ng klase. So, anong matibay na solusyon ang nakikita ng ating gobyerno to somehow provide the necessary help para nga po hindi mapag-iwanan yung mga bata? Kasi slow learner na, tapos meron ka pang challenge because of this mga bagyuhan, magkakaroon ng kanselasyon sa klase, etc., etc. So, lumalaki yung vacuum. Ano ba itong sabi ni Ma'am Chato? Sir JGL, pakibasa po yung isa pong comment para sa show mo yun. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, lahat nga with honors. Hindi naman lahat. Hindi lahat with honors, no? Dahil ako, may nakikita ako na mga napag-iiwanan talaga. And kung bibigyan natin lahat ng honors, nako eh, that's double whammy. Meron ka ng mass promotion, tapos ine-elevate mo pa yung mga bata into something na hindi naman sila capable of. Di ba? At hindi naman sila eligible to receive. Hindi po lahat nabibigyan ng ano, ng medalya. Hindi po lahat with honors. Okay? Palitan lahat ng nakaupo sa gobyerno. Baka sakaling magbago ang pamumuhay ng taong bayan, sabi ni Boss Armando Busa. Immediate solution kapag ka rainy season, online class, asynchronous, modular. And this is what I'm talking about. Architect Angelito Castillo Pilias. Pero wag na nating hintayin na magkaroon pa ng cancellation. Ang sinasabi ko nga, if Congress, only if Congress is proactive enough, gawa na po kayo ng batas tungkol dito. Na from the months of July till September, umaraw man yan, bumagyo man yan, bumaha man yan, etc., etc. Because between July and September, ito po yung ating rainy season, baka sa pamamagitan ng batas, magkaroon po tayo ng alternative structure. Shift automatically sa online. Beginning July 1 until the end of September. Para hindi na tayo abangers. Hindi na tayo maghihintay, oy, magkakansela ba? Hindi na tayo magtatanong dun sa mga katin, meron ka bang nabalitaan na

hindi lang sa isang syudad ang lahat ng school at mga kurso ng paaralan para mamenos ang oras at gastusin. Hindi lamang daw po sa isang syudad. Mangyayari yan kapag fully implemented yung Mandanas Law. Okay? Kasi bibigyan mo ng karapatan ang bawat bayan, munisipalidad at syudad to be better municipalities and cities. Okay? Kasi kapag sinabi mong syudad, para po itong magnet, nag-a-attract ng business talaga. Nag-a-attract ng business. Kaya nga, hindi ba, in one of our episodes, pinag-usapan natin Pax Silica. Bakit sa area ng norte gustong ilagay? Because of the proximity, yung lapit ng Metro Manila. Eh dito sa Metro Manila, narito po yung ating mga colleges, universities. Okay? So, kung ilalapit nga naman yung paglalagay ng Pax Silica, eh madali pong makapag-attract ng mga new hires, ng mga estudyanteng graduate because of its proximity. Pero, if we are going to develop the concept of katulad po ng ano, katulad ng binabanggit ng Mandanas Law, okay, na parang para kang merong federal approach pagdating sa pagdenegosyo at iaangat mo yung kakayahan ng bawat syudad, bawat munisipalidad to engage businesses to come in. Makapag-attract yan ng mga paaralan. Bakit di kanyo? Kasi kapag may negosyo sa isang lugar, magkakaroon ng community. Kapag may community, may mga mag-aasawa. Kapag mayroon pong nag-asawa dahil may trabaho na, may mga magiging anak. O anong susunod dyan? Mag-i-sprout yung mga paaralan. Teka ha. Iwas traffic at kung ipatutupad nila ang pagsuspinda ng klase, pwede sa lokal na lang na nakakasakop sa school. Galing kay Totoy Mola. Sir Johnny, you are one of the best media practitioners. Salamat po. It's a balanced program. Warning, listening to Sir Johnny is an addiction. Ingit daw po si Boss Totoy Mola sa Balbas. Nag-shave pa nga ako niyan. Anyway, mabanggit ko. Okay. Mabanggit ko lang, sandali ah. Yung mga komento doon po sa discussion natin kahapon. Dahil I am trying to check yung mga comments at mukhang everybody, naku bakit hindi ko na mabuksan, everybody is in sync dun sa sinasabi ni Engineer Rene Santiago ng refund. Okay? And refund for the 169 is getting more and more followings and more anong tawag rito? Kumbaga decision ng mga motorist. More and more followings. Okay? So, this is one area dun sa mga sumilip kahapon ng ating palatuntunan. This is one area na talagang kinakailangang i-consider. Sabi ko nga kay engineer kahapon, should we be, you know, happy about the decision of Ombudsman Boying Remulla suspending these two DOTR officials? One, being the chair, former chair, kasi suspended eh, no? Ng LTFRB, at yung isa, chief ng OTC. Dapat ba celebratory yung mood natin? Should we stop there? Mabuti na lang ang sagot ng Coalition 169 ay hindi po. Hindi po. Kinakailangan po talagang magkaroon ng mas matibay na desisyon patungkol dito. And providing refund is one area na pwedeng sabihin

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
1: Making people happy, making them sing and dance.
0: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
7: BBC News with Chris Barrow. A court in China has sentenced the founder of the collapsed property firm Evergrande to life in jail. Huaikai Yan pleaded guilty earlier this year to charges including embezzlement and corporate bribery. Evergrande was once valued at more than $50 billion. Its collapse caused major damage to China's property sector. The United States' huge national debt has hit a new record, $40 trillion. It's more than doubled over the past decade due to surging government spending, rising interest payments and tax cuts. President Trump has said he's launching new economic measures against Iran, as well as any country helping or doing business with it. He made the announcement in a social media post which didn't provide any details. Ukrainian officials say at least 8 people have been killed by a wave of Russian missile strikes on Kyiv. Apartment blocks and schools and children's hospitals were among the buildings damaged overnight. The Hong Kong firm CK Hutchison says it's seeking $1.5 billion from Panama after being forced out of 2 ports on the Panama Canal. President Trump had complained that China was operating the canal and threatened to take it back. A former Syrian military officer who served in the Assad regime has been extradited from Lebanon to face trial. Major General Adel Issa is the first military official handed over by Lebanon to Syria since Bashar al-Assad's toppling. Prince Harry and his wife Meghan are planning to move back to Britain. The Duke and Duchess of Sussex have been living in the United States since they stepped down as working royals 6 years ago. A decades-long study of whales has found that they're taking advantage of new feeding grounds as ice disappears from the sea around Greenland. The research recorded huge numbers of humpbacks, mink and fin whales along the eastern coast. The study was published in the journal Frontiers in Marine Science. That's the latest BBC News.
8: The world in 2 minutes at 5:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: Ang Agosto 2026. Aba talaga nagpakita kayo ng haring araw, ha? Parang gustong tabunan ang inyong pambansang talak si Auntie Claire. Ay, nako talaga naman, oo. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako inyong lingkod, ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy-tuloy-tuloy! Walang pugnat, walang humpay ng mga balita at talakayan! Mamaya, subukan po natin kunan ng reaksyon yung mga guro patungkol dun sa nabanggit pa rin ni Auntie Claire. Dahil parang laban o bawi yung nangyari kahapon eh. Maganda yung tanong ni Ivan. Eh pero sabi ni Auntie Claire parang nagsisimula na naman ng chismis. Ayaw pong mag-sorry. I am sorry. Mabuti pa si GMA nung araw. Hindi ba? Kumpletos regados, may video. Tapos ang sabi ni dating Pangulong GMA, nung siya po ay tila na bash dahil nga dun sa mga issue ng korupsyon sa kanyang pamunuan, pati na rin yung Hello Garci scandal, matapang na hinarap ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ang sabi niya, I am sorry, Johnny. Ay! Hindi lang pala kay Johnny G. I am sorry daw, pero si Auntie Claire, ayaw po talagang bumigay ng ali. Ayaw po talaga mag-sorry. Alam po ninyo, lahat ng aking nakakausap na medyo identified sa Malacanang, iisa po yung kanilang tinuturan. Perfect daw po sa kanyang pagkakatalaga bilang talak itong si Auntie Claire dahil hindi po talaga natitinag eh. Kahit na kung ano-anong sarsuela na yung kanyang pinagdaanan at kung ano-anong kapalpakan, ika nga yung kanyang mga pinapasok, etc., etc., parang galing na galing na galing na galing na galing na galing na galing na galing na galing parang galing na galing ang Pangulong BBM sa kanya. Meron tayong 8 minuto makalipas ang 10 in the morning. Sige, tuloy-tuloy tayo. Ratsyada tayo ng mga balita at diskusyon dito sa inyong malayang palatuntunan. Doon po sa mga nagnanais magbigay, uy, pasensya na kayo kahapon, ha? Ang dami pong mga komentong hindi ko nabasa. Ay, pasensya na talaga. Hindi ko nabasa, mga kaibigan. Pero pagkatapos po naman ng programa, binasa ko. Yun nga lang, hindi ko nabanggit on air yung pong inyong mga komento, yung inyong mga point of view at inyong mga stand doon po sa mga issue na ating tinalakay. Kaya ako po'y humihingi ng paumanhin dahil alam po naman ninyo, ang sambayan ng Pilipino na kikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan, and it is but fair na bigyan po ng atensyon yung ating mga kababayang masugid na nanonood at nakikinig sa Radyo Bandido TV. Doon sa mga nagbibigay ng kanilang mga opinyon, nakikinig po sa DZRJ 810 kHz ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon naman sa mga nakatunghay sa ating Facebook, sa ating YouTube, maging dito po sa Sky Cable Channel 224 Radio Garden Streama, lahat po ng DTT boxes na napapanood ang ating mga palatuntunan, bukas na bukas na bukas na bukas na po yung ating live chat. Mami Angel, batiin natin yung ating mga followers at mga masugid na taga-subaybay sa Talapihitan dahil ngayon po ay National Radio Day. Akalain po ninyo? Oo, sineselebrate pa pala iyan eh. Sa kabila po ng pag-sprout ng social media, mga kaibigan, may pangilan-gilan na binibigyan pa rin ng pantay na impluensya. Ito pong old school ng pamamahayag ang radyo. Ayan. Kaya binabati po natin lahat ng nakikinig dito po sa ating himpilan, dito po sa 810 kHz sa inyong AM dial, Happy National Radio Day. Ayun, nasa kabilang linya na si Ma'am Ruby Bernardo, ang National President ng Alliance of Concerned Teachers. Ma'am Ruby, si Johnny Gomez pong muli ito. Magandang morning po sa inyo, ma'am.
2: Magandang morning, Sir Johnny.
11: Ayan. Kumusta? Nakatulog na ba kayo sa Alliance of Concerned Teachers? Maganda na ba ang gising? Ma'am, maitanong ko lang, alam po ninyo, kayo yung unang organisasyon, kayo yung unang grupo na nag-react Doon po sa sinabi ni Undersecretary Claire Castro, although niliwanag niya kahapon na she was taken out of context, gusto ko pong maintindihan ano po talaga yung naramdaman muna ng ating mga guro nung bitawan ni Yuse Claire Castro yung mga salita na may mga ilang guro na dapat sisihin dahil nga po nawawala ng modo yung ating mga kabataan. Not in so many words, pero ito po yung pinuproject ng kanyang naunang statement, ma'am.
2: Nadismaya talaga yung mga teachers, no? Kasi gusto rin nating tignan yung buong konteksto. Ang pinag-uusapan dito, napakasensitibong bagay. Yung
11: right.
2: Shooting incident na naganap sa Zamboanga. Kaya ang dating talaga sa teacher, no, sinabi ngayon, isa sa mga nakikita niyang dahilan yung pagtuturo nga ng pagiging walang modo, no, sa ating mga estudyante.
11: Yes.
2: No? Yung timing talagang ano yan, napakasensitibong bagay. Ang bigat po talaga sa pakiramdam ng teachers na makarinig ng mga violence related na mga nangyari, no, dito sa ating mga eskwela, no. Pang-siyam na kasi ito.
11: Right, right.
2: Dalawa dyan ay shooting incident, tapos kasama nga sa binanggit dito, no, yung mga teachers na nagtuturo nga raw ng hindi kagandahan.
11: Parang ano, ma'am, no? Parang adding salt to injury.
2: Oo, no? Kasi yung mga teachers natin talaga, alam niyo po, grabe ang sakripisyo sa ating mga paaralan. Tapos nakita niyo naman dun sa huling insidente, mukhang target pa yung teacher.
11: Mm-hmm.
2: Kaya talagang adding up doon na kailangan, ang inaasahan namin sa Malacanang, knowing na she is the spokesperson of the president, ang mensahe nga ay mensahe ng Pangulo.
11: That's right.
2: Ay magbibigay sana ng motibasyon, magpapalakas ng loob sa aming mga guro, pero hindi yan ang narinig namin sa kanya, sa kanyang press conference.
11: Hindi niyo na itatanong yung aking namayapang ina, dating guro.
2: Opo.
11: Kaya
2: so Johnny,
11: ibig sabihin,
2: diba?
11: yung extent ng damage ng kanyang binitawang salita, hindi lang po sa mga guro tumitigil. Pati na rin po dun sa kaanak ng mga guro, sa kaibigan ng mga guro, dun sa mga nakakakilala sa mga guro. That damage, irreparable po ito, Ma'am Ruby, sa akin tingin.
2: Yes. Tama po kayo dyan, no? Ano talaga, yan talaga yung dating dun sa ating mga teachers. Kaya kahapon, tumutok yung mga teachers dun sa press conference, pero wala pong apology na narinig.
11: Uh-oh.
2: Ang narinig po namin, insinuation.
11: Correct.
2: Pagsisingle out. Para bang naghahanap ng sisi, ngayon naman ang sinisi. Yung mga teachers group daw, Alliance of Concerned Teachers, mm-hmm, na nagbigay daw po ng opinion. Natingin namin, marunong naman pong umunawa ang mga guro. Kahit may visual aid pa siya kahapon. Actually, nung kinontextualize ni
11: Yuse
2: Claire, yung sinasabi niya na pinanggagalingan ng kanyang mga pahayag, mas lalo din ho namin hindi makita yung lohika na bakit isisisi yung isang teacher na nag-vlog,
11: uh-huh,
2: na ang ginawa po kasi niyang vlog ay may kinalaman doon sa Pangulo, no?
11: Yeah.
2: Sa pangkalahatan, no? Tingin ko sila ang very subjective doon sa teacher. Nagbigay na nga ng apology yung teacher, no? Though hindi naman natin yun kinukonsinte, Sir Johnny, no? Yung mga ganon.
11: Mm-hmm.
2: Pero yung isang sitwasyon na yan, tapos yung isa pang insidente daw na tila nabastos yung ating Pangulo, pero hindi naman yung problema ng teacher, I think, no? Mukhang nilahat naman na, no? Doon sa teacher yung sisi. Kaya...
11: Oo.
2: Sabi natin, marunong tayong umunawa, iba yung magkaiba talaga yung ibang mga guro, other teachers doon, mm-hmm, sa lahat ng mga guro. At saka, yun nga napaka-complex po ng pinag-uusapan. Hindi siya, napaka-multifactorial po pag-usapin ng violence, usapin ng access to guns, mental health. Dapat yun ang pinag-uusapan.
11: Oo.
2: Pero bakit nga teacher yung na ituro dito?
11: Hindi ko makita yung koneksyon. Tama po yung sinasabi mo, yung kanyang visual aid tungkol dun sa tinanggap na harassment ng Pangulo sa Davao mula po dun sa mga estudyante. Hindi ko po makita yung koneksyon dahil very sensitive yung issue and this is not about the president. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga estudyante, yung pong seguridad sa mga paaralan, yung pagpuposlit ng armas sa paaralan, yung pagpatay sa paaralan, and yet parang ang ipinaparating ni Auntie Claire si Presidente Marcos na naman ang biktima dito sa mga nangyayari na ito, Ma'am Ruby.
2: Tama, it's not about him, no? Kaya sabi rin natin...
11: It is not always about him.
2: Wag pong gawing scapegoat yung mga teachers natin, no? Kasi, nakita nyo naman po sa social media talagang yung galit ng mga teachers, yung kanilang pagpapahayag ng simpatsya, hindi lang mga teachers, kahit yung ating mga principal, superintendent, nagpapahayag po ng suporta. Sabi natin, we deserve respect at
11: correct,
2: support.
11: Correct.
2: At the very least nga, dapat may apology. Hindi po yan ang kailangan ngayon ng mga teachers na dapat ay binuboost yung moral sa panahon na sobrang overwork na nga. Hindi, nakapos na nga yung sahod. Maraming mga teachers nga, nangibang bansa na lang. Tapos ito nga, nakita na natin, kahit naman yung mga teachers natin, ayaw din talaga na magpatuloy pa yung ganito, ayaw na maulit yung ganitong mga sitwasyon.
11: Yes.
2: Kahit naman ang mga teachers ay vulnerable rin talaga, no, sa
11: correct.
2: Mga eskwela natin. Ang kailangan namin ngayon, Sir Johnny, talaga yung suporta natin dun sa mental health ng ating mga estudyante.
11: That is so true.
2: Oo, ganyan sana. Hindi yung makakadagdag pa sa mental health ng mga teachers.
11: Okay. Meron ako nabasa sa Facebook. Akala ko na save ko, hinahanap ko sana. Kung hindi ako nagkakamali, merong isang guro from Adamson, no? Hinahanap ko para sana validated talaga. Anyway, ito yung naaalala ko, merong isang guro na taga Adamson, kundi ako nagkakamali, nagdeklara ng cancellation ng klase, pero she opted to report for work. She opted to report dito sa kanyang doon sa kanyang daily routine. Dahil lang sabi niya, hindi lahat ng bata, hindi lahat ng bahay, hindi lahat ng mga magulang ay may full access sa internet. So baka mayroong isang bata na naligaw na hindi nakarating sa kanya yung mensahe. She was hoping na pagka dumating yung bata na ito, nag-report sa paaralan kahit na dilubyo na yung ating bagyo, merong isang guro na sasalubong. Hindi ba napakabigat sa pakiramdam, Ma'am Rubin, na meron tayong mga teachers na ganito yung kanilang mentalidad at ang iniisip yung kabataan at hindi yung kanilang sarili?
2: Tama kayo dyan, Sir Johnny. Naku, hindi lang yan isa, no? Tingin natin maraming mga teachers yung ganyan. Kasi nito pong nakaraan talagang sunod-sunod yung cancellation of classes. Ang feedback po talaga ng mga teachers. Kahit po ako, no? Pag nagsisend tayo ng activity sa mga bata, kasi ang gamit lang talaga namin, Messenger, yun ang pinaka-accessible.
11: Yes.
2: Kasi pagka online class talaga, hindi talaga, no? Pero pagka nagsend na po sa amin ng mensahe yung mga magulang o kaya naman yung mga student mismo, sinasabi, Ma'am, wait lang po. Naglilimas pa po kami ng baha. Ma'am, wait lang po, yung nasa evacuation center po kami.
11: Right.
2: No? Medyo nakaka-guilty po talaga sa bahagi namin. Kaya rin, gusto nating itulak yung gobyerno na sa mga susunod, gusto nating i-assess na tong three-term school calendar. Mukhang fail talaga, no? Hindi talaga to ang solusyon. Kasi nagbago po tayo, Sir Johnny, ng calendar ngayon. Meron tayong tinatawag na three-term school calendar,
11: right.
2: No? Mula dun sa four grading periods, naging three-term na. Pero mukhang ngayon, ang laki ng nababawas dun sa ating mga araw dahil nga sa mga cancellation ng klase. Pero dapat talaga, pagka mayroong alternative delivery mode, may suporta rin talaga dun sa ating mga estudyante.
11: Ma'am, yung aking proposition actually, and we need the intervention of Congress at yung ating mga kaibigan at ang ating mga kinatawan mula sa Makabayan Block, kasama na rin ang Alliance of Concerned Teachers, baka pwede po ninyong i-push na pagdating ng buwan ng July up to September ay mag-shift automatically sa online schooling ang mga bata para walang suspension, walang cancellation, tuloy-tuloy pa rin po yung ating school calendar, ma'am.
2: Aya, tignan po natin, no? Para mapag-aralan din po, no?
11: Oo.
2: Ng Makabayan Block at ng iba pang mga congressman natin, no?
11: Oo.
2: Kasi totoo nga po hindi na po talaga natututo yung ating mga estudyante tapos may learning crisis pa.
11: Tapos meron pa tayong pambansang talak na sinisira yung imahe at kredibilidad ng mga guro.
2: Totoo po yan.
11: Which is very, kumbaga, hindi lang nakakasakit ng damdamin, tagos sa buto eh. Dahil, alam po ninyo, ako for quite some time, naging professor din ako sa kolehiyo. At dumating ako dun sa punto na kapag gumagawa ako ng grade, ayaw ko pong maistorbo at kinakailangan ko pang mag-check-in sa isang hotel Para nang sa ganon, hindi ako nanghuhula ng mga grado. Itong ganitong mga sakripisyo, hindi naman po ito dinidiscuss publicly. Tayong mga guro, meron po tayong mga ginagawang inisyatibo to be fair and to, you know, talagang ipakita natin na tayo po ay nagtatrabaho nang hindi po kinakailangang isa publiko yung ating mga ginagawa, Ma'am Ruby.
2: Totoo po yan. Yung trabaho natin hindi natatapos sa eskwela eh. Hmm. Sabi nga namin, our take-home pay cannot take us home, pero ang nate-take-home po natin, trabaho. Yun ang totoo. Yun ang totoo talaga, Sir Johnny, di ba?
11: Walang
2: malungkot.
11: Wala pong work-life balance kapag ka-teacher ka.
2: Opo, yan. Kaya yan sana ang nakikita no, ng Malacanang. Hindi po yung isang maliit na pagkakamali, parang yung kasalanan na yun ay kasalanan na nung lahat ng ating mga guro.
11: Pero will you still push for yung call for Yusek Castro to resign? Of course, alam natin hindi yan mangyayari, pero kayo po ba sa Makabayan Block, will you push for this? And put pressure to the president. Ano po talagang plano ng Makabayan at specifically ng Alliance of Concerned Teachers, ma'am?
2: Ah, well, kami hindi po talaga kami mananahimik, at okay, least for a public apology. Kasi bakit po ba ang hirap na sabihin ito ni Yusek Claire Castro, mm-hmm, no? Yung simpleng aminin na kung may nasaktan, humihingi ng patawad, napakabilis, di ba? Pero bakit napakahirap ito, no? Mm-hmm. Kasi nga siguro napaka mas mabilis yung iturol, no, yung mga problema sa mga guro kaysa banggitin, no, yung salitang ito. Hindi po kami mananahimik. Ngayon po nagko-call po kami for a unified statement of all the teachers organization, federation, kahit yung mga principal association natin, nasusuportahan ng bawat isa para po ipaabot sa Malacañang po mismo.
11: Maganda yung ano, maganda yung tinuran nyo kanina na mental health, Ma'am Ruby, kasi ako kahapon ay devoted 1 hour 30 minutes siguro dito sa programa to discuss mental health, no. Although hindi po ako doktor at hindi ako expert dun sa field, pero ang tingin ko kinakailangan muna nating maunawaan, magkaroon tayo ng understanding kung ano ba talaga yung mental health bago natin puntahan yung issue ng barilan sa eskwelahan, dahil hindi po doon nagsisimula at hindi doon nagtatapos. Ang hindi ko maintindihan kung bakit napakabilis na sabihin ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG na walang kinalaman ng harassment dito sa issue, walang kinalaman ng mental health, walang kinalaman yung problema sa pag-iisip. Ito'y issue ng Roblox. Ano ba yan?
2: Oo, naku, napaka-komplikado. Systemic nga dapat, no, ang maging pagtanaw natin dito. Kasi hindi naman yan nagsisimula sa bahay, sa community yan, at saka dun sa eskwela, no. Napakababaw nga po niyan. Dapat expert po ang nagsasabi, no.
11: That is so true.
2: Mga ganyan. Kasi kung kami po talaga yung tatanungin, knowing yung mga bata natin, araw-araw namin kaharap, ang iba talaga yung psyche ngayon ng mga bata. Mm-hmm. Tapos yung school natin, hindi rin siya handa para bigyan ng suporta yung mga bata natin in terms of mental health.
11: Oo.
2: Alam niyo po, 1 is to 14,000 ang ratio ng guidance counselor at ng estudyante natin sa buong Pilipinas. Ganun. Kasi po, konti lang po yung ating mga guidance counselor. Meron pong pinagmamalaki na 10,000 school counselor.
11: Oo.
2: Na ide-deploy po yung mga associates natin. Ibig sabihin, hindi po itong mga lisensyadong guidance counselor. Aha. Pero at least merong mga background po in psychology, psychiatry, at iba pa.
11: Mm-mm.
2: So, tingin natin kulang pa rin yun, Sir Johnny. Kaya rin nakatutok po kami ngayon sa 2027 national budget. Kasi okay, gusto namin tignan na yung proposal ng DepEd for this coming year ay makakatugon dito sa problema natin. Ang problema lang, Sir Johnny, ngayon, ang isa sa mga nakita natin initially, nung nireview natin yung National Expenditure Program na pinasa ng presidente, ay medyo nakukulangan tayo doon sa classroom construction.
11: Okay.
2: Kasi sinasabi po kasi ng EDCOM 2 na isa sa mga nagbibigay ng kumbaga dahilan din kung bakit merong mga bullying sa loob ng eskwela, yung overcrowding, yung siksika na classroom, 'di ba? Kasi kung totoo nga naman, kung sa teacher kasi ang tinuturuan namin, lalampas na sa 50, may 70, may 90 pa nga po sa Calabar Zone, hindi po namin talaga ma-address yung individual differences ng bata. Halimbawa, may red flag. Nakita na namin na medyo nagkakainitan na pala yung dalawang bata. hindi namin siya makikita kagyat kung 90 students or 70 students yung tinuturuan namin.
11: Mm-hmm.
2: Kaya totoo naman po yun. Kaya po nakatuto kami dito sa basic na classroom construction, teaching and education personnel na mga items na idadagdag. Pero sadly, ngayon po na naimbestigahan na, no, nakita na ng makabayan, specifically yung ACT Teachers Party List, 700 lang po yung target na ipatayo ng DepEd for mm-hmm. this coming 2027 na classroom. Natingin natin kulang po yan kasi ang ratio po no, ng mga nakaraang administration, sama na natin yung Aquino administration,
11: mm-hmm.
2: nasa 25,000 in a year.
11: Okay.
2: At least ganun, no? 20 to 25,000 in a year. Pero ngayon po, 700 a year. Maliit po yan. Kasi po, ang kulang natin ngayon na classroom, 166,000.
11: Hindi po ba kayo nagtataka, ma'am? Dahil taon-taon, kasama po sa GAA ng DepEd yung classroom and classroom construction, school expansion, etc., etc. Pero padagdag ng padagdag yung ating ano, yung ating issue sa kakulangan ng classroom. Pero kung titingnan po natin yung proposed at approved budget, parati namang may nakalaan eh. Bakit hindi po nauubos yung problema?
2: Oo eh, nakita natin. Actually, ang nakita natin talaga, meron talagang bara doon sa proseso ng pagpapatayo ng classroom. Well, ang nakita natin nung una, dahil nga nasa DPWH siya,
11: correct,
2: medyo mahal, doble, tapos yung inaabot nga po ng 3 years yung construction. Pero ngayon kasi ang pinagmamalaki nga po, di ba, ng Marcos administration, pabibilisin daw po ito, tapos medyo tutulong na yung ating mga LGU.
11: Mm-mm.
2: Eh, parang hindi po natin yan nakikita ngayon dito sa recent proposal for 2027. Kasi tingin ko, mas dapat talagang madaliin po ngayon kasi nga marami na tayong mga backlogs.
11: Mm-hmm.
2: Dun sa 166,000, 51,000 po dun, Sir Johnny, 50 years nang nakatayo. Ibig sabihin, hindi na yan safe pagka lumindol ng kaunti.
11: Dilapidated na nga yung marami eh.
2: Opo, dilapidated na po talaga. Tapos pagka dumaan pa yung mga bagyo, may masisira pa. Eh, hindi po ganun yung pagtingin ng ating gobyerno. Nagbabalik po ngayon ang flood control project.
11: Talaga
2: dito
11: ba?
2: Sa 2027 budget po, 107 billion ang proposal for flood control project.
11: Ma'am
2: Sadly,
11: Ruby,
2: yan ang priority.
11: Kayo naman, pinangakuan na kayo. Umaasa pa kayong tutuparin. Hindi, ma'am, maitanong ko ha. Dahil balik tayo dun sa mental health. Nung araw, nung ako'y bata pa, kapag ka pinag-usapan natin, eto pasensya na po dun sa mga magulang at mga bata na maaring masaktan dun sa aking sasabihin. Pero ito po talaga yung aking kinamulatan. Kapag meron pong problema sa pag-iisip, tinutukso natin nung araw, retarded yan. May sayad sa utak yan. So ang nag-stick po dun sa aking murang isipan, retardation, ito po yung pangkalahatang pagtalakay sa mental health. Pero kapag tayo, nagkakaroon po tayo ng pag-iisip, at ngayon sa kasalukuyang panahon, because of ito pong siyensya natin, naiintindihan natin na retardation is just one of the many challenges and mental illnesses. Meron kang ADHD, schizophrenic yung mga bata, meron kang bipolar, at kung ano-ano pa. Kung 90 yung estudyante, how do you identify yung pong mga bata na hindi nag-e-enroll sa ALS, nagre-e-enroll sa regular school, pero dahil kapos sa pera, hindi po nakakapag-neuro check-up, may diferensya pala sa pag-iisip, ma'am. Hindi po ba isa pa rin ito sa mga balakid na kinakaharap ng mga guro?
2: Opo, yun talaga yung mahirap sa amin ngayon, no? Actually, nagkaroon po tayo ng consultation dun sa mga teachers natin. Ang problema talaga ngayon yung mainstreaming natin na tinatawag.
11: Hmm.
2: Yung, ngayon po, wala na tayong mga SPED classes.
11: Okay.
2: Hira na lang po tayo makakita ng mga SPED classes.
11: Ah, thank you, SPED, hindi ALS, SPED, yes.
2: Opo, no? Kahit naman po sa ALS, no, meron din po tayong mainstreaming.
11: Okay.
2: Ibig sabihin, hindi na po tayo, kumbaga, di ba, meron pong selection. Pagsasama-samahin lahat ng mga children with special needs.
11: Yes.
2: Ngayon po, mini-mainstream po sila. Ibig sabihin, sinasama po sila sa regular classes.
11: Okay.
2: Pero ang problema namin, yung mga teachers po, hindi po kami train para po i-handle. So halimbawa, tulad po nung sinabi ninyo, may mga ano talaga, yung hyper, no? Pag nagwala po talaga yung isang estudyante, nahihirapan po kami na i-handle na po yun pagka ganun. Kasi makukompromiso yung ibang mga klase. Kaya po, humihingi rin talaga kami ng, eto lagi ko naman po itong sinasabi sa Kongreso pag may budget hearing at saka itong mga nakaraan na hearing sa Committee on Basic Education, kailangan po talaga namin ng suporta doon sa mga batang may ganong mga special na mga pangangailangan, no?
11: Okay.
2: Kasi ano eh, ibig sabihin lahat ng teacher dapat i-train na ngayon how to handle children with special need, kung ganun po balak ng Department of Education.
11: Okay.
2: Yan din po yung isa sa mga dapat na makita rin ng gobyerno. Kasi, nako, ang hirap na nga po i-handle nung so many classes. But ano pa ngayon pagka meron pong mga ganun na mga situation?
11: Correct. Ma'am Ruby, sandali lang, magko-commercial break lang ako ha, pero wag mong ibababa yung telepono. Ituloy pa natin okay itong discussion ha. Sandali lang, ma'am.
2: Okay po.
11: Alright, magbabalik po ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
12: Radyo Bandido News Flash Report.
13: Sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na iniimbestigahan na ng pambansang kapulisan kung may naging impluwensya ang online gaming platform na Roblox sa estudyanteng namarid sa Ateneo de Zamboanga University kamakailan. Subalit nilinaw ng kalihim na hindi pa tapos ang forensic examination sa mga gadget ng sospek, kaya wala pang tiyak na konklusyon kaugnay dito. Sinabi rin ni Rimulya na may great degree of confidence sa mga otoridad na posibleng may kaugnayan ng online activity ng estudyante, batay na rin sa pamamaraan kung paano isinagawa ang pamamaril. Kaugnay nito ay nananawagan si Rimulya sa Congress na pag-aralan ang mas mahigpit na mga regulasyon sa first-person shooter games at ang paggamit ng social media ng mga minor de edad kasunod ng shooting incident na nabanggit. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
14: Matapos ang isinagawang pagdinig ni Senate Committee on Women's Children Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Rizon Teberos, nakita ng senadora ang pagkukulang ng mga nakakatanda na protekta ng mga bata mula sa pamaril sa mga paaralan ay isang malaking kapalpakan ng ating lipunan. Ayon kay Hon Teberos, malinaw na kailangan nating tugunan ang aspeto ng mental health, epektibong paggabay ng magulang, paglilimita ng access sa mga baril, pagkakaroon ng sapat na security protocols at ang pagre-regulate ng digital space kung saan kumakalat ang nihilistic violent extremist o NVE. Sa bahagi ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Teberos na seryosong itinutulak ang Child Online Safety and Protection Act. Sa punakalang ito, paparusahan ang sino mang mag-impluensya sa mga bata para gumawa ng karasan, tataasan ang responsibilidad ng mga internet intermediaries at palalakasin ang kapasidad ng law enforcement para mabilis na makaresponde sa mga banta. Aniya, itutuloy din ang diskusyong ito at sisiguraduhin ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Iginit ni Teberos na ang isang lipunan kung saan kailangan ng bata na buhatin ng takot na mabaril para lang makapasok sa paaralan ay hindi isang lipunan dapat nating tanggapin. Dapat aniya kailangan kumilos sa mga magulang, pero dapat din kumilos ang lahat na hindi pwedeng iaasa lang sa magulang at bigat ng pagtitiyak na ligtas sa mga bata. May mga bata aniyang walang magulang, mga bata ang nanay o tatay ay mga overseas Filipino workers, mga batang walang maayos na guardian. Kapag ang mga bata ang namamatay, hindi dapat pagiging mapagmatsyag lang ng magulang ang tanging panangga natin. Kailangan nating alisin ang panganib sa mismong sistema hanggat maari sa abot ng tao at teknolohiya. Dagdag pa ni Teberos, tinatapos na nga nila ang pagdinig sa Senate Bill 1759-2369 sa ECEWC tungkol naman aniya sa Senate Resolution 357 o sa karasan sa mga bata, pansamantalang sinususpinde ang pagdinig.
15: The failure of adults to protect children from gunfire in schools is a grave indictment of our society. Malinaw na kailangan nating tugunan ang aspeto ng mental health, epektibong paggabay ng magulang, paglimita ng access sa firearms, pagkakaroon ng sapat na security protocols, at ang pag-regulate ng digital spaces kung saan kumakalat ang nihilistic violent extremism o NVE.
14: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: iniulat ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service na umabot na sa mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes nitong Miyerkules dahil na rin sa habagat at tropical depression Neneng. Nasa sakop ng suspensyon ng 74 na school division sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Pinakamaraming apektadong paaralan ang naitala sa Central Luzon na may 2,766, kasunod ang Calabarzon na may 2,659 at Ilocos Region na may 1,811. Nakapagtala rin ang DepEd ng 767 apektadong paaralan sa Mimaropa, 425 sa Cordillera Administrative Region, 233 sa Zamboanga Peninsula, 204 naman sa Metro Manila. Dagdag pa rito ay nagkaroon ng 29 na paaralan sa Pampanga, Valenzuela, Malolos, Dagupan, Occidental Mindoro, Pasig at Tarlac ang ginagamit bilang evacuation center para sa 588 na pamilya na naapektuhan ng masamang panahon. Inaatasan naman ng ahensya ang mga paaralan at field office na patuloy na bantayan ng weather updates, tiyaking gumagana ang emergency communication channels at ihanda ang emergency plans at emergency teams kung kinakailangan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Buong suportang ipinahayag ni Senator Mark Villar sa pag-aproba ng Senado sa Senate Bill No. 1511 o ang panukalang Enhanced Anti-Hospital Detention Act na naglalayong magpataw ng mas mabigat na parusa sa mga ospital at medical clinic na illegal na pumipigil sa paglabas ng mga pasyente at kanilang mga kapamilya dahil sa hindi na pa nababayarang hospital bill. Ayon kay Villar, hindi na dapat dagdagan pa ang paghihirap at kahihiyang dinaranas ng mga pamilyang Pilipino matapos silang harapin ang mabigat na emosyonal at pinansyal na epekto ng pagkakaratay sa ospital. Pinalalawak ng panukala ang proteksyon upang masaklaw hindi lamang ang mga pasyente kundi pati ang kanilang mga kamag-anak, kinatawan at tagapag-alaga. Tahasan din itong pinoprotekta ng mga bagong silang ng mga sanggol na maaring hindi ipalabas sa ospital. Gayon ang din ang mga labi na mga pumanaw na pasyente na hindi palubusang nababayaran ang kanilang pamilya ang mga gastusin sa ospital. Ipinagbabawal din nito yung tinatawag na palit-ulo scheme kung saan pinipilit ang isang kamag-anak, tagapag-alaga o ibang tao naman natin sa ospital bilang kondisyon sa pagpapalabas ng pasyente. Inilarawan nitong si Senator Mark Villar ang gawain ito bilang hindi makatao at nakakalapastangan sa dignidad, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable pamilya na naharap na sa karamdaman, pagkawala ng mahal sa buhay at lumalaking gastusing medikal. Sa ilalim din ng panukala, ang mga opisyal o empleyado ng ospital na mapapatunay ang responsable sa illegal na pagpipigil ay maaaring pagmultahin ng hanggang 300,000 pesos o makulong ng hanggang 2 taon at 4 buwan, samantala sa mga ospital director o opisyal na nagtatatag o nagpapatupad ng pulisiya na illegal na hospital detention ay maaaring pagmultahin ng 500,000 pesos hanggang 1 milyong piso at makulong ng 4 hanggang 6 taon.
2: Marami po tayong natatanggap na report ng ating mga kababayan na pinipilit na manatili sa ospital dahil hindi makabayad ng bill. Ang mga kababayan na walang kakayahang makapagbayad ng lumobong hospital bill ang tanging mga nagiging biktima nito.
1: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandito News Flash Report.
4: Alright, nagbabalik po kayo. Nagbabalik tayo sa inyong malayong palatuntunan. Sandali lang, standby lang, si Jojo Sikat, si Jong Manlapas, si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Nakikinig at nanonood si Ma'am Kimura Dolores mula po sa Japan, pati yung ating Filipino community sa Japan. Nakikinig at nanonood. Magandang tanghalian, magandang hapon sa Australia. Gusto ko lang bago ko natin ibalik si Teacher Ruby. Ang sabi ni Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan, si Mr. Angara ng DepEd, tahimik daw po at mabagal kumilos. Mamaya pag-uusapan natin ito dahil ipinupush po ng Department of Education yung tinatawag na school level class resumption. Mamaya tingnan natin, let's do a SWOT analysis, no? Kung paano bang baka tutulong yung sinasabi ni Secretary Angara na school level class resumption para dito sa ating mga kabataan. Balikan ko lang muna si Teacher Ruby. Ma'am, muli isang magandang umaga. Pasensya na po kayo.
5: Magandang umaga po ulit, okay. Sir Danny, sa mga tagapakinig po.
4: Dalawang punto pa dahil hindi po natin tatantanan para tayo si Mike Enriquez. Ha? Na mayapang kaibigan natin yung Mike Enriquez, hindi natin tatantanan yung mental health. Ang issue po, isa sa mga issue ng mental health is that ang neuro at ang psychiatric check-up, hindi po ito covered ng HMO. So, kahit po yung ating mga magulang ay empleyado at part ng kanilang benepisyo, is the HMO coverage. Hindi po nila ito magamit kasi yung mga doktor sa neuro, sa pag-iisip, sa utak, ay kinakailangang bayaran ng cash. Isa po ito dun sa mga disconnect na aking nakikita, Teacher Ruby. Kaya po yung ating mga magulang, yung ating mga bata, kumbaga, they are in denial. Dahil wala nga pong makuha na tulong para dun sa kanilang regular check-up. Again, tayo po ay nakikiusap, ang palatuntunan nakikiusap sa ACT Teachers Party List sa Makabayan Block. Would you push for the review of the HMO, ang ating Insurance Commission, ang Department of Health, kung bakit ganito po yung nangyayari, Teacher Ruby?
5: Yes, opo, no? Kasi may mental health law tayo at dapat yan yung ini-empower natin ngayon, no? Yung mga mekanismo para mapalakas yung suporta natin para sa mental health ng ating mga kababayan. Hmm. At kasama nga dyan, itong binabanggit po ninyo, no? Yung sa mga HMO, ngayon, kasi yung mga government employee nga, no? Meron nga ang mga binibigay, no? Na medical allowance kasama dun yung HMO. At nakita nga rin po natin yan, no? Na kakulangan dito, no? Sa suportang ito. Kaya, tama po kayo, Sir Johnny, no? Sabihin natin, no? Na dapat ay i-review rin talaga ito sa mga HMOs natin.
4: Kasi po, yung neuro is a special field, no? Ang akin nakikita rito, Teacher Ruby, dahil mga espesyalista ito at mga mahal maningil, eh nagkakaroon po tayo ng problema dun sa law of supply and demand. Kaya po, kumbaga, they can dictate kung ano yung gusto nilang mangyari. Kasi kung HMO, pinakamababa niyan eh, 6 months bago sila makapaningil, Teacher Ruby eh.
5: Oo, talagang ano, hindi makakaabot sa mga, yung kailangan-kailangan na.
4: Okay, another issue pagdating dito sa mental health ay yung kawalan ng pampublikong paggamutan. Meron po tayong dalawang malalaking establishmiento. Number one is the National Center for Mental Health and the other one is, nakalimutan ko yung pangalan pero nasa Bulacan. Marami pong nag-i-sprout na mga private clinics at mga paggamutan na dapat sana nakatutok sa mental health. Pero dito sa Antipolo, sa Tagaytay, meron din. Nagtataka ko kung bakit yung mental institution na dapat sana ay ginagamit to somehow understand and correct ito pong illness na ito ay ginagamit rin po bilang clinic for drug-related cases, Teacher Ruby. Hindi po ba disconnect yan?
5: Oo, hindi rin po natin maunawaan bakit na po ganun. Na supposed to be ay merong specific for rehabilitation dun sa ating mga drug users and abusers.
4: Okay. Sige po, moving forward, ano po ang gagawin ng ACT Teachers Party List at ng inyong grupo ng Makabayan Block to somehow help resolve this issue? At hindi yung superficial at hindi yung reactive na mga approaches yung ating maririnig, Teacher Ruby.
5: Well, sa pangkalahatan, gusto natin na magkaroon talaga ng, kasi ang sinasabi po sa mental health law, merong strong mechanism yung mga educational institution, including the Department of Education, meron dapat siya nagagawin, no, na mga mekanismo para mapalakas yung mga programa hinggil po dito. So, kasama nga dyan yung sinasabi ng DepEd na kanilang breakthrough na 10,000 school counselors.
4: Aha.
5: Tapos yung iba pang mga programa nila na nagbibigay ng mga webinars, lectures at iba pa. Pero tingin natin kulang pa nga po ito, no? Kailangan talaga na mas damihan pa natin yung mga personnels, experts na pupunta dun sa ating mga eskwela, tapos yung pag-empower din sa mga teachers natin. Kasi yung ating mga counselors, guidance counselor ay dun lang sa mga estudyante, pero dun pa sa mga teachers, supposed to be, dapat meron din talagang ganung support for our teachers.
4: One final point, Teacher Ruby, meron tayong asignatura sa elementarya at sa junior and senior high school, yung MAPE, Music, Arts, PE, and Health. Pinagsama-sama sa isang asignatura, nasa dulo pa ng talakayan yung health, pero kapag ka binuklat mo yung libro ng mga bata, eh ang pinag-uusapan lang naman dito, reproductive system. So ibig sabihin, sa DepEd curriculum pa lang, may dapat nang baguhin at may dapat nang ayusin. What are you going to propose and what are you going to do to somehow correct ito pong ganitong klase ng mga asignatura, Teacher Ruby?
5: Nako, Sir Johnny, napaka-complicated po nung ating curriculum, kaya rin ang gusto natin i-overhaul, no, yung yung curriculum po ngayon. Kasama po yan, no, sa mga dapat tignan, kasi mukhang hindi na siya tumutugon sa kailangan ngayon ng ating mga estudyante. Parang ang framework natin, hindi na yung ano yung kailangan natin bilang isang bansa, kundi ang framework natin, ano ang kailangan ng ibang bayan. No? So, mas wag tayong mag-frame doon. Tignan natin kung ano ba talaga yung makakatulong sa ating mga estudyante. Kasi yung pangako ng K-12 na job ready, college ready, ipangako na lang, hindi naman na natupad.
4: Oo.
5: Alam yan ang mga estudyante natin na gumraduate for senior high school. Kaya, isa yon. Pero sa kabuuan, tama po kayo dyan. Dapat po talaga aralin po natin yung mga kailangan, practical, magagamit sa pang-araw-araw ng ating mga estudyante. At syempre, higit sa lahat ay yung maghuhubog sa kanila holistically bilang mga mabuting mamamayan.
4: Very good. Hindi ko pala naibalita sa inyo, Teacher Ruby, si Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office ay regular listener ng Palatuntunan.
5: Hello po, shout out po sa inyo.
4: Oo. Pero ang final item na gusto kong mabanggit ninyo, kung sakali pong nakikinig si Jose Claire Castro, anong gusto niyo sabihin?
5: Jose Claire.
4: Meron ba kayong gustong ipahiwatig?
5: Well, ang gusto lang natin marinig mula kay Jose Claire Castro, nakatutok po ang mga teacher sa bawat salitang bibitawan ninyo.
4: Okay.
5: Actually, kahapon po talaga sa press con ay nakaabang po kami, no, sa inyong mga babanggitin. Pinaka-importante po ngayon, sana ang marinig namin ay yung magbibigay ng motivasyon dun sa ating mga teachers at hindi po paninisip.
4: Uh-huh.
5: Ang mga teachers naman, ano po kami, kumbaga, mabubuting tagasunod, no, yung mga teachers natin, pero kapag po kami naman ay nasaktan, ay magkakaisa naman din po kami, no. Kaya sa atin, ang sinasabi natin kay Jose Claire at sa kay Pangulo, importante po yung pagkalinga, importante po yung suporta sa amin. We deserve support, we deserve respect at motivasyon mula po sa Malacañang.
4: Ma'am, pagbigyan lang natin yung tanong ni Mrs. Ayo Cruz. Retired teacher daw po siya. Ang kanyang pinupunto, bakit daw po kasi yung nakatalagang secretary ay politiko? Meron po ba kayong stand on political appointees and political appointment pagdating dito sa mga sensitive positions sa gobyerno, specifically sa DepEd?
5: Matagal na po kami nananawagan, no, Sir Janet, sa mga kababayan natin na dapat ang iupo po talaga na secretary sa Department of Education. At least, merong background in education, alam ang kalagayan ng ating mga guro, ng ating mga estudyante sa mga paaralan natin. Pag galing po kasi talaga doon sa mga paaralan natin, may iintindihan at mauunawaan niya yung kailangan ng ating mga estudyante, lalo na ang edukasyon ay karapatan. Kaya dapat may kalidad na edukasyon ang ibibigay natin dun sa ating mga estudyante. Ang mahirap po talaga kasi pagka political appointee, walang background in education, nagiging top-down yung approach. Ibig sabihin, maggagawa sila ng kanilang mga policy, bababa na lang dun sa baba. Ang maganda sana, nakukonsulta, no, yung lahat ng ating mga stakeholders, mga teacher, mga kahit mga magulang, bago bumuo ng mga polisiya para hindi po talaga papalpak, no, pagdating dun sa implementation.
4: Okay. Salamat ng maigi at marami, Teacher Ruby. Salamat po sa oras ninyo.
5: Salamat din po sa inyo, Sir Johnny.
4: Thank you so much, ma'am, ha? Si Miss Ruby Bernardo, ang National President ng Alliance of Concerned Teachers. Tinapos ko na, Ma'am Angel. Baka maglalaba pa, eh. Baka maglalaba pa. May araw, eh. Baka maglalaba pa si Teacher Ruby. Ay, pagkakataon po na, ay alam po naman ninyo ang mga guro talagang mahilig sa multitasking yan. Gumagawa ng lesson plan, tapos on the side nagluluto, on the side naglalampaso, on the side naglalaba. Ay, pagkatapos maglaba, isasampay, pag natuyo, ipaplansyahin pa. Magaling magplansya itong si Ma'am Angel natin, oo. Kaya lang yung plansyang ginagamit niya, ang umiinit yung hawakan. Back-to-back reports, standby lang si Jong Banlapas. Unahin po muna natin ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Jo, sa Senado po ito. Magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Nananawagan si Senador Christopher Bongo para sa mas matibay na suporta sa mental health ng mga estudyante, kabilang ang pag-hire ng mas maraming school counselor matapos ang kabakailang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa plenary, ikinit ni Senator Go na hindi dapat tingnan lang ang insidente bilang usaping peace and order, kundi pati bilang usapin ng youth welfare, public health at edukasyon. Binanggit niya ng datos mula sa naunang investigasyon ng Senado na noong taong 2022 ay mayroon lang humigit-kubulang sa 4,069 na lisensyadong guidance counselor sa bansa. Malayo ito sa tinatayang 40 sa kailangan para maabot

0: report na nanawagan din si Senator Go ng agaran at komprehensibong imbestigasyon sa insidente sa Zamboanga at ng pagrerepaso sa umiiral na batas, gun control regulation at mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan. Sinabi rin niya na dapat pag-aralan ng gobyerno kung kinakailangan na mas nakikita presensya ng pulis at ng mga law enforcement sa mga paaralan.
1: Hindi lang ito usapin ng seguridad. Kailangan din na tingnan ang kalagayan ng ating mga kabataan. Mental health issue is real. Totoo po ito. In terms of mental health aspect, during at previous hearing of the Committee on Youth, we have raised that there are only about 4,069 licensed guidance counselors nationwide as of 2022. The country would need around 47,000 guidance counselors to meet the ideal ratio of one counselor for every 500 learners. It was also reported during the hearing that we have only 40 child psychiatrists in the Philippines. We really have a crisis in terms of our supply of mental health professionals.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: At po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado. Mula kay Jojo Sikat, lipat naman tayo. House of Representatives naman, naroon po si Jong Manlapas. Jong, magandang morning sa iyo. Please come in.
3: Hinamon ng House Prosecution si Vice President Sar Duterte na magsimula muna sa sarili sa usapin ng transparency at accountability bago humingi nito sa iba pang government offices. Kasunod nito ng payag ng Vice President na dapat maging transparent ang lahat ng ahensya at opisyal ng gobyerno kabilang ang kanilang travel expenses. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, tila inililis umano ni Duterte ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong inilalantad sa impeachment trial. Anya, dapat ipinaliwanag ng Vice Presidente kung paano ginagamit ang pondo ng Office of the Vice President, lalo na ang 612.5 million pesos na confidential funds ng OBP at Department of Education na sinusuri sa impeachment case. Iginit ni Capunan na hindi regalo ang confidential funds dahil pera pa rin ito ng bayan at kailangan ma-account ng maayos. Hinamon din niya si Duterte na ipaliwanag ang pinagmumulan ng personal na pondo para sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na anya'y maaaring maiugnay sa susunod na impeachment article tungkol sa umano'y unexplained wealth. Samantala, sinabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers na saklaw ng transparency ang mga biyahe at pagpapatakbo ng opisina ng Vice Presidente. Dagdag niya, kailangan malaman ng publiko kung saan napupunta ang pondong ginagamit ng mga opisyal ng pamahalaan. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jong Manlapas. Naghatid sa ating oras, 52. Para may binobola tayo din eh. 52 minutos makalipas ang 10 in the morning. Sabi ni Ma'am Shirley Uhiang, may nakalimutan daw ako. Nagluluto pa rin daw po yung mga guro ng tuneladang pansit. Sabi ni BBM. Ayan na. Si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community mula sa Dubai, UAE. Magandang morning po sa inyo. Boss Idol Joseph Franz Guzman. Of course, ang ating Ma'am Ena Gray at ang ating Filipino community sa Australia. Ma'am Menchi Mim mula po sa Bahay Pari dyan sa Bulacan. Si Boss Rico Rasyon, Ma'am Kimura Dolores at ang ating Filipino community sa Japan. Boss Jaime sa Moya Bernante. Boss Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan. Si Boss Randy Santisas mula sa Maynila. Ma'am Zeni Lubigas Jose mula sa Malabon. Darating yung araw, magro-roll call na lang ako kada syudad. Dito po sa Metro Manila, ha? Para ma-check natin kung sino ang present at kung sino ang absent. Magandang morning, sabi ni Tata Rick. Blessed morning, sabi ni Ma'am Menchi Me. Sabi pa ni Boss Rick Orasyon, PGMA, nag-sorry. Nang lifeless ang feeling.
4: I am churi.
2: I am sorry. Ngayon si Auntie Claire.

0: was showing her rudeness and impoliteness. Ayan, parang ang taas ng ere, no? Ang taas ng lipad. Saranggola ni Pepe yata yung gustong patunayan itong si Auntie Claire. Oy, sabi ni Ma'am Ena Gray, medyo may nababaliw. Nababaliw sa pagtatanggol daw. Ayan, yehey, may mananakaw na naman yung mga kawatan dahil bilyon na naman. Eh, binanggit ni Teacher Ruby kanina eh, yung budget para sa flood control. Hindi ba sinabi ng gobyerno na may subsidy para sa mga bata na may autism? Kaya nga yata may SPED, Ma'am Ena, yung special education. Baka dito sila nagbubuhos ng budget at baka kasama dun sa line item yung training ng mga guru, no? To be knowledgeable at maging espesyalista dun sa field ng pagtuturo sa mga bata na may special needs. Pero mismong si Ruby Bernardo ng Alliance of Concerned Teachers ang nagsasabi, they are not equipped. Wala pong maayos na istruktura pagdating dun sa trainings, upskilling. Naku, napaka-importante yan. Kaya hindi ko maintindihan kung ituturo rin lang natin sa mga guro yung sisi, eh bakit ang tila nakikita pong solusyon ng gobyerno ay yung karagdagang metal detector sa mga paaralan. Anak ng baka, eh ipipurchase na naman yan. Baka may magkapera na naman yan. Oh, ano pa? Eh yun daw pong issue ng mga guro bilang pangalawang magulang pero nagiging sanhi ng kawalang modo ng mga bata. Anak ng baka naman talaga, oo. Isinisisi pa dun sa Roblox. Naglalaro ka ba niyan, boss? Aye. Hindi, hindi. Ako hindi rin ako marunong niyan eh. Pero alam po ninyo, ang ginawa ko kahapon, meron pong private schools para sa ADHD, kaso mahal kada session. Totoo, ang can-afford lang dyan yung humihiga sa pera. Sa totoo lang, dahil napakahirap isustain kapag yung pong bata ay merong mental disorder. Kaya nga sabi ko kanina kay Teacher Ruby, bakit yung HMO coverage ay restricted when it comes to the mental health ng mga pasyente? Eh, this is one area na kinakailangan po talagang obserbahan. This is one area na kinakailangan talagang busisiin. So, nung sinabi ni John Vic Remulla about Roblox, I sat down kagabi with two minors na naglalaro ng Roblox. Isang 17 years old at isang 15 years old. For me to understand. Kasi number one, wala akong oras para maglaro niyan. Number two, eh parang full graphic yata itong Roblox na yun. Sumasakit yung aking mata. Nirarayuma yung aking mga kamay. So paano tayo sasabay dun sa elemento ng laro? Anyway, sabi ko, ganyan ba talaga ka gulo? Ganyan ba talaga ka sama itong laro ng Roblox? Sabi ng dalawang batang kausap ko, hindi naman. Hindi naman itinuturo yung patayan. Hindi naman itinuturo maging radical. Hindi naman po tinuturo maging parang vigilante type yung mga bata. Pero my point is, sa Roblox kasi, and since this is an online game, meron pong nakakausap yung mga bata online. Eh alam po ninyo, kapag ka-online ang usapan, hindi po natin kontrolado yung sitwasyon. Because meron pong mga tao, local and abroad, na talagang mga perpetrators ng mga kalokohan. Kinukuha po yung loob ng mga 15, 16, 17-year-old kid. After a while, kapag medyo body-body na, medyo magkakaibigan na, yung pong kanilang usapan, lumalayo na sa Roblox. Ano ba naman sabihin ng perpetrator? Little Johnny, why don't we continue this chat using my private messenger? Pwede yan eh. Hindi ba? Pwede na yan. Lumalabas na kayo dun sa Roblox. Ngayon, kapag private room na, private chat na yung nangyayari, hindi na po kontrolado ng gaming community dahil lumabas na po sila dun sa main chat room. Hindi na rin po kontrolado ng magulang. Ngayon, dito na papasok yung harassment. Dito na papasok yung kunwari labing-labing. Sige nga, little Johnny, padala ka nga ng picture mo na naka-topless. Pwede ka bang magpadala ng picture mo na completely nude? O tapos yung mga litrato na ito, ibinebenta sa black market. Secretary John Vic, maiintindihan ko pa kung ganun yung takbo ng ano mo eh. Kung ganun yung takbo ng utak nitong si John Vic Remulla. Pero siningil out niya yung laro. I don't know, ikaw ba naglalaro? Meron ka bang anak na naglalaro? Kinonsider mo bang tanungin yung mga naglalaro bago mo i-splok ika nga yung issue? I have nothing against Roblox and I have nothing against dun sa sinabi ni John Vic Remulla. Pero the point here is, hindi po dun nagtatapos eh. If we really would want to identify the culprits and put an end dito po sa issue na ito, kinakailangan po all areas tinatalakay, all facets ika nga nitong problema na ito dinidiscuss. Hindi po yung makapagsabi lang kayo ng gusto nyong sabihin nang walang validation. Marami din daw pong games katulad ng Roblox na marahas, mas marahas sa Counter-Strike, sabi ng texter. I totally agree. I cannot agree more. Pero hindi po doon nagtatapos yung dapat na investigasyon na ginagawa nitong ating mga leaders ng gobyerno at tigilan po ninyo yung pagsawsaw sa issue. Inuunahan po ninyo para may masabi lang eh. Talagang mga anak ng baka itong ilan sa mga opisyalis ng gobyerno. Oo, diyan lang kayo. Magbabalik. Ako, okay lang ako. Okay ba kayo? Magbabalik pa ang palatuntunan magalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido, 8:10 AM.
3: Na CICC at naitawag sa Meta at mabilis naman umano umaksyon at naipatigil ang live streaming sa loob ng 9 na minuto at kaagad nang napatanggal o na takedown ang nireshare na videos. Sinabi ng Tiberos matagal ang 14 minutes at maaari namang nagamit ang video ng mga nagpapaviral at mga malala ay maaari yung nagamit ng mga malign influence actors sa pagdinig na nanawagan si Paraiso sa mga nakakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala ang link o URL sa CICC para maipa-takedown kung saan sinabi ni Ontiveros dapat mag-usa ang Meta at huwag ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform. Ito ay para maiwasan ang online glorification ng karasan. Wala namang ipinadalang kinatawan ang Meta sa Senate hearing kaya ayon kay Ontiveros padadala niya ito ng sulat. Ayon kay Paraiso, may nag-record ng live streaming, ibinahagi sa isang website at tinalakay sa isang chat group ang insidente. Sa pagdinig, sinabi ni Paraiso na hindi pa nila madetermina kung totoong dahil sa Roblox o iba pang online games ang nagtutulak sa estudyante na mamaril dahil nanghihingi pa sila ng cyber warrant para masuri ang online communication ng bata. Inaabot na ng hanggang 2 buwan ang cyber warrant kaya nakikipag-ugnayan na ang CICC sa Supreme Court para pabilisan ang ganito sa lower courts. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison na basura ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkakasira ng mga pumping station na ginagamit laban sa pagbaha sa Maynila. Ayon sa kalihim, hindi lamang tubig ang nahihigop ng mga pump kundi maging ang malalaking basura na siya nakasisira sa mga kagamitan. Bunsod nito, inatasan ng kalihim ang pagkakaroon ng tig-apat na pump sa mga pangunahing pasilidad, dalawang main unit at dalawang backup upang tiyaking may magagamit agad sakaling masira ang isa sa mga makina. Nauna nang iniulat na ilang pumping facility sa Maynila ang nasira dahil sa mga nahigop na basura. Maliban sa pagpapalakas at pagkukumpuni ng mga pumping station, nakatakda ring magtayo ang DPWH ng underground detention basin sa Plaza Raja Sulaiman sa harap ng Malati Church na may kapasidad at kakayahang mag-imbak ng 33 milyong litro ng tubig. Sinabi ni Diso na pansamantalang iipunin sa pasilidad ang sobrang tubig bago ito ilabas patungo sa Manila Bay. Nakatakdang simulan ang proyekto kapag tumigil na ang malalakas na pag-ulan habang inaasahan na mag-aabuti ng 4 hanggang 6 na buwan ang nasabing proyekto. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: kaugnay ng mga kamakailang insidente ng nakamamatay na pamaril na kinasasangkutan ng mga minor de edad na nakakuha ng mga baril o pag-aari o nasa pangangalaga ng kanilang mga kaanak na nasa ustong gulang, naglabas ng memorandum si Bureau of Correction Pew Corps Director General Gregorio Pio Katapang Jr. para ipaalala sa lahat ng kawani ang kanilang responsibilidad sa wastong pag-awat at mahigpit na pag-iingat ng mga barila, government issue at personal na barila. Binigyan din ni Katapang sa kautusan ng kaligtasan sa barila ay isang patuloy na tungkulin na hindi lang limitado sa loob ng trabaho. Dapat aniyaritayakin ng mga kawani na autorisadong magmamayari ng baril na ang kanilang mga armas ay ligtas sa lahat ng oras at hindi maabot ng mga hindi autorisadong tao, lalo na ang mga bata at iba pang menor de edad. Inutusan ni Katapang ang lahat ng kawani ng Bucor na magpatupad ng mahigpit na physical security at panatiling nasa kanilang control ang mga baril. Aniya, ang mga armas ay hindi dapat iniiwan ng walang bantay o inilalagay sa mga lugar na madaling maabot ng mga kaanak, kasabaho, bisita o estangero. Dapat aniya na maiwasan sa lahat ng pagkakataon ang hindi autorisadong pag-access. Dagdag pa ni Katapang ng mga kawani na nag-iingat ang baril sa bahay, kinakailangan gumamit ng ligtas sa lagayan. Inirekomenda sa memorandum ang heavy duty na gun safe o lockbox na matibay na nakakabit sa pader o sa higo pang hindi makuha. Ang susi o combination code ng gun safe ay dapat itago at hindi dapat ibinabahagi sa mga hindi autorisadong tao. Para pa sa dagdag na proteksyon, dapat kabitan na niya ng trigger lock o cable lock ang mga baril kapag hindi ginagamit. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Pipiliting lumusot ng kainta, didiretso ng Pasig, tatawid ng Shaw Boulevard para dire-diretso siya papuntang Espanya, papunta ng UST. Okay, tama naman yung sinasabi na baka naman pwede yung localized suspension. In a way, tama yan. Pero dapat maintindihan nitong mga opisyalis na ito na hindi po ganyang kadali. Because number one, meron tayong mass transportation challenge dito sa ating bayan. Number two, meron po tayong problema sa baha, ulan, lubak, etc., etc. So how can you expect the pupil kung nasa National Capital Region na bumiyahe from one area to another para makapasok? So kapag ka hindi nakapasok, absent. Kapag ka hindi nakarating on time, late. Alam po ninyo, if this government, no, at yung mga opisyalis, meron pong naiisip na tamang solusyon, itong mga tamang solusyon na ito, kinakailangan pong dumaan sa masusing pag-aaral. Kasi nga, ang sinasabi ko, how can we discuss yung pong kasalukuyang trending na issue, yung challenge, without first discussing all the other elements surrounding this bigger problem? Hindi tayo pwedeng manghula eh. O may problema, Roblox, balik tayo dun sa Ateneo de Zamboanga. May problema yung tatay, iniwan niya yung baril dun sa kotse. May problema yung ganito, may problema yung ganyan. Dinidismiss yung issue ng mental health. Ano po bang si John Vic Rimulya, expertise nitong si John Vic Rimulya bukod sa panghuhula? Pwedeng ipalit kay patay na si Madam Auring. Huwag magagalit yung mga kaanak ni Madam Auring, nabanggit ko yung pangalan, ha? Kasi puro panghuhula at puro pagpapapogi, puro banger style ng diskusyon yung pinapasok ni John Vic Rimulya. Ngayon, pinapasok ni Sunny Angara. Okay? How can we fully address ito pong issue nating tinatalakay? Class suspension, yung pong shooting sa mga paaralan, mental health. Kung hindi po natin sisilipin all the other elements surrounding this main problem. Itong main issue, hindi po pwedeng papatsi-patsi. At hindi po pwedeng paratin yung gamitin itong si Anti-Claire para meron kayong attack dog. Kinakailangan po ng masusing pag-aaral before you open your mouth. Hindi ba? Dahil kung wala naman po kayong maiging sasabihin, you better keep your mouth shut. O ano sabi ni Nick Torre? Pasado daw sila. Dahil nung malakas ang ulan ng Lunes, eh kahit papano po ay nakapag-deliver ng maayos na daloy ng trapiko ang MMDA, sabi ni Nick Torre. Ilang oras ka nga bumiyahe no nung Lunes? Hindi lang 4 hours. 4 and a half hours. Yung iba halos doon na natulog sa kotse. Doon na natulog doon sa mga pampaserong jeepney na pilit na tinatawid yung Kalabaw Ilog na daanan. Okay? How can this General Torre claim na they passed the test? Eh, sino kaya nag-check ng paper ni General Nick Torre? Baka si Claire Castro rin. Hindi ba? Baka sila-sila rin yung nag-check ng papel nitong mga ito. Eh, alam po ninyo, maganda yung idea na hindi lahat, walang blanket suspension. The idea alone is maayos, maganda. Para nga naman, walang nasasayang na panahon dun sa ating mga bata. Pero before we even discuss yung possibility of a localized suspension, eh, alamin po muna ninyo yung mga underlying issues and challenges. Mass transportation, ito pong issue ng pagbaha sa isang lugar versus yung iba pang mga lugar at iba pang mga issues surrounding this challenge. Hindi po tayo pwedeng magsabi na ganito yung gagawin, ito pwedeng gawin ito without understanding the main problem muna. Kaya sabi ko kay Teacher Claire, Teacher Ruby, sabi ko kay Teacher Ruby, baka pwedeng pag-aralan na pagdating ng buwan ng July up to September, automatic magsishift sa online class ang ating educational system. And we need a Congress that is proactive, hindi reactive. Magpasa po kayo ng batas patungkol dyan. Kasi di ba, sinimulan na natin, tiningnan natin na yung school calendar na may pasok yung mga bata ng summer during the pandemic. Tapos magtatapos yung school calendar ng June-July para bago pa pumasok ang mga bagyuhan, wala nang pasok yung mga bata. Anong naging problema natin? Anong naging issue? Masyadong mainit. Masyadong mainit. So may mga bata, may mga magulang na naghahatid, may mga guardians na naghahatid na biktima ng heat stroke. Hindi ba? Nakita na natin yan, kaya umagal tayo. Nakita na natin yan, nakita ng mga magulang, nakita ng mga teaching and non-teaching personnel na mukhang hindi applicable sa tropical country katulad ng Pilipinas yung ganitong klaseng school calendar. So ibinalik, nagsisimula ng June, magtatapos ng Marso. Para habang nasa kasagsagan ng summer months, wala po sa pangangalaga ng mga paaralan yung ating mga estudyante. Hayaan po nating nasa bahay. Hayaan po nating yung mga magulang ang silang aalalay at titingin. So, tinatanggal po natin sa mga paaralan yung responsibilidad ng ating mga learners, which is correct. Tama nga naman. Pero pagdating po ng July, eto nga problema natin, bagyuhan. May mga class suspensions. Actually, maraming abangers. Hindi ba? Inuunahan pa ng mga magulang na nag-aabang. Sana isuspindi na. Ewan ko kung ilan sa mga magulang natin ang pilit na nananalangin gabi-gabi na sana po ay lumakas yung buhos ng ulan para dun sa automatic suspension ng face-to-face. Tandaan po ninyo, Kapag ka iniakyat ng pag-asa sa yellow warning, automatically, yung pong ating grade schoolers hanggang K-12, wala pong face-to-face classes. O eh, bakit hindi tayo humanap ng solusyon? Gawin ng Kongreso, magpasa ng batas na magsasabi, kapag ka buwan ng July hanggang Setyembre, ang mga bata nasa bahay. Ang mga bata hindi kinakailangan pumasok ng face-to-face. Ang mga bata tuloy-tuloy sa kanilang pag-aaral on a modular learning system na online. Parang home school, home study. Eh, ang problema natin kasi, ang dami nating magagaling na mga leader ng gobyerno, wala pong ibang maisip kundi magbigay ng mga solusyong papatsi-patsi eh. Ha? Eh ako, hindi naman talaga mataas yung aking pinag-aralan. Hindi naman ako ganung karunong. Pero sometimes, eh kinakailangan po natin gamitin yung common sense. Ang tanong, pwede ba? Eh alam po ninyo, kapag gusto, may paraan. Okay? Kapag ayaw, may dahilan. Kasi identified mo na yung culprit eh. Alam po natin, between July and September, talagang naandyan yung malalakas na buhos ng ulan. Alam rin po natin na yung mga klase, at some point, isususpend. Alam rin po natin na yung mga paaralan, especially dun sa mga flood-prone areas all over the country, pati na rin yung mga paaralan na halos skeleton na lang yung struktura at isang pako na lang yata yung nakakapit, hihiwalay na yung bubong. Alam natin yung mga challenges eh. But why can't we provide viable solutions? Hindi po natin kailangan yung drastic solution. Hindi po natin kailangan yung solusyon na basta na lang ini-splook ng kung sino mang tagapagsalita ng Malacanang. We have got to rely dito po sa mga solusyon na talagang backed by investigations, discussions, at meron pong holistic approach, merong whole of government approach, etc., etc., etc. The Philippines is a tropical country. Taon-taon problema natin ang ulan, baha, climate change. This is the new normal, sabi ni Bongbong Marcos. O eh, bakit hindi tayo makapag-isip ng lasting solution? Para nang sa ganun, yung ating mga magulang at ang ating mga bata, hindi po parang nakipagpatintero gabi-gabi. Pagdating dun sa paghihintay ng kanselasyon ng klase. Kaya nga sinasabi ko, eh bakit hindi natin gawin mag-inak ng batas ang Kongreso para pagkadating ng panahon, months of July to September, automatic shift tayo sa online. Gaano kahirap intindihin yun? Mahirap bang gawin? I don't know. Hindi ako congressman eh. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero meron po ba tayo ibang solusyon na nakikita? Meron po ba tayo ibang solusyon na pwedeng gamitin? Eh kinakailangan po, number one, gumamit ng utak yung ating mga government leaders. Baka sakali mauntog at maintindihan na meron po tayong krisis pagdating dito sa suspensyon ng klase ng mga bata. Because this is happening ng dekada na. Hindi naman po ito ngayon linggo lang nangyari. Katulad niyan, nung Lunes may pasok. Ang Maynila, wala eh, no? Nagdeklara. Sa Pasig, may pasok. Pero at 8 in the morning, if I'm correct, no? Nung itaas yung rainfall warning, eh bigla pong nagdeklara ng pagpapauwi. Ito, paulit-ulit na senaryo ito eh. Malakas yung buhos ng ulan, yung tubig baha ay nasa bukong-bukong na, pero walang deklarasyon. So yung mga bata susugod. Oo, naroon na tayo. Discretion ng mga magulang yan eh. Okay? Discretion ng mga magulang. Pero kunwari ako, magulang ako. Sabihin ko dun sa anak ko, Little Johnny, huwag ka nang pumasok. Malakas yung ulan. Pagdating ba dun sa grado ng anak ko, hindi ba magre-reflect na absent siya? Nagre-reflect eh, di ba? And attendance is one area na sinisilip ng mga paaralan. Yung mga bata nga, yan na lang yung inaasahan sa end of school year, eh, perfect attendance. Hindi yung paibibigay. So there is a disconnect. Okay? Kahit pa sabihin, discretion ng magulang yan, kapag sa palagay ng magulang ay ma-compromise yung kalusugan ng mga bata, huwag niyong papasukin. Again, hindi niyo ba mamarkahang absent? Mamarkahan yung absent eh, hindi ba? So, for us to be able to, you know, mabura lahat ng mga issue na ito, kinakailangan po natin mag-isip ng viable solution, applicable to all. Hindi po yung solusyon na hindi ko alam kung sampu ninyo hinugot. Okay? Basta may masabi lang. Tapos kapag medyo nasisita kayo dun sa mga maling mga desisyon po ninyo, eh para po kayo mga balat sibuyas na kulang na lang maglupasay sa harap ng kamera. Pinanood ko kahapon yung batuhan ng tanong ni Ivan. Anong apelido nga ni Ivan? Mayrina, no? Oh. Tsaka ni Claire Castro. Dahil ang sabi ni Ivan, hindi po ba kayo magsusorry? Ang sagot ni Claire, eh, wag na daw gumawa ng pagpipiestahan pa. To that effect, ha? Sa social media. The question is answerable by yes or no. The question is answerable by yes or no. Unang-una, sino bang gumawa nung mga dahilan para pagpiestahan sa social media? Because saying sorry is an admission of guilt. Kaya hindi gagawin ni Auntie Claire yan. Kasi hodang baka sakit siya ng damdamin. Kasi hodang merong mga nasaktan dun sa kanyang sinabi. Hindi po siya magsasorry because saying sorry, again, is an admission of guilt. Abogado itong si Auntie Claire eh. Kaya ginagamit niya yung kanyang pagiging abogado dun sa paraan ng kanyang pagsagot. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi niyo boycottin, ha? Yung press conference ni Auntie Claire para makita natin kung ito ba'y ngagawa o kung magtatapang-tapangan. Problema kasi yung accreditation eh ng ating Malacanang reporters. Ha? Yung accreditation ng ating Malacanang reporters ang parating tinitingnan itong mga tao na ito eh. Pero alam po ninyo, itong mga press conference ni Claire Castro is wala eh, wala na tayong bakuhang substance sa totoo lang. Unless and until itong palace press officer realize na she represents not just the government, more importantly, the president. She is the alter ego of Bongbong Marcos. Eh dapat nag-iingat ito dun sa kanyang mga pananalita unless may go signal coming from the president. At kaya sinasabi ng iba, Claire Castro is doing a magnificent job for the president. Hindi po natin may aalis yan. Sabi ni Boss Totoy Mola, dear teachers, remember this. Kapag ka hindi sinisante ni BBM, si Auntie Claire, may basbas niya ang lahat ng pinagsasasabi nito. Because Claire Castro is the attack dog of the president. Okay. Mr. JG, nice program. You tackle political issues, whether pro or anti-administration. Salamat po si Ginoong Bayani Ricarte ng San Pedro City. Ah, salamat idol ha. First time Ma'am Angel tayong pinakinggan ni Mr. Bayani Ricarte ng San Pedro City. Salamat po. Ah, Adon Bosco, o yun. Okay. Ah, kanina kasi nabanggit ko Adamson. Maganda yun eh, hindi ba? Yung binanggit ni... Anong pangalan nito? Nailagay ba yung pangalan ng teacher? Okay. Ha? Anong pangalan?
3: Virgie.
2: Virgie.
3: De Chavez.
2: Banggitin natin, Ma'am Virgie De Chavez. Ito po yung post ng Don Bosco College Incorporated. Oo nga, si Dr. Virgie De Chavez nakalagay rito. Kung di ako nagkakamali, ang Don Bosco College narito sa Makati. Kasi technical school to eh. Kung di ako nagkakamali ha. Okay. Classes had been suspended because of the storm. Ito po yung kanilang panimula. Dr. Virgie De Chavez, an LL. bakit parang promeno dun? Okay, ulitin natin. Take two. Okay. Classes had been suspended because of the storm. Dr. Virgie De Chavez, an elderly education professor, a Laguna, had already announced online that their scheduled exam would not push through. May examination pa pala. Still, she went to the college gate and waited. Kasi sarado yung eskwelahan eh. So naghintay siya dun sa labas ng eskwelahan, dun sa gate. She worried that one student, especially a scholar, with limited internet access might not have received the advisory and might brave the storm just to take the exam. She knew that a message sent is not always a message received. So she waited. Not because she expected anyone to come, but because one student might. Perhaps that is what a real teacher is. Someone who refuses to leave even one student behind. Naalala ko tuloy si Colonel Bong Nebrija. Pagkausapin ng road safety, meron siyang sinasabi parati. One individual is one life. Ayun. Si Attorney Abaton yata nagsabi ng one individual. Ha? Pero parang ganyan yung ibig sabihin. Uy, naglulupasay si Ma'am Angel sa lapag sa katatawa. Ha? Meron ba kayong... Wala na. One life is too many. Ayan, kaibigan natin yan, Colonel. Si Colonel Bong Nebrija. Mula po sa Metro Manila Development Authority. Kudos ha, kudos kay Colonel. Magbabalik pa po ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.

0: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Salamat po ng mga maigi ng maigi at maramit. Nandyan pa rin kayo. Hindi kayo umaalis. Hindi natin tatantanan itong issue na ito. At kapag ka nagkaroon po tayo ng pagkakataon, eh, muli natin babalikan yung usapin ng mental health, no? Si Ma'am Arzeli Lazaro ng Barangay Pinagbuhatan dyan sa Pasig, nanonood at nakikinig. Uy, idol natin ito, Michael Tangog. Magandang umaga, idol. Good morning, bossing. Nakikinig at nanonood sa atin si boss idol Michael, Mike Tangog. Sobrang angas mananita ni Castro. Sobrang yabang. At sobrang, sobrang yabang. Dapat yan palitan urgent. Hindi na daw po siya nakakatulong sa Pilipinas at may pagkabastos. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Malapit na ang 2028. Ngayon pa lang, nangangatog na daw po yung mga pati lamang loob pati lamang loob ng mga kawatan sa pamumuno ng magpinsan. Ah, sabi ni Boss Romeo Sunga. Hindi ko pwedeng banggitin eh. Oo, pero yung ICC, ching-chiring-ching. O yan, basahin nyo na lang yung komento ni Boss Romeo Sunga. Covering up their shortcomings, tama naman sila, hibangers. Ano ba ito? Balikta rin ba ito? Lang nila ang pinagsasabinla o baluktutin yata. Galing kay Architect Angelito Castillo Pilias. Mula po ito sa Batangas. Sayang din yung announcer ng... ha? Sino ba yan? Si Ronnie Ramos. Eh lumipat po, lumipat. Yung inyong idol. Tinatanong si Ma'am Kimura Dolores. Si Ronnie Ramos nasa kabilang himpilan. Ha? Pagka may pagkakataon ako, Ma'am Kimura, i-PM ko sa'yo. Ha? Okay, kung saan lumipat si Ronnie. Oh, ha? Skin deep lang ang mga hibangers. Ay, abangers. Neck deep ang mga abangers. Ayun, yung mga hibangers ay skin deep. Sabi ni Boss Angelito Castillo Pilias. Naku, Sir JGL, I saw a video interview ni Karen Davila kay Secretary Anggara ng DepEd. Bakit kaya? Ha? Ang likot daw ng mukha tapos ngiwi ng ngiwi si Secretary Sunny Anggara. Maybe because he doesn't know kung ano talaga yung kanyang gustong sagutin at isipin. Okay? To think na scripted pa nga yung interview na yan ni Karen Davila. Scripted na nga, nangingiwi pa yung kinakausap. What more kaya kapag karito sa Johnny Gomez Live na wala tayong script, di ba?
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nababahala ito si Senate Committee on Youth at Committee on Sports Chairman Senator Christopher Bongo na sa makabagong panahon, social media na ang may malaking impluwensya sa paghubog, sa pag-uugali at personalidad ng mga kabataang Pilipino. Bilang mga magulang at mga mambabatas, ito raw ay isang bagay na hindi dapat hayaang mangyari. Sinabi ito ng senador sa pagdinig kanina umaga sa Senado tungkol sa malagim na pamamaril na ikinasawi ng ilang mag-aaral sa Zamboanga City kamakailan. Ayon kay Senator Go, panahon na para muling hikayatin ang mga kabataan na mas paglaanan ng oras ang physical fitness at sports para labanan ang masamang impact ng social media at gadget sa mental health.
3: Dapat po maging safe space ang internet at digital platforms para sa kanila. Dapat protektahan natin ang kanilang karapatan. At bilang chairman po ng Committee on Youth and on Sports, no, talagang nakakabahala itong mga nangyayari sa ating mga kabataan ngayon. Sabi ko nga, parati kong sinasabi sa mga kabataan, dapat po ma-hook na lang sila sa sports kaysa ma-hook sa social media.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Ni Ma'am Kimura Dolores. Okay, Ang dami rin nagbibigay ng komento out of topic dahil nakausap natin kahapon itong si Engineer Rene Santiago. At diniscuss po natin doon sa first hour ng Johnny Gomez Live yung desisyon ng Office of the Ombudsman to temporarily suspend itong si Attorney Vigor Mendoza, formerly of LTO, ngayon ay chairman ng LTFRB. At itong si, what's his name? Nakalimutan ko yung pangalan ng isa, Guadis. Attorney Guadis the Third, Vigor Mendoza the Second. Attorney Guadis the Third used to be the chairman of LTFRB. Tapos ngayon ay chief ng OTC. Okay? Ito yung transport cooperative. Ang dami pa pong nagbibigay ng kanilang reaction sa pamamagitan ng private message sa inyong lingkod. Doon sa mga nag-aabang, no, na mabasa ko yung inyong mga komento, hintay-hintay lang po kayo. Pamaya-maya, no, isingit natin yan. Pero gusto nating maunawaan at balikan yung usapin, not just ng mental health, pati na rin tong cancellation ng mga klase at suspension ng mga klase dahil dun sa sama ng panahon. Can you please help me out, no? Yung mga nakikinig at nanonood, ano po yung pwedeng mga suhestyon? If the government is asking for unsolicited advice, ano po yung pwede niyong maibigay? Huwag natin haluan ng politika. Sige, huwag natin haluan ng politika. Tanggalin natin sa equation si Claire Castro. Tanggalin natin sa equation si John Vic Remulla. Tanggalin natin sa equation si Sunny Angara. Tanggalin natin sa equation si Bongbong Marcos. Tanggalin natin sa equation si Vince Dizon. Kasi nga yung pagbaha, lubak, you know, itong mga elements na nagiging dahilan kung bakit nagsususpindi ng klase para sa ating mga bata. Given the opportunity na kayo po ay maging bahagi, let's say, no, maging bahagi ng isang malawakang diskusyon on how to solve the issue of class suspension and class cancellation, ano po yung nakikita niyong pwedeng gamiting solusyon that would be able to, that would be able to assist the government in formulating lasting solution sa pamamagitan ng paggawa ng batas? Sige nga, baka may mga nakikinig at nanonood na interesadong magbigay ng kanilang mga komento. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Yung mga nakikinig, nanonood sa Facebook, YouTube, nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa Radio Gardens, Estrema, DTT Boxes, kung saan matatagpuan ang Radyo Bandido TV, tulungan natin ang gobyerno. Because, you know, we are not just critic. Hindi po eh. Ito isang paglilinaw. Hindi lamang po tayo critic. At some point, no, may mga pagkakataon, nagiging kritiko tayo at nagiging mapanuri doon sa mga maling gawi ng ating mga taong gobyerno. At doon sa mga nakikita nating mga maling statement, mga maling plano, mga maling pronouncement. Pero sabi ko, tanggalin muna natin. Let us set aside politics for the remainder of the program. Sige nga, tanggalin natin ang politika. Walang political color. Kunwari, magulang ka lang. Magulang ka. Guardian ka. Guru ka. Estudyante ka. O simpleng mamamayan na meron pong interes para tulungan ang bayan at tulungan ang pamahalaan. What would you suggest the president and, you know, the government para nang sa ganun wala po tayong nami-miss na opportunity, lalo tigit sa klase at pag-aaral ng ating mga baget. Sige nga, tingnan natin kung meron pong magbibigay ng ano, magbibigay ng suhestyon. Sige, tingnan natin. Okay. Aha. O habang wala yan, basahin ko muna ito. Feeling second lady kasi si anti-clear, sabi ni Shirley Uyang. Ma'am Shirley, kaya lagpas daw po sa area yung pride nito. Aha. Sorry, pero B. Hindi ko pwedeng banggatin eh. Pero basahin nyo, B daw po itong si ano, itong si Anticlear. Aha, bata mo ko boss, watching from Malabon. Ayan, sabi ni Boss Idol Michael Bulyeser Tangog. Isa pong ano, isang batikang mamamahayag. Yung ating bossing Michael Bulyeser Tangog. Salamat po na maigi at marami. Okay, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, walang political will. Wala daw pong political will. At baka isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng issue, nagkakaroon tayo ng problema, because of that lack of and in political will. Okay? Another ano, another scenario is that ang edukasyon kasi sa atin is one big business eh. Nung araw, Ma'am Ena, natatandaan mo pa yan, ilang beses nating pinag-usapan. Si Ma'am Ena, dating guru ito. Si Ma'am Ayu nga pala, dating guru din. Ako, I used to be a professor. Okay? Eh, nung araw tayo, kapag yung mga learners, ako even in college, no? Kahit na anong turo ang gawin mo, eh hindi po makasabay dun sa asignatura. Masama man sa ating loob, eh we cannot help but give a student a failing grade. Kung minsan inilalagay mo na yung sarili mong posisyon, dun po sa posisyon ng mga magulang eh. Kapag ka ibinagsak mo ito, sayang yung ibinayad na tuition. So, kinakailangan mag-enroll ng summer class, doble gastos sa mga magulang. Pero how can we equip these students? How can we provide an additional knowledge na hindi libre ang pag-aaral? Na kaya ka pumapasok para matuto? Meron kasing mga estudyante, sa totoo lang, pumapasok dahil sa baon. Pumapasok dahil kailangan. Pumapasok because there is a pressure, not just from the family, not just from the household, pati sa community. Kahit alam ng bata na yung kanyang interes ay wala sa pag-aaral. Pero tayong mga guro, we keep on pushing ourselves to be better second parents, di ba? Sabi ko nga, to the point na marami tayong ginagawa, hindi naman natin binobroadcast, pero gumagawa tayo ng pamamaraan to assist the students, to help them succeed. Pero may mga bata nang ayaw eh. Ayaw talagang mag-succeed. So kami, nung araw, we cannot help but give failing grades. Eh ngayon, meron pa ba? Meron pa bang bumabagsak ngayon? Wala na yata eh. Because of that idea of mass promotion. Ang mga bata kinakailangang pumasa. Ang mga bata kinakailangang lumipat ng grado. Dahil kapag ka ikaw ay 6 years old, automatically dapat grade 1 ka. Eh, meron pong mga slow learners tayong tinatawag na hindi kaagad makaangkop dun sa sistema ng pagtuturo. May mga bata na talagang mabagal magproseso. Pero since ito pong ating mga eskwelahan ay one big business, kinakailangang i-mass promote. Eh, next year mag-grade 7 ka. Next year, magpipitong taong ka, so dapat grade 2 ka. So, that vacuum, hindi mo natutunan yung mga asignatura ng grade 1, mag-grade 2 ka. So, yung vacuum ng mga hindi mo natutunan ng grade 1, iaakyat mo sa grade 2. Eh, slow learner pa rin. hindi pa rin makaangkop doon sa asignatura ng grade 2. Pero because of this mass promotion, kinakailangan pong iakyat ng grade 3. So, taon-taon, patong-patong na mga challenges ang kinakaharap ng mga bata. Pero since education now is one big business, hinahayaan ng mga paaralan, hinahayaan ng ating gobyerno. Isasama mo pa yung class suspension. Idadagdag mo pa yung cancellation ng klase. So, anong matibay na solusyon ang nakikita ng ating gobyerno to somehow provide the necessary help para nga po hindi mapag-iwanan yung mga bata? Kasi slow learner na, tapos meron ka pang challenge because of this mga bagyuhan, magkakaroon ng kanselasyon sa klase, etc., etc. So, lumalaki yung vacuum. Ano ba itong sabi ni Ma'am Chato? Sir JGL, pakibasa po yung isa pong comment para sa show mo yun. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, lahat nga with honors. Hindi naman lahat. Hindi lahat with honors, no? Dahil ako, may nakikita ako na mga napag-iiwanan talaga. And kung bibigyan natin lahat ng honors, nako eh, that's double whammy. Meron ka ng mass promotion, tapos ine-elevate mo pa yung mga bata into something na hindi naman sila capable of. Di ba? At hindi naman sila eligible to receive. Hindi po lahat na bibigyan ng ano, ng medalya. Hindi po lahat with honors. Okay? Palitan lahat ng nakaupo sa gobyerno. Baka sakaling magbago ang pamumuhay ng taong bayan, sabi ni Boss Armando Busa. Immediate solution kapag rainy season, online class, asynchronous modular. And this is what I'm talking about. Architect Angelito Castillo Pilias. Pero wag na nating hintayin na magkaroon pa ng kanselasyon. Ang sinasabi ko nga, if Congress is proactive enough, gawa na po kayo ng batas tungkol dito. Na from the months of July till September, umaraw man yan, bumagyo man yan, bumaha man yan, etc., etc.,

Meron pa ba? Bago ko... okay. Bago ko... Banggitin lang yung mga komento. Sandali ah. Meron pa tayong ano. Okay. Ang aking maibibigay na solusyon ay kung pwede, hindi lang sa isang syudad ang lahat ng school at mga kurso ng paaralan para mamenos ang oras at gastusin. Hindi lamang daw po sa iisang syudad. Mangyayari yan kapag fully implemented yung Mandanas Law. Okay? Kasi bibigyan mo ng karapatan ang bawat bayan, munisipalidad at syudad to be better municipalities and cities. Okay? Kasi kapag sinabi mong syudad, para po itong magnet, nag-a-attract ng business talaga. Nag-a-attract ng business. Kaya nga, hindi ba in one of our episodes, pinag-usapan natin Pax Silica?

po ng ano, katulad ng binabanggit ng Mandanas Law. Okay? Na parang, para kang merong federal approach pagdating sa pagdenegosyo at iaangat mo yung kakayahan ng bawat syudad, bawat munisipalidad to engage businesses to come in. O, makapag-attract yan ng mga paaralan. O, bakit ikaan nyo? Kasi kapag ka may negosyo sa isang lugar, magkakaroon ng community. Kapag ka may community, may mga mag-aasawa. Kapag ka meron pong nag-asawa dahil may trabaho na, may mga magiging anak. O, anong susunod dyan? Mag-i-sprout yung mga paaralan. Teka, ha? Iwas traffic at kung ipatutupad nila ang pagsuspinda ng klase, pwede sa lokal na lang na nakakasakop sa school. Galing kay Totoy Mola, Sir Johnny, you are one of the best media practitioners. Salamat po. It's a balanced program. Warning, listening to Sir Johnny is an addiction. Ingit daw po si Boss Totoy Mola sa Balbas. Nag-shave pa nga ako niyan. Anyway, mabanggit ko lang, sandali ah, yung mga komento doon po sa discussion natin kahapon. Dahil I am trying to check yung mga comments at mukhang everybody, naku bakit hindi ko na mabuksan, everybody is in sync doon sa sinasabi ni Engineer Rene Santiago ng refund. Okay. And refund for the 169 is getting more and more followings and more anong tawag rito? Kumbaga decision ng mga motorist. More and more followings. Okay? So, this is one area dun sa mga sumilip kahapon ng ating palatuntunan. This is one area na talagang kinakailangan i-consider. Sabi ko nga kay Engineer kahapon, should we be, you know, happy about the decision of Ombudsman Boying Remulla suspending these two DOTR officials. One, being the chair, former chair, kasi suspended din, no? Ng LTFRB. At yung isa, chief ng OTC. Dapat ba celebratory yung mood natin? Should we stop there? Mabuti na lang ang sagot ng Coalition 169 ay hindi po. Hindi po. Kinakailangan po talagang magkaroon ng mas matibay na desisyon patungkol dito. And providing refund is one area na pwedeng sabihin na nakapagpatagumpay ang Coalition 169 ng programa para sa ating mga motorista. Ayan. Sabi ni Philip Chua Katabay, grabe pa din po kasi yung corruption dyan. Mantakin mo po, over na ang TNVS. Nagdaragdag pa rin ng ibang transport network. Sobra na ang traffic na nararamdaman. Eh, sige pa rin. Sino pa? Marami nagbigay ng komento eh. O ito, katulad ng sinasabi ni George C. Jr., are we supposed to be jumping in joy? Dapat ba celebratory yung mood natin? Bigger question is, will the motorists that have paid over a 10-year period be refunded? Di ba? So all this time, according to Cristaline Torero, the computer fee was just a cash cow for Stratcom owners and corrupt heads. Ayan na. Ang dami yung pasensya na at wala na tayong oras. Pero

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa, ngunit maulan pa rin umaga ang ating pong pagbati sa araw na ito ng Webes sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM at maging sa ating pong mga ka-senior citizen at mga OFW sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, speaking of kalusugan, kailangan po kumain tayo ng tama, mga masustansyang pagkain, lalo na po sa oras ng almusal na siyang pinakamahalagang oras para tayo ay kumain ng busog ng mga masustansyang pagkain. So, mapapasukin po natin at pababatiin natin ang naggaganda-gandahang lalaki na minsan kamukha po ni Kim Jong-un, kuminsan kamukha ni Don Pepot, ha? Kaminsan, ngayon po, kamukha naman daw siya, di umano, sabi-sabi, ha, ng mga nanonood, ni Wingachalian. Pareho silang may dugong tsekwa, ha, kaya sila ay nagkakahawik. Pero si Don Pepot, dito po yan, ipinanganak, Pilipinang ina, yan, bagamat ang ama ay isang Chinese, ang kanya naman pong puso ay Pilipinong-Pilipino. Yan po si Dong Pepot. Magandang umaga, Dong Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo ang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Hindi ka pwedeng tawagin ngayon Boy Atrasado, ha? Dahil ikaw thank ay nasa Lord bahay lang, kaya sa tamang oras, ha? Ay sumasahin papawid ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. So, maraming issue dahil hanggang ngayon ay tila baha pa. Bagamat may mga senador na nagsasabi move on, hindi lang ang buhay natin ay nasa flood control, ha? Pero paano makaka-move on ang ating mga kababayan sa gitna po ng nakikita natin na tila dagat, ha, ang baha, lalo na sa mga ibang lugar, ha, sa paligid ng Maynila, ang Maynila na capital city ng Pilipinas ay lubog sa baha, mga kaibigan, ha. Kaya paano tayo mag-move on, ha, samantalang may mga senador na habang tayo, ha, ay tumitirik ang sasakyan sa gitna ng baha, eh may mga senador na kampanteng-kampante sa kanilang mga tinitirhan na nasa mga eksklusibong mga subdivision.
3: Yes.
1: Wala sa kanilang baha. Komportableng komportable ang buhay. Lahat ng luxury nasa kanila sapagkat di umano ayon sa mga dating sundalo, dating Marines na 18 na ngayon ay 14 na lang, dahil bumaliktad yung 4 na di umano sinasabi ay narahuyo, natukso sa 20 o 25 million. Nagsimula sa 5 million na offer hanggang sa umabot sa 25 million piso. Sino ba naman ang hindi tatanggi, lalo pat ikaw ay hikahos sa buhay, wala kang trabaho, may mga anak kang nag-aaral, sang katutak na problema.
3: So, tagad pa ng kaso.
1: Natukso, mga kaibigan, natukso. At ganyan din, yung ngayon ay tila pinalalabas naman. Natotohanan ng bumaliktad. Di umano, ha? Baka ito raw, baka ito naman ay katulad din ng apat, ay baka nadagdagan na rin, nabigyan na rin, ha, ng malaking halaga, ha, kung kaya tuluyan ng bumaliktad. Pero huwag po ninyong kalilimutan, mga kaibigan, mayroong itong unang affidavit at mayroon tayong narinig sa video. Nakausap niya ang kanyang asawa, di ba? Yes. Tinawagan siya ng kanyang asawa, siya ay sumagot. Tinanong siya, ang sabi niya, pinilit siya na palagdain sa isang affidavit na ang itinuturo ay itong si Senator Marculeta at itong si dating anak Kalusugan Party List, Congressman Mike Defensor.
3: Yes.
1: So, ngayon, iba naman po ang sinasabi nitong si Orly Gutesa, na siya ay naantunay na may kasalanan at siya'y inuperan lang din, di umano, ng pera nitong si Mike Defensor at Senator Marculeta. Ang paniniwalaan natin, sabi nga, which is which. Pero hindi agad-agad bibili ng tao yung sinasabi na pagbaliktad na pahayag nito pong si Orly Gutesa, dahil tulad din ng apat na sundalong bumaliktad, di ba? Problema rin nila dahil meron silang unang sinumpaang pahayag tulad din ni Orly Gutesa na sumumpa sa harap ng mga senador.
3: Yes.
1: Siya ay nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ngunit agad ito ay pinaratangan na fake ang lagda ng abogado. Kaya fake ang kanyang affidavit at fake na witness itong si Orly Gutesa. So, nasa taong bayan, ha? Ang paghatol, nasa taong bayan ang pag-aanalisa kung ano ang paniniwalaan, yung una o yung pangalawa.
3: Yes.
1: Na mas malamang sa hindi ay maaring natukso na rin sa offer na 25 million pesos. Ha? At yung apat na sundalo nagsasabi na walang kinalaman ang ating Pangulo, walang kinalaman ang dating Speaker of the House na may control ng power of the purse na si Martin Romualdez, at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na huling lumalagda sa GAA para ito ay maging batas at malagyan ng pondo sa pamagitan ng Department of Budget and Management nang nag-resign na DBM Secretary Amina Pangandaman na tila isang reward yung kanyang bagong posisyon sa ngayon na CEO ng Al Amana Bank, mga kaibigan. So, makikita po natin na lahat, kung ikaw ay tatanga-tanga, sabi nga, maniniwala ka, di ba? Pero kung ikaw ay nag-aanalisa at nag-iisip ng tama, malalim ang pag-iisipan mo, di ba?
3: Yeah.
1: Dahil nga sinasabi na questionable sa pagitan ng unang pahayag na sinumpaan at notaryado at yung pangalawa, di ba?
3: Yes.
1: Siyempre, ako kung akong tatanungin, doon ako sa una.
3: Yes.
1: Oh, sapagkat yun ang unang nasa isip mo, so yun ang totoo. Oh, ngayon, dahil ngayon, maaaring tumaas ang offer. Baka dati, maliit lang ang offer. Baka ngayon ay itinaas na, ipinantay na dun sa 4 na sundalo. Diba? Kaya, bumaligtad na ng tuluyan ito pong si Orly Gutesa. Hindi po tayo nagtatanggol, ha, doon sa mga tinatawag natin na atras abante. Ang akala ko ay itong si Patrol, Pastor Atras Abante lamang ang nag-iisa. Meron pa palang mga atras abante na mga testigo. Ayan, mga kaibigan. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, ay tila patuloy pa ring baha sa mga iba't ibang lugar sa Metro Manila.
3: Kahit kaya, ang Bulacan, Pampanga, lubog din.
1: Yes. Ngayon ay may mga nakakausap tayo sa pamagitan ng telepono na nagsasabi, may mga bahagi, may mga lugar sa Pampanga na hanggang ngayon ay lubog pa sa tubig.
3: Yes.
1: Kaya mga kababayan, nasa atin po ang pagdidesisyon.
3: Yes.
1: At nasa huli, taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung ano ang mga dapat paniwalaan, yung mga paikot ng mga tumanggap ng mali-maletang salapi, yung mga sinasabi ng mga nag-deliver ng mali-maletang laman ay salapi na mga sundalo, kasama na ang kanilang abogado na si Attorney Baligod, ay inuulan ng mga kaso, mga kaibigan. Sa iba't ibang lugar, piyansa dito, piyansa doon, para matuliro yung mga sundalo. Mabuti naman at marami sa ating mga kababayan ang patuloy na sumusuporta sa katotohanan sa kanilang mga paniniwala. Diba? Yes. May mga sumusuporta, nagbibigay ng tulong sa lapi para sa pampiyansa. May mga nagbibigay ng pagkain para po sa mga sundalo. Kaya diyan makikita natin na marami pa rin tayong mga kababayan ang naninindigan sa katotohanan. Kaya malaki pa po ang pag-asa ng ating bansa at malaki pa rin ang pag-asa nating mga mamamayan na ang yung talagang tunay na pagbabago ay ating makakamit. Hindi lamang po lip service yung ating kailangan pagbabago na naririnig natin sa mga ilang politiko na kapag sa panahon ng kampanya, kung ano-anong mga pagbabago ang gustong gawin, kung ano-anong mga pagbabago ang sinasabi sa taong bayan. Pero hanggang ngayon, ang kanilang mga pagbabagong pangako ay nananatiling pangako na nakapako. Ni isa doon sa kanilang mga pangako tungo sa pagbabago ay wala pa tayong nakikita, wala pang nangyayari maliban mga kaibigan sa mga naninindigan, nagsasabi ng katotohanan, naglalantad ng katotohanan ay ikinukulong, kinakasuhan ng kaso na para hindi sila makapagpiyansa kahit hindi po yun ang dapat nilang kaso, yun ang ikinakaso, paano magiging plunder ang tinatawag na campaign donation, di ba?
3: Yes.
1: Paano yun magiging plunder kung yun naman ay nanggaling sa isang pribadong mamamayan na gusto lamang makatulong para manalo yung kanilang pinaniniwalaan na magiging mabuting public servant o lingkod ng bayan na katulad po ni Senator Rodante Marculeta. At paano sasabihin galing sa nakaw na salapi mula sa gobyerno ang salapi ng hindi naman nakaupo na na si Mike Defensor at sampunang iba pa na sinabiray at espiritu na nagbigay rin ng donasyon at yun ay kinita sa kanilang pagninegosyo na ayon po naman kay Mike Defensor anuman yung kanilang pera o mga naipong salapi yun ay galing sa kanyang o kanilang pinagpawisan. Iba-ibang mga kaso mga kaibigan pero ang bagsak plunder, non-bailable mga kaibigan, para sila ay makulong agad nang sila ay tumahimik. Kaya paano natin paniniwalaan ang ngayon ay mga nagsasalita, ang mga bumaliktad na dating kasama na naghahayag ng katotohanan sa kanilang ngayong mga sinasabi sa kanilang pagbaliktad dahil bayan ay sa 25 milyong piso na nasilaw kayo na hindi na ninyo inisip yung inyong mga dating kasama kung ano ang magiging bunga ng inyong pagtalikod sa inyong dating mga sinumpaang pahayag kasama yung iba pang mga sundalo. Diba? So, yan ay hindi lamang kataksilan sa inyong mga kasama kung hindi kataksilan din sa taong bayan at higit sa lahat sa ating bansa at sa kinabukasan na maaaring mamatay na mga susunod na henerasyon. Kinabukasan na maaaring mawala, mamatay dahil nga po sa mga pondo na ninanakaw sa halip na mapunta para sa kalusugan, para sa edukasyon at para sa iba't ibang programa at proyekto tulad po ng blood control.
3: Yes.
1: Na kung yan po ay ginawa ng tama, ang pera ay ginastos ng tama, ha? Walang mga tinatawag na mga diki na ngayon ay natitibag, ha? Mga diki San Isidro daw natibag. Ang dike, ha? At hindi lamang dyan sa San Isidro, maging sa iba't ibang lugar, ay natibag ang dike na sana ay pipigil din sa pagpasok ng tubig galing sa mga ilog, galing sa dagat. Pero dahil ang pera ay kanilang kinupit, di ba? Ninakaw, ha? Yung malaking bahagi at konti na lamang ang natira, kaya ang mga materyales ay mga mahihina, di ba? At mabilisan ng trabaho para ito ay ma-meet ang takdang araw na ito ay dapat matapos nang hindi sumobra ang budget.
3: Yes.
1: Di ba? So, maliwanag.
3: Bagat lang, lubog na tayo.
1: So, paano tayo ngayon mag-move on? Katulad ng sinasabi nitong si Erich Sylvester, di ba, na ngayon ay kala mo isang matalino, ha? Na mambabatas, pero alam naman natin na puro angas lang, puro tapang, puro bibig. Eh dahil, kung iisipin mo, maraming mas higit na dapat pagtuunan na likaing batas, lalo na sa proteksyon ng mga mamamayang Pilipino, pangkalusugan, di ba? Yes. Lumikha ng batas para sa pagpapatibay, pagpapalakas sa pangkalusugan ng mamamayang Pilipino, sapagkat ang isang malusog na pamayanan ay isang malusog na bansa. Ibig yes. sabihin, di ba? Mm. So, mga edukasyon, eh, parang ang edukasyon ay tila binawasan pa, di ba? Ng pondo sa halip na dagdagan. Diba? Eh, kailangan natin ay mas maraming matatalinong Pilipino. Tayo ay isa sa bansang pinagpala na isa sa biyayang ipinagkaloob sa atin ay ang talino. Yeah. Creative, ha? Yeah. Creative pa ang mga Pilipino sa mga sining bukod-tangi na nangunguna tayo pagdating sa larangan ng sining sa pag-awit. Eh, lagi rin tayong nangunguna, di ba?
3: Sa sports.
1: Sa pag-arte, sa pag yes. sa sports na ngayon yeah. ay sa tennis na si Ayala, ha? Mm-hmm. Oh, yan.
3: Beauty eh,
1: talaga pong kung iisipin natin, tayo ay bansang pinagpala bukod pa sa likas na yaman na ibinigay sa atin ng dakilang lumika na wala sa ibang bansa. Marami tayong napapaligiran tayo ng tubig. Marami tayong bundok sa ibang bansa. Wala silang bundok. Diba? Mm. Marami tayong mga puno, likas na yaman na wala rin sa ibang bansa. So, sa halip na ito ay pagyamanin ng mga naging leader ng ating bansa, ito ay pinabayaan at ang inasikaso nila ay kung paano makapagnanakaw o korupsyon na matagal ng sakit ng Pilipinas kaya hindi tayo umunlad.
3: Yes.
1: Yun ang tunay na dahilan. Kaya hindi umunlad ang ating bansa ay dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw sa mga salapi ng taong bayan, sa buwis na ang puhunan nating mga maliliit na mamamayan ay dugo, pawis at luha, di ba? Yes. O samantalang itong mga ilan na habang nakikita natin na tila dagat ang baha na malakas ang agos, may mga nakakakita raw na mga sa ilang senador, may isang senador na nakita na nakasuot pa ng Philip Patek na rilos. Mm-hmm. Oh, eh kung iisipin, paano kayo makabibili ng ganyang mga kararangya, ganyang kamamahal, ha, na mga rilos, alahas, ha, na tila nakikita lamang na isinusuot ng mga reyna, mga bilyonaryo, trilyonaryo, samantalang kayo ay lingkod bayan, sabi nga public servant, na kung susumahin ang buong isang taon ninyo na sweldo, ay hindi kayo makakabili ng mga magagarang mansyon sa mga eksklusibong mga subdivision, mga kotseng high-end, ha, na tanging nakikita lamang sa mga rich and famous, mga tinatawag na helicopter, dahil merong isang mambabatas na pumupunta sa Senado na hindi po kotse ang gamit kung hindi helicopter. At maangas yeah. po. Eh, nung nasa Amerika, pumunta sa Pilipinas para takasan yung maaring ikaso sa kanya na dahil sa pagpepeke, di ba, ng mga dokumento. At tayo ay may papasok pong pag-uulat mula sa ating kasama na si
3: Romel Madrigal.
1: Romel Madrigal. Asan ito? Mga ina sa Balete, Batangas, tinuruan ang masustansyang pagluluto. Di ba kahapon pa ito?
3: Opo, ito. Negosyo sa mga lugar.
1: Teka, hanapin natin. Asa na negosyo sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Higpit sa inspeksyon, presyo ng bilihin, binabantayan sa San Pedro City, Rommel Madrigal, ibalita mo.
4: Pinaigting ang inspeksyon sa mga establishmento, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng mga nagdambagyo, ng pamunuan ng San Pedro Business Permit and Licensing Office upang matiyak ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga negosyo. Patuloy ang monitoring sa mga establishmento bilang bahagi ng hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mimili sa pangunguna ni San Pedro City Mayor Art Mercado at Business Permit and Licensing Office o BPL o Chief Elsa Santos. Kasabay ng inspeksyon ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak sa sumusunod ang mga negosyante sa mga umiiral na patakaran at may iwasan ang anumang paglabag. Tinitingnan din ang kalagayan ng mga establishmento na maaaring naapektuhan ng mga bagyo kabilang ang kanilang operasyon at pagsunod sa mga kinakailangang safety standards. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang regular na inspeksyon at monitoring upang mapanatili ang maayos na kalakalan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang tanggapan ang negosyo at presyo ng pangunahing bilihin upang mapangalagaan ang interes at kapakanan ng mga mamimili. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Yan po sana ang kailangan natin eh. Ha? Mm-hmm. Yung tutukan, yung mga pangunahing problema, pangunahing pangailangan yes. ng taong bayan sa halip na puro sara. Pero isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, Alternative Work Arrangements sa NCR at iba pang lugar, ipapatupad sa August 20. Chona Yu, ibalita mo.
5: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw, August 20. Ito ay dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatili naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services upang matiyak na patuloy na makapaghahatid ng mahalagang serbisyo ang pamahalaan. Para sa mga paaralan sa mga nabanggit na lugar, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas sa public at private schools maliban na lamang kung may ibang direktiba ang mga local chief executives. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executives ng localized suspension ng klase o trabaho sa mga government offices sa iba pang lugar alinsunod sa umiiral na batas at mga patakaran. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa pribadong sektor ang pagpapasya kung magsususpinde ng trabaho. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Napo na natin eh, si Secretary Vince Dison ng DPWH ay tila hindi na magawang humiti, na dati ay pangiti-ngiti, ngayon ay tila laging sambakol ang kanyang muka, mga kaibigan.
3: Mukha palaging yun.
1: Kaya, dahil nung panahon kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, panayampuri sa kanya. Kaya siya ay laging nakangiti. Ngayon dahil sambako lang kanyang muka, dahil panaymura ang ginagawa ni Secretary Vince Dison dahil sa mga palpak na trabaho ng mga taga-DPWH, Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan. Yan po ang tawag ng nasirang road Caster Navarro sa DPWH, mga kaibigan. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasama, masipag na si Jojo Sikat, tinatawagan ko, hindi sumasagot kahapon, siguro busy-busy, ano? Senator Chis, itinanggi na nanghihikayat sa mga kapwa senador na hatulan ng guilty si Vice President Sara. Ayan. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Kinumpirma ng impeachment court spokesperson Attorney Reginal Tongol na mariing itinanggi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang isang online article na hinihikayat niyang bumoto para sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa impeachment cases si Senator Loren Legarda, ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang magkapatid na sina Senator Mark Villar at Camille Villar. Ayon kay Attorney Tongol, spokesperson ng impeachment court, nung tinanong niya si Senator Escudero ukol sa balibalita, natawa ito at sinabihan siya na bakit pa yun tinatanong, samantalang alam naman na walang ganun at hindi yun totoo. Sa pagkakilala rin ni Tongol kay Escudero, hindi nito gagawin ng ganong paghihikayat para bumoto pabor o laban kay Vice President Duterte. Para rin kay Tongol, prospeterus o kalokohan namang hikayat kayo ng boto labang kay VP Duterte at hindi ito gagawin ng isang matinong politisyan dahil masyado pang maaga, dahil na hindi pa nga nangangalahati sa paglilitis sa pangalawang article sa apat na articles of impeachment laban nga rito kay VP Sara. Ayon pa kay Attorney Tongol na kung meron man pinagkakabalan si Escudero, hindi ito pamumulitika kundi mga gawain para sa impeachment trial bilang presiding officer. Abala raw si Escudero sa pagbabasa at pag-aaral sa sangkaterbang dokumento, pati na sa mga testimonya na testigo at sa mga resolusyon ng impeachment court na kailangan niyang ilabas pero naantala dahil sa mga kanselasyon ng paglilitis.
7: That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer na tawalang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So, mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika.
6: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman natin pag-uulat ng ating kasama na si Romel
8: Jong
1: Manlapas, Vice President Sara, naninindigan na hindi kailangan personal na dumalo sa impeachment trial. Sinasabi naman maliwanag na dumalo, hindi dumalo, ay pwede ang ating Vice President Sara Duterte. Kahit hindi niya gustong dumalo, pwede. Kung gusto niyang dumalo, pwede rin. Pero kung ikaw naman, si Vice President Sara Duterte, Don Pepo, dadalo ka ba? Alam mong paglalaroan ka lang sa pamagitan ng mga kung ano-anong tanong?
8: Yes.
1: Diba? Na para ang tangka lamang ay sirain ang iyong kredibilidad, pahinain ang iyong nakikita nilang lakas ng ating Vice President Sara Duterte sa kabila ng kung ano-anong mga paninira ang ipinaliligo nila sa pagkatao ng ating Vice President, ay lalong tumataas ang rating. Di ba? Sa halip na ito ay bumaba, lalo pong tumataas dahil nakukuha niya ang simpatiya ng taong bayan hanggang ngayon na kung ilang trial na ang impeachment, ha? Ay wala pang napapatunayan ang prosecution. Kung kaya sila ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa para lamang mapagtakpan ang kahinaan ng prosecution. Kaya ngayon, tila kakasuhan naman sa DOJ ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil nangangamba sila na baka hindi ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya sila ay naglagay na naman o naghain na naman ng kaso sa Department
8: yes,
1: of DOJ. Justice. Ayan, mga kaibigan. So, diyan po nakikita natin eh, ha, na talagang yung kanilang mga aligasyon, yung kanilang mga paninira ay wala namang kaakibat po na mga ebidensyang magpapatunay. Kaya ito ay nananatiling haka-haka, nananatiling aligasyon hanggat wala silang napapatunayan. Dito po sa tila humahaba na impeachment trial na gumagastos tayo ng milyong-milyong piso kada araw ng pagdinig habang marami naman sa ating mga kababayan ang nagugutom at kailangan ng tulong ng gobyerno pero tila wala tayong alam na tulong ha maliban dun sa konti-konting ayuda. Puro ayuda. Ayuda, ginagawang tamad ang taong bayan, ginagawang palaasa sa konting barya kumpara sa ninanakaw nila na bilyong-bilyong piso mula sa kabangyaman ng ating pong bansa. Ayan, mga kaibigan, at tayo po ay mayroong papasok na pag-uulat, Don Pepot.
8: Yung kay Jong Manlapas po. Ayan.
1: Jong Manlapas.
8: Kay BP Sara po.
1: BP Sara. Hindi ba? O, oh, BP Sara na nanindigan. O, oh, sige. O, oh, hindi pa pala na.
9: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi kinakailangan personal siyang dumalo sa impeachment trial dahil kompleto naman ang representasyon ng kanyang defense team. Ayon kay Duterte, buong tiwala niya ang ibinibigay sa kanyang mga abogado at umaasa siyang mapapabilis ang proseso ng paglilitis. Anya, mahalagang matapos agad ang impeachment trial dahil habang tumatagal ito, patuloy na nagtatanong ang publiko kung totoo o hindi ang mga aligasyon laban sa kanya. Binanggit din ng Vice Presidente ang probisyon sa konstitusyon tungkol sa speedy administration of justice. Anya, sapat nang naroroon ang kanyang mga abogado dahil sila ay may tungkuling humarap sa proseso, kabilang ang pagpresenta ng mga testigo at pag-cross-examine sa mga ito. Dagdag niya bilang respondent, may tuturing ng kanyang partisipasyon at appearance sa impeachment proceeding ang buong representasyon ng kanyang defense team. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Habang ang impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte ay tuloy-tuloy, walang kamintis-mintis, gumagastos ng milyong-milyong piso kada araw ng pagdinig. Ngunit, ang sinasabi nila, 125 million confidential and intelligence fund. Ayun ang kanilang pilit na hinahanap. Habang ang bilyong-bilyong confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., 4.5 billion na confidential and intelligence fund ay hindi man lang inuusisa, hindi man lang hinahar tinatanong, di ba? na ngayon ay tila may panukala sa 2027 gagawing 10.5 billion ang Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Bakit walang nag-uusisa? Bakit walang nagtatanong, 'di ba? Yes. Kung saan dinadala, kung saan napupunta yung kanyang napakalaking Confidential and Intelligence Fund na umaabot sa 4.5 billion kumpara sa 125 million na Confidential and Intelligence Fund na sinasabi nila bakit daw agad-agad ito ay na-disburse ng Office of the Vice President. Eh dahil ang pag-akala na 11 araw na lamang ang nalalabi,
8: December 29.
1: Kaya agad-agad ito ay ipinamahagi ng ating Vice President Sara Duterte at sa pamagitan ng isang testigo na pag-alaman na ito pala ay ginamit sa gamot, pagkain at materyales sa pagpapagawa ng mga bahay, ng mga asset at mga iba pang mga nangangailangan sa mga liblib na lugar para hindi sila ma-recruit ng New People's Army. Diba?
8: Yes.
1: O, habang ang ating Pangulo sa laki ng kanyang Confidential and Intelligence Fund ay bakit tila nag-ground pa sa mga balita? Ha? Sabi nga sa atin sa larangan ng pamamahayag, nakukuryente.
8: Yes.
1: Diba? Dahil sablay ang balita, sablay ang impormasyon. Kaya yung Intelligence Fund, yung fund na lang ang tila natitira, pero yung intelligence tumakbo na. Wala, diba? Bakit kailangan sumablay ang ating Pangulo sa kanyang mga impormasyon na natatanggap? Saan na pupunta po, Mr. President, yung 4.5 billion na intelligence fund ninyo?
8: Yes.
1: Oh, 'di ba? Na ngayon sabi ay tila plano pa na gawing 10.5 billion. Napakalaki, 'di ba? Tulad din ng paglaki ng ating mga utang ng utang ng utang na ninyo. Sino nagbabayad? 'Di ba tayo?
8: Ngayon, nagbabayad.
1: Mamamayang Pilipino ang nagbabayad na di umano ay bawat Pilipino may utang 164,000.
8: Yes.
1: Ah, hanggang sa mga batang nasa sinapupunan pa, hindi pa isinisilang, may utang ng babayaran. Oh, kaya Diyos ko po, oh Lord, bakit hindi mo pa kunin sila? Diba? Sobra-sobra na ang sakripisyo. Sobra-sobra na ang pagdurusang dinaranas naming mga mamamayang Pilipino. Kami ang nagbabayad, nagpapasan ng mga taxes, iba't ibang klaseng taxes, mga bayarin na kung ano-ano ang mga pinaglalagay, kahit na sabihin pa nga yung mga tinatawag na loss system loss, yung mga hindi binabayaran, sa mga nagbabayad ng kuryente, ipinapasa yung mga hindi binabayaran na kuryente.
8: Na kuryente.
1: Pero pagdating sa serbisyo, katulad po ng isang pangyayari na dyan po sa Cebu, matagal nang humihingi ng tulong dahil na kuryente sa open wire sa poste. Yung isa pong lumapit sa atin na humihingi ng tulong dahil naisanlan raw lahat, naibenta na halos lahat yung kanilang mga ari-arian na dapat maibenta, ngunit hindi po sapat sa gastos ng kanilang pagpapagamot dun sa biktima ng open wire na kuryente sa poste. Nanawagan sila, nagpadala sila ng liham na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pangyayari doon sa naging biktima na ngayon ay nasa ospital at tila napipintong operahan, ngunit halos buong katawan. Ipinost ko po sa Facebook yung kalagayan ng biktima, ngunit hindi po ito tinitugon ng Visayas Electric Corporation, BECO. Ni isa daw representative, walang nagtutungo para alamin ang kalagayan ng biktima. So, pagdating sa hirap, taong bayan, bakit hindi binibigyan ng pansin, di ba, ng BECO o Visayas Electric Corporation yung kalagayan ng pasyente, samantalang matagal na palang inirereklamo yung open wire, di ba?
8: Yes.
1: Pero hindi ito ina-aksyonan. Ngayon, may aksidente na, hindi pa rin tumutugon. Oh, kaya saan ngayon lalapit ang mahirap na mga kababayan natin? Sa inyong lingkod, nagkataon, kilala tayo, Don Pepot, at humingi siya ng tulong. Kaya ako po ay ipinost ko yung picture at hiningan ko ng mga tulong yung mga kakilala ko po sa Facebook. Ha? At yan ay para po ibigay natin ang tulong sa ating nangangailangang mga kababayan. Nananawagan ang ating Pangulo na kailangan tayo ay magbayanihan, di ba? Bayanihan, mga mamamayan Pilipino lang. Pero kayo, sari-sarili lamang ninyo ang iniisip ninyo, di ba? Pero tayo na mamamayan Pilipino, tayo ang dapat higit na magkaisa, magtulong-tulong para lahat po tayo ay makaahon dito sa ating dinaranas na paghihirap, kahirapan at pagdurusa, Don Pepot. Sapagkat sila, kahit ano pang sabihin dumating na anumang kalamidad, sila po ay nakakasiguro eh, di ba?
8: Yes.
1: Dahil sa dami ng kanilang salapi, aalis lang sila ng bansa, ligtas na sila, di ba? O paano tayo na wala tayong pambayad sa eroplano papunta sa ibang lugar para makaiwas sa anumang kalamidad na dadapo sa bansa katulad ng COVID, di ba? Mabuti na lamang ang ating Pangulo noon ay ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, walang nagutom.
8: Nakatawid tayo. Salamat.
1: Walang napabayaan at naitawid natin ang mahabang panahon na kalamidad na COVID.
8: Halos 2 taon tayong lockdown.
1: O halimbawa, ngayon ito mangyayari. Ano ngayon ang mangyayari sa ating mga Juan at Juana Pasangcruz? Di ba?
8: Yes.
1: Oh, kaya yan po yung sinasabi natin na ito na po ang panahon. Ito na ang tamang panahon para tayong lahat ay magkaisa. Tayong lahat ay magbayanihan tungo sa isang tunay na pagbabago sa pamagitan ng sama-samang pagkilos, sama-samang paggawa.
8: Yes.
1: Para pagbabago ay ating makamit. Wala po tayong sinasabi na baguhin ang ating kasalukuyang administrasyon, kundi tumulong tayo sa kasalukuyang administrasyon, magkaisa po tayo para makamit natin yung ating layunin at hikain na pagbabago. Sapagkat ang lahat ng adhikain, lahat ng layunin ay hindi magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa na mga mamamayan. Ayan.
8: Sabi na united we stand, divided we fall. Kaya tayo lumukat bagsak, kotak-kotak tayo eh.
1: Pero hindi natin dapat kalimutan itong tinatarestitus.

0: tayo naghihirap. Tayo nagtitiis. Mm-hmm. Sila, nagtitiis ba sila? Hindi, mga kaibigan. Kaya dapat wag nating kalimutan, ang flood control scam. Patuloy po tayo sa pagkilos, patuloy tayo sa ating paninindigan.
1: Yes.
0: Upang hindi lamang makulong, hindi lamang managot, ha, yung mga sangkot dito po sa flood control scam na pilit nilang pinagtatakpan, pilit na inililihis ang katotohanan na ngayon ay tila idinribol, isinwak, shoot sa ombudsman. So, ano ang mangyayari diyan sa flood control scam? Kaya nga sinasabi natin, hindi lamang makulong, kung hindi dapat maibalik din sa kabangyaman ng bansa ang ninakaw na yaman upang yung mga proyekto na mga mahihina ay muling gawin at ayusin ng naayon sa nararapat upang magkaroon man ng malakas na ulan, ang baha, kung hindi mang ganap na makontrol dahil yan ay kalikasan, kahit papaano mababawasan ang baha na halos tumabon at magsilbing libingan ng maraming kababayan nating kaawa-awa ang kalagayan, kung saan nakatira sa mga mapanganib na lugar na kapag ganitong bumabagyo, umuulan ng malakas, bumabaha, sila ang unang-unang tinatamaan at sila ang unang-unang nagiging biktima.
1: Yes.
0: Bukod pa sa kakulangan natin sa pananalapi o pondo sa pang-edukasyon, di ba? Ayaw ninyo na maging marunong ang mga mahihirap, ang mamamayang Pilipino, para nang sa ganon ay sunod-sunuran sa inyong gusto, di ba?
1: Yes.
0: Kalusugan na dapat ay pondohan ng malaki. Diba?
1: Yes.
0: Na mabuti na lamang at mayroon tayong isang Dr. Tony Liachon, diba?
1: Okay.
0: Na nagsampa ng kaso, ha? Dahil nga diyan sa mga pondo sa pangkalusugan, sa PhilHealth, at mayroon tayong isang secretary ng PhilHealth na sinibak dahil ayaw pumirma doon sa sinasabing 2.3 bilyon na gamot, na wala naman daw gamot, eh paano siya pipirma naman, di ba? Kaya pinapupurihan natin yung doktor na nasa tama o wastong pag-iisip na maaaring magamit siya sa panibago na naman at ayaw tantanan na kabangyaman ng bansa ng mga buwayang kawatan, di ba? Oh, kaya ito pong ating palatuntunan ay hindi rin po natin sila tatantanan hanggang hindi po naisesettle nang tama ang kaso, malantad yung mga tunay na mastermind, managot ang dapat managot, nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan ang maraming bilang nating mga kababayan na hindi lamang po nalulunod sa baha, kung hindi nalulunod din po sa kahirapan, bunga ng kawalan ng responsibilidad, kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino.
1: Yeah.
0: Kaya, Sus Mariano Garapong Walang Asukal, Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos Jr., panahon na para po kayo ay kumilos, panahon na, na para merong mga mastermind na maipakulong, di ba?
1: Yes.
0: Panahon na, na para mabigyang katarungan ang sambayan ng Pilipino. Pero tayo ay magbibigay muna ng isang paalala, Don Pepot, at sa ating pagbabalik,

0: Ay, ibibigay po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mga mensahe na aming babasahin. Pakiusap po ng ating palatuntunang puso ng sambayanan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
2: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
3: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
5: The best training for dogs.
6: Okay. Coco, speak.
7: The best dog accessories and items.
8: The best dog hotels.
2: If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 8:10 AM.
11: Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglagay ng 13 dagdag na pumping stations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay para hindi na malubog sa baha ang Metro Manila tuwing nakararanas ng matinding pag-ulan. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangang mailagay ang mga dagdag na pumping stations sa katapusan ng taong 2026 o hindi kaya sa pagsisimula ng 2027. Pero ayon sa Pangulo, hindi sapat ang mga pumping stations. Kinakailangan anyang tugunan ang problema sa basura dahil nakababara ito ng mga daluyan ng tubig. Ito anya ang dahilan kung kaya patuloy na naghahanap ng paraan ng pamahalaan kung paano mapakikinabangan ang mga basura. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na nais niyang magkaroon ng waste to energy programs ang Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na hindi magagamit sa kampanya ang pagpapagawa ng tig 180 million pesos na halaga ng mga evacuation centers sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa. Tugon ito ng Malacañang sa naging pahayag ni Senador Panfilo Lacson na maaaring magsilbing campaign budget ang pondo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na naisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon muli ng mga ghost project sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sabi ni Castro, base sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, isinasapinal na ngayon ang alokasyon o ang lokasyon ng mga ipatatayong evacuation centers. Sa ilalim ng Republic Act No. 12076, o ang Ligtas Pinoy Center Act, inaatasan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na makipag-ugnayan sa local government units para tukuyin ang mga lugar na pagtatayuan ng mga evacuation centers. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station na pinakamalaking pumping station na pinatatakbo ng Metro Manila Development Authority sa bahagi ng Pasay City. Tiningnan ng Pangulo kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba para mailabas ang tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, isa sa mga problema sa baha ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Ito ang pinakamalaki sa 73 pumping stations na pinatatakbo ng MMDA sa Metro Manila. Pinanood din ng Pangulo ang operasyon ng trash rake facilities na kumukuha ng basura at iba pang debris mula sa estero. Ang mga nakolektang basura ay nililipat sa conveyor para sa tamang pagtatapon. Pagkatapos ito, nagtungo rin si Pangulong Marcos sa pump engine room kung saan binigyan siya ng briefing tungkol sa operasyon ng pumping station, sakop nitong catchment area at mga alokasyon o mga lokasyon ng iba pang pumping stations sa Metro Manila. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Aminado ang Palasyo ng Malacañang na hindi pang matagalang solusyon ang mga ibinibigay na ayuda sa mga mahihirap na pamilyang Filipino. Tugon ito ng Malacañang sa puna ni Senator Panfilo Lacson na hindi long-term development ang ayuda. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi pang matagalan naman ang epekto nito sa buhay ng mga Filipino. Inihalimbawa ni Castro na malaki ang naitulong ng walang gutom program para makakain ng tama ang mahihirap na pamilyang Filipino. Nakatulong din anya ang tupad para sa mga nawalan ng trabaho, pati na ang 4Ps na nakatulong naman sa mga estudyante para makamit ang kanilang mga ambisyon sa buhay. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Inilatag ng Palasyo ng Malacañang ang 39 na posibleng flood water storage at retention projects para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga proyekto ang Rizal Memorial Sports Complex, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. May isasagawa rin ng mga proyekto sa Manila, Quezon City, Pasay, Paranaque, San Juan, Makati, Navotas, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Pateros, Muntinlupa, Caloocan, Mandaluyong, Marikina, Taguig at Pasig. Isa sa mga target ng Pangulo ang Rizal Memorial Baseball Stadium at Freedom Triangle Plaza sa Manila, ang UP Sunken Garden at Miriam College Open Field sa Quezon City, Pasay City Linear Eco Park at ang CCP Rojas Boulevard area sa Pasay at ang Marikina River floodplains. Kasama rin sa listahan ang Baseco Lagoon, Navotas Coastal Dike, Tanza Maritime Tree Park, Maytunas Creek, Ermitaño Creek, Estero de Tripa de Galina at ang Pinagsama Creek. Meron ding target na proyekto ang Pangulo na Inland Wetlands, Mangrove Rehabilitation at ang Green Corridors. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Aminado ang Palasyo ng Malacañang na nakababahala ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, ang retiradong marine officer at dating security personnel ni dating Congressman Saldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maiaalis ang posibilidad na ang pagbawi ni Gutesa ay bahagi ng destabilisasyon. Panawagan ng Malacañang sa mga kinaukulan, imbestigahan at kasuhan ang mga mastermind na nasa likod ng mga gawa-gawang testimonya ng mga testigo sa flood control project. Una nang itinuro ni Gutesa sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na nagpumilit sa kanya na gumawa ng peking aligasyon laban kay Romualdez kapalit ng 150 milyon pesos at scholarship ng kanyang mga anak. Bukod kay Gutesa, apat sa 18 maleta boys na dating bodyguard ni Ko ang binawi na rin ang kanilang testimonya na nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera kay Romualdez at sa dating kongresistang si Ko. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Uwi na ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nararapat lamang na sana ay pauwiin na. Una, may nilabag eh, walang due process.
12: Yes.
0: Isang pangkarapatang pantao ang inalis nila sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil hindi po ito dumaan sa tamang proseso.
12: Yes.
0: Ano dapat sana ay sa local court muna.
12: Mm-hmm.
0: At kung walang magawa yung ating local court, at saka lamang ito pwede na ibigay sa ICC. Pero ang ginawa ng ating kasalukuyang administrasyon, base po sa pahayag ni DILG Secretary Janvic Remulla, na sila ay core, lima sila, ang magkapatid na Remulla, Secretary Anyo Gibo Chudoro, at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Sila daw po ang nagplano.
12: Yes.
0: Ng pagpapaalis from airport to airport nang walang due process, kahit ito po ay labag sa kalooban, hindi binigyan ng abogado.
12: Mm-hmm.
0: Maging ang pamilya ay hindi rin pinalapit. Kung hindi sa halip itinuloy sa Villamor Air Base, isinakay ng eroplano patungo po sa Dahig. Ngayon, ang ating dating Pangulo sinasabi ay medyo mahina na.
12: Mm-hmm.
0: Dahil nga po yan sa maring stress sa pag-iisip sa kanyang pamilya, lalo na sa kalagayan ng kanyang Vice President Sara Duterte na kanyang anak, na alam niyang pinagtutulungan pinagtutulungan ng mga nasa administrasyon na ayaw tantanan, sapagkat nakikita nila na magiging balakid sa anumang pangarap para sa mataas na posisyon kung sino man ang Vice President Sara Duterte, na habang kanilang ginigipit, habang kanilang iniipit, ay lalong tumataas po ang rating.
12: Yeah.
0: At meron po tayong papapasukin na pag-ulat, Don Pepot.
12: Mula kay kasama Robel Madrigal, NBA at mga LGU sa Laguna, pinalalakas ang ugnayan para sa seguridad. Samang Romel.
13: Pinalalakas ng National Bureau of Investigation o NBI at mga lokal na pamahalaan sa Laguna ang kanilang koordinasyon para sa mas maayos na pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa kapayapaan at seguridad. Ito ang naging sentro ng isang courtesy call kay NBI Director Attorney Melvin Matibag kasama mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Laguna. Layunin ang pagkikita na mapagtibay ang ugnay ng NBA at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon sa mga isyung nakakaapekto sa seguridad at kapakanan ng mga residente. Mahalaga ang ganitong pagtutulungan dahil mas nagiging mabilis at organisado ang pagtugon ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan sa mga problemang kinakaharap ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan, inaasahang mapapalakas ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa Laguna. Patuloy naman ang panawagan para sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na lider upang higit na maprotektahan ang bawat mamamayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam po ninyo, ang kawangis o kamukha nitong si NBI Director, ayon ito sa ating mga kababayan, hindi po ito ayon kay Tita Carmen Ignacio, ay tira daw po ito asong ulul. Itong NBI Director Melvin
12: Matibag.
0: Matibag, ayan, di malibag ha, matibag, ayan, mga kaibigan. Para daw po itong asong ulul, parang hilong talilong. Sukat ba naman? I-rate yung tinatawag na Davao Mighty Steel Corporation na wala namang problema, nagtatrabaho ang mga empleyado nang wala namang silang problema at walang reklamo. Dahil lamang sa di umano ay balita, mahilig ito sa balita eh, mahilig ito sa hearsay, ha? Oh, ng National Investigation pa naman yung NBI, ha? Pero bakit hindi mo muna iniimbestigan yung mga balibalita na di umano ay meron daw radioactive o radiation ang Davao Steel Mighty, ang Davao Mighty Steel Corporation. Eh kung mayroong radiation, bakit kayo nakasuot ng pangkaraniwang kasuutan at hindi kasuutan na isinusuot kapag mayroong radiation para makaiwas, di ba? Sa panganib. Oh, tapos may mga report pa di umano na pera ng mga empleyado, pera ng korporasyon nawawala. Oh, paano mo ngayon yan ipaliliwanag? Wala tayong narinig na paliwanag sa reklamo ng mga empleyado ng Davao Mighty Steel Corporation. Bakit Davao ang inyong pinag-iinitan? Ultimo itong si Congressman Atras Abante na hindi naman ibinoto na o talo, mga kaibigan, bilang kongresista ng ika-anim na distrito ng Maynila. Eh bakit mo hinahanap? Hanap ka ng hanap kay Sara Duterte. Mayroon ka bang crush kay Vice President Sara Duterte? Eh hanap ka ng hanap
12: sabi,
0: eh.
12: Sabi niya, dahil, lang.
0: Oh, baha. Sabi mo, baha. Dubugang Maynila. Bakit wala si Sara Duterte? Bakit? Hanap ka ng hanap. Maliba na lang nga kung ikaw ay may crush kay Vice President Sara Duterte. Hindi namang nakapagtataka. Eh, sa ganda ba naman ng ating Vice President, di ba? Pero meron po tayong susunod pang pag-uulat mula kay Jong Manlapas, Vice President Sara. O, ayan ha.
12: Pinahalo mo.
0: Congressman Atras Abante. Pangungunahan ang pagkakaroon ng psychosocial program at monitoring sa mga paaralan para maiwasan ang school shooting. Dapat ang ating Pangulo ang nag-iikot sa mga eskwelahan para magbigay ng kanyang mga pahayag, di ba? Eh, paramdam yung kanyang tinatawag na simpatiya. Eh, bakit yung mga guro ang inyong sinisisi? Ha? O, yan. Jong Manlapas, ibalita mo.
14: Iginit ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng mas mahigpit na pagkahanda at monitoring sa mga paaralan upang maiwasan ang mga insidente gaya ng school shooting. Ayon kay Duterte, nakikipag-ugnayan ng Office of the Vice President sa iba't ibang paaralan upang malaman kung paano ito makakatulong sa paghahanda sa mga natural at man-made disaster kabilang ang mga pamamaril sa loob ng eskwelahan. Iminungkahi niya ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program at mas pinalakas na anti-bullying program. Gayun din ang regular na monitoring hindi lamang ang mga estudyante kundi pati sa school personnel. Anya, kailangan matukoy agad kung may nangangailangan ng tulong, counseling o iba pang intervention upang maagapan ang posibleng problema. Samantala, suportado ni Duterte ang regulasyon sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Anya, hindi praktikal na isa-isang pagbawalan ang milyong-milyong kabataan. Kaya dapat ang mga social media platform mismo ang obligahing huwag payagang magparehistro ang mga minor de edad. Dagdag niya, dapat dito ituon ng pamahalaan ang regulasyon sa magitan ng batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Jong Manlapas. Si Risa Hontiveros, tatakbo raw ito sa pagka-presidente.
12: Diba? May launching na siya sa iba't ibang lugar eh.
0: Risa? Pilit na gustong sapawan yung beauty ng ating Vice President Sara Duterte. Diba? Kitang-kita naman eh. Ha? Panay pagpapaganda. Gusto mong magmukhang presidente. O presidential, di ba? Wala. Dahil alam na ng taong bayan kung sino ka, kung ano ang kalibre mo, kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ipinaliliwanag yung 1.7 billion na kinuha mo sa PhilHealth na di umano ay gagamitin mo sa advertising ng PhilHealth. Mm-hmm. O, hanggang ngayon, wala ka pang naipapaliwanag. Ang na-advertise ikaw eh. Kaya ikaw ay nanalo sa pagka-senador. Dahil kung natatandaan mo, tumakbo ka noon bilang senador o lat.
12: Mm-hmm.
0: Nang kunin mo yung pera ng PhilHealth, 1.7 billion na hindi mo hanggang ngayon, hindi mo maipaliwanag. Bakit yung COA, tatlong beses nang hinihingi sa'yo. Ah, yung pera, pero wala kang maipaliwanag.
12: Ginahanap ni Senator Erwin sa kanya yun eh.
0: Oh, pati, oh, di ba sa broadcast ni
12: Senator
0: Erwin Tulpo, galit na galit itong si Senator Erwin Tulpo ngayon. Mm-hmm. Bakit na tila exchanging smile kayong dalawa, di ba? Oh, yan yung sinasabi natin, ha? O mga kaibigan. So, babasa na ba tayo o may pag-ulat pang susunod?
12: Wala na.
0: Okay. At babasa na tayo, Don Pepot.
12: Apo.
0: Basa.
12: Mula po kay Sir Randy Santisas. Listening siya. Thank you po, Sir Randy. Mula naman kay Sir Jaime Samoya Bernante. Very nice. Good morning, Ma'am Carmen at Sir James. Mula kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Yes, maraming salamat, Ena Gray. Okay. Si Ena Gray, pinadala ko din siya ng message na humihingi tayo ng tulong para doon sa kababayan natin na biktima na nakuryente sa open wire. Nakapabayaan po yan, ha? Ng Visayas Electric.
12: Beko, apo.
0: Beko, ha?
12: Sa Beko.
0: Dahil hindi nila agad tinugon yung hiling, yung request ng taong bayan na ayusin yung poste. Matagal na palang hinihiling na ayusin, may request na ayusin yung poste. Ngayon, nang may biktima, walang ni isa man na sumipot para tulungan sa gastusin yung biktima na nakuryente dahil po dyan sa poste na tila may open wire, mga kaibigan. So, ayan, ha? Oh, tinatawagan natin kung sino man yung mga namumuno dyan sa Beko, Visayas Electrical.
12: Si Beko po.
0: Oh, yan, ha? Ay, sana tulungan naman natin yung ating kababayan na naging biktima ng inyong kapabayaan.
12: Yes.
0: Kapabayaan yun eh, di ba? Mm-hmm. Kung yun ay agad inayos, baka walang naging biktima na nakuryente na halos sunog ang katawan, Dom Pepot. At yan ay pinakita ko sa Facebook doon sa my story, di ba?
12: Mm-hmm.
0: O nandun po yung naging biktima. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung sino man ay may magandang puso, mahabaging puso, wala na pong ibubuga, wala nang ikakaya yung pamilya, ah, dahil sa laki po ng gastusin sa mahal ng mga gamot at mayroon pang operasyon na nakatakda, ah. Eh sana naman magsama-sama tayo, tumulong tayo at sabi nga, kung yung maliit pag pinagsama-sama, yun po
12: malaking
0: ay
12: po
0: malaking tulong para sa nangangailangan nating mga kababayan. Sa mga ganitong
12: Beko Company.
0: Ha?
12: Beko Company.
0: Beko nga. Oh, Beko. Hmm? Beko Companies. Beko nga.
12: Po.
0: Visayas Electrical Company. Di ba? Oh, yan. Sana magsama-sama po tayo, maliit na tulong, malaking tulong ay very much appreciated ng mga kamag-anak o kaanak ng biktima na talaga naman pong lumuluhod na sa hirap dahil nga sa laki at mahal ng gastusin, lalo pa at may nakatakdang operasyon na para sana makatulong tayo na maisalba buhay ng ating isang kababayang Pilipino.
12: Nasa okay. Sibu po yan. Opo.
0: Sa pamagitan po ng GCash.
12: Opo. Iyan po ninyo, Tita Carmen, yung pwedeng pagpadala nila ng...
0: Oo nga. Kasi meron GCash din yung isang kaanak. Teka nga,
12: para siguro... Para po sa mga tutulong po at...
0: Siguro bukas sasabihin ko yung GCash. Kasi number. Nandito yung GCash pinadala. Hindi ko pa naisulat, kaya hahanapin ko pa. Ngayon, sa pamagitan po ng aking GCash, meron nang nakapagpadala ng 1,000 si Justin Laher. Maraming salamat sa iyo, Justin Laher, doon sa ipinadala mong 1,000. At meron pang iba pa na nagsabi na sila ay tutulong. Yes. Kaya inaasahan natin na sana po tulungan natin ang ating kababayan na nangangailangan. Ito po yung pagkakataon na kailangan yung bayanihan natin. Yes. Kahit anong laki ng problema, kapag tayo po ay nagsama-sama, madali po itong malulutas. So, yes. Don Pepot?
12: Opo. Sabi po ni Ma'am Teresita ko sa kiling, good morning Tita Carmen at Sir James.
0: Okay.
12: Sabi naman po ni Sir Recoration, good morning Tita Carmen at Sir James at maraming pinadalang icon.
0: Yes, oo.
12: Sabi ni Ma'am Menchie May, good morning po Madam Carmen at Sir James. Sabi okay. ni Sir Boyd Velasco, magandang maga po. Sabi ni Sir Edison Macasio, good morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Thank you po.
0: Yes, salamat sa inyo pong mga nagdarasal para sa amin ni Dom Pepot. Wala naman po tayong ipag-iingat sa kasalukuyang administrasyon dahil tayo po, katotohanan lamang ang ating mga ipinapahayag dito po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
12: Yes. Mula naman po kay Sir James Dennis Almohano, rainy months pa rin po. Good day, M. Tita Carmen and Brother James.
0: Sige.
12: Mula pa rin po kay Sir Teo Rosal, good morning po, Tita Carmen and Ka James. Dapat po siguro na kumilos na tayo kasi ginagawa nila lahat para lumubog ang ating bansa. Lilimasin talaga ang pondo ng bansa kasi paris na sila. Uutang pa uli sila. Patay na tayo.
0: Nakautang na po, 'di ba? Nakautang na yata. Ito na yung ano, yung tawag dito, yung GCash
12: po.
0: Oo, ito po. Ang GCash po niya ay 0927-148-4369 sa pangalan po ni Ray Ranario. Ulitin ko po, sa pangalan po ni Ray Ranario, pwede po kayong magpadala ng inyong tulong sa 0927. Ito po yung number ng kanyang GCash, sa pangalan ni Ray Ranario. 0927-148-4369. Yan po ang number ni Ray Ranario. At pwede rin po sa GCash ng inyong lingkod, 0956-436-2993. Ulitin ko po, ang aking GCash ay 0956-436-2993. Yung pong kay Ray Ranario, 0927-148-4369. Marami pong salamat doon sa mga may magagandang loob, mabuting yes. kalooban na tutulong sa ating kababayang na nasa Cebu na ngayon ay nasa ospital at nakikipag-agawan sa kanyang buhay, bunga po ng pagkakakuryente sa nagpabaya na Visayas Electric Company, mga kaibigan. So, walang sumisipot, walang tumutugon sa tawag ng kaanak na sana tumulong sila kahit man lamang sa gastusin.
12: Yes.
0: Diba? So kung walang tumutulong, tayo po na mga kababayan Pilipino na may magandang kalooban, may magandang puso, ang sana po ay magtulong-tulong para makakuha ng pambili. Sapat na halaga para pambili ng gamot sa araw-araw daw po. Mahigit 5,000 hanggang 10,000 ang ginagamit sa mga gamot.
12: Mm-hmm.
0: Yan. Okay, may pahabol daw na report, Don Pepot.
12: Pamula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Go, ipinapanalangin na maging bahagi ang mga halal na opisyal sa solusyon sa krisis at hindi makadagdag pa sa problema ng bansa. Jojo.
15: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon, pinangunahan ni Senate Committee Youth Chairman Senator Christopher Boggo ang taimtim na panalangin para sa mga biktima ng malakim na pamamarila sa isa paralan sa Buanga City nitong Linggo. Sa kanyang opening prayer, inihayag ni Senator Go ang pakikiramay ng buong Senado sa pamilya ng mga napaslang na mag-aaral. Dasal din daw ng senador na pagpalain ng buong bansa para malayusan ang uri ng karasan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Bilang panawagan na rin sa mga kapwa niya, mga nasa gobyerno, hiniling din ni Senator Go sa Diyos na magkaroon ng sapat na dunong mga halal opisyal ng banta para gampanan ng kanilang tungkulin na hanapan ng solusyon ang sunod-sunod na karasan. Bago nito, nauna nang nanawagan si Senator Christopher Boggo na tiyakin dapat ng national government na manatiling ligtas na lugar para sa mga kabataan ng mga paaralan sa buong bansa.
16: Naulila ng trahedyang sinapit ng inyong musmus ng mga anak sa Zamboanga City kahapon. Pagpalain nawa po ninyo ang buong sambayan ng Pilipino upang sana ay hindi na muling masaksihan pa ang anumang karahasan, lalo-lalo na po sa aming mga kabataan. Gabayan po ninyo ang bawat isa nasa pamahalaan upang maging instrumento sa paghahanap ng kasagutan sa matitinding pagsubok. Basbasan po ninyo ng dunong kaming mga may katungkulan sa aming pagsisikap na maging bahagi ng solusyon at hindi maging dagdag pa sa problema.
15: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam niyo po, ha, tanging ito lamang yatang si Senator Boggo ang bumababa sa lupa, ha, bumababa sa masa.
12: Yes.
0: Siya yung nakikihalubilo at inaalam kung ano mga pangangailangan at kung ano maitutulong ng ating Senador Christopher Boggo. Mm-hmm. Yung iba, wala tayong alam eh. Ha? Puro papakitang gilas, ha? Puro pahayag, puro salita, puro pangako, puro kung ano-ano. Ha? O, puro press con. Ano mangyayari sa taong bayan? Ang kailangan po, bumaba kayo sa ground, ha? Tapos tingnan po ninyo kung ano kalagayan, lalo na ngayon na katakot-takot at napakalaking baha, ha? Dapat tingnan po ninyo kung ano ang kalagayan. O kayo, tseso-tseso kayo, kampanting-kampanti kayo. Dahil may bilong-bilong kayong pera, ha? Pero yung mga kababayang ninakawan ninyo ng salapi, ninakawan nyo ng pagkakataong mabuhay, sa pamagitan ng paglikha ng mga programa, paglikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mamamayang Pilipino laban sa mga gahanid, gahaman at sakim ng mga negosyante. Diba? Wala kayong ginagawa eh. Sige, basta.
12: Mula kay Sir Jeans Denzel Mojano, Tita, binawi na rin ex-Marine Orde Gutesa ang kanyang testimonies o salaysay na nagdala siya ng maleta kay Speaker Martin Romualdez.
0: Sinabi niya na nga, di ba? Na para din yung sinabi, inakma dun sa sinabi nung apat na hindi kasali, walang kinalaman si Martin Romualdez, pero common sense dictates, Don Pepot. Paano walang kinalaman ang namumuno sa Kongreso na may control o may hawak ng power of the purse o kapangyarihan sa pananalapi, di ba? Kung paano at kung saan ibibigay yung mga pondo na nire-request ng mga proponent ng mga mambabatas, ha? Na sinasabi, isa raw sa mga proponent base sa listahan ng Yumaong Cabral, ha? Ay ito raw pong si Rapi Tulpo. Yan, dalawang magkapatid na tulpo na yan, sobrang angas kung magsipagsalita, di ba? Yes. O pero ngayon, nalalantad yung katotohanan, ay parang tila mga tahimik, di ba? Ayaw nila na mapag-usapan ang tungkol sa flood control. Sabi naman itong Sherwin Gatchalian, move on daw. Paano makapag-move on ang tao? Inanod ng baha. Halos yung nalunod, yung iba namatay. Yung iba, yung kabuhayan kasama ng baha na inanod. O paano namin makakalimutan ang baha? Paano natin makakalimutan yung flood control?
12: Yes. Malaki sa Diyos, Denzel Mohano. Yes, tita. Sobrang yaman lang ang nakaka-afford ng Patek Philippe, Rolex, Richard Mills, Cartier, etc. Sa second-hand market, million din ang halaga niyan.
0: Oh, eh, sinasabi, 150 million ang halaga ng isang Philippe Patek. Mga bilyonaryo po ang nakapagsusuot para bumili ka ng isang bagay na 150 million. Tama ba ako?
12: Mga milyones ng halaga yun.
0: Oh, di ba? Yeah. Eh, marami kang bilyones ang pera mo. Kasi you will spend that 150 million kung ang pera mo ay daan-daang milyones lamang.
12: Yes.
0: Di ba? Oh, meron kang bilyones, kaya you can afford na bumili ng 150 million halaga ng relos. Yung iba, maski si Abante, meron din ganyan eh. Di ba? Oh, ngayon pa, inatras mo na, hindi ka na yata masyadong nagsusuot. Di ba? Meron kayong mga magagarang sasakyan. Hindi naman ninyo ipapaanda rin sa baha. Di ba? Sige.
12: Wala kayong mawini kalingasan. Good morning po. Duterte ang the best Philippine president pa rin. Talaga, nabuhay po ako sa mundo. 56 years na po at sa Duterte leadership naging panatag ang Pilipino.
0: Yes, oo nga. Hindi ko makita yung aking radyo bandito rito.
12: Wala kayong Ma'am Godina Bungokan. Ma'am Carmen, Sir James, dumadami ang utak ni Abante. Sa mga guru, wag tayong papayag na binababoy ni ICC. Clear ang issue.
0: Paano tayong makakapayag eh? Wala naman siya sa harap natin. Doon lang siya nagsasalita sa mikropono. Pero ano nyo ba? Nakakabuti ito si ICC.
12: Anti-clear.
0: Si ICC, sabi, dahil ito po, lalo nagpapabilis eh, ha? Dahil marami na po ang nagsasabi, kailan pa, kasi masyado na tayong lubog sa utang. Ang ating ekonomiya malapit ng lumubog, ha? Yung buhay ng mga Pilipino, lumulubog na, lumalangoy na tayo, ha? Kaya, paano? Kaya ito, nagpapadali doon sa kagustuhan ng taong bayan na mas mabilis mawala ang kasalukuyang administrasyon. Pero tayo po, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi po tayo naniniwala sa marahas na paraan.
12: Yes.
0: Kailangan hintayin natin yung 2028 presidential election.
12: 2028.
0: Pero, ang sabi ng ating mga kababayan, habang nandyan daw po si COMELEC, George Erwin Garcia, siyempre, sila-sila pa rin ang mananalo dahil kasama yan eh. Kasama po yan. Dating abogado yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maging itong si Rodriguez, Dati rin pong kasama at abogado, naging executive secretary, kaya lamang tila napag-initan daw, di umano, ng mga bumubulong sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Kaya siya po ay napalitan ni Lucas Bersamin na sinasabi yung apo na si Bersamin.
12: Bersamin.
0: Ay at siya binigyan ng 8,000 kung saan ay tila nakatanggap doon sa 8,000. Sino bang nakatanggap doon?
12: Yung mga kandidato ng Alyansa.
0: Oh, yan. Sino ba yung mga kandidato ng Alyansa? Kiko Pangilinan, sabi. Bam Aquino, Pampilo Lacson, Tito Soto. Sino pa? Isa pa. Oh, 5 daw yan eh. Oh. Pero, merong mga, mismo mga retirito, hindi lang retiradong mga sundalo, may mga binibigay na pahayag, maging retiradong mga dating justice ng Supreme Court, katulad po nitong si Justice Noel Tiham, na sinasabi na ito raw ating Pangulo ay isang mediocre president na hindi kayang resolbahin ang higanting problema ng bansa. At siya raw po ay dahilan kung bakit yung kanyang term ay walang nasuresolba na mga problema na nagpapahirap sa ating maraming mga kababayan. Ayan. Ako, Diyos ko, ano ba naman? Malapit nang matapos ang termino ng ating Pangulo. Isang iglap, 2027 na.
12: Matatapos
0: naman ng Agosto. Mm. 20 na ngayon ng Agosto. Ilang araw na lang. Halos isang linggong mahigit na lang. Mm. At pipigtarin na naman natin sa kalendaryo ang Agosto. At papasok po ang buwan ng Setyembre. Mm. Na ibig sabihin, palapit na po ang araw ng Kapaskuhan. Yeah. Diba? Matatapos na ang taong 2026, papasok ang 2027 at magiging abala na ang mga kandidato o kakandidato sa 2028 sa pag-iikot sa mga Pilipinas, sa buong Pilipinas para sa kanilang pangangampanya. Kaya yung tinatawag na impeachment dapat tapusin na at magtrabaho na kayo para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ngunit may mga listahan na, Don Pepot, ng mga hindi na iboboto. At yan ay pinopost na sa social media kung sino-sino ang dapat hindi iboto. Kasama na ang magkapatid na tulpo na hindi na raw dapat na maluklok pa o malagay pa sa posisyon, anumang posisyon, sa gobyerno.
12: Mula naman po kay Mampang Alhabsi, good morning po Tita Carmen, Sir James. Si Cortesa, nagbaligtad na naman, marin ka pa naman, bilib pa naman ako sa iyo. Well, good luck sa iyo, salamat po.
0: Oh, hindi naman kapanipaniwala yung sinasabi niya. Marins ka, astig, nadala ka sa matatamis na pangusap ni Mike Defensor. Anong matatamis na pangusap? Makukuha ba kayo sa matatamis na pangusap? Not unless, di ba? O yung sinasabi mo na inoperan ka, pero maliit yung offer sa'yo. Ngayon, mas malaki ito, 25 million, di ba? Pero ako hindi ako naniniwala na inoperan siya ni Mike Defensor at ni Mark Puleta.
12: Pinakita nga ni Baligod yung litrato niya. May dalang maleta, mga maleta. Sabi ni Baligod, anong di ka kasama sa maleta? Yan ang litrato. Pinakita ni Baligod. Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez, Narciso, watching po always. Good morning po, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Parang, hindi kaya kamag-anak yan ng kaibigan ko. na taga Sambuanga na si Analisa Narciso.
12: Baka po, ma-merci.
0: Gusto ko nga puntahan dahil matagal na kami hindi nakikita.
12: Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang, mga MPA lang ang boboto sa babaitang Monteveros na yan.
0: May mga kritiko, si Vince Dizon. Ang sabi, bakit daw tila inutil ka sa pagkasira ng bagong repair na EDSA? Eh sinabi mo, ang gagamitin mo nga naman dyan, first class na asfalto na hindi agad-agad mapupuknat. O eh bakit sa isang ulan lang, di ba? Ito lang EDSA eh. Ito lang ngayon lang inulan eh, di ba? Ba't bumigay ang asfalto? Ngayon, nagtuturo-turo ka na.
12: Namura pa nga niya, sa galit niya. Si Romeo Ochoa, bakit hindi ilapit sa local government ang kaso para tulungan ng biktima o kaya sa Tulpo Brothers?
0: Basa ka ng basa eh. Wala eh.
12: Ma'am Evangeline De Zaliza, good day, M. Tita Carmen and Kuya James. Bakit wala akong nakikinig sa DepEd Secretary na si Anggara tungkol sa mga karasang nangyayari sa mga paaralan? Nona, Anggara, dapat pagbuhulin kayo ng ICC. Mula na mga kay Sir Bernard Marcelino, good morning po, Tita Carmen and Don Pepo, flood control scandal is the name of the game. Mula kay Sir Romeo Sunga, sayang itong si Anggara, pag pera talaga ang nangusap, tahimik ang mga ito. Sana bumukol ang pera sa bituka ng mga kawatan. Mula naman po kay Sir Benito Mangogat, ginawang barko, yung bus, yung jeep at ang taxi, naging bangka, plus ang bata, tuwang-tuwa sila maligo sa Espanya, Boracay Beach.
0: Hindi, talaga ang Espanya, alam mo, Don Pepo, ang Espanya, noong paman, talagang agad-agad yan, binabaha, mababang lugar. Pero, hindi katulad ngayon na parang dagat.
12: Sabi niya, mukhang kaugalian na talaga ng mga Pilipino na lumusob sa baha eh. Kaya tayo, binabansagan ng ilang mga bansa na poor at dirty country kasi mga Pilipino ay ubod ng kadugyutan.
0: Oo nga.
12: Mula pa rin po kay Sir Benito Mangogat, kaya walang asenso yung Pilipinas kasi lahat ng masama pinapaboran ng gobyerno at taong bayan. Sumasakit ng ulo ng tao ngayon dahil ayaw na tayong tigilan ng habagat. Walang pakialam ang habagat. Basta kapag sinira ang kalikasan, doble ang parusa ng kalikasan laban sa ating lahat. Yung mga senador na yan, imbis na magtrabaho sila sa labas, isisave nila yung mga binaha, ayun, nakatutok sa mga walang kwentang investigasyon at impeachment. Hindi sila tatrabaho kaya sayang lang ang pasweldo sa kanila ng taong bayan. Hindi nila pinapansin, wala silang trabaho na ginagawa, lalo na maraming nasasalanta ngayon. Dahilan nila sa kanilang sarili, nandidiri sila sa baha at sa mga taong mahihirap na yun, kaya kinarma sila ngayon.
0: Okay. Sige, tuloy ang basa.
12: Kaya po kay Sir Romeo Sunga, Tadison mukhang adik na.
0: Sawak ay sa kababasa.
12: Teka po, wala na naman dito. Nawala na naman. Teka po, sa YouTube po tayo. Mula naman po kay Ma'am Winnie Kalingasan. Nabasa na po ito. Mula kay Ma'am Gudina
0: Bungokan. Nagpakita na pala ng ebidensya. Itong attorney Baligod ng 14 na Marines o dating mga sundalo sa panunuhol. Nagsumiti na siya ng ebidensya sa panunuhol doon sa mga sundalo. Meron siyang sa
12: Facebook. Text messages eh. Mula naman kay Sir Denzel Mujano, tama Senator Bongo, dapat ang mga politiko maging asset at hindi maging liabilities ng gobyerno. Parang accounting yan eh. Nung college ako, asset plus liability equals asset plus levels equals capital.
0: Mula pa alam mo, lalo lang nalalagay sa gipit itong mga bumaliktad na sundalo. Na maaaring dumating ang panahon na sila ay kawawa.
12: May iwan din sa ere.
0: No, may iwan sila sa ere.
12: Yeah, mas marami pa rin yung nasa kabilang panig eh. Mula naman po kay Sir Jeans Denzel Moano, tita, wala pa rin bang pasok ang government ngayon? Opo, alternative work arrangement pa rin po sila ngayon. Ano yun? Teka po ha, dali. Pag pinipindot yun, nawawala rin. Kanina mayroon dami-dami, nakita ko eh. Tapos, nawala. Teka po ha. Mula po kay, teka, wala na po dito. Teka po. Mula naman po kay Ma'am Teresita ko sa Kiling. Yan ang kagandahan dito sa Davao. Disiplinado ang mga mamamayan. Bawal magtapo ng kung ano-ano. Kahit balat ng candy, ibubulsa mo na. Ibubulsa mo na lang ang linis-linis ng Davao.
0: Oo nga.
12: Para sa Singapore, ganun din.
0: Nandun talaga dapat ibinubulsa mo yung
12: basura mo.
0: Basura eh, oo.
12: Eh paano ka lang batas nga si Congressman Toby Chanco ngayon eh. Pag nahuli ka, nagtapo ka ng basura sa kanal kung saan, pag ilinisin ka rin ng kanal at saka imbornal.
0: Dapat gano'n para ang tao magkaroon ng disiplina. Yes. Kung wala hindi natin pinarurusan, pinababayaan lang, eh talagang nga sasamantalayin yan ng marami nating mga kababayan.
12: Hmm. Yung disiplina eh. Kung saan may nakalagay na bawal magtapon, doon nagtatapon eh. Paligtad eh. Eka po ha. Kanina po, madami kayong meses, kayong pagpindot, nawala naman.
0: Wala rin ako rito. Hindi ko makita yung ating Radyo Bandido sa Facebook eh.
12: Kanina, kanina mahaba nakita ko eh. Wala naman. Ngayon pagpindot, mula naman kay Sir Jaime Samuel Bernante. Bukas po ha. Ingat po tayo. Thank you po. Mula naman kay Manus Papa, magandang morning po. Mula pa rin po. Teka, dito sa Facebook, YouTube tayo. Wala na rin po lumalabas dito. Session na po, pag di namin nababasa, yung ganun po, yung misa nawawala eh. Kaya, meron, tapos papindot namin tita Carmen, nawawala.
0: Ako, nawawala nga itong aking ano dito, nahanap po. Wala.
12: Oo nga po eh.
0: Ay, babatiin ko lang pala ng magandang umaga. At yung congratulations sa ikakasal sa October 12. Yung aking apo, hindi ko pa alam yung pangalan ng babae, si Paulo Galang Pligarya. Ha?
12: Ikakasal
0: siya sa October 12. O yan. At ang aking, siyempre, magandang kapatid at magandang anak.
12: Yes.
0: Na si Virginia Padilla at Geraldine Plegaria ng magandang umaga. Hindi ko makita yung ating ano dito sa yes. Facebook. Opo.
12: Hindi lumalabas. Ito po mula naman kay Sir Jacob Duray. Mabuhay po kayo, Ate Carmen James. More power. Salamat po. Mula naman kay Ma'am Andrea.
0: Bakit si Badriaga hindi na yata umapir bilang testigo eh?
12: Susulong. Sabi, harap nila. Tapos hindi na naman. Tas,
0: di ba dapat, na, hindi ba dapat kasuhan na ito naman, ng perjury? Hindi ba dapat kasuhan ito ng perjury?
12: Sinasunod po si ano, BP Sarah.
0: Oo, ano dapat kasuhan ito.
12: Sinasuhan na po ni BP Sarah na naman. Sa kailangan magkakataon sa pag-ibig po. Mula kay Andreal San Pedro. Good morning, ma'am at sir. Dapat hindi muna pa utangin ang gobyerno ni BBM hanggat hindi siyang nakupo. Salamat po.
0: Sinasamantala nga nila yan habang siya'y nakaupo para maraming maibulsa.
12: Sabi naman ni Sir Jesus Denzel, yes, tita. Yung mga nag-iossi, yung mga cigarette butts nila, tinatapon na lang sa kalye.
0: Sige, basa.
12: Teka.
0: Wala, hindi ko makita yung ating hinahanap eh.
12: Wala naman po kay...
0: Parang nawala tayo sa Facebook ha, bakit wala?
12: Ma'am Luz Papa, siyempre. Nawawala nga po dito eh. Mula naman po kay Ma'am Luz Papa, siyempre si Mama, sa mga adik eh. Sabi na si Romeo Chua, bye-bye na po, have a nice day. Ingat po ang lahat. Thank you po si Romeo. Sabi naman ni Ma'am Parse, Enrico Hill, magandang umaga po. Pabati po ang aking lolo na si Senaida Parse na walang sawa sa nakikinig sa Radyo Bandido. Ma'am Carmen Sergio, umaga po.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga nagdidigma ang mga bansa na nakaapekto na sa mga ekonomiya ng mga bansa, lalong-lalo na sa atin. Pero bago pa man nangyaring epekto sa atin ng mga digmaan na yan, ay nauna na nalugmok ang ating ekonomiya sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob at labas ng ating bayan dulot po na mga korupsyon sa pamahalaan. Ano po? At syempre, kasama na po dyan yung pong mga sakuna na dulot po, no? Mga trahedyang dulot po ng mga ika nga dilubyo, gaya po ng mga paglindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha, dulot naman po ng mga tinatawag nating habagat at mga pagbagyo. Ano po? Ay nako, sa totoo lamang, ano, bukod sa napakaraming mga kababayan natin ang wala ring oportunidad ng trabaho, kung may trabaho man, mababa ang sweldo, kulang ang isang trabaho, nako, sa totoong buhay lamang, napakadami pong mga suliranin at problema iniinda ng ating mga kababayan. Pero nako, ang mga tagapamahala ng ating gobyerno, no, puri politika ang inuuna. Ano po? At yan nga po ay makikita natin na walang habas sa paggasta ng impeachment hearing na 25 million kada araw, no? Sarap talagang gastahin pag hindi nila pera, eh, no? At ito nga ay pagpapakita ng walang kapakialaman sa taong bayan, ang ibig lamang sabihin sa gitna ng mga suliranin at mga kaganapan na ito ay sadyang talagang wala talaga sila mga patawad. At ang titindi nila, ang kakapal talaga ng mga mukha, ano po, dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu't usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan, at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring umiiral na mga isyu't usapin ng ating bayan gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect,
defend, and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang hugis at laki, no? Ng mga maleta, pati na po envelope, expandable envelope, pati na po paper bag na sinasabi, ang lamang po yung mga basura, pero ang totoo po limpak-limpak na pera, mga laman, katunayan, kaya siguro tinawag na basura yan dahil yung mga tatanggap mismo, ang tawag sa kanila ay basura, di po ba? Ilan po ba kayang mga ganyan ang kanilang natatanggap sa kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Huwebes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Huwebes, ika-20 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nako, napakadami po natin mga tatalakayin, ano po? At iba-iba po mga development, ano? Pero tulad po ng inaasahan, aba, bumaligtad na itong si Orly Gotesa, di ba? Ay, di ko, kasalukuyan pa lang tayo nagbabroadcast kagabi. Ibinabalita na po ng ilang media, ano? Yun di umanong pagbabaligtad niya. Pero nung ating pumapanood, ano po, eh parang binabasa po niya, no? Yung kanyang portion ng kanyang affidavit kung saan sinasabi niya doon na siya daw po ay tinuruan lamang netong si Senator Marcoleta at ng dating Congressman Mike Defensor. Ano po? At pinangakuan daw po ng pera, no? At ng scholarship pa man daw ng kanyang anak, no? Pero habang binabasa niya po yung di umanong ginawa na sinumpang sa laysay, eh papikit-pikit po ang kanyang mata. Birang buhay yan. Yung bang mga salitang yung kailangan pambasahin, di po ba? Na ikaw ay pinangakuan lang, nababayaran ka, ha? At ikaw ay tinuruan ng iyong sasabihin, kailangan pambasahin yun. Tapos hindi lang yan, ha? Kapansin-pansin yung lugar, ano? Kung saan po kinunan yung video na yan, di natin malaman kung yan ay bago, pero para lumanak. Diba, no? Dahil nasa isang parang mga lugar, ano? Napaka hindi natin masabi, nasa isang silid, ano? Pero ang importanteng dapat malaman ng taong bayan, eh matagal pong nawala yan. Hanggang ngayon yata, di pa siya nagpapakita eh. Itong si Orly Gotesa, di po ba? Siya po ay nawala, no? Matapos po siyang maalala niyong nag
nagkaroon ng pagtetestimonya nung isang taon, ano, sa panahon ng Blue Ribbon Committee na ang chairman ay si Rodante Marcoleta, di ba, kung maaalala nyo. Isang beses lamang po dyan siya sumipot. Ano po? Matapos nun ay siya po ay nawala na, di po ba? Kung maaalala nyo nun, ang unang paglabas niya, kung maaalala nyo, ay nagpahayag pa nga siya, no, na siya isa sa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice, no, kung maaalala nyo. Pero matapos po ang kanyang mga revelasyon nung araw na yan, nung siya'y tumistigo, at bago po magkaroon po ng pagsususpend ng pagdinig, no, dahil gabi na yun, eh, no, ay binawi niya. Yung nauna niyang sinabi na balak niyang magpapasok, no, sa Witness Protection Program sa ilalim ng Department of Justice, no. At ang sinabi niya kalaunan ay hindi na lang daw po niya i-avail ito pong Witness Protection Program, at marami naman daw sa kanyang mga kasamahan, ano, mga active at saka mga retired na mga Marines ang nagsabing pro-protektahan siya. Kung maalala niyo, yun po ang kanyang naging statement, no? Kung maalala niyo, nandun pa po noon si Senator Bato de la Rosa, no? Na tila parang nag-aalala para sa kanya at sinabing, sigurado ka? Hindi ka na magpapasa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice? Diba? Ang sagot niya ay hindi, 'di ba? Hindi na po, okay na po ako, sabi niya, no? Kaya akong protektahan ng aking mga kasamahan, no? Mga kasamahan at mga active pa na mga Marine, sabi niya, no? Tapos natanong din sa kanya ni Senator Bato kung may baril ka ba? Diba? Dahil nga sa pag-aalala, eh, 'di ba? Oh, dahil sa mga sinabi mo ngayon araw na 'to, no? Delikado ang buhay mo talaga, kaya sigurado ka kaya mong protektahan ang iyong sarili. Diba? At ayun nga, ang sabi niya, opo, hindi na po kailangan, kaya po. Ganun, ano, yun ang sinagot. At yun na po ang una at huling araw natin siyang nakita. Diba? Dahil nga po lumalabas, hindi na po siya nagpakita mula noon, ano po. At kung maaalala nyo, siya po ay kinasuhan pa nga, no? Nang kung maaalala nyo, eh, dahil daw sa testimonya na kanyang ipinresinta, na kanyang pinagsumpaan, ano, sa harapan ng komite ng Blue Ribbon, ay tila mali daw ang pagkakagawa ng notaryo, o di kaya ay peke ang notaryo, parang ganun, ano. Eh doon pa lang ginulo na po nila ang publiko sa kagustuhan po nilang siraan ng kredibilidad nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, di ba? Eh, sa simpleng kaisipan, kung titingnan natin, ano naman ang kasalanan ng tao kung yung pong notaryo niya ay peke, hindi naman po niya alam. Di po ba? Hindi naman niya po alam na yun ay peke, no? At sa dami ng nagpapanotaryo doon sa pinagnotaryohan niya dyan sa May Pasay, na bukas 24 hours nga, di ba? Diyos ko. Di ba bukas sa nakakita notarial service, 24 hours bukas, di ba? Dinaig pa nila yung ano, ah, nakipagkompetensya pa dun sa butika ng gamot, ano? Dun sa butika, di ba? Na 24 oras bukas, di ba? O, yun na, dun yung makikita na hindi natin maintindihan na siya ang idinidiin, ano? Dun sa kaguluhan na yon, na siya ay walang kinalaman nung siya ay nagpanotaryo. Kung may problema man yung nagnotaryo, yung nagnotaryo po ang dapat habulin, di ba? Pero siya po ang nireklamo, eh. Siya po ang may kaso, eh. Di ba? Siya po ang kinasuhan. Ano po? Na parabagang mali yung notaryo, kaya mali na rin lahat ng kanyang sinabi dyan o mga sinumpaan sa laysay niya. Eh sa totoo lamang, ang kahalagahan po, kahit po mali pa yung notaryo, sabihin na lang natin, ano po, yung nilalaman mismo, no, nung kanyang sinumpaan sa laysay, eh wala pong kinalaman dun sa maling notaryo, di po ba? Apo, dahil yung maling notaryo, pwede i-rectify yun, eh, di ba? Pwede mong isumpa muli yun, ano? Pagsumpaan mo ulit yung ginawa mong yun, ipanonotaryo natin ulit dun sa tamang nagnonotaryo, yung lehitimong nagnonotaryo, di po ba?
Kasi hindi naman ho nagbago yung kanyang salaysay, yung kabuuan ng kanyang salaysay. At medyo humupa ang paninira sa kanya noong mga panahon na yan. Ano? Pati nga, hindi lang para lang wasakin ang kredibilidad niya, hindi lang po dahil doon sa notaryo, kasama na yung kanyang mga pinagdaanan. Ano? Nasaan ba siya dating nagtrabaho? Ano ang mga pinagdaanan niyang trabaho? Parang ganyan. Ano? Para lang masabi na yung katauhan niya ay hindi katiwa-tiwala. Di ba? Parang gano'n. Ano? At syempre, yung nagsasalita siya noon sa Senado, lahat ng kanyang isinabi doon sa kanyang sinumpang salaysay ay batay sa kanyang personal knowledge. Hindi po ito hearsay. Ano? At ito ay ang kanyang sinasabi ay may bahid ng kredibilidad. Ano? May bahid talaga ng kredibilidad dahil ang kanyang mga sinasalaysay doon ay base sa kanyang eksperyensa nung siya po ay nasa ilalim pa ng empleyo, no, ni dating Congressman Saldico, no, as driver, bodyguard, and yan na nga, nautusan, mag-deliver, linggo-linggo, palit-palitan daw po sila ng mga marina, no, dahil ilan po ba ang mga nasa empleyo ni Saldico? Di ba, 100 mahigit yon, di ba nasabi, 100 mahigit? Opo, kaya yun po ang sinasabi nung kanyang salaysay ay batay sa kanyang sariling eksperyensa. No? Hindi na nga niya ikinwento yung delivery ng iba, ang kanyang ikinwento lang ay ang kanyang delivery. Di ba? Yung kanya talaga nasaksihan. Tulad ng naikwento niya dun sa kanyang salaysay na nakita niya itong si dating Congressman Eric Yap. Di po ba? Oo, na dati ding partido ni Senator Eric Sylvester Tulfo o ni Erwin Tulfo, di ba? Yun po yung ACIS party list, na doon siya naging kongresista, di ba, si Erwin Tulfo. So, yun nga, dinala daw ni Eric Yap, di ba? Yun yung salaysay niya, di ba? Dinala raw di umano ni Eric Yap yung mga maleta ng pera na ang codename nila sa pera ay basura. Opo. Dinala roon sa tahanan ni Kwan, ni ng boss niya na si Saldico doon po sa Valle Verde 6. Di ba ba? Opo. At ito po yung kanilang isinakay doon sa van at dinala doon sa BGC, ano po, doon sa condominium unit naman ni Saldico. Di ba? Opo. No? Inakyat daw po ilang baleta nung ibinaba, bawas na. Na? Siguro yung mga natira doon na iniwan sa condominium. Tapos yung mga nadala nila, ayun po, ay isinakay muli doon sa van at dinala na nga daw doon, malapit-lapit doon ang Forbes Park. Ano po? Kung saan di umano ay sa bahay naman daw po ni Martin Romualdez dinala. Diba? Napakalinaw-linaw ng kanyang naratibo. Ano po? At kung sa kanya manggagaling ang kwento, hindi ho mahirap ito ay pagdudahan, no? Hindi ho mahirap na hindi paniwalaan, ano? At pagdudahan. Bakit? Eh, nagtrabaho yan kay Saldico, di ba? Meron siyang poder para sabihin niya yan, ano? At lahat ng ikinikwento niya dyan ay sa batay sa sarili niyang karanasan, no? With personal knowledge, hindi sabi lang nito, sabi nun. No pa? Kaya napakalinaw. Kaya mukhang hindi nila kayang buwagin yon. Kaya ang unang tinira po ay ang kanyang kredibilidad. Saan ka ba dati nagtrabaho? Diba? Yung mga pinagtrabahuhan niya, ba't ka naalis doon? Yung mga ganun, ano? At ang sumunod doon, aba, itong notaryo mo may mali ah. Diba? Doon na napunta. Hanggang sa napunta na nga sa kaso yan sa RTC ng Manila. Di po ba? Na nakakapagtaka lang na bakit siya ang respondent, bakit siya ang kinasuhan, samantalang malinaw pa sa sikat ng araw na kung ang problema ay ang notaryo, edi siyempre dapat ang kinasuhan ng korte ay yung pong nag-notaryo, hindi po ba? Dahil hindi naman po si, buti sana ko ang ginawa po ni Orly Gutesa, ay nung nagpunta po siya, no, doon sa 24 oras, ha? Na notarial service diyan sa Pasay na para bagang buffet ang dating, di ba? Ano ang buffet? Eat all you can, ano po? Self-service. Ibig sabihin, yan eh, meron naman pang notaryo diyan, ano? Tatakan mo, ha? May instruction. Tatakan mo, ha?
Tapos fill upan mo, anong petsa, etc. Tapos makikita mo nandiyan sa tabi niyan yung napakalaking mabigat na bagay na notarial seal kung tawagin. Bakal yan eh, no po. Tapos may instruction pa, i-shoot mo ron ng papel, tsaka mo ngayon diinan. May instruction, di ba? Diinan, ano? Pagkatapos ay pirmahan mo na rin, di ba? No? Self-service, lahat, ano? Kung siya lahat ang gumawa niyan, pananagutan niya. Natural. Di po ba? Kahit masabihin niya, hindi naman akin yung notaryo na yan. Di, yung bakal na yan, hindi naman akin. Eh, ikaw gumawa eh, di po ba? So lumalabas, wala siyang ginawa. Dinala niya ron, opo. Tapos nung dinala niya ron, ay, tinanggap ni notaryo ng kahit sino man na nando doon, ano? Mali naman niya mag-question, no? Na, ate, abogado ka ba? Kasi siya pumirma, eh, di ba? Siyempre, kahit papaano, yan lang sa ilalim ng LRT, napakarami dyan, eh, di po ba? Yung mga affidavit of laws, mga kung ano-ano, di ba? Doon na mismo ni notaryo. Actually, kahit sa NLRC, eh. Di ba? Sa baba ng NLRC, Diyos ko day, ang dami rin po doon na nagnonotaryo. Di po ba? Apo, no? Ang problema rin, pag napunta sa malaking kaso yon o nasa hukuman, etc., at pinestyon yan, pwede rin maging sanhi para po madismiss ang isang kaso dahil sa peking notaryo. Di po ba? Tapos pameke ng notaryo. Kaya lang, yan nga, no? Doon dumamabot na tayo doon. Pero ang ibig lang po sabihin, hindi ho siya dapat ang kinasuhan ng mga panahon na yan at walang kung ano man siyang kinalaman tungkol doon. Ano po? Kaya lang, kung makikita nyo, kahit man gusto man, di ba, naalala niya, nagpunta pa nga si Senator Marcoleta sa RTC para sana tulungan siya doon sa kaso, no? At tinaya na naman ni Senator Marcoleta ang kanyang pangalan, ano, doon sa korte, na para bagang ang sinasabi lang niya, hindi ko naman sa tinuturuan ng korte. Kaya lang, kayo rin mismo nakakaalam na walang pananagutan o kasalanan yung taong nagpanotaryo kung yung nagnotaryo sa kanya ay peke pala, hindi niya alam. Di po ba? Apo, dahil may semblance of regularity, dahil meron pong dry seal eh. Di ba? Lahat naman nandun, ano? Tapos meron pang nakalagay na karatula na attorney ganyan. Di ba? O ano na ba nangyari doon sa kaso na yun? Naalala ko, nagamit pa nga yun, no? Dahil naalala niyo yung attorney na yun. Parang tumistigo pa siya na hindi siya yung pumirma roon dahil hindi naman niya notaryo yun, ano? Pero pinagagamit niya yung pangalan niya doon sa Pasay para magnotaryo doon, ano? So dapat may matinding kaso po yan, ano? Kung walang iba't diling na peke dito ay kung hindi yung abogadong nagpapanotaryo. Diba? Ang masaklap kung alam niya 'yon, eh modus 'yon, 'di ba? Dahil napakalakas din ng pagkikitaan ng pera niyan eh. Yung magpapanotaryo ko magkano na po ba ngayon? Dati umabot ng 100 'yan, 150, umakyat ng 300, baka ngayon 600 na isa, no? Kumbaga sa isang araw ilan na nagpapanotaryo, imagine nyo, ha? Tapos yung dry seal na 'yan, iisa lang 'yan, 'di ba, no? Tapos pinipirmahan lang na ganun, o ilang kliyente 'yan? Sa loob ng isang araw na nagpapanotaryo, lalo na kung 24 oras yan. Di po ba? Kasi problema yan, ano? Limbawa may nangyari sa gabi, no? Tapos kailangan mo agad ng notarial service. Ilan lang po ba ang bukas 24 oras? Di ba? Umabot ba doon ang pag-iimbestiga? Hindi. Malamang, di ba? At ano na nangyari doon sa abogadong yon? Di ba? Na meron pang mga testimonya, no, na ito talaga ang pirma niya. So madaling sabi, pineki talaga. Eh walang dilit ibang dapat maghabol dyan kung hindi siya. Kung hindi niya habulin yon, malamang alam niya. No? At kung alam niya yon, ba't niya pinapayagan? Eh baka dapat ito ay disbar na ngayon pa lang. Di ba? Saan ka nakakita? No? Maglalagay ka ng notarial service, pagagamit mo ang pangalan mo, pati yung bakal na pinagagamit mo sa kanila. Tapos wala ka naman doon, di po ba? Tapos yung nagkaroon ng isang mainit na usapin, nung tanungin ko, ito ba'y pirma mo, itinanggi mo, pero ninotaryo doon sa lugar mo, nasasabi mong di mo alam. Kaya lang, wala ho dapat problema doon si Gutesa. Nakuha niyo po, yung mga binanggit ko problema po lahat yan nung attorney, at saka nung lugar sa Pasay, na 24 oras ang servisyo ng pagnonotaryo, nandun po sa kanila ang problema. Kaya yun po dapat ang hinabol ng Estado. Pero ang diniin po ay si Gutesa, di ba?
At doon na po hindi na talaga nakita si Gotesa, no? May hindi siya na-interview ng kahit sino man nasa media, di po ba? Basta tahimik siyang parang naglahong parang bula, di ba? At kung maaalala nyo sa mga interview po noon ni dating Congressman Mike Defensor, nung hindi pa po siya nakukulong, di ba? Kasi siya ngayon nakakulong eh. Hindi pa siya nakukulong noon, nagpapapreskon si Mike Defensor, di ba? Dumatalo siya. At sinasabi niya talaga no, na hindi niya alam kung nasaan si Gotesa. May mga balitang patay na, apo, di ba? Sabi, no? May balitang patay na, may mga nagsasabi naman ligtas na sa isang lugar na tago. Dahil siya tinatago, parang gano'n, ano? At sa isang presscon ni Juan, wala siyang preba noon, sinasabi lang niya. Hindi ko rin alam, no? Dahil siya ang nilapitan noon, eh, di ba? So kaya sa kanya tinatanong, oh, nasaan na? Ha? Nasaan na? May balita ka ba kay Gotesa? So yun nga ang sinasabi niya, no? Na hindi ko na siya nakita mula noon, eh. Matapos siyang tumistigo diyan sa Blue Ribbon, ano? Hindi na siya nakita talaga, no? At hindi natin alam kung buhay pa o patay na, no? Kaya lang nahirap, wala talaga kami makuha ng impormasyon. Pero sa isang presscon na kamakailan lang ginawa, ano, ay dumalo si Michael Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Kundi ako nagkakamali, eh, yan pa yun sa ano eh, dito sa Pandesal, dito sa may ano, kayo, ano ba to? yung pong ano, bakery. Diyan sa may kwan po, diyan sa may katip, ano, ano bang daan yan? Nasa dulo ng dila po. Oo, kumbaga doon siya, Kamuning, ngayon, Kamuning Bakery. Ayan, ano, tama, talaga wala tayong script dito, ha? So, kaya nga tayo, hindi nagbabasa habang tayo po, eh, kwan, eh, nagra-radyo, baka tayo mali to. So, Kamuning Bakery, naalala niya, nung huli? Ang Kamuning Bakery, ano po yan, ha? Sikat po sa mga nagpe-presscon ng mga politika, no, mga politiko. At naalala niyo ang ating pangalawang pangulo ay naimbitahan diyan. Nagpunta, 'di ba, ang pangalawang pangulo sa Kamuning Bakery. Naalala niyo? First time niya nagpunta ron, 'di ba? At ang sabi nga ng pangalawang pangulong Inday Sara, ako nga kanya nagtataka ba't hindi ako naimbita rito, 'di ba? Ano kasi iba daw pag naimbita ka sa Kamuning Bakery para magpa-presscon, 'di ba? Bakit? Eh may pandesal, 'di ba? May pandesal, may palaman, ano po, no? Pero hindi talagang ano, dahil pinanonood talaga, no, pagka doon nagpe-presscon. So ayan na nga, doon nagpresscon si Mike Defensor, no? At saka una-unahang pagkakataon, naglabas siya ng ebidensya, no? Na voice recorded message ng nag-uusap sa telepono na yung pong asawa ni Orly Gotesa at si Master Sergeant Orly Gotesa. Apa, di ba? At ang paksa ng kanilang pinag-uusapan na na-record. At alam ni Gotesa yun na i-re-record. Ha? Kasi nung una, wala pang recording, nag-uusap na sila mag-asawa. Ang takbo ng usapan nila ay okay naman daw siya, wag kayong mag-aalala, okay ako. No? In other words, hindi din alam na asawa niya, siya tinatago. Di ba? So wag kayong mag-aalala, okay lang ako. Kaya lang, meron silang ginagawa dito na sinumpa ang salaysay at gusto nilang bumaligtad ako, di ba? At gusto nilang pumirma ako doon, ano po. At sinabi na rin niya, no, na dinagdagan yung aking naunang testimonya at sinabi doon na ako ay tinuruan lang netong sila Mike Defensor at si Senator Marcoleta at pinangakuan ako ng pera at maging ng scholarship para sa ating mga anak. Parang ganun, anak. Tapos, maririnig niyo doon sa record, sabi nung asawa niya, Han, ha, sabi kay Orly Gotesa, no? Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina kasi i-re-record natin. Di ba? Ay, i-re-record natin. Ulitin mo yung mga sinabi mo sa akin kanina, i-re-record natin. Kaya alam ni Gotesa yon, nakausap niya yung asawa niya at nire-record. At noong mga panahon na yan, malamang maiisip natin
malaki po ang ika nga pangamba ng kanyang asawa ng may bahay, ano, may oligotesa. Dahil una, wala, hindi naman niya na nakita asawa niya, matagal na. Tapos ngayon, nakausap niya sa telepono at ito ang mga binabanggit, no? At sabi niya, kaya lang naman daw niya gagawin yan kung sakali, ay dahil sa pangamba din niya na yung kanyang pamilya, no, na lagi daw binabantayan, ano, ay umalis na dyan, no? At ikalawa, para daw yung kaso niya ay iurong na, di ba? Kaya nga sabi ng asawa niya, nung babae, matapang din yung babae, no? Ang sabi eh, ha? Wala naman nanggugulo rito sa amin, di ba? Kasi sabi niya, para yung mga nanggugulo sa inyo ay mawala na, pati yung kaso ko kanya ay mawala na. Basta gawin ko lang to, pinipilit nila ako, di ba? So syempre, nangangamba man yung asawa niyang babae, sa hindi malaman ano kung ano ang mga susunod na mangyari. Halimbawa, pag tinirmahan ba niya yan, sigurado kaya siyang mapapauwi siya? O baka siya, di ba, pwedeng patayin din siya? Anyway, nakapirma ka na rito, parang gano'n, ano po? So, yan po yung uncertainty, kung tawagin, no? Yung kawalan. Di mo alam, anong mangyayari susunod? At saka hawa ka nila. Lahat pwede nilang gawin sa'yo. Di ba? So, kaya nga, ang tanong ng asawa niya, nung sinabi ni Gutesa na kung gagawin ko man ito, dahil parang sabi sa akin, para wala na daw ng gugulo dyan sa inyo, tapos yung kaso ko ay mawala na rin. Di ba? Kaya nga sabi ng babae, dahil palibasan, hindi nga siya nagkakausap, sabi niya, ha? Wala naman ang gugulo rito sa amin. O, wala nang gugulo sa amin dito. Ang mga nanggugulo lang ay yung mga dati pa rin. Yung mga siguro hinahanap siya, no? Si Gutesa. So, kaya wag mo kaming alalahanin. Yung sarili mong intindihin mo. Di ba? Sabi nga niya, gusto ko na nga matapos to. Gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ako nakakatulog. Di ba? Sabi niya. Doon sa video, kung narinig niyo, ano po? Gusto ko lang taga matapos na to. Parang ganon, ano po? At malamang gusto niya makauwing buhay. Di po ba? Pero nandun pa rin sa isip niya yung kawalan, ano, yung tinatawag na uncertainty na pag pinirmahan ko ba to, pauuwiin pa kaya nila ako o hindi? Alin sa dalawa, eh, di ba? Pwedeng papirmahin ako matapos ang lahat, biglang pauwiin ako o hindi ako pauwiin at maibalita na lang, natagpuan sa isang hotel o motel na nakahandusay na lang at nagpakamatay, palalabasin, ano po? Maraming pwedeng gawin eh. Diba? Alam niyo naman mas man tao eh. Diba? Dahil parang napapirma na nila. Dahil yung pong bumaligtad, pwedeng bumaligtad ulit. Diba? Ganun talaga yun. Ano? At alam nila yan. Diba? Alam nila yan. Ano po? Kaya kung nakikita natin, dito po papasok sa punto na fast forward tayo. No? Matagal-tagal na po yun. Ano? Pero ngayon lang, kagabi lang, lumabas yung video na yun. Ano? At sinasabi nga ni Orly Gutesa doon na siya pinilit lamang ni Senator Marculeta, tsaka daw po nitong si dating Congressman Mike Defensor, pinangakuan siya ng pera at ng scholarship ng kanyang mga anak. Yan po, malinaw eh. Pero dito niyo makikita, kaya nga po ang naratibo ngayon ano, ng pamahalaan, lalo na po kanina nag-presscon po itong si Yusek Ler Castro, ang naratibo ngayon po ay destabilisasyon. Di ba? Dapat daw po makulong yung mga tao daw po na nagbayad, nagturo kay Orly Gutesa. Nakakulong na po. Apa, di ba? Talaga nagawa ng paraan na makulong eh, di po ba? Pero dapat daw makulong dahil ito daw ay nakikita daw po yung dahilan at punot dulo talaga nito ay destabilisasyon daw. Ang galing, ano po, kung sino man mga spin doctors dyan, ako, ang mga kababayan natin, mga Pilipino, wag naman tayong gawin tanga, ano po, na parang lumalabas, walang nangyaring flood control anomalies. Diba? At walang pagkakaugnay si Saldi ko na umamin na sa ilang video niya at nilink, inugnay ang pinsan ng Pangulo na dating Speaker Martin Romualdez, no? At maging ang Pangulo. Di po ba? So, wala na yon. Parang baliwala na lahat yon, no? So, parang ito na lang ay nagawa ng kwento-kwento, binayaran para lang manira ng gobyerno, para magpabagsak ng gobyerno. Yun, period. Teka,
Pambira naman, wag naman, ano po. Una, oh, maging consistent po tayo. Ibig sabihin, nung panahon, ano po, nang lumabas po itong si Oli Gutesa, patakot-takot na paninira po ng kanyang kredibilidad ang ginagawa. Ngayon na nag-recant siya, isang recant lang po ito, eh agad naniniwala ang palasyo sa tagapagsalita nila na si Claire Castro na nagsasabing ito ay bahid destabilisasyon. Ha? Ang galing naman, ano po, yung pong pagkakadala ng naratibo, eh malayo po sa katotohanan. Ano po, bakit? Eh nung umpisa nagsasalita itong taong ito, halos sirain niyo po ang kredibilidad nito eh. Na kung pwede lang, he does not exist. Di po ba? Di ba? At ayaw ngang paniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Di po ba? O, sa isang banda, kung titingnan natin, noon ay ayaw paniwalaan, tapos itong nakalipas na sona ng Pangulong Marcos na siya na pismo nagsabi, na sabi daw ng ombudsman, masakit man sa kanyang kalooban, ay may mga hinahanda ng kaso laban sa kanyang pinsan. Tama? Eh ano ba ang ginamit ng mga testimonya noon? Hindi po ba't isa itong kay Orly Gutesa? At maging yung mga ilang mga kabilang na sundalong Marines doon sa 18 na yon, parang 8 ata ang na-interview ng ombudsman. Ano? At parang 6 yata sa testimonya niyan ang ginawaan pinagmulan ng kasong ikakaso o isasampa kay Martin Romualdez, no? Kasama ang palad, yung 4 dun sa 6 na pinagkunan nila ng sinumpang salaysay ay bumaligtad din, na? 'Di ba? Naalala niyo? Kaya nga dito niyo makikita ang bali-baligtad, ano ba? Ang pagbaba bali-baligtad nila. Sa hindi natin mabagal-bagal kayo, ano po? Ito po yung tinatawag na, nakakita na po ba? Hindi ko alam kasi anong tawag doon, ano? Yung po may mesa, tapos may baso, tatlong baso. Tapos mayroong bilog na bolang maliit, di ba? Tapos papakita sa iyo, ilalagay yung baso rito, okay? Yan, tatakpan. Tapos isi-shuffle na ganun yung baso. Nung minsan ako'y tuwan-tuwa, nung aso po, may aso, yung treats niya, yung pagkain ng aso, ilalagay doon, ano? Tapos sinyapol ng sinyapol, ang galing yung aso eh, di ba? Igaganon lang niya yung kamay niya, tama nga, pag angat ng baso, nandun, di ba, no? So tayo nililito rin ng ganyan, sinasyapol-syapol tayo, kung hindi kayo sintinik ng aso na nakafocus talaga doon sa treat niya, na kahit saan mo i-shuffle yan, pag angat ng baso, nandun talaga. Diba? Eh maliligaw kayo kung hindi ko kayo ganoon ka sharp, no? Kagaya nung asong sinasabi ko, di po ba? Dekad, may mga aso din naglilito sa atin eh. 'Di ba? May mga aso rin na naglilito talaga sa atin. So ang punto dito ay ganito, ano po? Saan ka po ba naman nakakita na ngayon ay sinasabi, dinadala sa antas ng destabilisasyon, ano po? At parang wala na naganap na flood control anomalies, walang nangyaring malaking nakawan sa ating pamahalaan, na umabot na nga po ng Korte Suprema at nagkaroon na nga ng oral arguments, di ba? O katunayan, yung 2025 na pinakakurap na budget, magsisimula pa lang ang oral arguments, eh yung 2024, 25 at 26 budget na mga tinatawag nating yung mga unappropriated funds, ano po, no? Na sinasabi ay napagkaroon din ng oral arguments, natatapos lang, kamakailan lang, ano po. So lahat po yan nangyari, totoo po eh, di po ba? Hindi po to haka-haka, hindi po kuro-kuro eh, di ba? Ngayon, ang tanong din ay ganito, napakadaling ma-establish po yung nagsasabing kagaya ni Orly Gutesa dahil siya naman talagang employed, no? Under dito kay Saldico. At katunayan, matapos pong mawala ni Orly Gutesa at naglabasa na po mga video ni Saldico na ngayon eh baka nakalimutan nyo, no? Na yun ay pinipilit naman sa atin na yun daw po ay AI o yan daw po hindi totoo, di po ba? O kaya kung totoo man yan, wala raw bearing yan. Ibig sabihin walang bearing, walang bigat, no? Dahil hindi naman daw pinanumpaan yan, mga ganyan. Ang birang buhay yan. Yung pong video, lalo na po kung dead man walking po ang nagsasabi, no? Na anytime pwede kang mamatay.
para ka naghahabilin, ano po, mabigat pa po yan sa sinumpaang salaysay, no? Na notaryado, no? Kasi ikaw talaga yun na nagsasabi na ano man na mangyari sa akin, sila ang gumawa niya, di ba? At namin mo na rin kung anong mga ginawa mo, ba't ka ba nila hinahabol, at ba't ikaw ang ibinibiin dito, kasi nga, gagamitin ka nilang panakitbutas o scapegoat, di ba? Kaya nag-spill the beans po, no? Si Saldicon, hindi naman po siya nag-retract, ano po. Nung una'y pinangakuan siya, kung maaalala nyo, kaya matagal din siya nanahimik, ano? Hindi niya inaasahan na hindi siya makakabalik dito sa atin, no? Dahil ang sabi sa kanya, basta kami ang bahala sa iyo, huwag ka lang magsasalita, et cetera, di ba? Kaya okay siya, hindi siya kumikibo, patago-tago siya, kung maaalala nyo dati, ang ating mga OFW na tila para nagkaroon po ng tinatawag na kung sino makavideo kay Saldico. Diba? Kaya parang inaabangan ang ating mga Pilipinong kababayan, ano? OFW man o di kaya migrants, no? Ng mga nakatira sa iba't ibang bansa. Kaya naraming beses namataan siya sa Spain, di ba? Namataan sa Prague, dyan sa Czech Republic, namataan sa iba't ibang bahagi, no? ng Europe, di po ba? So, naging ganun. Ano? At nung mga panahon na yun, galit na galit ang ating mga kababayang Pilipino. At na-videohan pa yan na may mga bodyguard siya, no? Na mga foreign, ano? Foreign bodyguard. Sabagay, may pera naman talaga. Siyempre, ganun, eh, no? May pera naman siya para mabayaran yan. O di kayo, di alam kung sino nag-provide nun sa kanya. Pwede, di ba? So, para lumalabas niyan, nakikita nyo yung reaction ng taong bayan galit. No? Na-videoan siya, kumakain sa restaurant, kung saan. So, kasi hodang para rin siyang hindi malaya. Di ba? Nakaalis na nga siya ng bansa. Pero, siyempre, kahit sa parte ng mundo, kahit sa bansa, may Pilipino eh. Di ba? So, yun ang mga bumubuligling sa kanya. Di ba? At binibidyohan siya at yan nga, syempre para malaman ng mga taga doon o kung sino man yan, ano, pinaparinig, kumbaga tinapahiya talagang sinasabi, no? This person stole millions in our country, parang ganyan, di ba ba? Ang ating mga OFW, no? So na parang naririndi na, no? Nung panahon na yan si Saldico, no? Wala pa siya nilalabas na video noon, ha? Opo, ang naging turning point kung paano siya bumaligtad, no? Ay nung nakita na niya sa mga balita, no, na siya na ang sinisisi sa lahat ng mga nangyaring yan, na siya lang talaga ang mastermind, siya ang gumawa niyan, siya ang nagmanipula, parang ganun, ano. Kasama na mismo ang anak ng Pangulo na nagsasabi niyan, ano, ang Majority Floor Leader, Sandro Marcos. Lahat sila, di ba? At pati ang speaker, nagbitaw din ng ganun salita, di ba? Na parang pinalalabas na tinraidor niya ako o binetray niya yung aking tiwala. Na, pinagkatiwalaan ko siya at hindi ko naman alam ganyan ang gagawin niya. Parang ganun, no? But lahat sila, ganun ang drama nila. Kami po ang na-betray. Oh, kami po ang naloko rito, eh. Hindi kayo. Di ba, no? So, yun ang kwento nila, di ba? Kaya nung nakarating ito kay Saldico, natural, di ba? Eh, dinaramdaman na niya na ano may sinasabi nila, wag ako magsasalita. Basta wag akong babalik sa Pilipinas. Pero ang nakikita kong mga balita, ako ang dinidiin nila. Di ba? Ako ang dinidiin nila, no? Kaya doon siya gumawa ng mga video. Di ba? Kita niyo naman ang laying down natin, ha? Ng ating predicate, ha? O, malinaw, ha? O, so doon na siya gumawa ng video, no? Dahil nakita niya, any monument, any moment, delikado talaga siya. Di ba? Kung wala akong gagawin ganito, wala makakaalam nito, mapapatay ako nang alam ng tao, ako ang mastermind. Di ba? Ganun lang kasimple, di ba? So, kanino ako magsasalita? Wala, sa taong bayan. Kaya siya gumawa ng video, no? At yung video niya na ilang parts yun, ano? Nabot yata ng six parts o seven parts, no? Maiksi lang naman. Pero nung una, hindi alam ng gobyerno kung paano po sasalagin yan. Kaya ang unang sinabi nila ay para po yung nakita yung taong humihip-hip, ha? Yung gumanon, yung umiitip. Na, yun, tingnan yung tenga, iba yung tenga. Yun, yung umiitip na nasa video. Pinalalabas lang nila, ay, AI yan, di ba? AI yan, dito o yan. Ganun, ano? Yun agad ang unang depensa ng gobyernong ito. Hindi siya yan, di yan. Pati ang ating ombudsman, ano? Maging po ang DPWH Secretary, Vince Dizon.
Kabago-bago lang niya sa DPWH noon. Buhay pa si Catalina Cabral, di ba? Yan po ang makapagtatotoo ng mga allowable, non-allowable. Eh. So lumalabas, nung panahon na nailabas po yung mga video na yan, unti-unti, sa unang bungad pala ng video, humingi na po ng paumankin sa taong bayan. Etong si Saldico, no? At saka gustuhan niya nga makabawi, no? Gusto niya makabawi, sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. At in fact, kung paano niya ginawa, ay nabanggit na niya pahapyaw eh, doon sa mga video na yan. Di ba? At noong mga panahon na yan, no, si Orly Gutesa ay tumistigo na rin. Ano? Kaya yung mga pang-apat o pang-limang video ni Saldico, sinabi na niya na yung sinabi ni Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee, totoo lahat yun. Di ba? Sinabi niya yan, ano? At totoong tao ko siya. Matagal na. At tatama yung mga kinwento niya. Dahil noon wala pa po yung 18 Marines eh. Wala pa. Siya pa lang ang bukod tangi nagsabi nag-deliver kami ng basura. At pinatotohanan ni

wala. Tama? At ang mabigat dito, como itinuturo nila si Saldico, tinuturo ng gobyerno si Saldico ang gumawa nito, lahat ng ganito, ganyan, ano. Pero ayaw naman nilang paniwalaan yung salaysay ni Orly Gutesa. Nakabahagi ng operasyon yung mali-maletang pera kung kani-kanino dinala. Di po ba? Kabahagi yun eh. Hindi naman pwede naniniwala ka rito, pagdating dun, hindi na. Di ba? Di ba mas maliwanag pa to? Na kung dati, oh, sige, naniniwala ako. Sige, parang gano'n, ano? Naniniwala ang gobyerno na si Saldico may pakanaan nito. Okay. O, paano niya ginawa? Ayun, yung mga tauhan niya nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Ay, dapat kasunod yun, tama? Ang problema sa gobyerno nito, naniniwala na si Saldico ang pakuna, may pakana. Ng lahat, ha? Ng lahat. Pero, hindi siya naniniwala doon sa sinasabi ni Orly Gutesa. Hindi siya naniniwala doon sa 18 Marines, no? Pero nung bumaligtad, yung apat na Marines o tatlong Marines, at eto nga si Orly Gutesa, ngayon lamang, kahapon lamang nilabas yun. Sakto rin sa pagpa-file po, no? Ng counter supplemental affidavit ng mga abogado ni Martin Romualdez, di ba? Isinama na nila yun, di ba? At naalala niyo yung sinasabi ko dati na papaanong lalakas ang kaso ng gobyerno laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez kung yung mismong gobyerno, yung Departamento ng Justicia o DOJ, ay sinampahan ng kaso yung mga supposed to be testigo na naggawa ng mga sinumpa ang salaysay na ginamit para kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman, ay kinasuhan pabalik ng DOJ bilang ano po, ng cyber libel, no? At perjury, pagsisinungaling. Diba sabi ko dati, edi parang pinahina din nila yung kasong isasampa ng Ombudsman kay dating Speaker Martin, di po ba? At yun na nga ang argumento ngayon ng abogado ng Speaker Martin. Dahil kanina nagpa-presscon din po, no? Isang nangangalang attorney Ade Pajardo, no? Yun po ay kanyang sinabi na nag-file sila ng kasagutan sa Ombudsman. Ang unang na-file ay yun nga, kine-question nila, no? Na papaano nga, dahil sinama nila yung mga testimonya ng pagbaligtad nung ilang mga testigo laban sa kliyente nila na dating Speaker Martin. So kinwestiyon na nga nila ang Ombudsman, no? Papaano mangyayaring kakasuhan nyo kami o ang kliyente namin gamit ang mga ebidensya o testimonya ng mga taong ito na kinasuhan naman mismo ng gobyerno ng Department of Justice ng pagsisinungaling, perjury o cyber libel. At ito pa, kalaunan, bumaligtad pa ang tatlo o apat sa kanila. Ang galing, no? Tapos ngayon, hinahabol nila, magpapile po sila ngayon araw daw na ito, last day daw po ito, ng pagpapile ng supplemental affidavit sa Ombudsman, ano? Na ihabol pa nila yung pumbalita kagabi na ultimo si Orly Gutesa ay bumaligtad na. Ang galing ng timing. Sakto, ha, di ba? Last day ng pagpapile. Dahil po meron pong araw yan, ng pagpapile. Ano po? Hindi naman po pwedeng only yan, ano? May due date po ang pagpapile. Di po ba? May takdang oras. So, sakto naman. Na-include tuloy nila doon sa dokumento nila sa pagkwe-question ngayon sa Ombudsman na paano titibay itong kaso nyo? Yung mga testigong sinasabi nyo, eto't bumaligtad na. Di ba? Ang mabigat, kinasuhan pa mismo ng DOJ. Di ba napakabigat na argumento yon? So, paano pa niniwalaan itong mga ebidensya na to na sinasabi ninyo, ito'y questionable na kung tutuusin. Tama? Ang korte, hinahanap beyond reasonable doubt . So, kapag katiting lang ng pagdududa, madidismiss talaga yan. Di po ba? Dahil yun ang magiging tanong . Paano nyo kinuha yung testimonya ng mga to, gagamitin nyo bilang pagsampa ng kaso, tapos later on, yung Department of Justice sinampahan itong mga taong ito na tumistigo para sa inyo. hindi ba parang kayo rin na sumira ng katibayan o tibay ng inyong mga ebidensya? Kayo rin na sumira, di po ba? Kaya diyan yung makikita, no, yung pong ito pong takbo
kung tutuusin. Ano po? At

0: sinasabi nila ng ombudsman ay ano, ay kakasuhan daw, di pa rin ito tapos, kakasuhan daw ngayon yung mga bumaliktad. Wow, ah. Teka lang, kumbaga sa teleserye to, depende sa gising ng scriptwriter. Hindi sabihin, hindi pa gawa ang script. Depende sa araw. Ano na nangyayari? Ito na, lalagay natin. Ha, di ba? O i-edit natin ito, baliktarin natin, palitan natin ito. Depende sa nangyayaring sitwasyon. Ano po? E tayo naman taong bayan, malamang hilong-hilo na kayo, no? Ano ba talaga nangyayari? Well, hindi mo nagbago. Ano po? Yung pa rin po ang nakikita natin na mga naunang testimonya ng mga taong ito. At ang sa tingin ko lang po, ah, ang tao pong nagre-recount o nagbabago ng kanilang posisyon, lalo na sa tagal po, ha? Ang tingnan nyo po, eh, kung sino po ang magbebenepisyo sa pagbabago ng testimonya ng mga ito, yun po ang mahalagang tingnan. Ano? At syempre, di ba, who benefits more? Di ba? Ganun po eh. Sino makikinabang pag bumaligtad itong mga to? Yan po ang ibig sabihin. Ano? Ay, naku, sa totoong buhay lang. Nabot na tayo ng isang oras ng ating programa. Tama ba? Oo nga. At samantala, syempre, padadaanin lang natin saglit ha, ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Syempre, magbabalik pa rin po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: .com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan po kayo at sadyang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan. Dahil garantisado, forthwith lamang po matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi ho maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong hinding-hindi kakain ng suka. Diba? Yan talaga. At di lang po yan, dahil ako nga po eh nabubusog na, katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro. No? Maraming salamat ha, sa support at tiwala ninyo gabi-gabi sa inyong kakampi. Webes na naman po tayo. No? Ang bilis ng oras. Ano po? So tuloy na natin yung pong kaninang ating binabanggit, ano? Kasi marami po ang nalilito, yung iba pa po yung nagagalit, ano? Dito kay Orly Gutesa, na siya daw po'y pumayag, ba't ka pumayag, no? Parang yung mga 18 Marines din, ano? Na yung mga ilang mga bumaligtad na hindi umano'y nasilaw daw sa pera, ganyan-ganyan, ano? Well, titingnan natin, ha? Umpisahan natin po doon sa panig na ang bilis kasing sabihin sa ngayon, ano? Lalong-lalo na po yung mga pinatungkulan. Yung mga pinatungkulan, ibig sabihin, yung mga di umanong nakatanggap ng mga maleta, no? Ang bilis nila magsabing, kita nyo na, sabi sa inyo, dito ay sinasabi nila. Ang bilis silang mag-react, ano? Diba? O, pagbaliktad ni Orly Gutesa, diba? Parang napansin ko lang sa Senado, itong si Erwin Tulfo, ano? Tsaka po itong si Senator Lacson, ano? Eh parang nagpasalamat pa nga, no? Kay Orly Gutesa na buti naman at siya'y bumaligtad na. Di po ba? parang teka lang. Parang kailan lang eh, dapat nga mas binigyan niyo ng bigat yung sinasabi nito dahil matutukoy niyo na sana ang punot dulo ng pinagmulan ng mga pondong isinilid sa maleta na tawagin nila'y basura at ipamigay doon sa mga nakatanggap. Di po ba? So saan nagmula yan? Eh di doon po sa mga insertion ng mga budget. ang pinagmulan po din, kasama po din sa budget natin eh. Diba? Kaya nga ho, nasasangkot dito si Saldi ko at ito nga ang dating speaker na si Martin Romualdez, diba? So paano niyo patutunayan yan? Kung wala itong mga kagaya na itong mga taong napag-utusan lamang naman, mag-deliver. Hindi man lang kasalanan yan. Dahil nagtatrabaho po sila, di po ba? At nung una nga, totoo lang, may mga talagang troll siguro, ano, na para bagang sumasama sa pagsira ng kanilang kredibilidad na hindi kayo matatawag ng mga marine. Bakit? Eh kasi alam niyo palang mali yung gawain, ba't yung ginagawa, mga ganyan, ano? Ano ba ang paliwanag natin doon? Sa kanila rin naman ang galing eh. Dahil may nagtanong na rin po sa kanila, no? Na naisip niyo po ba na yung ginagawa niyo parang may mali ata? Dahil yung basurang sinasabi, eh alam niyo naman na talagang pera yan. Ang sagot po nila eh, ganito eh. Hindi ho namin naisip yan dahil ang boss namin, bilyonaryo eh. O si Saldi ko'y bilyonaryo po eh. No? Hindi namin alam eh. Tapos ang mga involved dito, mga taong gobyerno, no? So hindi namin napaghinalaan na ito gagawa ng masama. Doon sila nang kamali. Doon sila nang kamali, no? Para bagang ganito, 'di ba? Eh congressman niya nagdala ng pera, maleta, tama? Doon sa boss mo. O, tapos nung nakita mo, sinabi ng boss, o, dalin mo roon sa Horizon, 'di po ba? Oh, the condominium, ano? Tapos pag akyat doon, mag-iiwan kayo ng ilang maleta. Pagbaba, dalin nyo naman doon kay speaker. Parang gano'n. Mapakasimpleng mga instruction, ano po. At isa pa, boss mo, bilyonaryo nga. Di ba? At kahit dalin ng kongresista yan, di mo naman alam, baka pondo nga niya yan. At baka may pinagagawa. Dahil ang boss niya, eh, bakit ba bilyonaryo si Saldi ko? Di ba? May-ari siya ng mga construction company. Di ba? So baka may pinagagawa. O kung ano man sa distrito, o saan lugar, ano po. Eh, perang ito, walang malisya. So, dinadala namin, binibigay namin, baka yan ay kabayaran ng kung ano, hindi naman namin alam yan eh. Di ba? Parang ganon. Nakuha niyo po. Kailan na ba sila lumabas? Dahil nga dito, sa investigasyon ng flood control anomalies. Tama? Kaya eto, ang unang lumabas ay si Orly Gutesa. Kung maalala niyo, no? At sa kanyang paglabas, kung maalala niyo, hindi niya binabasa, ang binasa lang po niya ay yung pong kanyang sinumpaang salaysay, no? At may sinasabi pa nga na di umano tinuturuan siya ni Marcoleta. Hindi, lumaktaw siya ng page eh. Opo, lumaktaw siya ng page, lumaktaw ng pahina ng kanyang binabasa, no? At ang ginawa lang naman ni Senator Marcoleta noon ay ibinalik. Eh, ito hindi mo to nabasa, oh, itong page na to. Parang ganun. Yan lang po yan. Wala pong coaching, hindi ko kagaya ng sinasabi po ni Senator Lacson. Na nakita daw sa TV, napanood daw natin lahat, tumayo pa si Marcoleta, tapos tinuruan, pinagtawanan pa nga daw, di po ba? Pinagtawanan kasi talaga naman lumaktaw siya, siguro dala na rin ang nervyos niya o anuman, lumaktaw siya doon sa page na kanyang binabasa. Ibinalik lang naman ni Marcoleta, itong bahaging ito hindi mo nabasa, di po ba? So eto yan, ang tanong, sadya bang hindi pinabasa? Dapat malaman natin sino ang hindi nagpabasa. Kasi doon sa pahina na yon, nandun yung maraming mga tinatawag na revelasyon. Ano? Parang yung naalala ko rin testimonya na nilaktawan din ni Vizcaya, ni Curly Vizcaya, kung maalala niya. Di ba? Meron din siyang nilaktawan ano? Doon sa kanyang pahina. Balikan niyo po yan. Ako, baka kala nakalimutan niyo na. Nung siya'y tumistigo si Curly Vizcaya, meron din po siyang nilaktawan. Di po ba? May nilaktawan siya sa kanyang sinumpaang salaysay. No? Kasi nung mga panahon na yan, hindi maiwasan, nandiyan pa po yung mga nag-aareglo. Di po ba? Nag-aareglo kung saan ka dadalhin, kung anong gagawin sa iyo, kung susunod ka sa amin. Etong kontrobersiyang to, lilipas din yan. Di ba? Saluhin mo muna. Di ba? Parang ganun lang, di ba? At pagkatapos nito, tiyak mabibiyayaan ka. Di ba? Ano po? More projects at whatever. Kung ano pa man. Ano po? Kaya yung panahon na nag... parang baga na-betray din. Ito sila mag-asawang Curly, no? At saka, ano, Sara Vizcaya, no? Bakit? Eh, nakulong. Napaghiwalay pa nga sila, eh, di ba? Pinasuhan sa Bisaya si Sara Vizcaya. Tapos etong siya, eh, di ba? Parang... nakulong sa Senado na napakatagal si Curly, di po ba? Eh, pero yung oportunidad para mabasa niya sana yun, nawala na. Yan po ang mahirap kasi. Di po ba? If you deal with the devil, do you think the devil will fulfill his promises? My God, this could die. Di po ba? Ano ba? Wala ka sa posisyon. Ika nga, ano po? Wala ka sa posisyon to make demands whatsoever. Ang gagawin lang ng devil is what? Sa gawin niya ang lahat para maisalba niya ang sarili niya. Naturalmente, di po ba? At gagamitin ka rin niya para maisalba niya ang sarili niya. Di po ba? Kaya kung magbubunyag ka ng katotohanan at alam mo rin na maaaring ang buhay mo magiging kapalit, eh huwag ka na umatras. Andiyan ka na eh. Di ba? Ibunyag mo na lahat. Di po ba? Ibunyag mo na lahat. Bakit? Kasi sooner or later, darating ang panahon, mababalitaan na lang sa dyaryo, either inatake sa puso, no? Nag-heart attack ka, o naka-aksidente ka, nabangga ka, na-hit and run ka. Sa dami rin ng mga nalalaman mo. Ang problema, hindi mo nalaman. Tingnan mo, hindi mo pa sinabi lahat, ano? Sa dami na nalalaman mo. Tingnan mo yung isa, na itulak sa bangin. Pero ang balita, buhay pa raw, di ba? Ah, di ba, ano po, sa dami na nalalaman mo. At ito nga, ang gusto ipaniwala sa atin ng gobyerno, yung natulak sa bangin, parang nadala na niya lahat ng files. Lahat ng files, ang allocable, non-allocable, sinong proponent, nadala niya lahat. Ang galing ah, wala bang file ang DPWH siya, eh dyan ang katrabaho. Di ba? Eh kahit sino naman pong empleyado, di po ba, lahat meron. Eh lahat po inalagyan niya ng initial eh. Kumpara kanino, sino ang proponent, may initial, no? May mga initial na unang pangalan, apelido, parang ganyan. Para sa kanya rin pong recollection yan. Para pag tinanong siya ng secretary niya, alam niya, ay para kay senator ganito yan. Ha? Para kay ganito yan, para kay ganito. Na? Lahat naman daw po yan ay sinasabi nila legal. No? Dahil yan naman daw po ay pinaglaanan at nakapasok na sa programa ng budget para sa isang taon. Di po ba? Para just in case lang, halimbawa, mingi yung senador ng kailangan namin ng multi-purpose building. Ah, ganyan, ano pa? Eh paano kung ang naka-allocate sa yung budget, eh 6 billion lang o po konti. No? Halimbawa lang po, ah, eh, may kulang. Halimbawa, di hanap tayo ng paraan para mabuo siya, no? Para magawa yung multi-purpose building na gusto mo. Kumbaga, kung malinaw kasi sa Korte Suprema na hindi dapat nakikialam ang legislatura, ang mga mambabatas, lahat ha, mula senador hanggang kongresista, sa anumang proyekto ng ehekutibo, eh wala pong mangyayaring kontsabahan. Kasi ang assumption po kasi ay ang gumagawa ng budget ay executive. Ang nag-iimplementa, executive. Pero ang nag-a-approve ng budget ay ang Kongreso, no? So para for fast action, para mabilis yung approval, kasama siya. Parang ganun ang nangyayari, kaya nagkakaroon talaga ng kontsabahan eh. Like it or not. Dahil doon po lumalabas yan, ano? Sa oral argument ng Korte Suprema pag kayo nakinig, di ba? Doon yung mapapagtanto. Eh. Para nagkakaroon ng manipulasyon, hindi mabubuhay yung isa nang wala yung isa. In other words, hindi magtatagumpay ang kupitan o kung walang kontsabahan. Di ba? Nakuha mo? Hindi pa pwedeng itong kabila lang ang kumabig, itong kabila wala. Di ba? Pareho po sila dapat may pakinabang. At parehong kailangan nila ang isa't isa para mapagtagumpayan nila yung korupsyon. Nakuha niyo po? Ganun kasimple. So, eto na siya. So, lumalabas nung siya po ito bestigo, naalala niyo pa, itong si Orly Gutesa. Ang binabasa lang po niya ay yung kanyang testimonya. No? At nung sinabi niya po yung mga tanong, may mga nagtanong kasi sa kanya kung ba't yung ginagawa ito. At saka, di ba sumumpa siya sa Blue Ribbon Committee? Kaya nga, nawala na po yung issue patungkol dun sa peking notaryo, etc. Dahil ang sabi nga, regardless, kahit peke, yung nilalaman niyan na sinumpaan niya, doon mismo sa Blue Ribbon, valid. O di, wala na silang argumento. Yan yun na yung kaso doon sa metro, doon sa ano, doon sa RTC ng Manila, di ba? Pero sa buwisit po ni Senator Marcoleta, gusto niya talagang madiin yung abogado na nagpapanotaryo na peke, di po ba? Gusto niyang managot 'yon, di po ba? Ewan ko lang kung ano na nangyari sa kaso na 'yon, ano? Dahil hindi pinalagpas si Senator Marcoleta 'yan, dahil bawal nga 'yan, dahil yan ni ongoing na common na ginagawa, no? Kahit saan, no? kahit sa palengke, sa ilalim ng LRT, may mga nagnonotaryo, marami doon eh, talagang peki talaga. Pero kaya din, dahil may dry seal, ang mura lang naman, 150 lang, tapos pipirman. Eh ano lang ba mga ninonotaryo? Affidavit loss, mga ganyan-ganyan. Mga wala, maliliit lang na bagay, ika nga, no? Na minsan, kahit sa sarili natin, alam natin, totoo kaya to o hindi? Eh wala naman, iba ninonotaryo rito, lahat sila pare-pareho eh, di ba? So pupunta pa ba tayo talaga ng isang law office? Di ba? Tapos baka ang notaryo doon, 350? Ah, o 650, tapos dito 150 lang, di ba? At lahat naman sila, dito nagpapanotaryo, sige, dito na rin. Nagiging gano'n ang kultura, di ba? Nagiging kagawian nga, di ba? So, eto na, ano po, hindi naman mahigpit para hulihin sila. Dapat ka higpitan yan, eh, no? Oh, dapat higpitan. Dahil pagka dumating po sa mga korte, ang mga dokumentong to at kalaunan, pwede pong make or break, no? Yung pong pagkakanotaryo, eh, peki pala. Malaking bagay yan doon sa kaso. Kung sakasakali, di ba? Kaya dapat po mahigpitan yan. Ano? So, eto na siya. Dumating tayo sa punto na nung siya po, kung maaalala nyo, nung tumistigo doon, natanong sa kanya ang pangunahing dahilan kung ba't ka nagpunta rito para isiwalat itong mga nalalaman mo. Ano mong sinagot niya, kung maaalala nyo? Hindi daw maatim ng kanyang konsensya. Lalo-lalo na sa kanyang mga anak. No? Sa susunod na saling lahi, yung kanya mga anak, no? At saka itong pera pala na ng gobyerno, yung nawawala, at yung epekto nito sa ating lipunan, no? Yung pagbaha, no? Nakita rin naman nila yan, eh, di ba? Hindi nagamit ng tama, ika nga, no? At hindi niya makonsensya na siya'y naging kasangkapan. No? Dahil ang buong akala niya, walang problema doon sa mga perang niya na tinawag na basura, dalin mo rito, dalin mo ron, kabahagi ng trabaho niya, hindi man lang niya napaghinalaan na may mali. No? Dahil saan ka ba naman nakakita pag hinalaan mo, dinideliver may maleta sa bahay ng speaker. Halimbawa lang, eh. Di ba? Kung ikaw yung mag-iisip ka ba, na, di ba? Siyempre parang normal sa trabaho mo. Parang, tapos ang boss mo, bilyonaryo, di po ba? So parang gano'n. No? Kaya nga kahit na umabot na doon sa ICC, hindi nga nila alam na ICC, yung mga foreigners, di ba? Na nagpapalit sila ng ilang maleta, di ba? Ilang maleta ng peso, pinapalit ng dolyar, tama? Ta, ibibigay doon sa foreigner, na hindi nga nila alam na ICC siya. No? Napagtagpi-tagpi lang nila dahil yung mga sinasamahan na lugar, na mga presinto, mga ganyan, ba't puro lahat yata patungkol sa EJK? Puro pa ganun. Tapos nagmi-meeting, no? Nakikita niya yung mga mambabatas. No? Dati, di pa mambabatas si Dilima, pero nandun siya. Di ba? Si Trillanes, nandun. Yung mga ganun. Ano? Tapos yung di umano, yung pag-alis nila, may bit-bit na di umano silang paper bag. Mga ganun. Di ba? O maleta, mga ganun. So, hindi pa nila napapag-ganun. Hindi pa talaga nila pinag-iisipan na talagang may masama nang nangyayari dito. Parang ganun, nakuha niyo po. Dahil kayo, nagtatrabaho ka lang naman. At itong mga boss mo, alam mo na mamayayaman talaga, di po ba? Kaya hindi mo napaghinalaan na pera na pala ng bayan itong mga dinadala rito, dinadala ron, di ba? O kahit dinadala mo sa isang dating opisyal ng gobyerno, pwede lalong mapapaisip ka, eh lang naman tumanggap to ng kung ano, eh dati naman tong opisyal. So baka naman may utang lang na ibinayad sa kanya. Hindi natin alam eh, di ba? So hanggat maaari, alam mo yung trabaho mo, sumusunod ka lang. Tama? Kaya sabi niya, nung una siyang sumipot doon, marami pa kami, sabi niya. Kaya alam, tinitingnan ng mga kasama ko kung ano ang mangyayari sa akin dito sa pagsisiwalat ko rito, nakadepende po kung sila po ay susunod sa aking ginagawa. Balikan niyo po yan, pare-pare naman natin napanood eh. Yan po ang mga una niyang mga testimonya. Kaya kung ang sasabihin na naging dahilan ng kanyang pagbabaliktad ay dahil pinilit lamang siya, dahil pinangakuan siya ng pera, o una sa lahat, may sweldo naman po siya dito kay Salvico. Napapag-aral naman niya yung mga anak niya, hindi kailangan humingi ng scholarship. At kung scholarship din lang ang pag-uusapan, di hamak na mas madali siyang makahingi sa boss niya. Ha? O di kaya kay speaker mismo. Di ba? Na dinideliberan nga nila ng di umano ng maleta. Di po ba? So parang bakit kailangan ng isang Marcoleta o ng isang depensor na magbibigay sa iyo ng pera at mangangako ng scholarship para sa mga anak mo para ikaw lang ay kumbinsihin magsinungaling diyan sa Senado at ituro ang dating speaker at ang iba pang personalidad na nadeliberan ng maleta. Tama? Ba't kailangan mo pang gawin yan? At itong pinakamabigat na tanong, may naganap ba talagang delivery ng maleta o wala? Hindi, di ba? Ibig sabihin, hindi nabura yun eh. Hindi nabura ng testimonya niya yun eh. May mga litrato po eh. Na nando si Orly Gotesa, tinutulak yung trolley ng maleta. Nandun po ang 18 Marines, di ba? Pati yung kanilang partisipasyon doon sa bahay ng kongresista o kahit sa labas lang ng bahay ni Speaker, di umano, nagpipicture, nagse-selfie sila. Na? Di ba? Kumbaga, yun yung sinasabi natin. Mantakin nyo kung wala silang ganon. Kung wala silang ganon, napakabilis silang pabulaanan. Na? Napakabilis silang sabihin na hindi, hindi totoo yan, wala nangyaring ganyan. The fact na meron na nga, may mga ebidensyang ganyan, opo, eh, pinagdidiinan pa rin na hindi totoo yan, sinungaling sila, ganyan niya. Tapos, tatakbong buwan, kagaya ni Orly Gotesa, matapos hindi makita. Hanggang ngayon, nasan siya? But restricted. Parang yung mga apat na bumaligtad doon sa 18 marine. Di ba, kwento nga ni Attorney Baligod, no? Napanood din ng mga media, ano yung kwento niya? Sabi niya, malapit na yung bumaligtad ay nais bumaligtad ulit. Di ba, sabi niya? Kasi restricted sila. Hindi nila alam. Ayaw silang palabasin yung kilos nila. Nakatali. Kaya nga kung titingnan nyo, kung bayaran ka man ng 25 million o ano man, restricted ang iyong hawak ka pa rin nila, hindi na nananaig po yung hawak ka nila. Hindi dahil nasilaw ka sa 25 million. Mas nanaig po yung takot doon. Ano? Maaring hindi sa sarili mo, pero baka sa pamilya mo. Di ba? Kasi kung ganyan ka katatag manindigan na okay, kahit buhay ko kunin mo, okay lang yan. Eh ang problema pag pinasok na po sa usapan yung pamilya mo. Di ba? O ikaw handa ka mamatay, pero yung pamilya mo, alam ko sa nag-aaral ang anak mo, alam ko kung saan pumupunta ang misis mo, mga ganyan. Ano? Pag dinaan ka na sa ganun, yan na po weakness mo. Di ba? Yan po ang weakness, no? Na kumbaga hindi sila dapat masali riyan. Kumbaga, nakuha niyo po. Yan po ang punto, di ba? Pag dinaan ka na po din, hinahanap po ang weakness mo. Hindi ka pareglo, ha? Okay, sige, ganito 'yan. Doon ka idadaan talaga sa mga ganung aspeto, no? So para kung tingnan niyo sa mga panahon noon, bago tayo nag-break sa commercial, ano ang tanong ko? Ang tingnan nyo ay kung sino magbe-benefisyo sa pagbabaligtad ng mga ito. Tama? Sino magbe-benefit? Ano? Kaya kung sa tanong na, okay, bakit nung nawala si Orly Gotesa, presumably, nasa kamay ng kung sino man, ano? At ang magpapatunay niyan ay yung ebidensyang inilabas sa presscon sa Kamuning Bakery presscon ni Mike Defensor, kung saan nag-uusap ang asawa ni Gotesa at siya sa telepono. No? At kinikwento na niya yan na may pinapirma sa akin, sa pilitan pinapirma. At yun nga daw, tinuturo ko na, itong si Mike Defensor, si Marcoleta, na tinuruan lang ako magsinungaling. Tapos, biniyaran ako. O tapos, yun nga, pati yung scholarship at saka ganyan. Ano? Ang layunin, pag sinunod ko sila, eh wala nang manggugulo dyan sa inyo. Kaya nga sagot ng asawa, ha? Wala naman ang gugulo rito sa amin. Hindi ka maniwala sa mga yan, di ba? Sabi ng babae sa kabilang linya, di ba? At isa pa, yung kaso ko rin. No? Yung kaso, lahat ng kaso laban sa akin, mawawala na. Yun, ano? At nung sinabi nga ng babae yun, doon yung makikita na parang nanlulumo na yung tao, no? Si Gotesa. Kaya ngayon sinabi, na huwag ka maniwala sa mga yon, di ba? Hindi totoo, wala nang gugulo rito sa amin. Nang gugulo yung mga dati pa rin, pero huwag ka mag-alala patungkol doon. Kaya namin yun. Diba? Yan ang sabi ng babae. Pero ito si Gotesa, anong sinagot niya? Oh, ano na? Gusto ko na talaga matapos. Gulong-gulo na yung isip ko. Oh, di ako nakakatulog. Oo. Diba sabi pa nga nung asawa niya, uminom ka ng maligamgam na tubig para ma-relax ang mga muscle mo. bago ka matulog. Di ba? Yun nga ina-advise sa kanya, di ba? So, ang tanong, komo siya ay nasa isang restricted area, hawak nung sino man na naging dahilan ng pagbaligtad niya, ang tanong, eh kung siya eh, hawak na pala ng mga taong nagpabaligtad sa kanya, eh ba't di pa siya tuluyan niligpit? Di ba? Kasi dead man tells no tales. Tama? Wala na siya masasabi. Wala na siya eh. Di ba? Ba't na hindi ginawa sa kanya yun? Well, the same thing. Tulad ng sinabi ko bago tayo nag-break sa commercial, nung panahon na yun na nawala si Gutesa, at di umano napunta na sa kamay ng kung sino man na naging dahilan ng pagbabaligtad niya, kung siya'y pinatay, dahil nun nga, pinaghihinalaan na nga po nila Mike Defensor, di ba? Na baka nga patay na, dahil di namin alam kung nasan eh. Nagtatanong kami, nahanap namin, di namin alam nasaan, di ba? Basta mga nakakausap lang namin na maaaring may alam, may sinasabi, huwag tayong mag-alala, ligtas siya. Nasa isang lugar siya. Ganun lang. Di ba? So ang tanong, bakit di pa siya niligpit? Ba't di pa siya tuluyan pinatahimik? O pinatay? Well, same thing. Ang mapapagbintangan pa rin nun, ay kung sino magbebenepisyo kung namatay siya. Di ba? Para ka nagpa-blatter. Di po ba? Para yung ginawa kasi ni Gutesa na yon, mistulang nagpa-blatter na siya. Parang si Saldico. Yung mga video na ngayon, kahit pabulaanan pa ng gobyernong ito, sa palagay nyo kung may mangyari kay Saldico kahit siya po'y nasa labas ng bansa, sino sa palagay nyo na paligpit yan pag nagkataon? Di po ba? Kaya nga siya gumawa ng video eh. Para ano't ano man ang mangyari sa kanya, sinabi na niyan yung mga taong maaaring gumawa niyan. Kaya hindi death threat yung kay pangalawang pangulong Inday Sara. Dahil sabi niya, bigla napunta ron, ano? Ganon din yun. Mistulang nagpa-blatter siya sa harapan ng taong bayan na may nakausap na ako. Dahil pag ako'y pinatay nila, sabi ko, patayin mo sila. Diba? Kaya hindi yung death threat, ano? Pinangalanan lamang niya kung sino yung mga taong maaaring may banta sa kanyang buhay. Diba? Kaya nga sabi niya, ito, mabuhay pa ako. Maaring nagsiatras sila sa kanila mga plano dahil kung may nangyari sa akin, sila ang mapagbibintangan. Kaya nga sabi ni Inday Sara, ano? Ang mali lang ni Ninoy, hindi siya nagbilin. Totoo naman, di ba? Hindi siya nagbilin. Eh ako, nagbibilin ako. Nagbilin na ako, di ba? Siya, hindi siya nakapagbilin. Ano po, di ba? Dahil yung namatay si Ninoy, di ba, totoo naman, namatay si Ninoy, di ba, na nabaril siya dyan sa tarmac, no? Sino ang pinagbintangan, di ba? Well, di ba sila? Nakuha niyo po? So, kaya, yun po ang punto ron, ano? Hindi siya death threat, no? So, balik tayo kay Gutesa. Na hindi talaga siya may pwedeng patayin ng kung sino man kumuha sa kanya. Ang maaaring pwedeng gawin ay yun na nga, no? Na i-retract mo yan, no? Baligtarin mo yung mga sinabi mo dahil hindi malilinis ang pangalan ng taong kanyang inugnay kung ang mangyayari ay namatay yung tao dahil lalo na leche na. No, totoo yun. Di ba? Namatay siya nang sinabi niyang eto. Parang si, ano, naalala niyo po si, sino po ito? Si Agent Jonathan Morales. Buhay pa, no? Si Agent Jonathan Morales, no? Oh, very wise move po yun. Umabot siya ng Senado, di ba? At sinier niya yung kanyang storya na umabot sa death threat, di ba? Nakunan pa nung kanyang CCTV with audio. Di ba? Dahil sinasabi, mag-iingat ka, alam mo naman ang buhay ngayon, ano? Pwedeng naglalakad ka lang, nabangga ka ng sasakyan, no? O di kaya, eh, bigla ka nalang inatake ng puso, di ba? Ganyan na po ang death threat, di po ba? Parang may babala na maiksi ang buhay, di ba? Ano po? Diba? So, yan, nakuha lahat yan, ano po. Pero hanggang ngayon, wala siya, wala magawa laban sa kanya, no? Bakit? Eh, babalik po eh. Pag may nangyari po kay Jonathan Morales, mataas po ang tsansa na maibalik po, no? Na yung kanyang revelasyon, so sino maaring may interest para siya mawala, parang ganyan, ano? Na? Hindi po yan kagaya nung kay Percy Lapid. Ha? Tanya, huwag kayo maliligaw, ha? Yung kay Percy Lapid, naturalmente, alam niyo naman siguro, marami po siyang binabanatan kahit nasa pribadong sektor. Di po ba? So, napakaraming suspect. Di ba? Ang tawag nga niya kay Tatay Digong, Digong nyo, eh. Digong nyo? Ano ba? Ha? Di ba? Tapos, ang bigonyo, di ba? Parang gano'n na, parang demonyo ang dating. Tapos, dito kay Boying Bonjing. Di po ba? Maalala niyo po? Di ba? Ang dami po niyang masyadong kaaway kung tutuusin. Ano po? Kaya, dun sa punto o bahagi na yan, katakataka, biglang pumasok ang suspect, si Bantag. minsan na rin naging subject yun ng kanyang discussion. Tama? Apo, di ba? Kung si Bantag ay pagsususpetsahan mo dahil minsan siyang tinalakay ni Percy Lapid nung panahon na yon, paano yung iba? Ang dami niya pong tinalakay. Di po ba? Bakit doon yung siniroin? Tama? At nung panahon na yon, para magpapalit po ng mismong taong magpapalit ng posisyon niya, di po ba? Mapapalitan si, dapat si Bantag, kung tutuusin. Parang gano'n, ano? Na-tiyempo pa, di po ba? Parang na-tiyempo pa, ano po? Kaya balikan niyo po ang kasaysayan, ano po? Kaya ang sinasabi ko lang, ang hirap sa parte niya, i-zoom in kung sino ang probable suspect. Di ba? Pero pagdating dito, si Inday Sara, ipinpoint na niya. Kasi ito, maaaring pras. Ito talaga ang suspect pag may namatay, pag pinatay ako. Ito talaga. Dimiretso na niya eh. Di ba? Sabi nga niya si Nino, hindi nakapagbilin. Kaya siya nagbilin. No? So, etong si Lagutesa, ganun din. Ano? Pati si Saldico, di po ba? Matapos ng kanilang mga revelation, the only redemption ng mga pinangalanan nila para mawala sa isip ng tao na hindi totoo yan, ay sila mismo ang bumaligtad. Dapat. Otherwise, ito'y dadaan na napakaraming henerasyon na maiiwan po sa isip ng tao. Kahit pamanipulahin nila ang korte, ano man ang mangyari sa kaso nila, maabsuelto, kalaunan, after 10 years, after what, makakalimutan ng taong bayan, ang hindi makakalimutan doon ay ano. Yun nga, noong 2024, 2025, flood control projects na sinalaula, ito mga ito. Hindi na mawawala yan. Nandun na po yan, nakamarka na. Ano po? And the only little redemption, two ways, either legally, na mawawala sa mga korte ang mga kaso nila, o di kaya ay sa isipan ng taong bayan o public opinion, is for those people who accused them, ng mga taong nag-akusa sa kanila, ay sila rin ang babawi ng kanilang sinabi. Na? Huwag na tayong lumayo. Naalala niyo yung kaso ni De Lima, ni Senator De Lima? Natakantaka naman ako dahil dito na po sa gobyernong ito na desisyonan yun. Pero hindi ho nagpursige ang gobyernong ito mag-file ng motion for reconsideration at ilaban hanggang Korte Suprema na hindi ho pwedeng malusaw ang kaso dahil lang sa recantation o pagbabaligtad ng mga testimonya. Kasi hindi lang naman po yan ang maaaring mga ebidensya makapagpapatunay ng bigat ng iyong mga kaso. At yung recantation na yan, may issue pa yan. Bakit? Matatapos na po ang Administrasyon Duterte. Sakto, di po ba? So parang ang pakiramdam, parang mawawalan sila ng kung ano man, ano? Na proteksyon. Sa totoo, hindi nga naproteksyonan. Dahil di ba, nagreklamo yung ibang mga witnesses. Naalala niyo po, dahil nga hindi naman ginamit talaga ni Tatay Digong ang kanyang impluensya o kanyang kapangyarihan. Hinayaan niya umusad ang kaso ng normal sa korte. Di po ba? Ganun po talaga, di ba? Tapos yung mababalitaan mo na may mga testigong namatay, no? Si JB Sebastian namatay nung COVID, di ba? Mabilisan nilibig. Kumbaga, mabilisan kinremate, di ba? Ganun talaga, di ba? Sumabay na rin sa panahon, ano po? So pagdating sa ganun aspeto, yan na. So madali kang makapagparikant o whatever on that aspect, ano po? Pero hindi nag-iibig sabihin no, na yung kaso ay baliwala. Diba? Ang katakataka lang, ba't hindi pinursu ng mabuti? Na, pwede pa mag-appeal ang government, di ba? Dahil natural, nandun ka na eh. Di ba? Hindi naman o kung may mga nag-recant lang eh, okay na, hiyaan na natin. Parang ganun na nangyari eh. Para bagang ang Tatay Digong lang ang nagpursige ng kaso. Sus Mariose, wala pa bang, di ba? Parang hindi naman dapat para sa Estado yun eh. Di po ba? So, yun po ang ibig natin pong sabihin na sa punto na yan, yung pong pagtugis sa katarungan o pagkuha ng katarungan mahaba man po ang journey, ano, ang lakbay, ano po. Pero kung magiging talaga pong matyaga ka at makulit ka at talagang pursigido ka, ay hindi ho, dahil ang pinaglalaban mo, katotohanan, di ba? Mahirap pong talunin yun, di po ba? Kaya lang sa isang aspeto, yan ang sa kaparehas na aspeto para mawala yung record on their part or whatsoever, ano, para both ways, no? In the course of public opinion, no? At saka yung pong kaso na magagamit for a dismissal of a case, di ba? Magagamit mo nga naman talaga yan, ano? Yung kanilang recantation, ano po. Pero it will still be embedded, no? In the heart and in the minds of the people. Now, one day or someday, eh mapapag-usapan pa rin yun. At alam ko ano po ang naganap. Di po ba? Kaya po yung sabihin eh, sisisihin na sila'y bumaligtad, ganon, under tremendous effort ng oppression, suppression, at saka duress, parang matira matibay talaga. Kaya tayo ay hanggang ngayon ay bilib na bilib at humahanga po dun sa natirang 14. Diba? Na Marines, ano po? Na hari na wat manatili sila sa kanilang paninindigan. Ano po? Pero hindi ito nangangahulugan na yung mga bumaligtad ay maaring bumaligtad muli. No? Posible pa rin po yan. Ano? Kaya lang, pagdating sa ganon, ang magiging argumento naman nila ay, oh, paano to? Pabalit-palit sila. So lalo ngayon hihina ang kanilang mga testimonya dahil hindi alam kung paano sila magpumili ng kanilang posisyon, papalit-palit sila, hindi na mapagkakatiwalaan ang kanilang sinasabi. Pero sa aspeto na yan, laging pinakupat, parang lagi pong kinukonsidera yung nauna pa rin testimonyang ibinigay. Mas binibigyan pa rin po ng bigat yun. Di ba? Kasi yun po ang punot dulo ng lahat na bago ko pa man din nag-recant at nung nag-recant ka, ba't ka nag-recant? No? Yung pa rin pong unang statement mo ang mas binibigyan ng poder, ng bigat ng iyong isinalaysay, di po ba? Yan po siya, no? Kaya dito, makikita po natin, huwag po tayo kaagad-agad na nangyari at nangyari. Alam na nga natin mangyayari yan. Di ba? Alam naman natin mangyayari yan. Ano? Nilay down ko ng yung predicate ng mga pangyayari na bahagi na ng kasaysayan natin. Ano po? At ito naging resulta na ngayon, hindi naman po natin dapat ito na ilagay sa ating dibdib at pare-pareho tayong parang nabigo at sasabihin natin na wala nang pag-asa. Hindi po. Hindi po. Nandiyan pa po yung ibang testigo. At itong mga bumaligtad na to, mauurirat pa po ito pagdating po sa hukuman. Ano po? Ang mahirap na, ang pinakamahirap na posisyon dito ay ang ombudsman. Ano po? Kasi ang ombudsman ngayon, kaya nga siya naglabas ng mga statement na pananagutin pa rin niya itong si Orly Gutesa at yung apat na bumaligtad at nasasampahan din daw ng plunder. Ewan ko ah, parang lumalabas dito yung ginamit mong testigo na bumaligtad, siyang sasampahan mo ngayon ng kaso o i-include mo na doon sa kaso. Well, napakahirap ng kanyang posisyon. Ano? Bakit? Kasi sa isang banda, sa unang-una palang lumabas itong 18 Marines o maging si Orly Gutesa, wala naman po tayong nakita na effort ng suporta o pagtitiwala ng gobyerno mismo, no? Sa katauhan ng dating Justice Secretary Boying. Kasi DOJ pa siya eh, nung lumabas si Gutesa eh. Tama? Di ba? So, ang punto lang dito, tapos yun, nung lumabas po ang mga Marines, ano na siya, ombudsman na siya nun, no? At nung lumabas din po yung mga video ni Saldico, eh, hindi naman din niya pinaniniwalaan. Di ba? Hindi niya pinaniniwalaan, pero naniniwala siya ni si Saldico, may kasalanan. Pero yung revelasyon ni Saldico, hindi niya pinaniniwalaan. So, ano ba? Di po ba? Hanggang dun lang ba ang pagtugis mo ng pananagutan? Na ikaw mismo naniniwala sa sarili mo na siya lang ang gumawa nito, na kaya niyang gawin lahat ito? At paano ngayon itong pananagutan ng mga nabiktima rin dahil sila naging empleyado lamang, sumusunod lang naman sa utos ng kanilang mga boss at mag-deliver kung saan-saan? Ngayon na napagtanto nila na mali yata yun, dalat ng mga dinilibera namin, hindi pala yung akala namin na ito ay malinis na gawain, na ito pala ay may kinalaman dun sa mga budget kung tutuusin, dahil nagka-leche-leche na po ang programa ng flood control eh. Kaya nga ngayon lang sila lumabas eh. Diba? So, para sa katunayan na gusto talagang sundin where the evidence go at talagang mapanagot ang sino man dapat managot, eh babalik ka pa rin po doon sa tinatawag na tanong ng isang reporter sa mismong Pangulong Marcos doon sa POCA, no? Nung isang linggo lang, no? Na yung pong sinseridad niya na mapanagot ang sino man dapat managot, granting na lang na sinasabi niyang siya ang nagpasimuno para para mapanagot yung mga nagsalaula ng pondo ng bayan, tulad nung ipinagmamalaki ng Pangulo nung isang presko niya dati, di ba? Na nakakita na ba kayo ng Pangulo na nagpapakulong ng ganyan, nagsiwalat ng ganyan, yung mahiya naman kayo, gano'n. Di ba sabi niya? Wala pa, ngayon lang. Di ba sabi niya, gano'n na. Yan ang sabi niya, di po ba? Okay. Well, may sagot po ron eh, di ba? Dahil sa mga panahon ng mga Pangulo nun, hindi man perfecto, meron pa rin mga katiwalian na nagaganap sa mga administrasyon nila. Never po na nagkaroon ng ganitong klase ng anomaly sa isang administrasyon. Apo, di ba? Ngayon, kung siya mismo na talaga ang magpapakulong ng mga ito, yung mga seryosong hakbang po ay makikita ng taong bayan. Di po ba? Tulad ng ating mga inaasahan noon, nagtayo ng ICI, hindi naman pala. Ito po pala para lang smokescreen. Ano po? Na ngayon, kumakanta na po ang Babes Romualdez. Di po ba? Di pala, Babes Romualdez. Mali po tayo doon. Ang Babes Romualdez po ay doon po sa Washington, ambassador, no? Nasa dulo na naman ang dila ko. Dating public works secretary. Babe Simpson. Sensya na. Opo, di ba? Ano yung sinasabi niya? Ha? Sabi niya, meron daw pong isang pondo na ginagamit, ano po, sabi po, ng dating Public Works Secretary, the Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Simpson, na sabi niya, first time this has been made, no? Public, sabi niya, that the government had another public works budget, ha? Called the Convergence and Special Support Program, or CSSP, amounting to 1.1 trillion from 2022 to 2024. 352 billion in 2022, 388 billion in 2023, and 410.9 billion in 2024. So sabi ni Simpson, this category became another major scam for anomalous and ghost project. Yan ang sabi niya. Siguro kaya ito nagbitiw, no? Sa ICI. Ano po? May sagot po dito, ano po? May sagot po dito si Muse Claire Castro. Sinagot niya ito nung nakaraan, ano po? Kasi kung maaalala nyo, dito po sa revelasyon ni DPWA Secretary Manny Bonoan, no? Na pinipilit sana ng ombudsman na ma-drop na yung kaso niya at gawin siya yung state witness, sa pagsalang niya sa Sandigan Bayan bilang testigo, kanya pong nasabi may leadership fund, no? Ang mga mambabatas, particular na sa Senado. Lahat daw po sila, di ba? At alam daw yan ng Pangulo, di ba? Pero pinabulaanan po ni Yusek Claire Castro, di ba? Sabi niya, hindi niya alam. Hindi daw alam ng Pangulo yan. Di po ba? Paano hindi niya malalaman? Siya nga ang pipirma ng budget sa kahuli-hulihan. Lahat naman yan sinasabi din sa kanya. Di ba? Okay. Dahil siyempre, saan mo kukunin to? Saan dadalhin to? Para saan to? Lahat po inatanong. Di ba? So pag sumabog ng kontrobersiya, hindi ko yan alam. Ganun lang pinakamabilis. Pinabulaanan yun, ano? Wala raw leadership fund. Paano mo kami mapapaniwala na ito pong nagsasalita ay alter ego ng Pangulo? Siya po'y DPWH Secretary, kalihim ng departamento. Paano hindi alam ng Pangulo na may leadership fund? Paano makalulusot sa kanya yan? Ba't siya pipirma ng budget na may leadership fund kung talagang hindi niya alam? Di po ba? Tapos eto ngayon, si Rogelio Sinson, narin daw palang, ano, eto nga, may nakalaan daw po palang CSSP o Convergence and Special Support Program. So may nakalaan daw po yan na mga pondo, umabot daw ng 1.1 trillion mula 2022 to 2024 sa administrasyon na ito. Alam niyo po ba, naging sagot naman ni Jose Claire Caso dito? Ha? Matagal na daw may ganyan, di ba? Isinama pa niya sa panahon pa mismo ni DPWH Secretary Babe Singson, meron na pong CSSP na fund. Di po ba? Ito ang tanong. Sige, pagpalagay na po natin. Dapat po itong mga may alam na to magsalita na ng todo-todo eh. Sabihin na lang natin, meron din ng CSS fund. I mean, they already exist. Tama? Meron nga noon. Ano? Ang pagkakaiba ay kung paano ginamit nila noon sa ginamit ngayon. Hindi kaya ito yung mga na-discovery po ni Ginoong Singson nung siya ay nasa ICI? Wala pong kontra o pagkakaiba doon sa sinasabing, eh dati naman yan eh. Ikaw nga, dati kang kalihim eh. Dati kang secretary, meron din sa panahon mo eh. Tama? So ang tanong, nung panahon niya at yung panahon ngayon, paano ginamit yan? Baka doon makita ang pagkakaiba. Di ba? Kaya dapat magsalita po itong si Babe Singson. Ano? Mapaliwanag niya na oo nga, umiiral. Dahil pagka hindi niya napaliwanag to, magmumukhang ibinalik lang sa kanya yung impormasyon na sinabi niya at parang palalabasin natin yung normal lamang. Hindi po magiging normal dahil magkaiba. Kung ngayon panahon na to na 2022 to 2024 ay 1.1 trillion ang nagasta doon sa CSSC, eh eto nga, kung umiiral to dati, magkano naman nila nagasta ito noon? Ang sinasabi kasi dito ni dating Secretary Singson, eh nagamit siya sa isang uri ng korupsyon, itong CSSC. At maliwanag, siguro sa pag-iimbestiga niya, 1.1 trillion ang nagmula sa pondo na to ginamit noong 2022, 2023, at 2024. So hindi po dahilan na may parehas na programa CSSC. Apo, CSSP pala, CSSP, no? Na para sabihin, hindi totoo yan, CSSP, dati nang meron yan. O nga, ang tanong, dati paano ba ginamit ang CSSP? Baka hindi ganitong klaseng garapal ang pagkakagamit. At baka kaya niya kine-question, dahil lumabas siguro sa kanilang investigasyon nung siya po ay nandun pa sa ICI. Kasi po ang report ng ICI, hindi na ho natin nakita. Hindi naman ho sinapubliko yun. Parang pinagkagastahan, gumawa ng isang fact-finding, tapos hindi pinakita sa publiko paano mag-imbestiga. Ha? Tapos nung inere na, nakita natin na ginagamit yung pong tinatawag na executive session para itago pa rin sa publiko kung ano nangyari. Di po ba? Tapos nung nagsara na yan, sinara na, di po ba? Nung ito rin taon na ito, no? Nung sinara yan, eh wala rin pong report. Hindi din ipinakita sa tao. Anong klase sikreto yun? Bakit yung sisikreto? Eh public interest po yun. Hindi na nga ni live stream ang pagdinig. Yung resulta ng investigasyon, hindi rin nilabas. At as ngayon, unti-unti na nagsasalita itong kagaya ni Secretary Singson. Ibinalik naman sa kanya ni Claire Castro. Ay, dati pa pong may CSSP. Walang question dun sa dating CSSP. Ang tanong, kung paano ginamit yung CSSP noon at sa paggamit sa panahon ngayon, malamang magkaiba. Kaya niya pinapoint out, no? Ni dating Secretary Rogelio Singson. Di po ba? Dapat magsalita na po. Huwag po papatsi-patsi lang, ano? Like kagaya po ni General Magalong, no? Na mayor ng Baguio City. Di po ba? ako po yung parang nalaglag lang sa upuan ko nung nabasa ko po yung kanyang sinabi. Now is not the time to reveal the names of this person. Well, when is the time? Ito na po ang time. Ini-impeach na po ang pangalawang pangulo. Sa hindi naman siya involved dito. Pero yung mga involved dito, ala pa, sinasabi nga ni Magalong, balik sila sa dati. Ah, ito na naman, budget season na naman, etc. And then you find it not the right time to spill those names. My God, Mayor Magalong, sarad, saludo pa naman ako sa iyo. Diba? When is the right time? Now is the right time. Yesterday was the right time. Sa totoo lang, ano po? Ay naku, sa totoo lang. At bago pa po tayo tuluyang magtapos, ang ICC po ay naglabas po itong United States, no? Ng panibagong pagsasanksyon. Itong si Secretary Marco Rubio, no? State Secretary Marco Rubio, na sinasanction po yung mismong presidente ng ICC, no? At saka yung isa pong state prosecutor nila, di po ba? At ito ay dahil nga po sinasabi na kuan, ano? Ang sinanction po ay ni US State Secretary Marco Rubio ay yung pong presidente at senior trial lawyer ng ICC, no? At dito makikita natin, ito daw po ay bahagi nung sinabi nga po, no? US State

Di po ba? So, tingnan natin. Kaya nga sabi natin eh, let God, di ba? No? Hayaan natin ng Diyos ang gumawa ng paraan. At alam po niya, alam po ng Diyos ang ginagawa niya sa perfect, all in His perfect time. Ano? Kaya lahat po na nangyayari sa atin ngayon, kahit ito nangyari kay Gutesa, hindi po natin dapat ito dinadamdam. Di po ba? Dahil alam pa rin natin sa likod ng katotohanan na ito, lalabas pa rin yan. Di ba? Ano po? Ayan. At syempre, maraming salamat. Magandang gabi po. Dito po kay na Ate Roxanne Costo. Gandang gabi po sa iyo, Ate Roxanne. At sabi nga niya, Sir Bernard, at Munoz Market, where there are many notary public signs. Oo nga. Diyan sa ano? Diyan po sa Munoz. O, kahit saan po balengke, meron din. No? Notary public. Mga ganyan. Eh, mabilis mo kumita. Diba? Dahil magkano po kada notaryo? Ang dami nagpapanotaryo. Diba? Salamat ha, Ate Roxanne Costo. No? Ang masaklap, hindi mo naman alam na illegal pala. Dahil peke pala yun. Diba? Ayan, ano. Salamat ha, Ate Roxanne Costo. At si Kuya Ramon Bier, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi, everything is money talking about Gutesa. Ayan na nga, pera yan, naturalmente. No? At syempre, makikita nyo po ang corporate paid stream media. I-highlight po nila itong pagbaligtad ni Orly Gutesa, no? At mas bibigyan nila ng bigat na ito ay gawa-gawa lang niyang istorya noon. So, ibig sabihin, walang nangyaring flood control anomalies, wala rin diliberan po ng mali-maletang pera. Kahit na nag-uumapaw ang ebidensya ng mga litratong magpapatunay nito. At paano na po yung nangyari kay Yusek Trigib Olaybar? Ha? At pati po dito kay Yusek Adrian Bersamin. O ang dating Executive Secretary, ha, Lucas Bersamin. O maging po ang dating Budget Secretary, amin na panghandaman. Ni hindi man lang sila napanong. Ha? Walang nangyari, lumalabas. Ganon. Ang galing, ano po. Salamat, ha, Kuya Ramon Vera. Kuya Le Gutierrez, gandang gabi rin po sa iyo. Ayan, ha, wala na. Na-hocus-pocus na daw si Master Sergeant Gutesa. Malaki ang bayad dyan at buhay yan sa pag-recant ng unang sinabi niya, no? Na dahil sa maleta binigay kay Martin. Ay, nako ito. Yan ang pangalan. Ay, buhay. Ganyan nangyayari sa atin. Ano po? Sa admin na ito. Hawak niya lahat. Ang buong admin. Salamat, Sir. God bless Philippines. God bless us all. Salamat po, Kuya Le Gutierrez. Ang alam ko, Martin Luther King. Yung pong human rights advocate sa Amerika na na-assassinate. Hindi ko alam, may version pala tayo. Ha? Martin, ano? Luther King naman. Salamat ha, Kuya Leo. Ay, nako talaga. Oo. Salamat. Kuya George Rabal, magandang gabi po. Kuya Rico Rashan, magandang gabi rin po sa iyo. Kuya Ate Sanso Ilorde, magandang gabi po. Ayan, sabi niya, magandang gabi daw at nanonood. Sa lahat na nanonood at nakikinig sa DZRJ 8 AM band, Radyo Bandido, God bless us all. Salamat, Ate Sanso Ilorde. Ayan, kay Kuya Angel Loredaha, ha? Sana all long weekend, ha? Bukas Friday daw po. Ayan, ano? Kasi Ninoy Aquino Day. Ah, August 21 nga pala bukas. Ano po? Di ba dineclare yan ng Pangulong Marcos? Palagay ko, dideclare na. Di ba? Dahil, di ba? Anib na po ang dilaw at pink. Tanong nyo kay Mama Lenny nyo. Di ba? Piangelo, ha? Salamat, ha? Yan, magpagaling ka. Si Ate Kimura Dolores, magandang gabi rin po set. Salamat sa iyo. Pati kay Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyong dalawa. Salamat po. At si Kuya Romy B. Agpun Jr., good evening po, Sir Bernard. Ang kakampi, laban sa tiwali. God bless, ha? And keep safe po. Kayo rin po. God bless at keep safe din po. Ate Dolores Patawaran, watching siya. Salamat po sa iyo, Ate Dolores Patawaran. Si Kuya Arnel Ople, ganun din. Magandang gabi po sa iyo. Ate Beng Faustino, ayan, Ate Beng Faustino, good evening po. Sabi niya, Sir Bernard Tan, from Kalimpit, Bulacan, mabuhay ang programa ninyo, mabuhay ang totoong station ninyong Ang Kakampi. Ay nako, maraming salamat po, Ate Beng Faustino, salamat po. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi, Sir Bernard at Kakampi, salamat po sa inyo, Kuya Jaime Samoya Bernante. Si Kuya Bayani Ricarte, good evening, Sir Bernard, good time na lang tayo ng powers that be. Ano pa nga ba? Tagal na tayo. Ginugood time, Kuya.

0: Di ba? Sanay na ta. Alam na natin, ano? Ito maganda. Alam mo kung kailan ka ginu good time, di po ba, no? Ibig sabihin, gising ka, di ba? Gising tayo sa katotohanan. Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte. At Kuya Sunny Ray, hindi talaga na pagkakatiwalaan ng gobyernong ito. Puro mga sinungaling. Hindi po ba? Kuya Sunny Ray, naalala ko tuloy. Salamat sa iyo. Ha? Naalala ko tuloy yung interview ni Kuya Boy Abunda kay Mama Lenny nila. Di ba? Anong sabi kay VP Lenny? Ha? Bakit ba ayaw mo kay BBM? Ha? Number one, sinungaling. Yun ang unang sinabi. Tapos, yung hindi siya nag-show up. Number two, ano sabi? Hindi siya nag-show up kung kailan, kailangan. Di ba? Nako, salamat sa iyo, Kuya Sunny Ray. Kuya Leslie Salenga, salamat po. Good evening po, Sir Bernard. Nahibang na po si Butesa marahil sa laki ng offer sa kanya, maleta or paper bag, at maaaring isinasang-alang-alang din po ang pamilya. Yun na nga po. No? Siguro yung buhay ng kanyang pamilya ang kanyang kinonsidera. Pero malamang, nandun pa rin po yun, ano? Na hindi natin masabi dahil baka dumating ang panahon na siya ay magsabi pa rin ng totoo, di ba? Kaya antayin natin, abangan natin yan. Ha? Salamat Kuya Leslie Salenga, si Ate Charito Cabrera Dayana, wala nang naniniwala kay Orly Gutesa. Daming lumalabas ng picture at video niya. O yun na nga, di ba? Alam naman natin, kawawa rin siya dahil siya po ay gipet. Siya po ay ginigipet, di po ba? Lalo na kung ang pamilya na, ang buhay ng pamilya na kasalalay, napakahirap sa kanyang sitwasyon. Ano po? Kaya alam natin, wag lang siyang pabayaan ng Diyos, no? Para dumating din ang tamang panahon ng masabi niya ang buong katotohanan. Salamat, ha? Ate Charito Cabrera Dayana. Si Ate Rosana Santiago Obilos, ayan, a safe weekend. Sir Bernard, at sa lahat ng kakampi, ganun din po sa inyo. Ingat po kayo at maraming salamat, Ate Rosana Santiago Obilos. Kay Kuya Boy Peraabra, sabi niya, magandang gabi mga kakampi. Ganun na lang, konting tiis na lang sa mga kawalang hiyaan ng administrasyon, sabi niya. No? Salamat ha, Kuya Boy Peraabras. Ayan. Kuya Angelo Redaha, salamat din po. Kaya po day dan daw bukas. Yan. At sabi niya, ni Ate Kimura Dolores, nakakaawa ang mga testigo na nagsasabi ng buong katotohanan. Delikado pa ang buhay nila at mga pamilya. Totoo po yun, di ba? Kaya mientras tumatagal at may bumaligtad, alam niyo na ang dahilan. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil na silaw sa pera, hindi po. Mas mabigat pa po yung pong takot na naramdaman nila para sa kanilang pamilya. Baka hindi pa nga sa sarili nila, kundi sa kanilang mga mahal sa buhay. No? Yung banta sa mahal sa buhay nila. Ayan. At si Ate Sanse Ulorde, Sir Bernard, sinagad na talaga ng sindikatong gobyerno, no? Ang kasamaan nila. Kahit si Taning ay nalagpasan na nila sa kasamaan. Ay nako Ate Sanse. Hindi daw napagod ha? Sa kasakiman at kapangyarihan, tatakawan ng pera ng taong bayan, walang kasiyahan, walang kabusugan. Hindi naman nila madadala sa kabilang buhay lahat ng ninakaw nila. Sana talaga ay may makapag-advise sa mga ito na magbago na at maging asal tao na habang may nalalabi pa silang 2 taon sa kapangyarihan. Baka sakali, ha? Baka sakaling may matuwa pa sa kanila, baka mamaya ay mategi na sila. Bayan na hindi nakapagsisi. Ayan. Salamat ha. At si Ate Shirley Uyang, ha? So matutal si Gutesa, isang balimbing na buwaya, mukhang pera. Palagi ko Ate Shirley, hindi naman po. No? Baka lumalabas lang siya po'y nagipit dun sa kanyang sitwasyon. Lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay. No? Salamat Ate Shirley Uyang. Si Ate Mayet Villanueva, magandang gabi po Arthur Arbuado. Ayan, ako maraming salamat. Naubusan na po tayo ng oras. Ayan, Mama Uleni, sabi ni Ate Shirley. Uy, Ann, salamat po. Ayan, at nako, ubus ng oras talaga natin. Ha? Ate Luz Papa, magandang gabi po. Ayan, at syempre, nako, kaya may Ate Mayet Villanueva. Nako, naubusan talaga yung oras natin. Magkikita pong li tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung mari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Danielle Yawovetska. The mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, has said Ukraine needs more help from its partners to protect civilians after another intense Russian bombardment overnight. At least 15 people were killed and more than 40 injured. Apartment blocks and a children's hospital were among the buildings hit. A court in China has sentenced the founder of the collapsed property firm Evergrande to life in jail. Hoikai Yan pleaded guilty earlier this year to charges including embezzlement and corporate bribery. Germany has registered a record 14,000 deaths so far this year linked to the extreme heat wave. The country's Public Health Institute says more than 70% of them occurred in 1 week in late June when temperatures hit 40 Celsius. Israel's defense minister has accused Turkey's president Recep Tayyip Erdogan of dragging his country into what he called dangerous adventures in Syria. Israel Katz said Israel would not allow any entity to threaten its security. His comments follow an Israeli strike on a Syrian airbase near the Turkish border. Two women and two men have been caned in public in Indonesia's Aceh province for having sex outside marriage, each receiving 100 strokes. Aceh is the only province in Indonesia to apply Islamic Sharia law strictly. African countries are continuing with the repatriation of their citizens from South Africa after anti-migrant groups warned undocumented foreigners to leave by the end of September. More than 80 Nigerians returned home on Wednesday. A homemade animated film about a baby cow has become an unlikely box office hit in China. The Bull Comes was made for just a few thousand dollars by an amateur animator with help from his mother. After earning barely $1,000 in its first week, it has now taken more than 4 million, placing just behind the latest Spider-Man film in China's daily rankings. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po na ito ng Biyernes ang sana ay sumaatin ng mga mamamayang Pilipino. At siyempre, ating pambabatiin ang ating mga masugid na tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 810 AM. At siyempre sa ating mga kababayang OFWs, kasama na ang ating mga ka-senior citizen, kasama po ang aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kailangan din po natin kumain ng tama, masustansya, sapagkat ang agahan po ang pinakamahalagang oras sa ating pagkain. Ayan, mga kaibigan, pero pabatiin po muna natin si Dom Pepot, minsan Boy Atrasado, minsan kamukha po ni Kim Jong-un. Ngayon po, sinasabi, kamukha naman siya ng ewan ko, ha, na Senate President kuno. Ha, pero parang walang charm sa mga kababayan natin. Ha. Lalo ngayon, natila siya Guardia Civil sa tabi ng ating presiding officer, Chis Escudero, na marami pong mga chismis. Maraming may mga issue na lumalaganap, ha, laban po sa ating presiding officer Chis Escudero. Gandang umaga, Dom Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamaya alas 8 ng umaga.
1: Yes, at yung pong lumilisaw na issue laban po sa presiding officer na si Senator Chis Escudero ay di umano, ha, nililigawan daw nito ang mga nasa prosecution, ang nasa minority, para bumaliktad at mapunta sa ngayon ay tinatawag nilang majority. Yan, mga, kasi yung iba po ayaw tang

0: Tanggapin eh, ha?
1: Yes.
0: Itong mga nasa majority, dahil iisa raw, kumbaga sa isang bagay, iisang hugis, ha? Iisang muka. Yan, mga kaibigan, ang sinasabi ng ating mga kababayan. Dahil ang kanilang ipinagtatanggol, halatang halata, ay ang administrasyon. Natural naman, dahil sila po ay nasa kasalukuyang administrasyon, mga kaalyado po sila eh. Ha? Ngayon, itong mga nasa minority na sinasabi naman, iba ang muka, ha? Sapagkat sila naman ang nagtatanggol, ha? Sa demokrasya di umano, ha? Sila ang nagtatanggol sa kapakanan at karapatan ng mamamayang Pilipino, dahil nga itong nasa majority ay tila ayaw, ha? Tila pinagtatakpan itong investigasyon sa flood control na siyang isinisigaw ng marami nating mga kababayan na sana ipagpatuloy ang investigasyon ng flood control scam para malantad ang katotohanan, managot ang dapat managot, magkaroon ng accountability at ng magkaroon ng kapayapaan sa panig ng mga mamamayang nagtatanong na tila ayaw nilang bigyan ng kasagutan, katugunan, kung sino ang mastermind at saan napunta ang pera. At hindi lamang dapat imbestigahan, hindi lamang dapat managot, kung hindi dapat mabawi din ang salapi ng taong bayan mula sa kabangyaman na nagbuhat naman sa ating mga buwis na ang puhunan ng mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha. Alam naman natin ang trabaho ng marami nating mga kababayan. Halos kakaunti lang naman ang empleyado ng pribado at ng gobyerno, di ba? Ngunit mas marami po yung mga kababayan ang walang trabaho at nagbabaka sakaling hanap buhay tulad ng pagtitinda, ha? At pag-ahente o yung iba pang mga hanap buhay. Pero marami naman sa ating mga kababayang nagninegosyo ang hindi rin sumasapat ang kita dahil sa dami ng mga babayarin. Iba't ibang taxes para magka-permit, para makapagtinda ka. Yes. Kung ikaw naman ay walang permit, huhulihin ka naman ang masaklap, pati tinda mo kukunin. Diba? Yes. O kaya yung puhunan na inutang sa Bombay, eh hindi na maibabalik. Uutang ka na naman ng panibago. So, paano makakaahon sa kahirapan ang marami nating mga kababayan kung hindi pagtutuunan ng pansin ng ating mga mambabatas na lumikha ng batas na magbibigay proteksyon para sa kapakanan ng mga mahirap, ng mga mamamayan natin na gustong magkaroon ng hanap buhay, ngunit walang oportunidad na binubuksan ng ating gobyerno na tila umaasa na lamang sa foreign investor. Ngunit ang mga foreign investor ay tila umiiwas na, tila sa iba na mga bansa ang nagtutungo para mag-invest, sapagkat dahil sa mga balibalita, sa mga isyong lumilisaw na naririnig, nababasa, may mga embahada rito ang iba't ibang bansa, kung kaya alam nila kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya mahirap na tayong makakuha ng investor. Pero parang nakatuon lamang sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na dapat ay lumilikha ng batas, di ba? Yan po ngayon ang malaking problema ng ating bansa, sapagkat sa halip pagtuunan ng pansin, ang mga pangunahing problema ay si Sara Duterte na lamang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. At parang pinakamalaking problema na kung tutuusin naman natin ano ang problema, ha, ni Sara Duterte, siya ba ang magiging dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas? sa banday lang kung walang investor na pumapasok sa Pilipinas? Hindi po eh. Kundi mismo ang nasa gobyerno ang may problema.
1: Yes.
0: Kung paano nila patatakbuhin ng maayos at tuparin ang kani-kanilang mga tungkuling sinumpaan. Eh ngayon, humihiling ng dasal ang ating AFP, ang ating PNP, ha? At maging ang ating Coast Guard, yan daw po ay dasal para sa kapakanan ng ating bansa. Oh, eh, ngayon, kailangan ninyo dasal ng mamamayan. Eh, paano naman kami na humihingi ng inyong pagkilos para tugunan ang sigaw, tugunan ang problema ng taong bayan, di ba? Oh, pero yung dasal, pwede naming ipagdasal kayo dahil bansa ang higit na mahalaga. Di ba? O yung kapakanan po ng bansa na ngayon ay tila umiigting yung ating problema dyan sa West Philippine Sea na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh dinadaan niya doon sa tinatawag na
1: diplomasya.
0: Diplomasya, ha? Yung pagresolba sa problema natin sa pagitan ng China. Ngunit nakita natin na ang problema ay mismo tayo rin ang lumikha. Yung mga ilang opisyal sa ating bansa ang lumikha ng problema. Kaya tayo ngayon ay namumroblema sa West Philippine Sea. Hindi natin na alam kung paano lalaruin ang China. Kung paano tayo makikipag-usap sa China. Yan, mga kaibigan. So, sa iba't ibang issue, na katulad ng naipaliwanag rin na natin kahapon, ang Maynila na itinuturing na capital city ng Pilipinas, di ba, ay hanggang ngayon, Don Pepot, may mga bahagi ng Maynila na lubog pa rin sa baha. Na ang nakikita nating dahilan ay maaaring yung drainage system na hanggang ngayon na mga obsolete na o luma na dahil noong pang-araw ay hindi binabago.
1: Yes.
0: Ang tanong nga ng marami nating mga kababayan, meron palang halagang 15 bilyong piso na pondong nakuha para sa flood control. Pero nasaan yung pondong niyan? Bakit binabaha at lubhang lumulubog sa baha ang Maynila? Totoo na sinasabi taon-taon ay bumababa raw, ha, ang ating lupa. Ha? Pero meron kayong kinuhang pondo. Yan ba ay nagawa ninyo ng maayos? May mga proyekto ba kayong itinayo? O ginawa ninyong negosyo ang 15 bilyong pisong pondong dapat ay inilaan ninyo sa flood control?
1: Yes.
0: O, di ba? Nasaan ang unang distrito? Yan, malapit yan sa dagat eh. Yung first district, second district, ha? Yung first district na Congressman Ernesto Junicio. Nakakuha ka ng pondo. Ang second district, Valeriano. Di ba?
1: Yes.
0: Ang third district ay itong naggagaling-galingan, Joel Chua. Fourth district ay ito pong si Giselle Maceda. Fifth district, naku, ito, pamoso ito, ha? Pero tumakbo ito sa Caloocan, Olat. Di ba natalo ito?
1: Partis din dati yan, partis.
0: Oh, si Erwin Cheng. Wala akong alam na programa ito, kundi yung namimigay siya ng mga sasakyan sa mga barangay chairman. Ang pinakikisamahan nila, barangay chairman eh. Hindi ang taong bayan. At ang kanilang tinutugon ay hindi ang pangangailangan ng taong bayan, kung hindi ang daing ng mga chairman. Diba? Oh, bukod dyan sa mga sasakyan na kanyang ipinamamahagi doon sa mga paborito niya ng mga barangay chairman, ha, na dito sa 5 distrito, ay yung meron siyang isang sasakyan na libre gamutan.
1: Sa mobile clinic.
0: Mobile clinic, ha? Yun lang ang nakikita ko, pero wala siyang ibang proyekto na alam natin na ginagawa itong si Erwin Cheng. Ngayon, dito sa 6th District ay itong si Pastor o Congressman Atras Abante. O, nasaan? Pastor Abante, dakdaka ng dakdak, hinahanap mo ang ating Vice President Sara Duterte. Sabi mo, bumabaha. Eh, bumabaha, nasa iyo. Diba? Di umano, yung mahigit 3,000 pondo para sa flood control project. Oh, ngayon, ikaw ngayon ang hahanapan ng taong bayan. Nasaan, Pastor Abante, ang pondo ng flood control? Ibinulsa mo ba? Ginawa ba ninyong negosyo ang salapi mula sa flood control na salapi ng taong bayan na dapat sana ay ginamit ninyo para sa proyekto upang bumahaman ay hindi katulad ng baha sa ngayon na halos dumulubog ang mga bahay, natatangay ang mga bahay, at kung pagmamasda natin ang agos ng baha ay tila dagat, ha, na umaalon at napakabilis ang agos, kaya mga bahay ay natatangay. Nasaan ngayon ang kabuhayan ng mga taga Maynila? Eh di lalo pong naghirap, di ba?
1: Yeah.
0: Oh, dahil nawala ng bahay, nawala ng kabuhayan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ngayon kung saan-saan sila,
1: mga ari-arian,
0: kung saan-saan sila tumutuloy.
1: Yeah.
0: Wala silang pagkain, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, di siyempre yan ay pananagutan naman ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, kung paano niya tutugunan yung problema para mailikas yung mga bahay na tinangay ng baha, yung mga binabaha, nalubog sa baha, sabi nga, eh kung paano niya ito i-evacuate at kung saan-saan lugar pwede i-evacuate ang mga apektado ng baha. Ito po ngayong baha ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, halos ilan linggo, 2 linggo, Don Pepot?
1: Halos 3 linggo na pumayagit.
0: O halos magtatatlong linggo na. Ngayon sinasabi, mayroon pa rin nakaambara na 2 bagyo.
1: Tatlong bagyo pa ang parating.
0: Diyos Mariano, hindi kaya marami na ang malunod habang kayo ay kampanteng kampante, komportable kayo, at hindi lamang ang Maynila ang lubog. Maraming bahagi ng Metro Manila ang lubog sa baha. Ang Pampanga, di ba?
1: Yes.
0: Ang Bulacan. Maging Batangas, sinasabi,
1: yes.
0: Di ba? Quezon, di ba?
1: Yes.
0: Oh, at marami pa pong mga lugar na talagang lubog po sa baha. O kaya
1: yan ay sa habagat pa lang yan, hindi pa yung super typhoon
0: kaya
1: yan.
0: Kaya paano natin ngayon, yung sinasabi po, paano ngayon sinasabi nitong si Eric Sylvester? Ulitin ko po, kasi hindi po natin dapat makalimutan . Dahil gusto nila at pilit nila na pinagtatakpan, inililis ang paniniwala ng taong bayan para mawala na po ang issue ng flood control scam. Salapi ng flood control na ginawang negosyo, ibinulsa nitong mga ilan na sangkot sa flood control scam na sinasabi ng 18 na ngayon ay 14 na lang ng mga dating sundalo na kinuha ni Saldico para mag-deliver ng pera at maging security ni Saldico. Dahil wala na si Saldico, wala na silang trabaho, di ba? Ngayon, sila ay nagboluntaryo na lumantad sa taong bayan para ihayag ang katotohanan na kaya hindi kumikibo ang marami nating mga politiko, ang mga mambabatas natin ay dahil tumanggap sila ng mali-maleta na laman ay salapi ng taong bayan na ngayon ay kanilang pinagpapasasaan. Diba, Don Pepot?
1: Yes.
0: O dahil tayo, habang tayo ay naglulunoy sa baha,
1: yes,
0: nasabi mo nga, hindi na kasya yung bota.
1: Mm.
0: Ah, dahil lagpas hanggang ang bayan dibdib,
1: mm,
0: ang baha, eh minsan
1: yes,
0: lagpas tao na nga eh. Eh lalo na kung tayong dalawa ang tatayo, eh talagang durubog tayong dalawa, diba?
1: Sigurado.
0: Oh, sigurado po yan. Ha? Oh, yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Kaya hindi po natin dapat kalimutan itong flood control,
1: yes,
0: dahil hindi lamang po yung tinatawag na restitution,
1: mm,
0: ang dapat mangyari, yung managot, ikulong, kung hindi dapat mabalik po ang salapi ng taong bayan at gamitin, ha, para hindi na maulit ang ganitong laki ng mga baha,
1: yes,
0: na dumadapo sa buhay nating mga mamamayang Pilipino.
1: Mm.
0: Diba?
1: Hindi na normal ang buhay natin eh.
0: Yes.
1: Kahit habagat lang eh. Ganito nangyayari, walang pasok ang gobyerno, walang pasok ang mga kabataan. Dyan.
0: Yes, o kaya nga po, yan yung sinasabi natin na dapat wag po nating kalimutan ang flood control scam at wag nating pakinggan itong si Senator Eric Sylvester na hindi lang pala anim, ha, ang tinanggap nitong maleta kung hindi walo ang tinanggap pong maleta. Kaya siya rin ay isa sa mahigpit na nagsasabi na kalimutan na natin, ha? Kalimutan na yung flood control. Ibig mong sabihin, kalimutan yung trilyon pisong nawala na dapat sana ay nailaan ninyo sa mga magagandang proyekto, nailaan ninyo sa magagandang programa katulad ng pagbubukas ng oportunidad ng trabaho para sa maraming bilang nating mga mamamayang Pilipino na walang trabaho, walang pera para ibuhay sa kanilang mga pamilya. Kaya ang nangyayari po sa ngayon, rampant ang criminality.
1: Yes.
0: Rampant po ang akyat bahay,
1: mm-hmm,
0: rampant ang holdapan, rampant ang pag-agaw ng sa harapan, ha,
1: mm-hmm,
0: ng mga pag-aari,
1: mm-hmm,
0: ng tao,
1: mm-hmm,
0: ha, pandurukot at iba't ibang uri po ng pagsasamantala sa taong bayan. Kaya paalala sa ating mga kababayan na mahilig magsuot ng mga barloloy,
1: mm,
0: ng mga ginto,
1: yes,
0: eh iwasan na po, ha, dahil baka
1: manggit
0: yan
1: sa
0: ang maging
1: yan
0: mitya ng inyong
1: tapir
0: buhay. Ha, dahil yan po ay isang pang-aakit,
1: yes,
0: ha, para din yung pondo, ha, eh nakakaakit yung bilyon-bilyon piso,
1: mm-hmm,
0: mali-maletang salapi,
1: yes,
0: kung kaya nakakalimutan ang kanilang tungkulin ay para magsilbi sa taong bayan at hindi para pagsamantalahan ang mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Nakakalungkot, di ba?
1: Yes.
0: Yung mga dati-dati, ha, na sige ang sigaw, ha, sige ang puna sa ating gobyerno na matrapik, ha, may mga sagabal katulad noong nag-rally ang Iglesia ni Cristo, ha, sinasabi nila naging matrapik sa EDSA, ha, nasara ng EDSA at kung ano-ano pang mga puna batikos nila sa INC. Ngunit kung ating iisipin ang ginawang pagrarally ng INC ay para sa kapakanan ng taong bayan, tinatanong nila kung bakit walang nananagot,
1: mm,
0: kung bakit umiiwas na malantad ang katotohanan.
1: Yes.
0: Ngunit kung iisipin natin, Don Pepot, mas o menos alam na ng taong bayan, baka iilan na lamang ang nabubulag sa katotohanan, ha,
1: mm,
0: na si Pangulong, dating Pangulong Duterte, ang sinasabi nila na dahilan kung bakit daw naubos ang kayamanan ng bansa. Yung mga bulag po yan eh. Pero kung natatandaan ninyo, isang matibay na ebidensya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po ito sa ipinagtatanggol natin, kundi nung panahon ng COVID.
1: Yes.
0: Diba? May nagutom ba? Hindi ba? Maging yung ibinayad ni lusutan, diba, na magaling sa lusutan, pero hindi niya nagawang makalusot.
1: Yes.
0: Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil ipasasara ang PAL kung sakaling hindi niya bayaran yung kanyang utang, kahit na sinabing halos kalahati lamang, yung 6 na bilyon tinanggap para po sa mga kababayan natin na hindi magutom. Tinanggap po yan at ginamit sa COVID. Pero tayo ay may pag-uulat na papapasukin, Dom Pepot.
1: Opo.
0: Si
1: Romel Madrigal.
0: Romel Madrigal sa kanyang pag-uulat na sabihin mo na, Dom Pepot.
1: 100 pulis sa Batangas sa may lalim sa handgun marksmanship training. Kasama mo, iulat mo.
2: Isang 100 personnel mula sa mga city at municipal police station, gayon din sa mga mobile force company sa Batangas Police Provincial Office, ang sumailalim sa Modified Handgun Marksmanship Training o MHMT Phase 3. Isinagawa ang pagsanay sa BPPO Firing Range sa Camp General Miguel Malbar sa Batangas City sa pangunguna ng Regional Education and Training Division at Regional Special Training Unit 4A katuwang ang Provincial Human Resource Doctrine Development Section. Layunin ng pagsasanay na higit pang hasain ang kakayahan ng mga pulis sa tamang paghawak, pag-asinta, pagpapaputok at pagpapanatili ng kanilang service handguns. Bahagi ito ng patuloy na pagsasanay ng BPPO upang mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga tauhan sa paggamit ng kanilang mga pinagkaloob na armas habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, Chinese tourist inaresto matapos manakit ng mall security guard sa lungsod ng Pasay. Abay, tourist lang ha? Lakas ng loob mo. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Inaresto ng mga tauhan ng Substation 10, Pasay City Police Station, ang isang 21 years old na Chinese national matapos manakit ng mall security guard at manila ng personal na gamit sa MOA Complex, Barangay 76, Pasay City, kahapon ng alas 10:40 ng umaga. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Huen, isang Chinese tourist na walang permanenteng tirahan sa Pilipinas at hindi nakapagpakita ng mga dokumentong pagkakilanlan. Ayon sa paunang investigasyon, humingi ng tulong ang isang babaeng security guard sa biktima, isang 49 years old na duty security guard, para imbitahan na suspect sa Customer Relations Services Office para sa identity verification kaugnay na naunang ulat ng pagnanakaw. Habang nilalapitan ng biktima ang suspect malapit sa 4th floor Mobile Sky Football Field, bigla itong sinuntok ng suspect sa muka na nagresulta sa nasal fracture o pagkabali ng ilong. Sa gitna ng pananakit, tinapakan at sinira rin ng suspect ang prescription eyeglass ng biktima bago nito tangkang tumakas. Agad naman ang hinabol at pinigil ng mga kalapit na security personnel suspect bago ito itinurn over sa mga responding official ng Substation 10. Dinala suspect sa istasyon para sa dokumentasyon at medical examination bago ito i-refer sa Investigation and Detective Management Section. Inihanda na ang formal na reklamo para sa kasong physical injuries at malicious mischief para sa inquest proceedings sa Pasay City Prosecutor's Office. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mabilis na aksyon ng security personnel at mga responding police sa pag-arrest ng suspect. Iginit din ni General Cinco na ang mga dayuhang bumisita sa bansa ay inaasahang sumunod dapat sa mga batas at panatilihin ang kayusan ng publiko, at binigyan din ng mahigpit na ipinatutupad ng SPD ang batas laban sa anumang akto ng karahasan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, hindi lamang baha ang problema ng bansa, yung pong mga ari-arian ng Pilipinas na ngayon ay nasa kamay na ng mga pribadong negosyante. Katulad po nitong BGC, ito po ay yung Bonifacio, na dati ay pag-aari ng Pilipinas, na kung saan nakatira yung mga sundalo, di ba, dati?
1: Yes.
0: Pero ngayon, ito po ay naibenta na sa panahon ni dating Pangulo Fidel Ramos. Yung pong Petron, naibenta na rin po ito sa panahon ni dating Pangulong Ramos. Maging yung pong tinatawag na National Steel, na ibenta na rin po ito, na ngayon ay nasa kamay po ng Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Yung FPI na 74 na ektarya, na ibenta po ito sa panahon ng Aquino, si Ayala ang nakabili nung kalahati, na tila ngayon ay mall.
1: Ibenta, yung kalahati rin.
0: Yung kalahati, na ibenta na rin, di ba? At ito pong sa huli ay itong Atrium.
1: Yes.
0: Yung Pumpal, dating pag-aari yan ng gobyerno. Pero napunta na po sa kamay ni Lucio Tan.
1: Yes.
0: Yung pong tinatawag nating Meralco, na ibinigay na po ng mga Lopez dahil tad-tad sila noon o lubog ng utang, ibinigay sa administrasyon ng dating yumaong Pangulong Marcos Sr. Ito ay nirehabilitate, kaya yung mga karatig lalawigan nagkaroon ng kuryente, di ba?
1: Yes.
0: Pero nung magkaroon ng EDSA-HAN noong 1986 ay ibinigay in a silver platter ng Revolutionary President Cory Aquino sa mga Lopezes.
1: Yes.
0: Dahil ito raw ay pag-aari ng mga Lopez. Pero nakalimutan o sadyang kinalimutan dahil sa pagtanaw ng utang na loob, dahil ang mga Lopez noon ay sinusuportahan ang dating yumaong naging Revolutionary President Cory Aquino, kaya ito ay ibinigay in a silver platter sa mga Lopez. Ibinalik, yun ang sabi. Maging yung ating pong tinatawag na NWSS, yung ating tinatawag na tubig, di ba? Ay napunta po sa mga pangilinan.
1: Yes.
0: Maging ang kuryente ay pangilinan na rin, mga pribado na pangilinan. Sila-sila po ang ngayon ay kumukontrol ng mga malalaking pangangailangan ng ating pamahalaan at ng mamamayang Pilipino. Yung pong wakwak, nabenta na rin po yan. Yun, itong tinatawag na reclamation, saan ba lugar yan, di ba? Yung kinalalagyan ng mga kasino.
1: No po. Diyan diba? Sa may Pasay, sa may Parañaque.
0: Yes. Ayan, mga kaibigan. O, tignan ninyo. Kaya
1: nasa probado na rin mga kasino na pag-aari natin sa Pagcor eh.
0: Kaya ito, saan nang kukuha ng salapi ang ating gobyerno? Hindi ko hindi sa atin na lamang na mga mamamayang Pilipino sa pamagitan ng ating mga buwis, ng mga taxes, at kung ano-ano pang sinisingil sa mga Pilipino. Tayo ang trabaho ng trabaho, pero sila ang nagpapasasa sa bunga ng ating dugo, pawis at luha na puhunan.
1: Yes.
0: Diba? Oh, kaya yan po ang malungkot na parte sa ating mga mamamayang Pilipino, na kung iisipin natin, yan po mga ibinenta na yan ng mga iba't ibang naging pangulo. Oh, yung Meralco sa panahon yan daw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ibalik, di ba? Okay. Sabi, yun daw napukor. Di ba? Eh, sa panahon din ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, yung wakwak sa panahon ni Aquino. Oh, di ba? Kaya lahat halos ng mga mahalagang mga ari-arian properties ng gobyerno ay naibenta na sa mga pribadong mga negosyante. Kaya hindi kayang pigilan dahil doon sa tinatawag na wala tayong price control, at yan ay pribado na dahil sa pamagitan po ng privatization. Yan. O, kaya ang sabi nila noon, nung nagbebenta sila ng mga ari-arian sa panahon ni Revolutionary President Cory Aquino, ay pambayad daw ng utang. Eh wala namang nabayarang utang.
1: Yes.
0: Di ba? Sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay tila nakapagbayad sa World Bank ng utang. Oh, yan ay sa
1: panahon ni Ramos, eh, modernization daw ng AFP. Kaya binente mga Bonifacio lahat ng
0: ay papa. Wala naman.
1: Wala namang...
0: Hanggang ngayon, ayan. Baka hindi natin alam, baka atakihin tayo ng China. O ano ngayon ang depensa natin? Bunganga. Di ba? Ang gagaling natin magsalita eh. Kaya lalo nagalit ang China dahil dito kay Gibo Chudoro. Oh, di ba? Oh, kaya yun po sinasabi natin na paano na ngayon ang buhay nating mga mamamayang Pilipino kung tayo po ay aasa na lamang nang aasa sa ayuda. Ayuda na pera din po natin yan. Iginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Lumalabas na sila ay mga mapagkawang gawa, na sila ay may mga mabubuting kalooban na tumutulong sa ating mga kababayan. Pero sa katotohanan, pera po natin, sa atin din po kinakatas yung salapi na akala natin ay galing sa mga politiko na ibinibigay sa atin sa pangalan ng ayuda. Mas malaki po ang kanilang ipinopondo sa mga iba't ibang ayuda kaysa sa mga proyekto na maaaring lumikha ng trabaho. Diba? Wala eh.
1: Dapat puro... pagkakakitaan ng tao at kumikita ang tao eh.
0: Pero puro ayuda, ayuda, ayuda na lamang ang tinuturuan maging tamad tayong mga mamamayang Pilipino. Tinuturuan na maging palaasa. Samantalang sa ating panahon nung unang mga araw, eh ang mga Pilipino ay talaga namang masisipag.
1: Yes.
0: Eh pero ngayon, nadagdagan pa ng mga bisyo nang ito ay tangkang pigilan ng ating dating Pangulong Duterte na para tayo ay maging baka tayo ay maging narco state.
1: Yes.
0: Yan ang ginamit nitong mga makakaliwa, nagsanib pwersa ng mga makakaliwa, Tinklawan, di ba? Yes. Dilawan, loyalista, yung mga administrasyon, di ba? Ay laban sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ito raw ay human rights violation. O pero sa totoo lang, kung ating nanamnamin at ating pag-iisipan, ito po ay isang napakagandang galaw ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mapigilan na tayo ay maging narco state tulad po ng Colombia. Di ba? Maaring may mga namatay pero hindi doon sa sinasabing bilang nila na isinumiti
1: 30,000
0: sa ICC. Ang nagsabi lamang noon ay yung isang journalist na kinasuhan noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino nga ba yun? Alimutan ko yung pangalan. Di ba kinasuhan yun ni dating Pangulong Duterte? Oh, siyang nagsabi na 30 ang thousand. Naging 1,000 ang naging biktima. O pero kung titignan ninyo sa record ng PNP, eh wala namang ganyang kalaking biktima na, na sinasabi nila sa kanilang mga isinumiting record o ebidensya sa ICC. At isa pa, yung pagkakadala sa ICC ay sinasabing laban sa karapatan pantao. Yun ang laban sa karapatan pantao dahil dinala ng walang due process.
1: Yes.
0: At laban sa kalooban. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O kaya yun ay isang paglabag sa karapatang pantao.
1: Okay.
0: Na ngayon ay tila nakasanksyon.
1: Mm-hmm.
0: Ang presidente ng ICC na isa ring Hapon.
1: Japonesa.
0: Mm-hmm. Diba? Ano nga pangalan ng
1: Struggle nila ngayon sa
0: si
1: US.
0: Tomoko Akane. Mm-hmm. Ha? Tomoko Akane ang pangalan po ng Pangulo ng ICC. Ayan, mga kaibigan. E ngayon, isasanksyon na po bukod sa pagkakaalis sa posisyon nitong si Yokomoto Atane ay naka-freeze yung kanilang mga
1: assets.
0: Account at mm-hmm. asset ha sa US.
1: Yes.
0: Oh, at hindi rin sila pwedeng kumuha ng visa sa US.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan mga kaibigan, at sinasabi na kahit anong mangyari ay kanilang gigibain ang ICC sapagkat ito ay threat. Threat ito sa mga maaaring maging presidente ng ibang bansa, hindi lang ng Pilipinas, di ba?
1: Yes.
0: Ito ay banta sapagkat kung nagawa nila sa dating Pangulong Duterte, ibig sabihin, ehemplo na ito na pwede rin nilang gawin sa iba't ibang pangulo ng iba't ibang bansa na padala ng warrant of arrest gamit yung yung pulis ng ng United Nations, Interpol, ha?
1: Interpol.
0: Gamit po ang Interpol dahil walang police force ang ICC. Yan, mga kaibigan. So, tayo ay nasa alanganin. Tayo ay nasa alanganing direksyon, Don Pepot.
1: Mm-hmm.
0: O, dahil hindi na natin alam ngayon kung saan patungo ang ating bansa. May mga nagsasabi ng ating ekonomiya ay tagilid na.
1: Yes.
0: Dahil nga ang piso ay tumataas ng tumataas kumpara sa dolyares.
1: Yes.
0: Tila 61 per dollar na ngayon.
1: Apo.
0: Ang palitan.
1: Mabot pa ang 61.75.
0: Ang palitan ng piso. Kaya ako nga, hindi ko nga ginagastos yung iilang dolyar ko dito.
1: Mm-hmm.
0: Baka maging 70. Dahil sabi nila, baka daw umabot na sa 70.
1: Mm-hmm.
0: O umabot man o hindi, ang mahalaga, sana makabangon tayo sa ating kinalubukan.
1: Mm-hmm.
0: Mukhang paano tayo makakabangon kung patuloy na nangungutang ating gobyerno.
1: Deficit
0: at
1: po tayo.
0: Wala namang nalilikha na oportunidad o wala namang pumapasok tayo malaking investor para magkaroon tayo ng oportunidad ang ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Wala eh, ha? Wala, nagaantay lang tayo ng mga maaaring maging susunod na pangyayari para tayong nanonood ng istorya na abangan ang susunod na kabanata sa ating buhay na mga Pilipino.
1: Lumalaki yung budget natin eh, 7.2 trillion na. Pero yung kita ng gobyerno,
0: 7.2 trillion ang budget, national budget natin. Ang Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo ay balak ding palakihin.
1: Mm-hmm.
0: Gustong gawing 10.5 billion
1: mm-hmm.
0: kumpara sa hawak niya ngayon na di umano ay 4.5 billion Confidential and Intelligence Fund. Ang kanila lamang hinahanap na Confidential and Intelligence Fund laban sa ngayon ay dinidinig na kaso na impeachment sa ating Vice President Sara Duterte ay 125 million lamang po, pero gumagastos tayo kada araw sa bawat pagdinig ng 25 million pesos. Napakagastos naman nun. Biro mo 25 million.
1: Tayo, eh.
0: Ano ba ang saan ba nila laki ginagamit yun?
1: Laki ginagastos natin kasi kinikita. Oh.
0: Saan nga nila, ang tanong dito, hindi yung gastos natin eh, kundi saan nila ginagastos yung 25 million.
1: Paano ginagastos
0: kung
1: yun?
0: Kung yan ba ay sa pagkain lamang, mapakalaki naman ng halagang 25 million kung sa pagkain lamang ng mga senator judges, mga congressman na nasa loob ng plenaryo.
1: First class yung catering service niya eh.
0: Eh kahit first class eh. Paano tayong mamamayan Pilipino? Hindi mahalaga kung ano yung kinakain nila. Ang mahalaga yung amount, 25 million. Yes. Diba? 25 million is 25 million in any language. Okay. Na maraming Pilipino ang kakain, marami ang Pilipino ang mabubusog. Yung mga may hirap na mga nasa evacuation center, bakit hindi doon ipamahagi yan 25 million kada araw na ginagamit ninyo para lamang sa pagdinig ng wala namang kabuluhan na impeachment trial dahil wala namang accountability kami na na maihintay dahil sa nakikita po natin.
1: Yes.
0: Na mga pinipresenta ng prosecution na mga testigo na puro palpak at halos wala pa tayong nakikita na maliwanag o liwanag sa mga aligasyon at yung mga basihan ng impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ba mahalaga na tapusin na yan, magbutuhan na kayo kung magbobutuhan at yung sinasabi ninyo na nililigawan ng presiding judge Chief Escudero yung mga nasa minority, eh hindi na po siguro gagawin yan dahil pinangangalagaan marahil ni Chief Escudero o dapat pangalagaan pa rin ni dating ni Senador Chief Escudero na ngayon ay presiding judge na nasa majority, di ba?
1: Yes.
0: Yung kanyang natitira pandangal sa pamagitan ng patas na pagdinig.
1: Yes.
0: Diba? Ngayon, itong mga nagdududa, naghahanap pa, gusto mo baguhin. Una dyan, takot na takot, itong si Tito Soto eh. Dahil malaki rin ang nakuha nitong si Tito Soto, billion-billion. Itong si Eric Sylvester, alias Sherwin Tulpo, hindi pala anim, kundi walong maleta. Diba? Bakit hangarin nila na matuloy balantad ang katotohanan? Edi mawawala na, masisira na ang kanilang mga political career. Pero wala na po, wala na kayong hihintayong political career. Kaya yung mga iba na boboto, alam na nila kung ano ang kanilang iboboto. Kahit hindi natin ligawan pa yung minority, alam na nila sapagkat sabi nga, political survival. Diba?
1: Yes.
0: Kung iboboto nila na ma-impeach si Vice President Sara, wala naman silang boto na matatanggap mula sa mamamayang Pilipino na tulad ng banta ng marami nating mga kababayan na ngayon ay naglilista na ng mga pangalan na mga hindi nila iboboto comes 2028.
1: Yes.
0: Diba?
1: Bilis ng panahon eh.
0: Sandali nga lang yan eh.
1: Diba? Next year, filing na ng candidacy, October.
0: Kaya yan po mga sinasabi na mga iba't ibang pahayag, hindi po natin dapat paniwalaan.
1: Yes.
0: Kailangan po magsuri tayo, magsaliksik tayo ng katotohanan sapagkat nasa kamay po nating mga mamamayan ang katotohanan. At sa huli, tayo rin po ang magdidesisyon.
1: Yes.
0: Kung totoo na magkakaroon ng 2028 national election, ngunit habang nandiyan, sinasabi di umano ng ating mga kababayan, si George Erwin Garcia ng COMELEC, wala din daw silbi ang national election dahil sila-sila din mga magkakaalyado, sila-sila din magkakampi, sila-sila din mga nagtatakipan ang mananalo. Kaya kung hangad natin ay magkaroon ng eleksyon 2028, dapat mabago ang COMELEC chairman at hindi itong si George Erwin Garcia ay siyang manatiling COMELEC chairman. Yan po ang sabi ng ating mga kababayan. O hindi ka ba kontento doon sa sinasabi ng ating mga kababayan, Don Pepot?
1: Yan ang sinasabi nila na...
0: Hindi, sa iyong pananaw. Ang tinatanong ko sa iyo, yung iyong pananaw at hindi...
1: Abay, may mga usapit issue rin na hindi pa nasasagot sa issue ni Comrade Chairman Garcia. Kaya dapat na maging maliwanag yon bago mag 2028. Yung mga kaso rin pa sa kanya eh.
0: Yes, tama yan.
1: Nangyari siya, si Egay Rizem, may silang pangkaso sa kanya. Natalo ko, nangyari doon.
0: Yun ang sinasabi natin na pananaw. Na ako, sa akin din pananaw, tulad ng iyong pananaw, maraming questionable labang kay Chairman George Erwin Garcia na para manatili sa posisyon hanggang 2028. Bakit yung impeachment labang kay COMELEC Chairman Garcia ay hindi kumikilos, hindi umuusad? Noong pa man, meron na mga impeachment case labang kay Chairman Garcia, pero hindi ito umuusad, hindi ito kumikilos. Kaya, nasaan ang ating mga magagaling na mga abogado na bakit hindi kinikilusan itong pagsasampa ng kaso labang kay Chairman Garcia para mawala na sa COMELEC at mapalitan ng isang karapat-dapat at magiging neutral na walang papanigang maliban sa tinig ng taong bayan, sapagkat yan ay ibinigay na kapangyarihan sa mamamayang Pilipino, sa bawat isang mamamayang Pilipino na makapamili ng mga taong kanilang pagkakatiwalaan upang umugit ng posisyon sa ating gobyerno, lalo pat sa sensitibong posisyon tulad ng pagiging chairman ng COMELEC o Commission on Election na siyang magdidesisyon kung yung ating mga ibinoto ay binilang ng tama para malagay sa posisyon. O yan, di ba? O at hindi yung gusto ng ating Pangulo, gusto ng mga kaalyado, gustong mapagtakpan mga issue, kung ano at sino ang gusto ng mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Yun ang dapat sundin ng sino mang upo bilang COMELEC chairman, mga kaibigan. Kaya dapat iniisip din natin yan. Yung mga mambabatas natin, dapat pag-isipan din ninyo yan. Kung paano maisasaayos ang bansa. At hindi puro sinasabi nyo, wag na kayo magtuon sa flood control. Diba?
1: Bubuan tayo. Hindi dyan iikot ang buhay natin.
0: Ibahin na natin.
1: Hindi dyan iikot, apektado ang taong bayan.
0: Paano nga hindi yan ang pag-uusapan lalo habang umuulan.
1: Lalong
0: tumitindi ang galit ng taong bayan sapagkat nakikita yung bunga ng inyong ginawa na pagnanakaw. Kayong mga buwayang nakabaron Tagalog, mga buwaya sa Katihan, mga buwayang naka-Amerikana, ang siyang nagnanakaw ng salapi ng taong bayan pagkatapos kami ay naghihirap at baliwala sa inyo, wala kayong pakialam, malunod man ang marami nating mga kababayan, maghirap man ang ating mga kababayan, wala kayong pakialam, basta ang inyong buhay, yari na ang inyong mga komida China, yari na ang inyong buhay, at ang inyong kinabukasan ay ayos na ayos na. Yeah. Paano kami na mga mamamayang Pilipino na inyong pinagnakawan? Gumaganda nga ang inyong buhay, sumasarap ang inyong buhay, komportable kayo. Paano naman kaming mga mamamayan na pinagnakawan ninyo? Yeah. So, yan, mga kaibigan ng palaisipan, kung
1: hindi
0: dapat ba natin,
1: naman kayo, eh.
0: Dapat natin na kalimutan nga, kung yes, dapat nga na mag-move on tayo, ha? At kalimutan, yan, flood control scam. Eh, hindi namin makakalimutan kayo, okay sa inyong kalimutan, sapagkat naibulsa na. Yari na ang inyong mga kinabukasan. Paano yung kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na inyong pinatay?
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Oh, paano yun?
1: Kadauulan, kakabakabang taong bayan eh.
0: Paano namin kalilimutan? Yan sinasabi ninyo, nakalimutan na ang flood control, mag-move on na. Eh, ikaw pala naman, si Eric Sylvester, ang isa sa may pinakamaraming maletang tinanggap, di ba? Mm. Oh, close to you ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. eh. Dahil ito po ay nakasabayan namin noon sa palatuntunang kunoon sa
1: Radyo Pilipinas,
0: na kung saan ay nakikita natin na nagiging guest niya ang dating Pangulo, ay ang Pangulo Bongbong Marcos Jr. na noon ay natalo na Vice President.
1: Yes.
0: Yan, kaibigan. O yan. Eh ngayon, nag-aagawan ng mga pinklawan, dilawan, loyalista sa mga itatapat na kandidato. Sa ating Vice President Sara Duterte, ang sinasabi nila, ang tangi lang daw pwedeng itapat. Sa ating Vice President Sara Duterte ay itong mayor ng Bicol, Lenny Robredo. Eh, hindi po ako naniniwala. Kahit si Lenny Robredo pa ang inyong itapat, eh, olat din po yan. O noon sinasabi, ha?
1: Nasabi-sabi, katandem niya si ano, si Erwin, Senator Erwin.
0: Eh di bakit hindi nyo subukan?
1: Okay, si Rapi.
0: Sabi pa nito magkapatid, pagka kami ginalit ninyo, tatakbo kaming presidente at vice president, bakit hindi ninyo subukan? Bakit hindi kayo tumakbo bilang pangulo at pangalawang pangulo? Hamunin ninyo ang taong bayan. O, di ba? Mm-hmm. Eh, inahamon nila ang taong bayan na kapag nagalit sila, tatakbo sila sa pagkapangulo. Di ba? At pangalawang pangulo. O why not? Di ba? Bakit hindi nyo subukan? Bakit hindi patakbuhin si Lenny Robredo? O sino pa? Di ba? Eh habang kung ano-anong paninira, kung ano-ano ang inyong mga sinasabi, eh, lalo pong tumataas ang rating ng ating Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Kaya tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala. Magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at yes, aming babasahin. Pero pakiusap po ng inyong lingkod ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sana po ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. Hanapin ang pulso ng sambayanan, yes, at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Okay, take it away.

0: and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Dom Pepot sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na inyo pong napapakinggan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Alam po ninyo, sari-sari kung sino-sino, ha? Ang mga nag-aambisyon maging Pangulo at Vice o pangalawang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Meron din pong lumilisaw, ha? Bukod po kay Vice President Sara Duterte na opisyal na nagdeklara na siya ay kakandidato sa pagkapangulo ng ating bansa. Ngunit hindi pa alam kung sino ang kanyang magiging pangalawang pangulo. Pero may nag-aambisyon na po, na ito raw pong si Luisa Hontiveros, ay nag-aambisyon na sa pagkapangulo. At tila ang kanyang magiging pangalawang pangulo, kundi raw po si yung security guard ng ating presiding officer, ay ito raw pong si Trillanes Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros. Booking na ang kalibre mo. Alam na kung ano ang iyong layunin. Kaya anuman at sino man ang kunin mo na pangalawang pangulo, eh hindi ka magtatagumpay. Yan, mga kaibigan, pero meron pagulat po tayong papasok.
4: Opo.
3: Mula po kay
4: Jojo.
3: Teka, Jojo Sikat, Senator Hontiveros, nanawagan sa Malacanang na sertipikahan bilang agent ang panukala na magpapalakas sa batas laban sa online abuse at exploitation sa mga bata. Si Senator Risa Hontiveros sa tinatawag nating social media
5: ang daming tumitira sa kanya eh. Mm-hmm. Kaya gusto niya ipagbawal na, 'di ba? Yung online abuse, ha? O dahil doon, nababanatan sila ng nababanatan eh. 'Di ba? O sige. Si Jojo Sikat. Ibalita.
6: Nananawagan si Senadora Risa Otero sa Palasyo ng Malacañang na sertipikahan bilang urgent measure ang kanilang panukalang Child Online Safety and Protection Act na layuning palawakin ang saklaw ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law upang magkaroon ng legal authority ang gobyerno para labanan ang nihilistic violent extremist o ukol sa online na panghikaya sa mga bata na gumawa ng karahasan. Papatawan dito ng parusa ang pag-impluwensya sa mga bata na gumawa ng krimen, tataasan ang responsibilidad ng internet intermediaries at palalakasin ang kapasidad ng law enforcement para mapabilis ang pag-responde. Iginit ng Tiberos Lubanang nakakaalarma ang pagdami ng mga batang nahihikayat o nag-groom na gumawa ng krimen. Kaya dapat magawa na ang batas para mabilis na madakip na mga otoridad ang mga salarin. Ayon kay Honteveros, totoong kailangan pagbutihin ng mga magulang ang pagbabantay at paggabay sa mga anak. Pero kailangan din ang proteksyon ng mga batas at hindi pwedeng sa magulang lang ipasa ang lahat ng responsibilidad dahil may mga bata na walang magulang o malayo sa mga magulang tulad ng mga overseas Filipino workers. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Risa Honteveros. Ito po paborito ni ano ni Don Pepot, si Risa Honteveros, di ba? Di ba sinasabi mo, yan ang paborito mo? Oh, na kahit sino ang gawin niya na vice presidente, eh, iboboto mo. Diba, si Risa Honteveros? O bakit ka natatawa? Ako, sigurado ako na hindi po ako makarisa Honteveros. Dahil una, yung 1.7 billion na kinuha niya sa PhilHealth na tatlong beses nang pinababalik ng COA, hindi pa na naibabalik at ni hindi pa niya naipapaliwanag kung saan niya dinala. Mm-hmm. Oh, yung sinasabing sinasabi na insertion na ginawa niyang amendment, di ba?
7: 3 billion.
5: At alam naman natin na kung ano talaga ang tindig nitong si Risa Honteveros, kung hindi man ito ay isang lantay na makakaliwa, pero ito po alam natin na ang kasakasama nito ay pulos makakaliwa. Diba? Mm. Oh, eh, kapapurito ho kasi ito ni Don Pepot eh. Kaya hindi siya makasagot. Oh, ayaw niyang i-impose yung aking sinasabi. Oh, dahil siya po ay makarisa Honteveros. Di ba ganon?
7: Risa na. Yan yung lunching.
5: Kung sino-sino na po Risa ngayon na ang lumalabas na mga gustong lumaban o ilaban sa ating vice presidente. Pero ngayon may bago na namang survey, WS yata 'yun, 'di ba? Na mataas na naman ang rating, ha, ng ating Vice President Sara Duterte. Si Chona Yu ang aking paborito, ha, na reporter ng Malacañang ay may balita. Pangulong Marcos nakiisa sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. Aba, okay. Chona Yu, ibalita mo.
8: Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa sa paggunita sa Ninoy Aquino Day. Sa mensahe ni Pangulong Marcos, sinabi nito na ang legasya ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay nagpapaalala ng tapang na mga Filipino na manindigan at makibahagi sa paglalakbay na bansa tungo sa demokrasya. Ayon sa Pangulo, ang araw na ito ay isang paanyaya na kilalanin ang nakaraan at magsilbing determinasyong kailangan upang pangangalagaan ang kalayaan, palakasin ang mga institusyon at higit pang patatagin ang pagkakaisa ng bansa. Sabi ni Pangulong Marcos, maaaring nagbago na sa paglipas ng panahon ang mga hamong kinakaharap ng demokrasya, ngunit mananatili ang sama-sama tamang pananagutan na patatagin ito. Ang disinformasyon, pagkakawatak-watak, kawatiwalian o kawalan ng tiwala at kawalang pakialam sa mga usaping sibiko ay nagpapakita ng kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa mga usapin ng bansa. Sa panig ng administrasyong ito, sinabi ni Pangulong Marcos na mananatili itong matatag sa pagtatanggol sa soberenya, pagtataguyod ng rule of law, pamamayanin ng batas at pagtitiyak na ang kalayaang pinahahalagahan ay kaakibat ng tunay na mga oportunidad para sa bawat Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much.
7: Chona Yu.
5: Bakit nasabi na pinatatatag? Diba?
7: Ang rule of law.
5: Eh bakit hindi punong-puna yung ginagawa ni Director Matibag ng NBI na wala sa ayos na pag-raid, di ba? Na ang kanyang mga basihan ay puro sablay. Ganon din itong ating ombudsman. Kung sasabihin natin patas na pagpapatupad ng batas, di ba? Ang ating ombudsman. Paano naging plunder yung kaso ni Senator Marculeta? Bakit yung dapat kasuhan ng plunder hindi kinakasuhan at nananatili pa at naging chairman pa ng Blue Ribbon Committee? Sabi ninyo kailangan patatagin ang batas. Ang mga ginagawa ng mga nakapaligid sa ating Pangulo ay tila wala sa ayos . Diba? Kaya mabilis ang paghatak pababa sa ating Pangulo dahil hindi lang po sometimes we have to bend the law, kundi always, all the time, we have to bend the law. Si Romel Madrigal, may pag-uulat. 6 City Police Station sa Laguna, sinuri ang resulta at epekto ng mga programa. Romel Madrigal, ibalita mo.
9: 6 na component City Police Station sa Laguna ang sumailalim sa performance audit of at impact validation upang masukat ang naging resulta at epekto ng kanilang programa at inisyatiba mula 2022 hanggang 2025. Isinagawa ang institutionalization evaluation process and impact validation sa Kabuyaw, Laguna sa pangunguna ng audit team mula sa Police Regional Office 4A. Iniharap ang mga hepe ng 6 na himpilan ng kanilang mga accomplishment, programa, proyekto, best practices at iba pang inisyatiba na sinagawa sa kani-kanilang lugar. Hindi lamang mga dokumentong sinuri, kabilang din sa proseso ang focus group discussions, individual interviews at key informant survey sa mga personnel at advisory group upang malaman kung naging epektibo, napapanatili at may konkretong epekto sa kanilang mga nasasakupan ang mga pinatutupad na programa. Layunin ang pagsusuri na makita kung alin sa mga programa naging makabuluhan at maaaring ipagpatuloy o higit pang mapahusay bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo ng pulisya sa mga lungsod ng Laguna. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Romel Madrigal. Alam po, ang ganda po ng mga narinig natin balita ni Romel Madrigal. Magaganda yung kanilang mga nililika ng mga programa sa Laguna. Yan ay sa pamumuno ng kanilang gobernadora, Sol Aragones. Magandang umaga po sa inyo, yes. Governor Sol Aragones. Maging ang Pampanga, ha? Nagpahayag na rin ang governor ng Pampanga, Governor Lilia Pineda, na kung yung mga proyekto lang naman, di ba, na hindi katanggap-tanggap, huwag nang lumika ng mga proyekto, di ba, sa Pampanga. O nagagamit pati nga naman yung local government, ha, nadadamay, di ba? O sige,
7: Ngayon, babasa na tayo, Don Pepot. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, "Good morning, Madam and Sir. Thanks God, it's Friday. Thank you."
10: Sabi ni
7: Oyi Aguda, tama ba ito? Oyi Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, dito sa amin, parang sakop na ng Chinese. No problem naman kasi dumadami establishment ng mga Chinese. Dumadami na yung Chinese groceries sa bayan namin. Like Dali. O nga, dito rin merong mga Dali ah.
10: Dami yan, dumami yan.
7: O Saber Me. Yung save More. Kaya ano yata yung sa C?
10: SM
7: sa mga C, SM yun. Kakompetensya na rin Jollibee na Chinese version. Saber Me. Kakompetensya na rin ng Jollibee na Chinese version. Mas mura ng konti ang mga price pang Saber Meal dito sa amin. Lapit na masakop ng Chinese. So far, abay, dito ang tuwa po si Don Pepot. Sabi niya, hura! Regarding business, parang wala pa nare-record na gumagawa sila ng labag sa batas. O, yan ang maganda.
10: Good, mas na-negosyo lang.
7: Kunti mo mga cellphone, mas angat ang mga Chinese dito. Puro made in China. Kaya di naman nakakatakot siguro masakop ng China kesa manatili sa mga politikong buhaya. Naku, ano ba yan? Handa na ba tayong isurrender
10: muna,
7: sa China o sa Amerika? Ang ating bansa, wag lang sa mga buhayang politiko. Oh, nakita na ninyo ha? Yung damdamin ng ating mga kababayan. Sige.
10: Wala ka, Sir Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
7: Labi ni Menchime. Best morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Ingat po kayo. Regular listener, DCRJ Radyo Bandido. Mabuhay ka, Menchime.
10: Sabi ni Sir Jus Dennis Almohano, TGIF Friday na naman. Good day, Tita Carmen, Brother James. Tita, holiday. Wala na naman pasok. Dami nating holiday. Sa US, alam ko, July 4th lang at Thanksgiving lang ang pinaka-holiday nila, di ba?
7: Wala yata ang Chantal ako narinig sa'yo, Dennis Almohano. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, ang swerte ni Chantal. Mm-hmm. Lagi siyang nasa shout-out dito sa ating programa. May bago ulit lumabas na survey. AWR, nangunguna si Vice President Sara. Napakalayo ng pagitan kay Lenny na paborito po ni Don Pepot.
10: Sir Bayani, Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Listening po from San Pedro City. Thank you.
7: Talagang ito si Don Pepot, mahina sa weak leader eh. Diba?
10: Binoto
7: si PBBM Junior.
10: Oh,
7: si Lenny, diba? Si Rick Oracion is watching. Rick Oracion, ang harsh statement ni ICC ay nakarating sa ibang bansa. Okay.
10: Sabi si Fernando Claros, binabawi ko na sa ngayon yung mga papuring ibinigay ko kay Gutesa at sa apat na Judas sa bayan.
7: Eh, talagang ganun eh. May mga taong mahina pagdating sa pamilya nila ang maaapektuhan. Si Orly Gutesa, maaring natakot dahil apektado ang kanyang pamilya. Hindi po natin sila ganap na masisisi, merong ganon. Mm-hmm. Pero talagang merong matibay na naninindigan. Ha? Happen what may, ito ang aking paninindigan. Mm-hmm. Ang ilantad ang katotohanan hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang sambayan ng Pilipino, kami ay patuloy na maninindigan. Yan po ang 14 na sundalo na sana wala nang magsisirko sa inyo. Sabi ni Rick Oracion, si antivirus trying to copy Vice President in Daisara Harry Styles. Ha ha ha, para ano? Para mapansin 1% lang ang nakapansin sa'yo. Ota mo, meron agad dyan, meron agad dyan survey rating, 1%. O, sige nga.
10: Mula kay ma'am, mula naman kay Sir Eleazar Herman, lahat sila mayayaman na at nagpapayaman pa. Lord Herman po ito. Ayan.
7: Sabi ni Rick Orasyon, si Congressman Tabingi, ba't sino ba yung Congressman Tabingi doon, Pepot? Napang-parisindanya ba yan? Tama ba ako?
10: Ay, sino ba siya sabi niya?
7: Hindi, yung Congressman na Tabingi. Sino nga ba yun? Oh, nalilimut-limutan ka na naman. Nagrimut-limutan ka na naman. Sino nga?
10: Sino ba siya sabi niya? Siya na yata yun. Medyo, ano?
7: Walang ata. Sindanya.
10: Oo.
7: Oh. Oh. Ayaw mo pa sabihin eh, kasi fans ka nila. Oh, yan, sabi ni Rigoros yun. Si Congressman, lahat ng ano, inahangaan mo, bakit? Si Rigoros yun, si Congressman Tabingi, kinasuan daw ang artist na gumawa ng caricature niya. Bakit siya magagalit? Eh talaga naman Tabingi ang mukha niya. At bakit kaya naging... Tabingi, hindi kaya na ano, na-atake. Di ba? Kumisan, pag na-atake, ang resulta, natatabingi yung bibig o kaya yung kamay, parang, ano ba yun, parang napipingkaw, di ba? Yun po ang resulta kumisan ng mga na-atake. Teka, ginawa niya yan kay PRRD noon, tapos ngayon you want justice? O nga naman, di ba?
10: Mula naman kay Sir Honorato Gadi. Good morning po, Tita Carmen. Kaya James, pa-shout out naman sa hipag ko. Birthday niya ngayon ni Jacob Lois. Happy birthday!
7: Jacob Lois, happy birthday mula sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Yes, sabi ni Benito Mangogat, hindi flood control ang kailangan. Ang kailangan, huwag sirain ang mga daluyan ng mga tubig. At saka palakihin yung mga drainage para doon lumalabas kasi papuntang dagat eh. Diba? Oh yan. Kailangan yung mga obsolete na palitan na. Yung ginagawa kasi puro plancha ng kalsada. Taas ng taas. Asfalto.
10: Bakbak.
7: Yung ilalim, hindi nila kinukumpuni na dapat palitan na yung mga maliliit na drainage o daluyan ng tubig.
10: Kailangan i-upgrade yun, palakihin
7: mo. Para mas malaki ang lagusan ng tubig. Kaya para mas mabilis, maibsan ang baha, di ba? Huwag magtapon ng basura kung saan. Kailangan ng mahigpit na batas para matuto ang mga Pilipino. Hindi naman tayo natututo eh. Nakita po ninyo. Yung mga politiko, sa susunod na eleksyon, tila na naman ang iboboto. Kahit alam na yung mga palpak, ang mga ginagawa, puro nakaw, pero ibinoboto pa rin ninyo. Bakit? Ngayon tanong eh, bakit? Bakit kaya? Yan, mga kaibigan.
10: Kulang.
7: Huwag magtapon ng basura kung saan. Kailangan may ikpit na batas para matuto mga Pilipino. Kailangan ng ibukod ang mga nabubulok at di nabubulok na basura at kailangan ng limitado o may araw ang pick up ng basura dahil sa Marilao Village at sa iba pang probinsya ay mga ordinansa na may araw ang pick up ng basura. Sa mga kabukiran ng probinsya, hindi sila umaasa na kung darating ang truck ng basura kasi may mga araw ang gagawin nila, susunugin ang lahat ng kanilang basura. Dapat may ordinansa ito sa mga city na sunugin ng basura o kaya ibaon, di ba? Sub-drum na gawa sa lata at takpan para hindi lalong umusbong ang usok. Kailangan ipatupad ang mga ganitong ordinansa lalo na sa pagbubukod ng mga nabubulok at hindi nabubulok.
10: Yes. Sabi ni Sir Sunny Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James, kawawa ang Pilipinas. Gamit na gamit ang pondo ng bansa para pagtakpan ng kawalang hiyaan ng bangag na administrasyon.
7: ang statement ni Pinocchio about atom ay parang idiin niya o pinatunayan niya ng kanyang ama masama, mga Yelwis. Anong isinisigaw ninyo ngayon na BFF na ang kaaway ninyo? Ano ito? Eating your... Ay, naku, kadiri kayo. Ano ba ito sinasabi naman ito? Ay, Miss Amoya Bernante is watching.
10: Thank you po. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po to both of you. Ting naririnig ko si BBM, hirap na akong maniwala sa kanya.
7: Sabi ni Luz Biminda o Santa Maria. Magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. 5:30 a.m. ang gising ko. Pagkatapos magpasalamat sa Diyos at mag-exercise, 6 a.m. buksan ko na CP ko para makinig sa inyo habang gumagawa ng mga gawain bayan. Maraming salamat, Luz Biminda, Santa Maria.
10: Sabi naman Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen, Kuya James. Kaya natabingi si Tabingi na high blood sa dami ng laman ng maleta na tinanggap ni Tabingi.
7: Sabi ni Mark Mallorca, persisenda niya si Congressman Tabingi. Paborito din po ni Don Pepod.
10: Sabi ni Sir Dennis Almuano, yes tita, trabaho yan ng DPWS eh. Palitan ng malaking culverts, mga makikipot na drainage sa Metro Manila.
7: Tita, hindi na kayo makita. Sige, sabi ni Samoya Bernante, tinakpan ang mga drainages at mga kanal, kaya binaha ang Metro Manila. Meron daw nagsabotahe sa kanila. Eh, sino naman sira ang ulo na sasabotahihin, tatakpan ang drainage? Sige. Sabi ni Rayome, ano ba ang problema ni Matibag? Ano nga ba problema mo, Director Matibag, sa mga Chinese? Bakit tinatarantado niya ang mga Chinese? Dahil ba paborito ni Vice President Sara kung walang mga Chinese dito sa ating bansa? Wala po kaming trabaho, Tita Carmen at Kuya James, dahil ang mga tela dito sa Taytay Rizal na aming tinatahi ay puro China. Pag umalis sila, wala na din kaming matrabaho dito sa Taytay Rizal. O, mga investor pala doon ay mga Chinese. Okay.
10: Depende sa ekonomiya ng bansa. Mula naman po kay Sir Lorato Gadi, bumaha buong Luzon. Wala man lang tayong marinig ng mga politikong binigyan ng maleta. Kaya sa darating eleksyon, huwag na nating iboto ang mga politikong mandurugas.
7: Lagi-lagi po natin sinasabi yan eh. Kahit wala pa yung tinatawag na sobrang pagbaha, flood control, eh lagi-lagi na natin sinasabi sa ating mga kababayan, bumoto po kayo ng tama. Ngayon pa lang, malayo pa ang eleksyon, ilista na ninyo kung sino yung mga naririnig ninyo at nalalaman ninyo sa pamagitan ng pagsasaliksik na mga hindi na dapat iboto. Ang dami-dami po ngayon na hindi na natin dapat iboto muli sapagkat babalik din po ulit sila sa dating gawi dahil nakamias na nila. Bumoto na po tayo ng mga bago, mga kabataan, katulad nila Senator Congressman Leviste, Congressman Barsaga, di ba? Marculeta, Paulo Marculeta, yung po mga kabataan na mga bago na magtatakbo, sila po ang tignan natin, subukan natin. Walang masama sa pagsubok. Baka dumating ang panahon na yung mga sinubukan natin ay siyang magbibigay ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa at hindi yung paulit-ulit na namin sinasabi, pinapaalala. Sana po matuto tayo sa ating mga karanasan. Okay.
10: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang hirap kasi sa ngayon, kapag ang na-file na kaso ay laban sa taong alyado sa administrasyon, hindi ina-actionan yan. Lalo na kung ito'y mapapanagot sa isang laking isda ng korporasyon.
7: Katulad nitong si ano, sila Marculeta,
10: isda ng
7: sila
10: korupsyon.
7: Defensor, isda ng korupsyon, eh. Sabi ni Benito Mangogat, no, hindi pwedeng magpasakop ang Pilipinas sa mga imperialistang bansa. ang Amerika at China, kalalabasan pa rin na alipin pa rin ang Pilipinas. Alipin na nga ang mga Pilipino sa sariling bayan. Magpaparipin pa sa mga bansa. Isa yan sa paglabag sa soberenya na isuho ang Pilipinas sa mga bansa. Nilabag ng taong bayan at ng gobyerno, soberenya at ng signatory nito. Hindi mangyayari yang illegal na mag-asakop. Opo, konting tiis lang, konting laban lang, konting paninindigan lang at magtatagumpay tayo. Habang may mga leader na naninindigan, katulad po ng mga dating sundalo, 14 po yan, na sinasabi may nagdagdag pa. Kung may bumaligtad, mayroon pang nadagdag eh.
10: May plus 3 pa po. At may lalabas pa raw, sabi niya.
7: Magpatuloy po tayo, suportahan po natin at darating ang panahon na sila rin po ang magsasabi at maglalantad ng katotohanan na magpapalaya po sa atin. Yan. Sige, kasi pag na-imbestigan at napatunayan na sila yung mga isinasangkot na pangalan, ang tunay na mga culprit o dapat managot, di ba? Ay, alam na ngayon ang taong bayan kung sino ang dapat hindi na muling iluklok. Kasi may mga ambisyon pa ang mga yan eh. Yung iba, mas matataas pa ang ambisyon. Sige, sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, kilala nyo ba itong dalawang commentator na sina Ren Marasigan at Jake Ortiz na taga DZAR? Hindi ko po sila kilala eh. Sige po.
10: Wala naman kay Ma'am Godina Bongokan. Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Bangag, baba na, sobra na, biruin mo ang Pilipinas, inopen mo sa mga magnanakaw. Maawa ka na sa taong bayan, hirap na hirap na kami.
7: Sabi ni Anna Gray, sisinda niya po, ha ha ha ha, ididimanda po ang namimintas sa kanya. Baka sabihin ng judge, totoo ka namang ngiwi, baka ka magalit.
10: Sabi ni Sir Gis,
7: hindi naman eh, di ba? Hindi naman namimintas eh. Totoo naman na nakangiwi ang kanyang bibig. Di ba totoo? Mm-hmm. Ano bang pagkakakita mo? Opo. Don Pepot?
10: Opo.
7: Hindi, opo. Ano pagkakakita mo?
10: Ayun nga po, nakangiwi nga po.
7: Ayun. Nakangiwi, totoo naman. Ang masama, hindi ka nakangiwi. Tapos sinasabi ng taong bayan, sinasabi ng mga tao, nakangiwi ka. Yun namimintas. O sige.
10: Sabi naman ni Sir Gis Denser Moano, Tita, in fairness, ha, sa mga naging girlfriend ko, si Chantal ang pinakamaganda. Parang si Sarah Butler ng American actress.
7: Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dennis Moano eh. Sige. Hindi pa natin narinig yung kasagutan ni Chantal eh. Sige. Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy birthday to my brother, Eddie Ochoa. Uy, happy birthday, Eddie Ochoa, coming from Pulso ng Sambayanan. At happy Ninoy Aquino Day. Huwag masyadong judgmental sa mga tao. Sige.
10: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, Tita, kaya pala sa pagboto, pinagbabawal ang pagkuha ng picture sa balota mo para katunayan sa ibinoto mo. Para nga naman walang ebidensya magagamit na magpapatunay.
7: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, hanggang ngayon, Benny Atras Abante, hinahanap si Vice President Sara. Di kaya may crush kay Vice President Sara? Hanap ka ng hanap eh. Ha? Di raw makita, panay travel daw. Saan daw galing ang pera? Ginagastos niya. Oh, noong pa man ang ginagastos daw di umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pagbabiyahe ay galing sa kanyang sariling bulsa. Hindi siya gumagamit ng salapi ng taong bayan. O yan ha, sinabi na sa'yo. Sabi ni Emmy Tabahonda, di pinayagan si Vice President Sara na dumalaw sa Japan. Baka daw ikwento ni Sara ang tungkol sa baha sa Luzon sa mga OFW, tiyak na mapapaya si BBM sa mga taga sapat. Eh, kahit hindi ikwento eh, may mga kamag-anak ho yan. May mga minamahal sa buhay dito, yung mga OFWs. Na siyang magkukwento, "Oy, kamag-anak," sabi, "baka binaha kami, baka naman gusto mo kaming tulungan." Di ba mga ganun? Sige.
10: Mula naman kay Sergio Latore. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
7: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 2027 budget is 7.5 trillion. Tapos uutang pa ulit ng 3.3 trillion. Total mo magkano na lahat? 10.8 trillion. Na wow. Hayop ang laki. Paldo. Yan.
10: Mula naman kasi rekorasyon.
7: Eh kaya para humihingi ng... Kaya pero humihingi ng 10 billion eh, di ba, ang ating Pangulo? Nadagdag, tama ba ako?
10: Opo, sa ano, sa intelligence.
7: Sa kanyang confidential and intelligence fund. O sige.
10: Mula naman kay Sir Boy Velasco, good morning po.
7: Sabi ni Rick Orasyon, yung bugok na abante, sinisisi ba naman si Vice President Sara? Sa baha, sa Manila, di ba sila ulo? Kayo, silang mga kawalan ang dapat, kawatan ang dapat sisihin. Ugo, bakit si Vice President Sara, ikaw ay kongresista ng ika-anim na distrito ng Maynila, nasaan yung pondo na mahigit 3 bilyon para sa flood control? Benny Abante, ganun din kay Joel Chua. O, di ba? Lahat sila, anim na... Anim po ang distrito sa Maynila. O anim. Ang unang distrito, yung si Junicio. Si Junicio. Ernesto Junicio. Pangalawang distrito, si Valeriano. Pangatlong distrito, si Joel Chua. Pang-apat na distrito, si Giselle Maceda. Panlimang distrito, si L. William Cheng. Pang-anim na distrito, Bienvenido Abante. So, mga taga-Maynila, tanungin ninyo ang inyong mga kongresista, saan napunta yung flood control funds, di ba? O, pag hindi sila nakasagot, huwag nyo silang iboto, kahit anong pansabihin, kahit anong iabot sa inyo, kunin nyo, dahil pera natin yan. Pero huwag niyong iboto. Dahil sa susunod, ganyan ulit ang mangyayari. Sige, basa.
10: Mula kay Sir Angelo Redaha, happy long weekend, Tita Carmen and Kuya James. Ninoy Aquino Day, see you on Monday, Malolos, Bulacan.
7: Sabi ni Ray Yome, ang ingay ni Lacson at Erwin Tulpo. Ngayon, dahil meron na naman silang mga... na biktima na katarantaduhan nila sa katauhan ni Orly Gutesa. Buti naman at buhay pa si Gutesa, pero sa baha tahimik ang mga ito. Tila baga nakakain si Lacson at Tulpo ng ginataang silencer. Meron man nun? Masarap yata yun.
10: Ginataan yun?
7: Oh, eh, tumatahimik sila eh. Sige.
10: Wala kayong mawanita, Estacio. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Happy Friday po. Thank you po.
7: Sabi ni Emmy Tabahonda, ang pagbaliktad ni Gutesa sa kanyang affidavit sa BRC Committee ni Lacson sa magkano kayang dahilan. At mayroong ebidensya, may litrato si Gutesa na nagsasalansan ng mga kinuha ng mga maleta ng kanyang mga kasama. O meron po siyang picture. Kaya... At saka yung usapan nila ng kanyang may bahay, eh napapanood po, napapakinggan sa video sa social media. Inulit eh, di ba?
10: Mula naman kay Sir Angelo Redaha, susunod ng MRPRJ Patrol at Johnny Gomez Live. Po.
7: Sabi ni Rick Orasio, ang pagbebenta daw ng laman ay gusto ni Tolpo. Na illegalize ba? Sige.
10: Mula kay Ma'am Tresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
7: Sabi ni Shirley Uy Ang, sa Senado, nakabukod din ang bulok majority at di nabubulok minority. O sige.
10: Iwalis na titintit. Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang. Good morning, Tita Carmen, Sir J.
7: Galing talaga ng ating mga kababayan, ano? Mm. O, yung mga nabubulok at di nabubulok.
10: O, iwalis na titintit.
7: Yung majority, mga nabubulok. Yung minority, hindi pa nabubulok. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa tatlong survey company, laging nangunguna sa survey, pero sa Okta Research, mababa rating niya.
10: Mula kay Ma'am Evangeline De Saliza, good morning, Tita Carmen, Kuya James, more power to your show. Thank you po, Ma'am Evangeline.
7: Sabi ni Ray Yome, kaya hinahanap si Vice President Sara ng mga pink lawan dahil si PBBM ay walang kwentang pangulo, hindi kasi kayang resolbahin ang baha.
10: Sabi naman ni Sir Rick Orasyon, si Secretary Bin Season ay inamin niya kay KMGS na di siya engineer kundi timekeeper.
7: Hindi. Eh bakit siya ang kinuha ng ano, di ba? Bakit siya ang kinuha na
10: DPWH?
7: DPWH secretary, eh, hindi naman siya engineer. Sige.
10: Sabi naman po ni Ma'am Amy Tabahonda, dapat palitan na ang pangalan ng Maynila City, gawing Bahana City, para di na sila nagtataka pa. Bahana City.
7: Bahana City. Oh. Eh, sige, padala pa ho kayo ng inyong mga tawag dito, mga mensahe, dahil meron pa tayong oras para ito ay pasahin. Si Evangeline De Sarisa, siya ay nanonood sa ating palatuntunan pulso ng sambayanan. Maraming salamat. Ha? O, yan,
10: sabi ni Sir Norato Gadi, gumanda na ang panahon. Mag-imbestigan na sila sa flood control para malaman ng taong bayan kung sino nagnakaw. Lahat ng kinasuhan, kinakasuhan nyo, puro kapanalig ni Sarah. Pumares naman kayo.
7: Reko.
10: Yan ay yung problema ngayon, Tita Carmen. Dahil nasa ombudsman na, ipinasa na nila eh. So hindi natin mayalaman na yun, na nakakalam na lang nun, si ombudsman kinukakasuhan niya.
7: Hindi nga ba si ombudsman ang sinasabi na di umano ay tagapagpatahimik? Mm. Di ba? Siya yung sinasabi na mga natirador ng administrasyon. Sinasabi rin, kasama din itong si NBI Director Matibag na berdugo. Ah, sila mga berdugo at tirador ng administrasyon, si Ena Gray. Kaya pinili ni BBM Bin Season ay matsuno rin. Rin ako, Ena Gray. Naku, yung nga palang mga nagpadala ng tulong sa ating ipinost sa aking Facebook na biktima ng sunog ng kuryente, nasunog sa kuryente, no, na kuryente. Eh, pumunta raw yung abogado ng Beko at tila sinasabi na hindi liable ang Beko sa pagkasunog ng ngayon ay pasyente na nangangailangan ng tulong dahil nga sa napakalaking gastusin dahil halos buong katawan eh. Ang nasunog, nakita naman doon sa, at yan ay kailangan pang operahin. Kaya tayo po ay muling humihingi ng tulong sa ating mga kababayan na may magandang kalooban, may magandang puso, na sana po tulungan natin ang isa nating kababayan na para maisalba ang kanyang buhay at nang sa ganoon ay makatulong tayo sapagkat ang sabi ng ating dakilang lumika, mahalin natin ang ating kapwa. Yes. Kaya tayo po, maging mga anak ko, ay aking hinihinga ng tulong si Konsehal Tolmac Ignacio.
10: Morning,
7: nagbigay na rin ng tulong. Ano, yung aking pong mga anak sa Amerika, yung aking kapatid na si Virginia Padilla, magandang morning sa'yo. Eh, sa pilitan po, parang hold up na ito sa mga pamilya ko. Na para sabi ko nga, hindi mangyari sa atin, di ba?
10: Sa'yo tumutulong tayo.
7: Oh, dahil tayo ay, kung tumulong ka, kasama kalaki pandalangin na sana mailigtas at wag ding mangyari sa atin sapagkat napakahirap po na magkaroon ng ganyang problema. Pero ako, naniniwala ako na may pananagutan ang Visayas Electric Company dahil sa kanilang kapabayaan sapagkat nakabukas eh, open wire, di ba?
10: Umi-complain ng mga tao doon, dapat ayusin, hindi nila inaayos yun.
7: May request na yun, na para ayusin, hindi nila inaayos. Eh ngayon, pumunta raw doon at sinabi ng abogado, walang pananagutan ang beko sa pagkakuryente nung biktima. Ayan, mga kaibigan. Kaya, kung mayroon po kayong magagawa para makatulong tayo sa ating mga kababayan na hirap na, kulang na sa pambili ng gamot o wala nang pambiling gamot o operahin pa, sana po naman ay huwag tayong magdamot kung meron tayong konting sobra. Si Don Pepot, hino-hold up ko na rin pero mukhang mahirap hold upin itong si Don Pepot.
10: Parang mapagod sa GCash siya. Ayan ang tapunin natin, Tita Carmen, yung GCash na pwedeng pagdala ng mga...
7: Oo nga, ang aking pong GCash number, Carmen Ignacio 0956 436-2993. At meron din pong GCash number nakalimutan ko na naman, hindi ko na isulat dito sa papel, yung pong kapatid
10: na si sa kanya.
7: Ray Ranario. Pero siguro sa Lunes akin sasabihin. Pero yung mga taga-ibang bansa na aking nga nakausap, eh baka magpadala rin kahit konti lang po sapagkat yung konti kapag napagsama-sama katulad ni Don Pepot, yung konti ni Don Pepot inaantay ko po yan ha? Hanggang ngayon wala pa rin. Eh malaking tulong po yan. Yes. Nakakagastos tayo sa ibang bagay na wala namang kabagay-bagay pero ito po baka makapagsalba tayo ng buhay sa konting halaga. So maraming salamat po sa mga gustong tumulong.
10: Mula naman kay Mami Banjirin de Zalisa, paano may impeach si Garcia? May bakod siya sa mga makabayan black. Eh si Bante, talo nga, nakaupo pa eh. Yung asawa ni Romualdez, iniupo kahit graduate na. Yung mga senador na pinapanalo at mga beneficiaries, titamba, hay buhay.
7: Sabi ni Romy Sunga, Abante, atras ka na o magtago kasi malapit na 2028. Patay kayong mga kawatan sa salapi ng taong bayan. Mga masisiba sa pera. Sabi ni Ena, great tita, may message po ako sa inyo. Maraming salamat, Ena Gray. Sabi ni Evangeline de Sarisa, paano mai-impeach si Garcia? May bakod na siya. Mga makabayan black, si Ben, si Bante, talo na, nakaupo pa. O, ito na, basa mo na ito.
10: Mula naman kay Sir Justice Almuano, tita, yung ginataang silencer kay Kaleo Obligar yan, sayang, agang namayapa si na Kaleo Obligar at Jimmy Obligar. Talaga, taga dito yan sila sa may amin. Sa
7: si Leo Obligar, Totoy Talastas, Rod Caster Navarro. Sino pa na mga si Uding Bartolome. Nung araw pinagpipinsyan ako sa programa niya pag siya ay wala. Carmen, upuan mo naman yung aking programa. Niupuan ko naman po. Pero yung mauna siya.
10: Mula kay Monita Stasio, maayos lang ang ating bansa kung mapapalitan lahat ng mga nakaupo sa lahat ng ahensya.
7: Ayun po, matagal na nating sinasabi. Napalitan na yung mga may mga kaduda-dudang karakter, yung mga talagang alam naman natin na walang ginagawa kundi mag-abang, pagsamantalahan. Yung salapi ng bansa, huwag na po ninyong iboto. Ang dami dyan, ang tatagal na eh. Pero wala namang nagagawa, pero nandyan pa rin. Diba? Yes. Basa, dali at matatapos
10: at tayo. Wala naman kay Ma'am Shirley Uyang. Vince Camote Dison, timekeeper, kaya pala parang oras lang sira agad ang EDSA sa rehab kuno.
7: Sabi niya, first class ng mga asparto ginamit niya sa EDSA. Oh, eh bakit ngayon, sa isang ulan lang, tibag na agad.
10: Agad eh.
7: Sabi ni Jaime Bernante, kita kabandido sa Lunes. Claire, Abante, huwag ninyo nang hanapin si BP Sara. Wala kayong binigay na pondo. Oh, final words na raw.
10: Po, kaya maraming salamat. Salamat sa ating Diyos. Salamat po, Tito Carmen. Salamat po sa inyo lahat. Ako po yung James Goy. Lagi mong sabi na ating pinigay. Tama, God bless us all.
7: Okay, may humingi ng GCash ha, si Shirley Uyang. Ang ating pong GCash number ay 09-0956-436-2993. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye!
11: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those.
12: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
13: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
14: BBC News with David Harper. The former Pakistani Prime Minister Imran Khan has arrived at a hospital in Islamabad after the Supreme Court ruled that he be allowed out of jail for medical checkups. There was a significant police presence in Rawalpindi, where Mr. Khan has been held for 3 years. The Panama Canal Authority has announced new measures to manage the transit of vessels as a severe El Niño weather pattern threatens the critical trade waterway. It's cutting the number of daily transit slots, and shipping companies are being told to reduce vessel hull depths by carrying less cargo. The Trump administration has imposed more economic sanctions on state-run entities and individuals in Cuba. Secretary of State Marco Rubio said the targets were part of what he called the regime's raison d'etre of exporting Marxism, radical resentment, and communist violence. The US aircraft carrier Abraham Lincoln has finally departed from the Middle East, where it was deployed 9 months ago ahead of the US-Israeli war on Iran. Another carrier, the USS George Washington, has arrived to replace it. Chinese researchers have found that areas with large amounts of solar panels have fewer birds. They say this is because of the impact of farms and grasslands being cleared for renewable energy centres. Scientists say solar panels would be better placed in deserts, so less vegetation is destroyed. A Swiss tourist has been sentenced to 1 year in prison on the Indonesian island of Bali for insulting a sacred Hindu observance. Lucian Andrin Zgragan was found guilty of violating the criminal code by posting videos of himself outdoors, making profane comments on what is traditionally known as the Day of Silence. At a trial in Argentina that is considering whether medical negligence played a role in the death of Diego Maradona has been adjourned. The court heard that he's been presented with medical tests that related to the footballer's father and not the footballer himself. They both have the same name. And that's the latest BBC News.
15: You're listening to the news from the BBC.
16: Philippine Ballet Theatre would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theatre this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
17: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
19: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.